0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mag-K5 Blas 8-6 na sa aga. K5 Eric, on the break, matyagang ko doon, hindi kita yung aduka tulog, mga pigi niya.
3: Kanami siya sa busan DTX ko, Femix, no? Kaya kita mo kayo, nando medyo paos ko. Subukan lang pa, ano?
2: Tingala ka naging kakas ko ng antipara ko. Kaya ang sungaw sa init, gatabon sa antipara ko, hindi ko kita.
3: Naga-misture siya. Nga nun ni para mo, changeable. Hindi ah, asumabol niya.
2: Asumabol. By the way, good morning gali kay Merlita Malvas, Mar Arobio, Merlita Malvas. Kay Migo Kula Santos Eldes, salamat gid sa gipadala nyo nga paho. Ah. Enjoy gid si Mrs. To, kay enjoy siya. Kabalo ka paborito yun ang paho. No?
3: Isa pa na.
2: Duham lang yung ginakalipay sa asawa ko, kaya matagaan siya ni Sir Eric Abocado. No? Kagtapos ma-order na sa iya paho ni Robert Pacardo.
3: Isa pa na.
2: Isa pong padala sa paho ni Daymar. No? Daymar, thank you so much. Gida.
3: Paho ni Robert, may utang nila ito. Paho ni Ligan, may ito mabayaran si Robert.
2: Kinacheck ko pa si Dominic, may gawa mo ko ito siya.
3: Karoon anyway, na ko mo.
2: Kagabi, nagparigaw kita sa basketball game. Ara gina nga nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. And we're so honored, bangod nga nagbisita na rin, no? Kundi Dr. Ramil Uy, our boss, planggat nga boss, the President of Clinical Alternative Medicine and Wellness Center and K5 News FM Philippines.
3: Yes,
2: Kagabi, ari di CEO tol niya. The CEO man sang Yes to Health.
3: Ang Yes to Health, ari di CEO tol niya.
2: Ang CEO man ka... XFMA.
3: Ano si Piak Balay?
2: Piak Balay, no? Okay. Magutod ni Islam. Lipay kita because nag-join si nag-join siya sa team ni Boss Kent, our Vice President for Warehouse Operation. Kent Oy, Blood Eldest Son ni
3: Boss. Ah, dito siya basketman siya?
2: Oo, kontra namun siya. Hindi kami sarang sila. Kaya nga, gapaulan tres si Boss Kent. Si Boss Tata, oy, grabe man paulan niya. Tres, hindi kami kbanta. Pero hindi kami dugangan pa kway man sa stinsya. Kilala mo.
3: Aba, isa pa na.
2: Duwa na kami.
3: Si Doc din nagampang, Doc Ramilia?
2: Si Doc is the coach, no? Dito sa Piake. No? Pero you know, gina-appreciate ta kanami iglit loko.
3: Kanami,
2: no?
3: Kanaragli.
2: Kanami. No, ipakita mi picture na mundo.
3: Tanawa bito, patanawa bito.
2: Picture, i-forward ko daw. Ari picture.
3: Wala pa ko ni kakita. Gidya kay kuan mo sa kay Sir.
2: May gipadala ko na si mo premium sa Wimbledon.
3: Tata, oy.
2: Happy birthday, Anaybla. Ang Krista, no?
3: Ari kita. By the way,
2: duwa kadalag ka-celebrate
3: ko nga birthday. Subong.
2: Okay.
3: Ang isa kadalag ko nga birthday, isa kadalag ko mga birthday celebrant, si Ma'am Justin.
2: Kaya sobra ka naman mo. Isa ka dako ang celebration, hindi kayo magsilingan dako ang celebrar.
3: Okay, dalag ko.
2: Ikaw, ha? Ma'am Justin, happy,
3: Ma'am
2: happy
3: Justin,
2: birthday.
3: Happy birthday. Alin
2: siyang una? Siya ginagatipan sa ako, no? Sa mga kabalokan na, mga komisyon naton. Si Ma'am Justina will taken care of. Kag, muli na kadamo sa obligasyon na binu, Ma'am Justine, ang wish ko sining birthday mo, niya makita mo na ang imo sining night, ha? Of shining armor. Ano na, tsakto lang term ko?
3: Ano nang inistoryahan ka po?
2: Daitin! Bausos ka guwapa kay Daitin Tin. Actually, sang nakita akong picture ni Tintin sa high school, in love gi kuya kay Tintin.
3: Nga.
2: Guwapa kayo kag sexy si Tintin sa high school.
3: Nga, subong yahaw.
2: Subong guwapa naging.
3: Gani. Gani. Direkta.
2: Day Tintin, happy happy birthday and stay sweet and love. Kaya pa, friendly niya si Tintin.
3: Oh, gati.
2: Huwag giga mo. Munuhan mo na. Gusto na siya magyumo-yumo. Kigan mo siya. Kis, ah? Kadlaw-kadlaw. And ano, you know,
3: namian ko siya.
2: Tintin is a family na para sa ato, no? So, Tin, happy, happy birthday.
3: Pag tindog mo palang sa kilid niya.
2: Balaan niya na.
3: Balaan niya na.
2: Pagtalikod mo. Nag-abot ko na na.
3: Pagtalikod mo, tawag niya pa ka na. Ngayon, lipatan mong komisyon. No, you do. Lipatan mong komisyon. Ari pa, ah.
2: Day Tintin. Basi absent ka sa mong day Tintin. Absent siya. Kami, why black kami alawan si Tito.
3: Absent siya, pero may atutukulo.
2: Sokon nga ginamon.
3: Day 2, sabang mo day 2.
2: This time, aring amon yung birthday song para sa imo.
3: Kagsing!
2: Ma'am Eileen Cueva Sanchez, the station manager of K5 News FM Malonga po,
3: yes,
2: is also celebrating her birthday.
3: Ma'am Eileen, so back to siya sa aton.
2: Ma'am Eileen, happy birthday.
3: Happy birthday, my friend.
2: Here
3: happy
2: we
3: birthday.
2: Go. Okay. Ay, si Ma'am Miluna.
3: Ay, si
2: the Miluna. Youngest among the Uy siblings.
3: Oh, to ni Doc.
2: Oh, agot ni Doc Ramiloy. Ma'am Miluna, bukang wapa kay Ma'am Miluna, di ho?
3: Oh, happy
2: birthday from your K5 News FM family.
3: Happy birthday.
2: Doon nga ginis lang ang tatlo, Ma'am Aileen Cuevas, Ma'am Miluna Uy, Ma'am Aileen, oh, and Ma'am Justine. Oh. Happy birthday from your K5 family. The Rayo Group of Companies Clinical Alternativo, happy birthday, no? Tigit balani na mungkin nga hindi man malain kung padalaan nyo kami yung pamahaw ni Kipay Beric Subong.
3: Hindi man maglain bot na.
2: Hindi maglain bot na. Hindi kayo magreklamo, Kipay Beric.
3: Hindi kayo magreklamo yan.
2: Hindi kayo magreklamo, padalaan ko nila Subong yung birthday nila.
3: Alang-alang mapadala sa aton si Aileen Sanchez.
2: Layo na
3: to. Layo to yan. Bro, kung magamba ka, Ma'am Justin, napit lang na yan.
2: Ma'am Justin, happy birthday.
3: Happy
2: birthday. Si Ma'am Miluna Oid, younger sister ni Doc, youngest. Pinaka, but ang manghod, agot.
3: Agot nila.
2: Sa ilang magulutod, no? Si So, happy birthday. Go ahead, Noy.
3: Pasiritan,
2: bitaw, one time. Tira. Wilson, standby. Isa lang ka, gurot ka, tilapia, konti na.
3: Dolawi, kina na picture ni Ma'am Justin. Sa kwan, picture.
2: Bo si Kulinda, ano gid? Birthday mo gani Kulinda, sok tong naman namon Tito Beric, kami mo hindi. Na?
3: Tilapia lang.
2: Tilapia lang. Isa lang ako, tilapia. Ako nung kita ko yan. Happy birthday sa mga birthday celebrant natin. Now, at salamat gid K5 Brignal and K5 Adrian. Si Adrian, sumungo po ta. Okay. Aring picture naman gabi o. Sir Tata, si Doc Ramil. Oy,
3: kan na ako, be.
2: Abi ko ano yung pinakagwapo, gid ka bata ni Doc. Hindi gwapo si Ken. Gwapo man si Sir Kenneth. Gwapo man si Carl. Hindi gilis lang kasarang sa tisoy. Gid si Klein. Si Klein na, no eh? Si Klein ako, si Clyde. Si Kurt.
3: Dinapit, dinapit.
2: Taras to pa, di papaya. Okay. Kaya galibog yung nagulo ko, sino ni saya nga, oy. Kaya ga, ang ginapanumdum ko ng Kurt, nga nagapiano, gamay-gamay pa. Kibot ko, paros na lang kami kataas. No?
3: Amo na niyang number 3.
2: Ikatatlong bata, ikapat nga bata ni Doc Ramilo. Ino sa saan po lang?
3: Gaming na.
2: Gamay-gamay pa na yan, no? Mm. Kaya he's also a fan of basketball, no? Mm. Mas perigyo niya pa ni si Kuya, ya Ken kay si Kuya, ya Carl kung magdidikar niya sa'ya, kayo may mga moves na makita ito ng potential, no?
3: Ara na?
2: Ara si Boss Tata, oh, nakaputi.
3: Din siya?
2: Ara, oh, stupad ko. Kundi ara si Doc, kita mo si Doc?
3: Oh, number 7 ka.
2: Number 7. Ang sumunod, ang Rayo, RYU, nga puti, si Boss Tata na.
3: Okay.
2: No? No. So, thank you, Gidus Tata. The honor, kaman blaka Kipay Beric, kami tanan, si Commissioner Kevin Bigay. Commissioner Kevin Bigay, ha? And Red Salgado, the rest of the team. Ara man si Doc Nelson ka din, ha? Sang Yes to Health. No? Ara siya number 10, no? Ara number 10.
3: Din sa Piyak, masla
2: yan. Sa Abmong siya nagupod, no? Si Bost, si ang number 22 mo na sa ambal ko si Mo si Kurt, gwapo nga bata ni Doc Tisoy, no? Ami gidiyang yang feature sa bata
3: mo. Mayo magampang basket.
2: Very bata pa siya kayo, humok pa siya mo, pero kon madugayan perdyo niya pa rin sa manong niya Kent, no? Si VP, ay boss, vice president naton sa warehouse operation,
3: okay.
2: Sir Kent Jeremiah oy, no?
3: Okay.
2: So
3: Tadjagli, ha?
2: Thank you gida. So this time said one si ano?
3: Ini ya point guard ni.
2: Point ha?
3: Point guard.
2: Agampang ni sa Gapon ano? Ano kaniyan pang Gapon noy badminton.
3: Hindi na ako pagremind sa badminton, giway ko kampang.
2: Ang problema sa iya kay nagwa gid ang tutuod ya.
3: Nga.
2: Bad gid siya nga men.
3: Ay tulga.
2: Igo ni tontong gwa niya. Hindi joke lang.
3: Point guard abi ko point guard. Bad gid siya gliya.
2: Badman gid siya. Badman. Joke lang ah. May update kita. Tanawon tabi ano ang natabo dito sa Puro Kabugwason. Matapos gibisitahan sa K-5, gitilo ani Kapitan Inday France, no? I-check tabi anong latest kag may bag-uta karon dalon sa mata sa K-5. K-5 Wilson, good morning. Wilson, good morning.
4: Morning. Good morning, Eric. No, so before kita mag-live ang nagdiri sa ginatindugan nato sa karon. Ama, tayo kita sa nga may update sa mga pictures kita dira nga ginsend. Ang tuhoy in sa dito sa
2: pakita. Pakita bing picture, Noy.
4: Ang three image, no, ang ginareklamo sa pila ka mga residente, no, after sa pagbisita sa K5, hindi gani after, during din sa pagbisita sa K5, naging broadcast, ara na yun, nag-responde ang barangay, kagin tayo, ini ang kwan.
2: Ay, ka nami. Kipay Beric tanong, habla. Kipay Beric tanong, ha? Ginsi, ad gigali nila para malimpiwan sa tunga. Dason, kamusta, Kipay ba? Wilson, ang tubig, why nag-stack up da?
4: So wala na sa una kasi sa Jan Sulsog, hindi kin maalas ng Sulsog kasi grabe.
2: Isa lang yung picture mo, no? Isa lang yung picture mo?
4: Alatamo ko na picture nga sa
2: akin. Change lang kita kay Pabindrian para makita at naman ng iban. Sige, go ahead, Son. Son, going ang pag-obraso mong.
4: Oo, ongoing. Kasi sa Jan, ang na-portion sa dalan ko makita niya nakatiway gani na dala sa Sulsog. So, they decided i-slice ba ang kwan ang dalan para at least matultol ang tamburong ng greenie gusto ni mag-plug. So, ang tunga sinawas na maplastay na ang alagyan sa tamburong kasi to dyan ni Kisos Eric mautot naman sila sa piyak na may na-portion sa dalan.
2: Amat-amat lang ha. Bali matabos sinilimpyohan anday nila butangan nila tamburong pag mala dito naman sila buka sa piyak. Para hindi kaya karo ko bukuan nila kung di ba'y nagyan dahil sa isabad. Gusto man.
4: Para hindi makompromise mo ng traffic ito na dyan.
2: Sige. So, ang progress na siguro after the end of the month, pag middle of July, balikan ta na, tanong-tanan ng sitwasyon. At least, Kapitan Inday France, thank you so much ka pa for a job well done. Nga ginaktuhan mo din ng reklamo sa mga utod ta na sa may puro kabugwasod. Now, this time around, narikita sa panibagos nga gimpalabot sa mata sa K5. Diin kita sa mga K5 Wilson na anong problema sa mata sa K5 nga gimpalabot sa mga adlaw.
4: Ari kita diri sa may Justice Hugo Street kita sa Zagreb.
2: Basi pa hindi niyo na mapakita sige pa Belsonda.
3: Justice Hugo Street din ang ani.
2: Ang ngalan di pala kanami Justice pro duwa justisya hindi ko nung lugar ni king ha. Ang buta ng sitwasyon da nga gareklamo sila kasi nila ko ng tubig sa gatubod sa gripo damon itong pros dalan dino puteo. Ha? I-check tabi.
4: Certificado mo di sa tubig kita sa Zagreb kita
2: sa Zagreb. Do mo amo to sa uy

0: nakita ka na Munda? Live situation mo?
1: Tawag kayo sa dyan, check na ito, tawag kami, ano sa Viber?
0: Sabtan nyo, sab- so, aran na, kita na namon. Uy, di na dang tubo. Uy, sobra pa sa iyo sa tubig sa Charito. Gapuswak, ginsaya. O, ang sa Charito, yan na solbar na to.
2: Gano?
0: Gapuswak.
1: Nagtabok ang mga hilamon sa palibot.
0: Ugrin na green ginagilamon namin na dabuyan baka.
2: Pwede ta na kabuhit ni Lapya.
1: Pungkuhan ko ha. Manawa kayo sa dyan ko sa pere kung anonsyo. Radri sa tunga. Ang bato ni may purpose niya. May bato na siya.
2: Ay,
0: grabing puswak ba sa gawak gidiya.
2: Puswak baby gidiya gali ya.
0: Susa pagkapersado.
2: Dalan ina. Ano
0: wise lang, wise lang pa nagubda.
1: Tunga santala to dire na lang gani man nagdo kito ga gano kalimpyo santo.
2: Janay, son, ang cameraman mo be para ma-picture out na ng lugar.
0: Zoom out medyo tay.
2: Zoom out pakita na ng itsura sa lugar.
0: Bilog na lugar karsada bla.
1: Bali ang lugar sa tabok dito kesa sa dyan kesa Terek. Ariti ang simbahan sa iglesia sa Tangob.
0: Okay. Wala ka pa. So, pigaw pa ko nung imong, hindi ka pa ka-viber da, hindi ka ka-messenger. Hina, signal.
2: Grabe
0: nga. Ano na nakalawig nga mo ng sitwasyon? Ano na siya, tubo? Iya ka basiwag ya po na, promoter?
1: Oo, iya ka, promoter.
0: Sige. Diba, siguro nagpamati na sila, sugudi na dasaysay, kay para makabati sila in hoping gatagaan nila ni sa nagkakigo ng atensyon. Do, ano na kalawig? Kakipaybirik, I'm telling you, magamuni ang puswak, kakipaybirik. Grabe, ginatos ka cubic meter ang maubos na ni si Sakgab Igro.
2: Hindi na niya lagla, hindi na niya...
0: Ay, hindi na niya leak, puswak niya.
2: Puswak baby na ginaya.
0: Ang puswak baby.
2: Sila niya, pakaisay ni si Sursug Boy mo.
0: Ang sabi ko niya, parinti si Buswang.
2: Ay, daido.
0: Nagbuswang na daw.
2: Buswang
0: pero yun. Buswang tubig, oh.
2: Grabe, no.
0: Gabusawak.
1: Direct ang tungod sa pressure niya bala kung tanahon mo kaya yan ni magpapuno ni isang isa kabaldi.
0: Ay, diba? Isa kabaldi. Bisa ni isa pa ka drum si isa kagabi puno tatlo guro ka drum butaon niya na.
1: Papuno.
0: Ang magamon ng puswak ya ko gapati ko magtatlo ka drum isa gabi halay-halay iki pipe ba.
2: Halog eh.
0: Kaya nga dito kay Jin niya ganin puswak pigaw dulom na.
2: Oo.
0: Itumpa.
2: Itumpa.
0: Ariaw sinaw.
2: Mas mayo pa di sa dalan kay sino ang tubig sa sila de balay ni Ma'am Jen kag ni Sir Babes.
0: Now, ang pamangkot naton kay Pipe Wilson, san o bala nagumpisa ini nga problema nga wala ma-fix ang tubo sang basiwa prime motor.
1: Suno sa mga residente diri kay sa dalan kay sa Terek 1 month na ini ang tsura sa ni sila dali kay buka di kay sa dalan kay sa Terek ang portion sa diin nagasagawa ang tubig.
2: Kay
1: posible nga yan bala sang guma nagahuyang ang tubo kung kung ana gano na buka ini or nagisi ang linya sa tubo hindi sa gali plastic sa daljan kuan gi sa dili ya
0: tubo
1: tinet sa tubo
0: ti ano tabo na bali guro ka dalapakan guro ko slakyan na whatever
1: oo narapakan hindi sa gali kuan hindi sa gali ya tawag sini gani hindi sa tubo ang tubo na bala na ito hindi
0: ahos panawag ka na no
1: tubo. Oh, kundi saya ang tubo kita yang kabilya. So,
0: nami tani ko mayara hotline ni hatag ang Basiwa Promoter sa aton blog. Nga at least ko may mga angay sini matawgan naton sila dayon, mapalabot wala kami intention lain para sa inyo mga sirs. Ang amon lang niya is luoy ta sa konsumidor because all of this no water revenue or NWR. By dan man namon tingob ng mga konsumidores luoy mga musamon gati paid gani kami tubig sa balay mo.
2: Kita man nagabayad sina.
0: Ki may chidihan namon nga kon kisado isak bulan di yung mabayad kay nga way ba kamuhadlok na ka mapirde kay pa, ipabaydan nyo malang nas konsumidores but please kung may gapamati da nga taga Basiwa Prime Motor kantuan nyo na sa Tangob dito sa may Purok Villa
2: ining lugar ni amuning gusto ko tayo makita pero
0: Justice kung, Hugo
2: o ang main street ba sang Tangob ang Hugo na
0: di kayo wala to signal
2: kung
0: galive na ka mo galive na ka mo arena na oy kataom amuna yung gusto tayo makita
1: arena pupuan ko niyo, tara bala ko ano kakusog bala kita sa dyan.
0: Persado pa sa ihi mo?
1: Oo, ang tubig niya nga nagagawa.
0: The fountain niya kakipay. Kakipay mo, Richter, wabla yaw, gaalsa pa babawo.
2: Dali lang kay Five Wilson, kay Five Wilson na. Mga ka K5, ma-intro ko sinimo.
0: Sige.
2: Mga ka K5, presenting to you.
0: Ako ano yung mga intrada, kay Stinger niyo. Mga reklamo, nagatubod niya tubo. Tubig nga nagakuyang ipadangop sa mata

0: ang K5.
1: Mga ka K5, makita subong ang future na itsura sang fountain sang Bacolod. Na wala maubra sang tiyesa sa plaza, ari na sa tangob.
2: Nagulat
1: saya.
2: Suga na lang ni kulang.
1: Butangi suga, Wilson.
2: Suga na lang ni kulang.
1: Dason madrata, dason mabutangan lang kita kasadyahan, dira. May program-program. Ang program dyan kauna, Prime Water, this is your boy, Wilson. Amo na lang na dahil.
2: Son, go ahead, son.
1: Baskog, no?
2: Taas ka dyan sa iyang apuswak, ipabirik.
1: Sinaw na tubig, dasagob ka mo, dilibre.
2: Saludan mo na. Tilawibi pa sa ludibi sa baldi, kung ano ka dasig mapuno, son.
1: May baldi,
2: hulam
1: son. Dami
2: baldi,
1: hulam dami baldi.
2: Hulam dami baldi. Basta may harap may baldi na sa kaingon.
1: Namin na namin ideya, imesyor ta.
2: Imesyor ta kung ano yung kadasig. Kahit kung mapuno yan sa pila ka minutos, buti ka nun, sobra pila ka drum. And we are wasting hundreds of cubic meter.
1: Are, kay Pebilson, hulam da balde, hulam da kabo. Toto, Adrian, butangi kami dasang daw kwanblang graphics nga timer. Ipagwaon to daw pagwaon. Ara, ara, ara. Dali lang, Wilson. Dali lang, Giday.
2: Isa mo na kalitro.
1: Wilson, dali lang. Dali lang. Iula na yung nabala.
2: Dali lang kay timeran ka.
1: Timeran, timeran.
2: Timeran ta ko na no kalawig.
1: Dali lang bala, Wilson.
2: Timer.
1: Dali lang.
2: Butangi kami, anay, chip lines.
1: Butangi kami na yung stopwatch.
2: Stopwatch na lang kung tanong kadasig ni mabuta, no? Hindi para aktual niya kay
1: Pag... Aktual niya, tuntunan
2: niya. Why sa wala man, baldir, ano yan? Sige lang, at kung wala, mula na, naitanong ko na, ano ko na.
1: Butangan ta stopwatch sa screen.
2: Kakipipe ba rin yan? Butangin ba stopwatch? Mga kakipipe, eyes on the board ka mo ha. Kita ta na na masaksi kung daw ano kalawig punon sa puswak ni Basiwa Prime Motor. Puswak, gid ya? Ni Basiwa Prime Motor. Ha, seryoso ni nga ton? Kaya nga, Baydan, tanan mo kita ni Gabayad?
1: Kita ni mo ni systems loss nila.
2: Amo na kun nga kisang bill ta kadlag ko. Kaya nga, damo gali usik ni isang tubig. Halata ka reklamo ang ibang lugar, Black Ipaberic, Lake Bata. Ang tubig nila itom-itom. Stangob galing inusikan talaga ni limpyo ka tubig ko. Labador niyo.
1: Ay, hindi na mamisure, Wilson. Palaliguan niya isang bata, Wilson, ngayagit. Hindi na yan, hindi na yan.
2: Ara na lang ano ah.
1: Ara
2: na no. May timer na no. May timer na. Pagwa-ibig sa graphics.
1: Pagwa-ibig timer para nga namin namin. Wilson, katin-katin, anay, dali lang.
2: Hulaton mong signal na, Monson, kay may timer. Anta ko na no, kalawig.
1: Para mapuno ang 1 liter.
2: Pila kasigundos. Okay.
1: Sige, here dali lang.
2: Son, kayo mo sa load ah. Why usik ma?
1: Ara na timer. Timer.
2: Ready? Go!
1: Timer, go! 1, 2, 3. Huwag yung timer gagiho to.
2: Balikan na yung son.
1: Son, dali lang son. Yula, yula. Fake yung timer. Fake, dali lang. Wilson, yula, yula. Dali lang. Kasabad ah. Fake yung timer. Props. Props na yung timer. Ang galakat, gin ba lang to?
2: Ara.
1: Dali lang, ang galakat mo lang ang timer.
2: God loves
1: you. Prime Water. Prime Water, dali lang kay mahampag kita timer-timeran.
2: Diba patay ko ka doon sa timer? Nagpilit patay.
1: Dali lang bala. Oh, ara na. Prime Water, Prime Water, dali lang ginoy ha. Dali lang ginboss, dali lang. Gina-timeran lang na muna.
2: Sa mga taga, dali lang. Dali. Kayo ha, anay niya. Sabi ko ano yung ang fake anay. Pati timer ta fake. Why ba ito ko hulag?
1: Dali lang wala.
2: Hindi. Kung naga, mga updanta nga, tumatag palamati. Ready ka muna bala?
1: Ready. No?
2: Liwat, i-reset ka nung sila ni Romar Duran.
1: Reset.
2: Ano yun na? Dali lang gid. Ara na. Zone. Plaster na zone.
1: Okay.
2: Ara na.
1: Ready. Wait, Winston.
2: May isip kami lima. Ready ha?
1: Ang imong nga galunan, Winston, i-plaster na ang imong litruhan. Ari na.
3: Kaya kabudlay dala isang ano sa isang kalitro kay gapababaw sa gabalik ang tubig ari ang dako tani kay para masalo to sa binog mo no tanan niya dagwa
1: hindi na maurasan ato lang balang litruhan bala masulod na ready
2: 1, 2, 3 go
1: timer starts now. Hindi niya baldog na timer. Nagadalaga na subong. 3 seconds. 3 seconds, mga K5. Si Wilson, kurug-kurug, nakakabuyan.
2: Na muna, son. Butang na itong-tong lang kay Gawas lang. Tung-tong sa dalom, nga gatanga ang iya ulo.
1: 10 seconds. Hindi ginmadayon, liwaton ta, mga K5. Baldog.
2: Gigi nga, ginula. Ginula mo, son, ha?
1: Liwat. Ay, lang ka bang mo, Wilson. May timer kita, noy.
2: Okay, budayan.
1: Liwat be, liwat be. One more time.
2: Hindi amo na son magbagbag salod kay son. Ang iya buli tungtong sa semento nga nagatakilid siya nga babaya taas.
1: Oh.
2: Nan, amo na. Amo na. Wala ka ka itungtong semento buli iya.
1: Well,
2: para hindi kaya nakwat.
1: Step number one, ang buli ibutang sa simento.
2: Tapos ang ulo patangaa.
1: Tanga ang ulo kanami karon no? Ang buli mo sa dalon tapos kita kana. Wilson, amo na ni.
2: So no ginatinutuan ka din. Ito mo
1: ikaw. Wilson, ready Wilson na. Ready.
2: Nakinapoy na si Wilson actually.
1: Hindi siya gwanta.
2: Hindi siya gwanta. Katin-katin. Ano abi ko?
1: Ideahan niya. Wilson is now playing in his time. Oh, timer.
2: Sige, bitis si Gantang Labador. Sige, balik. Ula, aso. Ready?
1: Ano naman ang imo na?
2: Ready?
1: Ready, Labador.
2: Labador, 1, 2, 3, go!
1: Timer, tira.
2: Tira.
1: 1.
2: Talaman ta. 3.
1: Dasig ba?
2: Pawasod na kito, Bigson, ha?
1: Be.
2: Pawason ta.
1: 10 seconds. Hindi. Dasigaw. Dasig mapuno. Mapuno na son.
2: Why pa ka 1 minute?
3: Awas
2: na.
1: 17. Stop. Sa 17 seconds.
2: 17 seconds. Oh. Ang labador puno na.
1: Puno na.
2: Oh. Amo na kadamo ang iya ma. Grabe.
1: So ina siya. More or less. Hindi pa gula. Kadugon sa tubig, Wilson, naula mo lang.
2: Dala sa tubig, baldi, be part. Managob sa tubig-tubig, no? Kadugon, no?
1: Kuna mo.
2: In 17 seconds, nabuta yung labador nga muna.
1: Labador nga gamay. So meaning...
2: Ag baldi ko rin, less than a minute.
1: Less than a minute. So kung ang isa ka baldi nga 5 litros, less than a minute, sinong mayo sa
2: butang tabi 1 minute pa.
1: Oo.
2: Butang ta 24 hours times 60. Kaki 5 Eric sige na bala.
1: Oo, 24 hours times 60?
2: 60 minutes mo.
1: 60 minutes?
2: Oo, di ba? 1 minute isak balde.
1: 1 minute isak balde.
2: Oh, so ari tadi sa calculator ah.
1: Oo.
2: Calculator please. Oo. Now, it's 24 hours times 60 equals
1: 1200 eh?
2: Oo.
1: Oo.
2: Tubot si ganun sina.
1: 1,200 kabalde.
2: Kabalde.
1: Nga tagli 5 litros.
2: 5 litros
1: o, kon. O times na sa 5 liters, inang 1,500? 1,500.
2: Hindi siya sa isa kadlaw, amuni 24 hours, 1,440 kabalde.
1: So kay 5 liters, ang isa kabalde.
2: Sige, ang, divided by 5 lang ah.
1: Divided by 5, pila kabalde, pila ka na litro.
2: 288
1: liters.
2: Ang guwa niya, i-divide, ang 1,440 times mo gali sa 5 liters eh kay baldi ni mo
1: naglitro-litro naman ta kay 5 jamay na dumduman naman ko sa litro-litro
2: nila nila kay times 5 la 7,200 liters
1: per day 7,200 liters
2: times 30 naman eh 216,000 liters
1: 216,000 liters
2: pila ka cubic meter na.
1: Dali, 260, ano ginagawa ni Google? Dali lang eh.
2: Pila ka cubic kaysa ka litro? Wow.
1: Pila to.
2: 216,000.
1: 216,000.
2: Liters.
1: Liters.
2: Sa isa ka bulan.
1: Cubic
2: meters.
1: Cubic meters.
2: Exacto na?
1: Cubic liters, guro?
2: Ano? Ang measurements ng water is cubic meters.
1: Hindi, liters na.
2: Cubic liters.
1: Cubic liters. Dali lang Google dali lang gid ha. Goal. Dali lang gid goal. Kasabad. Calculate. Tiyabot di ko balo.
2: Cubic
1: pindot di ko balo.
2: Cubic meter tubig.
1: Cubic meter.
2: 1000 liters is one. There are 1000 liters or 220 gallons in a cubic meter.
1: Hindi ko balo siya.
2: Kung ang isa ka, 1,000, ano man?
1: English lang bala, hindi lang mat.
2: Yung ano, kamangu sa ton man.
1: Hindi lang mat, English lang bala.
2: Liters, to cubic meter. Panawag ta sin.
3: 216 cubic meter.
2: 1 liter is 0.001 cubic meter. So kung i-times na ito ni, pila ito gani, 7,000 pila ito? 7,000... 216,000 liters. 216 cubic meter. Sisa ka bulan.
1: 200. Apo sa puson ko, kung isa ka drum na blang container na 200 litros na.
2: te.
1: Kung ang 216,000 liter sa isa ka bulan nga estimate,
2: 1 cubic meter.
1: 1 cubic meter, mga 1,100 ka drum
2: kada bulan.
1: Kada bulan ang ina lang.
2: So one again are it jack to 216,000 pila gani divided by 20?
1: Divided by 20? Mga 1,080 mo 1,100.
2: No, no, no, 10,800.
1: Ka drum?
2: Kay 20 liter, pila 200 liters.
1: 200 ang isa ka drum mo.
2: 1,080.
1: 1,100. Ha? Amo na sa isa ka bulan.
2: Sa isa ka bulan, ginausikant ang tubig da sa tangob. Ang equivalent sina is 1,100 drums of water.
1: Kita mo gilang na.
2: Sus, yawan na taniya kapaligo kay 5 year ek.
1: At ginausikant talang sa amo na kadako. Swimming pool na niya mo, brother.
2: Grabe. Ti manawagan naman ta sa mga bigo ta sa Basiwa Prime Motor. Kaya nga isa na ni, pila na nakabulan, pwede ka ka-interview sa mga tao na son?
1: Tao naman ta, Bison, mga tao.
2: Son, tao naman ta. Magkuta sila no nakalawig, kag na-report na balay nila ni.
1: Kagkamusta ang tubi sa balay nila, kung naman nakasulog?
2: I-check, abi, son. Okay. Klaro na ta subong, besa simple ta kag panagpat niya computation, sa isa kabulan, 216,000 litros. Kung i-convert na ton sa kada drum, it's 1,100
1: drums.
2: Drums to be exact, 1,080 drums. Kabudamu-damu, kagipabiri.
1: Kita mo ilang na. Ang 1,080 drums, kung palinyahon mulan halinda sa Bangga Tangob, labot ko rin sa blanyo big merkado sa kuhan ko rin sa kahirop.
2: Tud ka? Amuna, grabe ka damo sa tubig ginausikanta. Mga kakay
1: 5,
2: ginadala nato ini because we are talking about tagpilang cubic meter, subong butang nato nabi sa residential, kakay 5, Eric, pila? Pilang sukoto. Kaysa amon, kung commercial ni... Madlagan siya, kundi pila to gali, 216. Pila ka cubic meter to, 216, no?
1: 216,000.
2: Ibutang talang abi, tag-dose na lang, ha? No? Tag-dose na lang, dala na sa short charges, ha? 216 cubic times 12 pesos, no? Pila to, 216 cubic liters to? Kay by pila sila, by, hindi ni by ano niya by liter ning sukot nila wait tabi bill sa Masiwa di kita makita di ko balo kung ano gina Masiwa nila kung by cubic o kung by liter no
1: Bawion ta na yung nagbayad sa sawat ang malanda ko pilang na pagbayad last ni
2: it's too big sa linyo liberal ka hindi ang punto tamo ni kasayang sang tubig nga gatinubod lang mga kipay damo tao ga kinang husto amo niyang point na tondre while the rest of the city of Bacolod is suffering from low supply of water. And kung magkanto kaya sa Purok Villa, sa Justice, ano gani, Hugo, Barangay Tangob, amoy ni kadako, kagkadako sang ginauyang kung ginausik natin nga tubig sa kada adlaw. So pamangkot na dari, nga ang wala na ginatagaan atensyon dayon sa Basiwa. Kay suno sa Pumuryo, isa na naiyakabulan da ang ilang pag-observar sang nagatubod da sa dalan.
1: Ang isa kabalay, kay Pavel Jan, sa Bacolod, ang isa kabalay, ang minimum na konsumo, minimum.
2: Ni pila?
1: 30 cubic meters.
2: Sige, mangkuta.
3: Sa ilag, hindi nag-rikta ang tubo kita sa dyan. Ma'am, lawig na niya ang problema mo sa tubo. Oh, sir, lawig na, sir. Lawig na ba?
2: Ahinay ang tubig. Na-report na nila sa Basiwa, wala.
0: Ginantaw na mo, diga, ano, diga agas, diga blan to, diga po, tagi po do todo.
3: Tapos, sa Prime Market, na reklamo na.
0: Ah, wala pa, gito?
3: Yung problema, sila yung ito, tamo. Nagdabong na sila mo?
0: Oo, nagdabong na gito.
1: Tiwain lang lang address na ng sagob? Para libre?
2: Ano oras na galo pressure ang ila tubig?
3: Ano kita na dyan?
2: Ano oras na gahina ang pressure sa tubig?
3: Ano oras na kanina yung presyo sa tubig?
2: Konsumo sa pito kabalay na gipaybirik?
1: Oo. Seven houses.
2: Pito kabalay ang makakonsumo sana?
1: Seven households ang makakonsumo. In a day, ha?
2: Patita.
1: Grabe, no?
2: Ti pero na report ba ko tabi kung sino ang nag-report sina sa Basiwa Promoter?
3: Naka-report na gid man ni sa Basiwa sa
0: Away. Away pag kay report.
2: Away nyo gid report?
1: Nga.
2: Ti hindi taman babasol gali Basiwa Promoter. Pero galing hindi bala may nagapangbasa na da. May nagapang bill ma- ano pa na wag sila gani?
1: Ang meter reader.
2: Ang meter reader kakadto man da sa inyo, ma'am.
0: Sa ano na sa
2: bell, sa credit, sa water, sa wa- paano nila mag- gusto mo nyo kung ay nag-reading? Napalagbatan lang gila. Why ka-reading to? Big sinyo na, ma'am?
1: Ay, kasadya na gini ka mga buhay ka to.
3: Kaya nag-reading, eh.
0: Why?
2: Di paano nyo ma... Pila ginabaydaan nyo kada bulan sa tubig, ma'am?
3: Paano na, no? Nag-reading ka rin.
0: Bayad kami.
3: Ano sa
1: sao
2: kamay
3: nga bill
2: balaw
3: tapos
1: minimum
3: lang
1: nila
2: economy
1: ay garing garing kasi kitchen ko
2: sigurado si mam pasi wala sa dia kada reading
1: why ka mo bill ma'am may bill ka mo
2: may bill ka sa tubig wala o kung basi why ka man gaangot tubig
3: amo nga resibo ma'am nga natas pero amo na ginapayda niya minimum lang
0: minimum lang
3: okay. So, amo na kita na dyan, eh, kaysa Derek, ang kuhan ni ma'am kay, so, ano, so, ang problema, Derek, ito yung amo nila, ang linya din sa tubig.
2: Basi nga, pamating ako na sawa, picture him yung ang ato na bill sa tubig. Lihog ko, be?
1: Son, lihog ko, ano yung pabangko? Tanaw na sa kilid, kung may mga house for rent.
2: Na-na-na-markila.
1: Na-na-na-markila.
2: Para libre tubig.
1: Libre tubig, son. Di na lang taya, di pa ni son ay...
2: Oy, ang dumanan, gariklamo, wala tubig.
1: Titinila, ang dumanan, kanto ka mustangob.
2: May libre di ka sa gawa ko.
1: Libre ka sa gabag tubig, arkilahin nyo lang motor.
2: Ha?
1: Naglumpigan siya sa dalan.
2: Abi ko, ano yung naglitik kayo na pungkuhan mo?
1: Naglumpigan kayo sa dalan. Inano, inada. Ay kay may ka, kundi may kahoy. Ang iya gamot.
2: Gamot amo na nagaguba da.
1: Ang gamot sang Jimelina.
3: Ang motor di ka ginaga, jumping jack.
2: So kakipay biyarik daw, ang mga tao daw, ara galio.
1: Tiway man na, okay man lang kay tiway man sila bill mo, okay man, okay lang.
2: So sila ginaridigan. Basi si Madang, to na interview niya, no? Wala to yaga, arang balay naman ko, tabi ko garidingan, da, talawabi ko din na yun ang iyaya ka.
1: Amo na siya.
2: Ha?
1: Hindi mo ganina layo.
2: Kapag laban na ganin si ma'am to.
1: May kasadya.
2: Basi, gina-off ni ma'am. Una kuya kay ma'am. I-off kuya ba gripo? Sunod na kung nasalod.
1: Oo, oh, eh. Butang ang blanda hos. Okay na na daw.
2: Di kalipa. Isang pumulyo. Galiway galing lang yung report. Hindi tama na yung mabaso lang premoter.
1: Di pero na, no, nagaway gid lang makitanda. Oh, hindi na pwede ah.
3: Ani, nakilawin na kayo sa sasya. Bawalo ka namin, palanguyan ko ito sa tubig.
2: Di, kung kapabati na mga amigo na ito sa prime motor, amunin ka dako ang ginausik. Yung pagkada, hindi guro, asala na competition ito mag 216 liters lang kada bulan. Ah. Amo ng frequencies pagkada sigo.
1: Di, kita mo ng expertise na si mathematics, pwede.
2: Grabe, no?
1: Ay, kasadya mo sa life
2: si... takanduwa. Di, ano mo na kay matematisyan ta?
1: Kasadya sa life takanduwa sa mga
2: per cubic ang basihan, si Mercy Martisan, no? Oo. Oo, ma'am Mercy, ah.
1: Gapay na gusto, wala kami din sa sumada na mo.
2: Malaki sumada na. Nugon. Basta ang bottom line na mo ni Kapikipay Merik, nugon tubig.
1: Gapi na gusto lang minimal, anak mo tayo sumada.
2: Basta nga ito ni Ambalis, nugon lang tubig.
1: Nugon na mula na.
2: Ang bottom line niya, nugon sa tubig. Kaya nga, Wilson Ligo, daduway ka pa bang kapaligo dahil siguro, Sol?
3: Maligo na kung sandala.
1: Grabe, son, no? Nugunugun kayo, no?
2: Ti, wala gid mga tao. Basi, why mas lang nag-report? Pero kung why nag-report, basi subong makalabot sa mga panawagan tanga taga Basiwa. Kipa, Beri, kami ka bala rin na panawagan.
1: Ito yung truhe ko, anay bala kay para.
2: Para ka naman ako. Mata sang K5.
1: Primoter, noy, liyog ko na ito stangob, noy, ay. Ang tubi ito, nang sinagwak lang, oh. Kung may time lang, ah, agi lang.
2: Duga, pakabay kasi naga, inom tuba. Sige, sana.
1: Kung may time lang, kung may time lang, ah, agi nyo lang, ah.
2: Tsigyan ko nung istorya kaysa ko, inom tuba ito sa langilang.
1: Ang intro, guwapo sa intro mo. Pagkabot sa actual na report. Noy, nabula ko doon, eh.
2: Doon kayo inom lang siya ito, basker sana.
1: Basi may time ka mo, agyan ang liyog ah.
2: Siling ni Kenneth, panawag ni Kenneth Yonko, kasi nga mo na ginatawag ng intonsis.
1: Correct na.
2: Luo yun. Inton siskit. Inang punto tabi. Like taga-dumanan si si Indam, Miguta. Niljan Indam. Siya nga, pre, why di ya tubig sa mong dumanan? Tapos kita nila mo niyang puswa ka tubig. Oh. Sino malabi, hindi maglaing bot sila magamon naman?
1: No, yun ang laing gid eh. Magamon na kita tanan mo ito tubig tapos like, I'm sure ito lagi ako.
2: Like si Jin siya tita, gareklamo kisa di sa maligo sa estasyon kaya yung tubig ito, kape.
1: Diyan tapos, malain.
2: Kanto ka na yatin lo yung tubig, oh. Lamo, kagin so now, pakarelate ka gid.
3: Patakdan sa tubo, ito si Miss Jin Halimbis, yan kito
2: din. On a serious note, nag-aapilar kita. Gapanawagan sa Basiwa Prime Motor. Ya kun may mo tagani atensyon. Why? Ang new water revenue dako. Ti masuffer naman ay ang pamuriyo sa inamutay na. Kay kami man ma wa ina ni ang basiwa wa ni aga care kung gatubod da whatever because by dan ta man gyapon ki fabric mo.
1: Correct.
2: Ti kita talan nga makonsumidor. Ah, ang mabayad sini. So sige Wilson, thank you so much gid si Wilson. Do kalami sa balita ta subong.
3: So ako na dami siguro ato ning ano mata sa K5 kaysa sa Rodan kay Sir Eric no. Daga dulun ka na maligan naga dibot-dibot kita naga pumangkot nga nga Sir Wilson aga kapag pagkapugtaw nga aga kapursado sa imo gyapon mga balita ha.
1: Dele.
2: Dele. So tigala ko bala kita daw ko sa labisa ko.
1: Lang ang
2: tigala ko bala sud baka pay ko ay nakukuton dala mo galing ka pay ko.
1: Wilson ibalik yo di sa istasyon. Amo na iya.
2: Kanaw, may tsaka pay ni Wilson.
1: Iyan na isang angkurman ni Wilson.
2: Hindi ka magsilingin, hindi pwede kay Wilson.
1: sige be, endorse. Endorse.
3: Amo na nga, kapay niya na dyanin kay San Eric. Kung amo lang yung kapay, ngayon din kaya tuyuhon, putursado kay San Dyanin kay San Eric, kaya makakitok ka pa. So, di kaya ko.
2: Gaya pa matibla si Doc Ramil, hindi nga son, okay ah.
1: Okay na son. Nga pa, ipit lang na.
2: Namin tricycle na
1: son. Namin style ka, lakong kamot niya sa likod, hindi ka pa wala sa gali.
2: Tison, thank you so much, kina. Okay.
3: May kape na tubig. May kape pa. Mga kape na lang ko yung tapos. Hindi kayo mga ayaw lang ko. Di kayo heater ko lang para sa kape.
2: Grabe. May heater balo na.
3: Na-update, no? Gikanto naman niya sa barangay Patog na ginadulong man sa inyo no? Sa Mike Isi, kaga D354 nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko, ang kalingawan sa negos, K5

0: alam mo, Gidney.
1: Si?
0: Happy birthday lang kay Mr. Raymond Gomez, bana ni Mama Alisay ko. Happy birthday.
1: Sir Raymond, how are you? Sir Raymond, happy birthday.
0: Happy birthday, Sir Raymond.
1: Alin din sa Amon sa K5 News FM. Sir Raymond, happy birthday.
0: Happy birthday, sir.
1: Wish you all the best.
0: Abundance and life.
1: Happy birthday, Sir Raymond.
0: Happy birthday, sir.
1: Now, si Bornales Goles James ka pa matigil sa program ta, no?
0: Mayong
1: agal na. Once again, gapadawagan kami sa Basiwa Prime Motor kung pwede magaan gindila tensyon. Ini nga problema. Si Carla Defensor Lunggay, check naton kay Kipaberic. Update naton sa syudad, no? Grabe subo to, no? May ginmasaker sa Zamboanga del Sur. Isang ito kapamilya. Ang nanay, ang bata, yung 15 anyos.
0: Ayo.
1: 14 anyos, kag 12 anyos, sinubos gid.
0: Daw na post mo to? Ubos din sila, gipamatay ubus, sila.
1: Nasapuan lang sila balay nila. May mga pila sila tanan kay Paberic, hindi madeterminar kay kasketchy pa sang report.
0: Okay.
1: Kung tiro, buno, labo, whatever. Pero basta may mga pila sila. Nga mo na yung cost ang ilang kamatayon.
0: Doon nagulpila, nag-uso. The other day, dito man sa Barotac Nuevo, bata, nagsulod sa eskwilahan.
1: Okay.
0: Nakuhaan po sila siya kapag.
1: Delikado.
0: May pusil sa magbarutak ng ibo, nagligad lang adlaw. Ginakulate pa sang Iloilo tas sa station.
1: Gina-recap ta lang ang aton discussion to. Very careful, be careful gig mo sa kabataan yung ara lang nagatiner. Sa sulodin niyo sa ning mga room, no? Kay basi, way kamuk balog, purok-urok na to. Gali, gina-indoctrinate na to sa mga nihilistic violence extremism ng mga grupo.
0: Nga, lumpat-lumpat.
1: Mga kulto sa online la. I-check ta na yung Skipab Carla. Check ta ang pinakalaytas sa syudad sang Bacolod. Kami aras laging established na karon, no? Nga guidelines para maproteksyonan ng mga boy babs this Bacolod. K5 Carla, good morning.
2: K5 Eric, so nagpagwa na sa executive order ang syudad sa Bacolod. May kaangtanan diri sa guidelines para sa prevention control kag containment sang African swine fever diri sa syudad sang Bacolod. Pero so far wala pa ya sang ginapanwat pa diri ang border control, ang pagban sa mga ports nga nagasulod diri sa syudad sang Bacolod. Kikifab Ojan, Kikifab Erika. So yari ang mga pagabantayan sa aton sining mga kauturan at i-strengthen diri ang surveillance sa para at least meron sa early detection. Meron man ini sila sang patigayunon nga sample ipatigayon noon nga test sa isa kababoy o kung makagakwa sila sang sample para at least nga ma-identify diri sa area sa takuling kag sang alihis sa kakifat o dyan na kakifat eri kagunto nga may baluan kung ASF kimanbala o kung na hindi kakifat o dyan kikifat erik. So mag-implement man sa effective quarantine kag movement control measures kung may aragid man kasi mag-promote ini sila sa strict pharma biosecurity kakifat o dyan na kakifat erik kasi maprotektahan para maprotektahan man ang livelihood sa mga hog raisers kagati i-ensure man ang food security diri sa syudad sa Bacolod kakifat o dyan na kakifat erik. So amo ining sila ka mga patigayunon mayara siyang pagbantay gid sa mga ASF na magasulod ri sa syudad sa Bacolod o sa mga baboy na magasulod ri sa syudad sa Bacolod. So ang biosecurity measures ginarestrict ri ang mga farm visitors ga-install ginahinyo manila nga mag-install sa mga footbath kag vehicle disinfection facilities dapat mayara gid sang regular cleaning kag disinfection sa mga facilities equipment kag mga transport vehicles proper disposal sa mga animal waste kikifab Adjan, kikifab Eric kagati mayara man sa strict drill ban, no? Ginapribet na rin ang anti-tad food waste kag mga pagkidibla sa mga mga baboy man kikifab Adjan, kikifab Eric kagati mayara man sa quarantine na yuli both swine i-isolate ini ang mga baboy returning pigs for 30 days before introducing sa main herd at the case of John the case of Eric so morning unod sa nga EO maging pagwa sa nga syudad sa Bacolod may kang tanan diri sa ila si mga guidelines sa pagkontrol sa nga ASF na makasulod diri sa syudad sa nga Bacolod at the case of John the case of Eric amoning libuto naton karon kitinigda coordinate ga coordinate pana ang syudad sa Bacolod at sa aton sining mga kapulisan kitay isa man ini sila sa mga

0: magaupo da sa pag-check no sa mga ports o kung ano man dira nga nagasulod diri sa syudad sa nga Bacolod. So muni balo naton kung saan gining man ang sugod sa ila sini nga pagbantay sa mga border control kay team meron na makita nga makita ang mga border control within Negros Occidental ka kay Fort Aljana.
1: So pabangkot ko diya kay 5 Carla mo ni. Bangod nga may ESF scare kita. Ang baboy do ay magbarato dis Bacolod no.
2: Amo mangyapon.
1: Bisa dito sa Kastilyana, baboy ito, mahal ganit Japon.
2: Kagangkwan, ang farm gate price nagbarato.
1: Baklo nila barato. Pero maligyan nila sa aton, mahal Japon.
2: Mahal Japon.
1: Sus.
2: Farm sila. Gate na sabang mahal gate kayo.
1: Why gid ma ESF? Basi ang ESF, hindi sa baboy, ara sa mga manugkumpra, kag manugligyan, baboy, blaw. Ha?
0: Wala na dapat i-disinfect man sila.
1: Ang panawag na sa ESF, ang bago nga meaning, ang sobrang nga profit.
2: May isa pa na.
1: ESF.
2: Hindi, ASF.
1: Ang sobrang frappet.
2: Frappet.
1: Nakuha mo?
2: Nga. Nga ba the frappet kay?
1: Ti subong ara na, tsaktogin na sila. Ang ESF, nagsailo sila. Carla,
2: ayun na. Ang sobrang frappet.
1: ESF. Kundi ba, boy African? Pagkukumpra, brato, ligay na lechon, mahal. Pati pagbakal mo sa merkado, panawag ta naman na sa ilaya, ESF man. Ang sobrang frappet.
2: Kon sa tangkal may ASF na African swine fever
1: sa merkado.
2: Sa merkado may ASF man ang sobra nga profit.
1: Nakuha mo kay Fiber.
2: Okay, from the market.
1: Profit. Giyan nyo na.
2: Siya pa na.
1: Duhay gindo, duhay gindo pato. Oh, patong ceiling. Oh, kasi. Carl, okay, thank you, Gigal. Why did the jempo, Carl? Kaya basi kita karoon ma-profiteering. O, balda.
2: Kasi profit kita karoon.
1: Thank you.
0: So, tika kisa pa dyan, kiki sa Varek, but yan lang daw ang update may kapta.
1: Pamonitor kay Vincent, bas ang presyo, baboy.
0: Pero wala record, ang syudad sa Bacolod sa ESF. So, kiki sa pa dyan, kiki sa Varek, report ni kan sa Bacolod City Government Center, yung nga balita na dulong sa Yusang Diriang 700 Mighty Sika D3 Bayo. Hindi sa kiki sa Carla Defensor, pero sa kampiyon niya balita, sa Bisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ang baboy, African swine fever. Ang negosyante, ngaway ka baratong baboy, bisa barato, ESF man. Ang sobrang profit. Pwede ta tiyempo sa nga program.
2: Naman ko ako sa mong K5L dyan.
1: Ha?
2: 9 o'clock na.
1: Oh, 9 o'clock na.
2: Ah, buhay ko na. Then,
1: buhay mo na. Kag! Bawang taga-kabangkalan, nidlaw gid yun ito.
2: Sadya ka kaya na.
1: Gudyakan sila kinagbalik.
2: Hi!
1: Salamat kid sa pag-upod sa kalungad law. Sa pangalan naman sa men and women of K5 Blues FM Philippines. Mm. Sa pagpaunang saman sa iyo and President Dr. Ramil Uy with our technical partner Rainiel Alcantara and Adrian Gantalao. Ako si K5, Elgin Castano.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
3: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag sarap nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
7: Kabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Sforbiotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas sa diarrhea. Sa Sforbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Sforbiotics na.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Good morning sa tanan-tanan. Kag oras bong, alas 9:04. Welcome kamo sa atong mga programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Dili naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, lifestyle nga positive maging maayo sa aton nga lawas. Upod naton sa aton nga programa, hidlaw-hidlaw gid ko Sir GP Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partners, but before anything else, dapat hindi sila magkalipat, mag-take gid permis ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Sforbiotics. Saluwat, mayong aga mga partners.
10: Good morning, engineer. Plo pasensya kay basi malipat na ko paano mag-Ilonggo ha. So mga isa ka bulan kung tubi sa Amerika.
9: Oh, abi ko so, dito ko sa Mindanao.
10: Amerika. So ay nang mag-o ko sa Pilipinas, engineer. So subong adlaw, istoryahan tani ang duwa ka mga problema sa kidneys. Ano bala ining ginatawag tanga AKI kag CKD.
9: Okay.
10: E kontrasta sila nga duwa. Ano magsiling ka acute kidney injury kag ano ang chronic kidney disease.
9: Okay.
10: Ini sila tanan makaguba sa kidney. Istoryahan tag paano ta ini malikawan, engineer.
9: Okay.
10: Kabay pa inom niya inyong DTX 500 kag Mighty C.
9: Sir Boy, mayong
10: Sir Boy.
9: Aga.
0: Good morning. Good morning, engineer. Good morning, sir. Brad Paul and yeah. May mga agaman sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 your cell protector. Kamubala bisyuhan, kamubala your feeling old against your age, no? Mga 40 ka pa lang, feeling mo 60 ka na, ay basi. Uh-huh. Puno ka sa inyo natawag nga oxidative stress caused by free radicals halin sa imo bisyo, from chemicals in our food, from simply breathing and living, no? Halin sa aton metabolismo, no? Amunin ang kapatigulang sa aton silula. So kung gusto mo na mapunggan, gusto mo na mahagan-hagan, mag DTX 500, ha? The super antioxidant. And gusto mo i-boost ang imong immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas para makaprotekta, para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no? Maka-check sa mga anomalies nga sa aton lawas ang aton immune system. Ang paaman, ha? Gaputi ka. Ganami ang imong collagen level, no? Mm-hmm. Ganami ang imong skin. And of course, when it comes to your eyes, gusto mo ba 20-20 vision manggapo ng imong mata? Gusto mo ba hindi maganti para mag-eye care gold? Nung eye care gold is the specialist when it comes to eye care, no? Amo ning kampiyon gid nga food supplement nga may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract, mga importante nga mga nutrients kag mga minerals nga kinahanglan sa aton mata tumin its health, no? And of course, if you have tired eyes, iduangan mo niyang imo eye care capsule therapy, mag eye care eye drops. So may hyaluronic acid that cleans your eyes para layo kasi ginatawag nga tired eyes, no? Lalo na sa mga babad sa computer, sa mga cellphone nila, kag sa ilang mga tablet, mag eye care gold. And of course, no, kung gusto ko nga mag-ayo, kung tatrangkaso, ubusip on, kagilanan, problema bala ang mikrobyo, ay mag D3 bio.
9: Okay, okay. No? So, sa liwat, mayong aga, istoryanta subong, from Sir GP Brad Paul, ining aton kidney, ining kidney naton nag-filter ni sang 180 liters sa kada adlaw ng waste product, Sir Jean Paul. Sige, proceed kita, ha? Sir GP!
10: Ang kinalain, engineer, sang AKI kag CKD, define ko na yan, magabal kaya nga AKI, acute kidney injury.
9: Mm-hmm.
10: Right? Ang CKD naman, chronic kidney disease.
9: Mm-hmm.
10: Ang kinalain nila, engineer, is ang onset. Saan ang masugod?
9: Okay.
10: Magambal ka bing AKI, engineer, inabalang ura mismo.
9: Mm-hmm.
10: Ipikto na yun. Nan. Inabalang gulpi lang yan, naguba kidney mo, ay magkanamu-namu.
9: Mm-hmm. Uh-huh. Wala mga symptoms, nagulpi lang yan?
10: Gulpi, ganyan. Symptoms, no, okay. Gulpi nag-appear.
9: Mm-hmm.
10: Gapang-hubaw-hubaw ka. Ang kaisada, ang imong ihi, daw jutay-jutay lang output mo.
9: Mm-hmm.
10: Gulpi ka lang yung nagka-problema sa kidney. Mayo ka pa subong, pagbugtaw mo sa aga, gulpi na lang nag-ubahubaw, taas-taas na creatinine. Ini naman niya ang chronic kidney disease, engineer. When you say the word chronic, magabaka ba yung acute gulpi?
9: Uh-huh.
10: Gulpi, bla?
9: Okay.
10: Injury, meaning na-damage yung kidney mo?
9: Mm-hmm.
10: Gulpi. Ini naman niya ang chronic, engineer. But silingon sina, amat-amat. So amun yung delikado because this is the silent type. Why kikabalo? Amat-amat nagiliya, nagakabalda imo kidney. Now, para nga maintindihan ta sang bugos, diri kita sa onset. San o masugod? Magambak yung AKI, dasig hours lang or days?
9: Mm-hmm. O,
10: isa ka mga example sin engineer, kulang ka sa tubig, na-dehydrate
9: ka. Dehydrate ka? Oo.
10: Kung na-dehydrate ka, kulang ka sa tubig, kulang imo blood volume, lapuyot dugo mo.
9: Mm-hmm.
10: Budlay, okay. Ini-push ang imong dugo.
9: Okay.
10: Kag ang isa ka, anong matabo sa isa kasalaan? Ang isa ka kidney, ang kidney engineer, doon pa rin yung salaan mo.
9: Filter?
10: Oo. Kung tama ka lapuyot ang ibutang mo, mabudlay ka magpagwa sa duga sa salaan. Oh? So, but silingon, gakastrain ang imo nga, salaan sang kidney kun jutay ka tubig.
9: Okay, so dapat hindi ka
10: iba ni engineer, example bin na trap sa isa ka building kinaglinog, hindi ka nakagwa, why inom-inom tubig.
9: Mga inadlaw gid.
10: Oh. Ano pa? Infection, UTI.
9: Mm-hmm.
10: Gulpi engineer na infection ka, way ka kabalo, abi mo UTI, sakit lang puson mo, dugay-dugay sakit na kilid mo. Sakit na likod mo, kidney injury na gali. Paglantaw sang doktor, nagkapayelo ni nephritis ka.
9: Okay.
10: Meaning ang kagaw nagsaka from your from your retrato, your retter, pasaka sa bladder, pasaka sa imong kidney.
0: Lain pagina ko napilasan ka damo dugo kagwa.
10: Yes, kidney stone base nagwa ang stones, no?
0: Uh-huh.
10: Oh, nagka makalapilas ka. Now, inom sang bulong. Base may nainom kada ang bulong highly toxic sa kidney. Delikado man. So acute kidney injury. Dasig, inuras lang, guba, kidney na yun.
0: Uh-huh.
10: Inadlaw. Dili makiya sa CKD. Ang CKD, ya, chronic, meaning lawig niya.
0: Inanay.
10: Pwede.
0: Tayo yun.
10: Yes. Pwede ka kaguba ang imo nga kidney, tinuig na.
0: Uh-huh.
10: Tinuig nga, matamat, tapos na maguba. Binulan.
0: Okay.
10: Or dekada. Han. What's next? Ang paano makasurvive? Reversibility. Ini bala ang may CKD or AKI nga kidney, pwede pa ini maumpawan? Ang nami sa AKI engineer, pwede. Reversible. Example, nagkaon kanabis or nag-inom kanabis ang isa kabulong binga kontra sa kidney, nephrotoxic. Untat kam lang inom sa sinangabulong, maayo lang ang kidney mo.
0: Mm-hmm.
10: Galing magka-scar siya. Kung nag-UTI ka, na-infect na imo kidney, naghinubag to, gahubag imo sa laan sang dugo, di karon hindi ka mayo makafilter, isyempre, bulngon kam lang antiviral o antibiotic, pagdula sa infection, makakupos lang man liwat, maayo lang man, galing kiti magka-scar lang. Diba? Now, ang CKD, kalabanan, irreversible, engineer.
0: O, hindi na mabalik, ha?
10: Oo. Amo na sa kung AKI, acute kidney injury, yung iyak, riyat, as taas ko lang, butrisi.
0: Aha.
10: 20. Pero, sanggin bulong, di ka musta kriyaya, yan na naog na nag-tress naman.
0: Ati, may solusyon mo, no?
10: Oo.
0: May
10: pero idea. Ang CKD, engineer, ayawan kag usually, permanent ang damage.
0: Irreversible.
10: Amo ning katabok is ang dapat i-dialysis ka na every 2 days.
0: Okay.
10: Now,
0: balala.
10: Ano ang mga causes? Tinambal ko na gina. Severe dehydration, infection, toxins, kag blood loss, engineer.
0: Oo.
10: Oh, nabunaan ka na binaks, dinte ka video, tayo na lang bilin dugo mo, mabalda tong kidney mo.
0: Correct.
10: Galing again, mabalik sa normal. Pwede ya.
0: Mm-hmm.
10: Depende sa damage. Pero ang cause naman, sang CKD, kidelikado galini, ano ang mga causes? Una, diabetes. Pag may diabetes ka, again, ang imong dugo, galapuyot. Delikado. Ikaguba ina sang imong kidney. Dua lang man usually ang causes ini. Una, diabetes. Ikadua, hypertension. Ina balang taas ang imong BP, ga 160 over 110 kada.
0: Okay, grabe
10: ba? 170, ga 180, ga 150, 160.
0: Ah.
10: Taas-taas imo BP. Abi mo okay lang, kada wala laman sa imo. But later on, makaguba, galit na sa kidney mo, engineer.
0: Mm-hmm.
10: Ikaguba na. Ano pa? Dari kita subong sa early symptoms. Ang matabo sina, ang imong urine, mahinay, ang imong urine output, and then daw mang hubaw-hubaw ka, same laman na sila. Ang lain, piya sa CKD, kay kisa wala simptomas kung bago pa lang.
0: Mm-hmm.
10: Kung hindi pa, may stages na. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 5, amuna ni ang imong end-stage renal disease.
0: ESRD. Dialysis na ginaya?
10: Oo. Islan ka na ginaya kidney, kung may kwarta ka, may millions ka eh. Nan. So, engineer, isa sa mga nagapaproblema sa kidney is ang oxidative stress. Man kung may ara ka na si KD, may ara ka may diabetes, may hypertension ka, gahinubag na da, engineer, ang imong mga salaan sa dugo. That's why,
0: Pati kidney mo, bilog na kidney ko, bag na?
10: Dito kita specific sa salaan mismo.
0: Okay, okay.
10: You may, your kidneys may look okay.
0: Okay.
10: Oo. May mga ultrasound gani yang okay laman tsura sang kidney, why man cyst, why man dakunano, why man sa gahubag, pero ang iya to ya sa laan balta.
0: May lang sa lakyan kung may pwede ka kapa kwanting filter, makapa-change.
10: Natural. Pro ang kidney wala. Why is it nga ginapush na sila nga mag-inom gid DTX500? Number one, hindi ka mo magkabalaka. Kaya aton nga DTX500, hindi masaya ni protoxic.
0: Mm-hmm.
10: Kalabanan man, basil niyo, dugay ka mo inom food supplement, yung gubakit ninyo. Aber, tisting ibisagay kaon, tabi noodles.
0: Uh-huh.
10: Ako yung inom ko DTX, ikaw kaon noodles, tistingan ta. Isa ka box nga DTX, ako ni Imnon.
0: Uh-huh.
10: Imo, isa man ka box nga noodles.
0: 100% siya. 100% siya, kidney
10: magubat.
0: 100% siya, hindi ka gadya magkaroon sa kidney disease kung sa DTX 500 ka.
10: Natural, engineer, kaya paano ka magka-kidney disease? Kaya ang iyasin nga component, ginpudpud ka gin-extract, nga charantin, halin sa charantia mumurdika o amarguso.
0: Amarguso, oo.
10: Paano maglain ng imo nga kidney sa amarguso?
0: Natural herbal.
10: Buloan nami siya, food supplement for diabetes.
0: Correct.
10: Gapanubo sa blood sugar, kay ginamimik ni charantin ang function sa insulin.
0: Correct.
10: What else? Ti ang aton nga DSA, disugared sugarcane extract. Nagapangos ka lang tubo.
0: Mm-hmm.
10: Hindi ka man pag-diabetison, sinaki hindi man niya tamis ang tubo ang aton ginabutang sa DTX. Ang pait man niya nga bahin.
0: Correct, correct.
10: O, ang pait nga bahin sa panit sang tubo. Ti pangos ka tubo, mlain imo kidneyaw. Now, so garantisado, since 2019 pa kami giinom DTX ni Boyo.
0: Uh-huh.
10: Hasta subong pati ikaw, tiway man nagalano kidney, healthy kidneys.
0: Correct, correct.
10: Now, ang delikado da engineer, magsaka ang imong oxidative stress. Kay kalabanan, ang imo gagmay nga salaan sang kidney pag ini ang maga-inflame.
0: Mga nephrons.
10: Na mm-hmm. Nephrioles, ini sa engineer ang magkalabalda. Kag ang imo sininga, GFR madelikado. Glomerulo filtration rate, no? Estimated glomerulo filtration rate balda. That's why engineer ining kriya-kriya okay man kisa gataas man, but ining ganubo, pero ining kriya hindi ni siya determinant gigayo sang kidney damage. Kalabanan nga determinant sang kidney damage is ang eGFR, ang glomerulo filtration rate, estimated glomerulo filtration rate.
0: Kaya so may mga laboratory kasi na ano para mabalaan mo gito?
10: Yung ika laboratory gito eh. Pati mas imo kreya.
0: Oo.
10: Ang pinakasigurado gito yung eGFR kaysa kumpara mo sa creatinine.
0: Okay.
10: Nan. Kag of course protein in your urine. Kaya dapat ining mga macromolecules hindi niya magwa sa urine. Kaya protein by dako. So kung nagwa niya sa imo ihi, may proteinuria ka. Ang imo nga ihi, iya may protein. But silingon,

0: guba kung makalusot ang mo protein. Remember, your kidneys are made up of nephrons. Mm. Nephrons is the basic unit cell sang imo kidney. This is divided into two. Anduwa na ang unod sang imo, ginatawag nga nephrons. No, may ginatawag nga glomerulus, nga mention ni Sir JP, kaging natawag nga tubules. No, inisang nga duwag, they work together in filtering waste products sa aton lawas. No, mabalik na da sa glomerulus. Ang glomerulus na, may nasa specialized ka, cells nga ginatawag nga podocytes. Ni podocytes nga ini, once mabuho ni, kay taas ang imo, ang muna ang balin Sir JP, nga kung taas ang imo blood sugar, siyempre, you remember ang molecules, ang glucose, dako. Re-on niya na, ang ginatawag nga filtering unit sang imo glomerulus, no, ang podocytes mo pakwaon niya na.
1: Ayan, kasi ang word nga re-on
0: ba? That's why.
2: Ano yung napadako ang bangag?
0: magwa na ang protein. No? Da na magwa na ang protein. Now, so, da mo mga munang rason nga kung taas ang imo blood pressure, tamaan kataas ang imo blood sugar, amunang gabuslot. Da, remember, kung taas imo blood sugar, most likely mataas imo blood pressure. Nga mo nang natawag nga sa dagito sa tunga-tunga nga portal hypertension. Ina nga portal hypertension, amo nang guguba. Gari-ri sa ginatawag nga glomerulus mo kang siya podocytes.
1: Na, amo na nga ding inom gid DTX500. Inom gid DTX500 engineer, kinanglanon tagit ini para sa kidney health naton. It prevents oxidative stress by neutralizing free radical molecules. Halin sa aton nga bisyo, oxygen nga intake, ano pa da nga mga makabulig padamo sa imo nga free radicals causing oxidative stress. So if I were you, kabarato laman sang DTX500, hindi tani pag-inumon.
2: Gani man.
1: Hindi laman kidney ang imo siniprotektahan niya, protektahan niya imo liver. Ang imo gid ya diabetes, especially kung may predisposition to diabetes ka nga, because of heredity. Kaya base ang pamilya nyo, prone ka mo yung magtaas sugar nyo.
2: Mm-hmm.
1: O, ano pa? Hypertension. Ining duwagid ka ko sa sang CKD, hypertension and diabetes. Kung naga-DTX 500 ka engineer, ang imo ginakaon nga bad cholesterol will not oxidize. Ma-oxidize man, hindi amo nakalala. The oxidation of your bad cholesterol will result to formation of plaque sa imong arterial wall, which narrows ang alagyan sa imong dugo.
2: Kadamo sa mga komplikasyon.
1: Ang pinaka-pertigid ang formation sang bukol-bukol sa lawas.
2: Mm-hmm.
1: The tumor, cyst, myoma, cancer.
2: Mm-hmm.
1: Prevention is the best. DTX 500, it has 1.3 million antioxidant units, bastante para tagaan ka sang safe levels of antioxidant, panguntra sa imong oxidative stress, panguntra inflammation, panguntra cancer formation.
2: Salamat Sir JP sa nang mga informasyon. Kada hindi kita mapadugay-dugay, diri na kita. Mga benefits nga mahatag naman sang D3 Bio with the boy.
0: Thank you Sir JP, thank you engineer. Today let us know how old is our immune system. Ano la katigulang ang immune system? How old is the human DNA? The human DNA is 300,000 years old according to science, but some books may differ. Ambal nila, hindi ah,
2: lamang lawa. 300,000?
0: 300,000 years old.
2: Bo, ang DNA.
0: Ang DNA. Ito meaning to say, ang pagkatao ko, simple, di man pwede walang tao, wala DNA, no? So, ang tao ko, no, ang Homo sapiens is 300,000 years old. Some books may differ, some beliefs will say, no, we're older, no? But science, as for now, says that we are 300,000 years old, ang aton DNA. But, no, ina nga DNA na na, nag-iridal na na, nagkwa lang na heirloom sa ginatawag natin sang DNA sa bilog ng kalibutan, which started 3.8 billion years ago.
2: Pero, sir Boy, lain-lain man ang kada isa sa aton DNA, no? Lain-lain man.
0: We're the same DNA.
2: Hindi po.
0: Hindi ka pwede maglain nga DNA sa ano.
2: Okay.
0: Kaya, siyempre, maging dutay ng aliko, amo ka na. Ang dutay ng ano. Ha? So, humans have the same DNA per se. Lain lang sa specialization, no? Pag-adapt, okay. No? So, meaning to say, ang atong DNA is old. is old, and our immune system, ha, nakairidar niya when niya nga nag-develop nanta sa aton immune system, ta nag-iridar man ta sa immune system sa mga aton mga mamalya na heritage, no?
2: Correct, correct.
0: Sa mga

0: nauna sa aton ng mga animals, mga mammals, no? Ang punto ko di is our body has been evolving for a very, very long time. And basically, it developed its own specialization in how to defend itself regarding internal threats
1: coming. Na-perfect yun ang kwan?
0: Wala
1: pa. Wala pa.
0: We're still evolving, kuno, according to research and science. Na, mag-evolve pag-iapon ang tao. Even though we're feeling na ito, nag-peak na ta. As long as we don't destroy each other sa gira and everything, hambal nila, we will still evolve.
1: Kaga may mga transformation man ang kontra ining mga bad kwan ining mga bad bacteria ang nagasulod sa ato, may mga transformation man diri so nga dapat mag-cope up man ang aton nga lawas, sir boy.
0: Yeah, the term is mutation, no? So una kung dali sila patyon sa aton immune system, ga-evolve sila, kaga-mutate sila para makasurvive sila. Remember, ang goal man ni sa mga harmful microorganism, mamabuhi sila.
1: Correct.
0: So that's why gina-upgrade man nila ang ila depensa. Going back to that, no, to that point, nga 300,000 years old na ang atong DNA, as much as our immune system nga nag-i-redact pag sa mga ginatawag nga mga depensa alin pa sa atong mga mammalian heritage. Ang punto ko di, it will take that long for your immune system to nearly perfect itself. Remember, again, these immune systems are specialized cells. They only consist, again, only 1% of your total cell population is your immune system. 1 out of 100.
1: Isa lang.
0: Mean to say, sa 100 trillion o tantabi, 1 trillion lang ang madipinsa si imo. Ang ginabantayan niya nga siyan. And ano bala ang stress nga ginabatsyag sang imo immune system, lalo na if you're living a very unhealthy life? Grabe, hyperactive. Hambal gani isang iban nga mga sa mga pagtuon, it could be good, no? Kaya hambal nila, kung ang immune system mo hindi well trained, example, bata kabi, ginatago gid pa ni mama kag ni papa mo sa sulod sa imo balay, wala ka gid abi ginapampang sa guwa, hindi maka practice ang imo immune system in defending you, so dali ka magmasakit. Unlike sa bata ya, nga ginapagustuhan pang sa guwa, ga-develop ni siya depensa. Depensa kontra sa ginatawag ng mga mikrobyo, because the immune system is active in protecting the body, no? Di mo makita nga ang aton immune system is very efficient and complicated, if I may say so, nga klase nga depensa nga ginatag sa ato, sang syempre it comes from God, no? Amo ni kumbaga ang pinakabaskog nga magdetect sang mga invaders sa aton lawas. Di san ulan bala naka sa nobla na diskubre sang mga tao pag-usal sang coconut oil just recently, no? Putantabi, mga 2,000 to 3,000 years ago ang balsang isa ka libro, no? So 2,000 to 3,000 years ago, mga civilization, mga early civilization to have learned to harness and harvest the benefits of coconut oil. Gin-perfect nila, ginimo pa nila niya. Ano pagid man, kinikita lang, gaayos sila eh. Pag magtuma sila, gaayos sila. Ginamit ilang matyag. So they perfected it. So paano pag hindi natin pamayo? So after a lot of experimentation and trials, they found out nga ang coconut oil gali, kung hindi mo pagpainitan,
1: cold press,
0: may mo siya cold pressed coconut oil, mas baskog. Mas dali gaayo ang ila pasyente. So una, yaway man microscope.
1: Correct.
0: Yaway man yan, trial by error, trial by error nang yung ilaya, kung nagmayo, ati okay. Kung wala nag-ayo, ati liwat.
1: Liwat, another style, another mode.
0: Another mode, no? Amo niya nag-start ang ginatawag nga ang medisina sa una, no? Until it was perfected, ginskwilahan, may experimentation, may observation, as nag-establish na gidya kung ano gidya ang medication, no? But sa una, ang ginausar malang are herbs and oils, mm-hmm. yeah, and fruits and vegetables para magpaayo sa tao.
1: Sa ang Pilipinas, tropical country, ni damo kay yellow bee, Sir Boy?
0: Correct, no? At siyempre, ara sa Asia, mm-hmm. ha? Damo kay yellow bee, no? And ang iniyang coconut tree, ya, basta hindi lang tamang katugnaw, it will survive.
1: Okay.
0: Amo yang kontray lang niya, yung cold, no? Yeah, as long yung, when siya kilabot, kung nasa lapit sa seawater, ya, mabuhi ni siya.
1: Oo, oh, laban ganing yellow bee, ara sa ganda dagat, eh.
0: Amunin siya kabaskog, no? It tells you one thing, engineer. The coconut tree is a survivor. Mm-hmm. Meaning to say, it damo sa damo na siyang mga kuntras ang nature nga mga dilubyo nga na survive yan nga nagmayo pagit siya.
1: Mm-hmm.
0: So tanan-tanan na ara siya lawas, kumbaga, ha? All ang banila kini coconut tree is the tree of life. Kay ara da tanan. Ha? Mm-hmm. Ha? If you need food, ala man. If you need, kung pwede mo, gusto mo imon balay, pwede man. Ha? Kung gusto mo, giyatawag nga natural nga antimicrobial, ala man. That's why, nagwa ang giyatawag nga D3 Bio. Digon chain fatty acids found in D3 Bio has been helping millions, if I may say so, billions of people already since the past. Alin sa una pa? Ha? Damo na naka-benefit sina. Why lang sila kabalo nga kung ano gid ang unod sa ginatawag nga coconut oil ngayon na. Subong because of science, because of research, we found out nga ini ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio is very healthy because of its medium chain fatty acids that has wonders, no, of antimicrobial properties, no, lalo na kung ma-convert ni sang lawas. Amo nang ani dang miracle, engineer, kung matandog sang aton lawas, especially by our digestive system, no, amo nang ginatawag naton kung once matandog na sang ginatawag nga lipase and digestive enzyme ang ini nga medium chain fatty acids sang D3 Bio, gahimo siya monolaurin and monocapillin. These are the wonders of nature nga ginatawag because ang medium chain fatty acids, so baskog na.
1: Mm-hmm.
0: Baskog na. But our body knows nga kung gaan yun isang siyempre kay fats ni ang ano, good fats ni ang D3 Bio, once nga mag-release kaning lipase ni aton chant for to digest that fat, gini-convert niya sa monolaurin. Ini nga monolaurin nga ini, ha? Hindi mo niya siya matawaran. Permita lang di gambal nga may antimicrobial effect niya siya kontra virus, bacteria, and ano, pertina na daan.
1: Mm-hmm.
0: May mga mekanismo siya nga ginagubaya ang cell walls sa mga viruses and bacteria, gina-promote niya ng apoptosis sa infected cells, ginakapula niya ang mga ton ginatawag ng mga selula para hindi kasulod mga harmful viruses and bacteria, but it is research and studies recently shows that it also fight cancer cells. So, di mo makita nga ang ining wonder, ining gift of nature nga coconut oil nga ginpabasko ginimo sa cold pressed coconut oil nga sa D3 Bio really is needed by our body to help it defend itself. Going back to my topic kagina, your immune system, your modern immune system, if I may say so, is 300,000 years old. It has evolved to its most capable form subong sa aton.
1: Okay.
0: Kay ang bagani nila ang mga tao, so na kuno mas baskog ang immune system. I agree. Cause mas nami diet sa una, mas less ang pollution.
1: Ha? Correct.
0: So ang immune system nila, siguro it follows nga mas mayo man.
1: Kaya mga tigulang na ito, kaya dad niya taga lapit libo mo, tara 900 plus siya.
0: According to the Bible.
1: Si Methuselah, si Abraham, kadamo na, Sir Boy, tungod sa ila lifestyle man, kaya ang ginakao nila, mga healthy food siya.
0: Correct, no? But, no, because maskinlan lang to subong, I think mas mayo na, nga tima. Ang mas kinanlan to subong nga mas baskog ang aton immune system, hindi lang mas baskog kundi dapat suportado sa ginatawag nga immune system backup, kumbaga amuna ang D3 Bio. Kung pigaw ang imo immune system, kitigulang ka na, bata ka pa, immunocompromised ka, kay diabetic ka, or you are suffering from any chronic illness, dapat naka D3 Bio kagid. Kay D3 Bio will fight those viruses, bacteria, and fungi ha, without even thinking kung mayong immune system mo. Mm. Kaya yung napangita, yung iyan natural enemy, which is your immune system. That's why, pero may ginaginambal na mo, no? Kung gusto mo, may second immune system ka, coming from a natural source, coming from a food supplement, not a drug, but a food supplement, ha? Dakla lang naka-D3 bio kagid. During the pandemic, it has proven its worth. Damo na buligan ini, amuning kabaskog sang ginatawag nga D3 bio. Isa ka parmasya sa isa ka kapsula, pero ang iyang specialization, it comes to harmful microbes. Basta problema mo mikrobyo nga gadalat lang kaso ubusip on kagilanat, hindi na magduwa-duwa, mag D3 bio.
1: Salamat gid Sir Boy, super thank you gid sa mga informasyon. So dapat adlaw-adlaw mag-take kita permit D3 bio, but before anything else Sir Boy, kinanglanta maligo man adlaw-adlaw.
0: Correct, no?
1: Kinanglanta magpahamot man, dapat tinlo atong skin, presentable man kita sa atong mga kilala. Dapat mahabon kita kung maligo sang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Correct. Dapat mga bun. Kaya kung hindi ka mga bun, ang way ni ginatawag nga term nga surfactant engineer, yung surfactant ka ini, amuning gabuka sang ano, gabuka sang sang cell wall sa mga mikrobyo, no? So, lalo na, ang imuha bun, ang iya surfactant, may upod. Uh-huh. May upod nga, cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Ani ginapatay ni sang cold press coconut oil sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga mga skin diseases. Ha, pan may kabala may katul-katul, mayan, an, may psoriasis, may bunik. Ha, problema mo bala imo punggod. Uh-huh. Ay dapat amuning imo abon DTX Beauty Soap, no? Kang ang VCOC ni kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why this soap keeps you fresh longer. Kumbaga, when it comes to beauty properties, hindi matawaran, no? May pa-pain nga gapaputi sa imo skin. May ginatawag man yung ginatawag nga guava extract. Extremely rich in vitamin C needed by your skin health because it elevates your glutathione level as well. Ginapasaka ya ang collagen production mo. Remember, collagen is a protein that needs vitamin C, ha, para magdamo ni siya. That's mm-hmm. why kung gusto mo hamis ka pelmi, ha, mumot ka pelmi, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Dapat hamis ka na, hamot ka pa, ang ilok mo Sir Boy ngayon ang duga kwan mula galogalom tungod sang kung anong gina-take ni mo. Dapat mag-clinica Diofresh. Mayo mo ini Sir Boy nga pagpatay, magpatay sa mga mikrobyo nga nagadulot sa body odor Sir Boy.
0: Nga engineer kay may VCO man nga gapatay sa mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilog ginakwa.
1: Oh, inapatay niya.
0: Inapatay niya. And rich in vitamin E that also whitens the skin and nagapanamis ang skin sang imo kili-kili. No? So kung gusto mo kampyon ang imo deodorant, mag-clinica Diofresh ka na.
1: Still mga pita Sir Boy, mga pinamanta, wala talaga dutay lang biling nga oras ta, dapat mag-detex coffee mix kita. Adlaw-adlaw, kaya na muna yung ginahambal ta permi, nagakapi ka na, nag-detox ka pa.
0: Correct, no? Muna ang DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung mag-super detox, mag-DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant o nudsini, may ergotinin nga ni sa ganong mushroom, the herb of immortality. Ginduangan pag sa DSE, nung pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, para protektahan mga bisyuhan magkape. Kung di mo maislan ang imo kape, pero bisyuhan ka, uh-huh. Ay dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Ang sweeteners ni Stevia, so pwede maanli. For those people who simply wants to look young, this is the perfect coffee ko mo. Imagine two powerful antioxidant fighting oxidative stress that causes premature aging. Talantana na, makuha sa DTX Premium Coffee.
1: Kako nagaburingot ko, Blaser Boy, pagbugtaw mo, doga pangakig ka pwede. Mm-hmm. Ariya ang gina-introduce na pre-bio coffee, Sir Boy. Mm-hmm. Ang pre-bio coffee, of course, ginatinloan niyang gut nimo para mm-hmm. maging healthy sa boy. Kag isa pa, nagadula sa imo mga stress. Do mm-hmm. hindi ka pala dasig-dasig mag-ugtas, Sir Boy. Mm-hmm. Kinanglanta, magpangapimang kita sa pre-bio coffee.
0: Mm-hmm. No, that's why, no? Kung gusto mo yun namin, ibumod, taga-aga, mo ng perfect coffee, pre-bio coffee, kitingi, kay puno sa ang ginatawag nga probiotics. Talking about probiotics, gusto mo ya magpadamo gid sang imo good bacteria sa imo chan kay medyo dali luya ka pirmi.
1: Okay.
0: Pigaw imo metabolismo, pigaw ang imo digestion, mag-clinicas probiotics kana 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics. That's why ka patay sa init sa tubig o ka patay sa asido sa imo chan, you get the full benefits of this good bacteria that improves the production of your happy hormones, your serotonin, dopamine, and your oxytocin. The production of your gut-derived B vitamins that namin sa imo brain health, no? B1 to B12. And of course, ang ginatawag nga pagpanami sa pag-absorb sa mga minerales, vitamina, kagpag-usas ang antioxidant sa imo lawas. Diin ka pa, kundi mag-clinicas probiotics.
1: Ang gina-introduce ko si Sir Boya, ang extend food supplement for men para sa mga manoy nga luya, gusto mo baskog, gusto mo mag-happy si Mrs., mag-extend food supplement for men. Nami manisa, nag-support manisa sa respiratory health natin. May aring siya nga makakaglabuwas ka nga nag-atag benefits, may mayo nga epekto sa aton respiratory health kay mga bulig alleviate sa symptoms sa mga respiratory condition, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: So, din ka pa. Healthy ka na, mag-take kita sang extend food supplement for men every other day, Sir Boy, kung hindi man pwede adlaw-adlaw. Kung nami pagidya ang blood flow. Kinanglan mo ang manoy para maging baskog, mayo ang blood flow, Sir Boy.
0: Oh, correct. Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo, no? Para mag-attention sila. Para makatindog ang blood flow.
1: Speaking of blood flow?
0: Speaking about blood flow, kung gusto mo nami maningin mo blood flow, ha? Magpamasahe. Magpamasahe using sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX liniment oil, kampiyon ang hago nga ginahatag sinisang init sa imo mga tired muscles, mo mga nginangin sa kasukasuan mo na makululuwa ni kung mabanyusan ka sang DTX liniment oil. Kampiyon man ang aromatherapy sini, no? Sa mga biyahe hiloda, no? O galingin ang ulo mo, simutan mo lang na yung DTX liniment oil, gamat-amat ka na relax. That's why kung gusto mo all-in-one nga balanyos, mag-DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Sir Boy, wala na kita chimpo do ginahapo ko kay gada. Breakshed na kita. Sir Boy, imong parting words.
0: Oo, of course, no, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag Mighty C, mag I Care Gold, and of course mag D3 Bio. And congratulations kita sa akong classmate, no, sa iyada bag-ong restaurant Talier, no. Talier restaurant opens from 4 p.m. to 10 p.m. Tuesday to Sunday. Talier, congratulations Sir Joel Samiento.
1: Sige, salamat sa inyo pag-upod sa sining Miyerkules nga edisyon. Indiyat ni Doc Ramiloy, atong pinalangga nga CEO. Kag, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamahayos sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 1.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay istasyon.

0: nga karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
1: Magamo ko na? Dugre, tuloy mo ko yaw?
2: Tuloy nga naman.
1: Tuloy ba lang ang magpaalam na sa kalibutan?
2: Wow! Eh, kag nga naman aw.
1: Kay buhay pa ko. Pero nasubuan ka na? Nga hindi mo ko makita?
2: Nasubuan lang kuya kay gusto kuya taniya. Obdanay lang taya perme balaw.
1: Eh? Kumagobdanay tagan eh. Gusto mo? Samahan ka na lang balay star?
2: Oo eh, kung pwede pa lang ya, kung magsugot kaya, pwede gidyay.
1: Eh, sadya-sadya eh, no? Wow!

0: hombre.
1: Ah, Boy Ramon.
0: Ano man, Boss Rocket?
1: May mapriso kit balayhan nga mga senador?
0: Posible guro, Boss. Galing makagwa mo na sila.
1: Makagwa kag nga man.
0: Kay ti makapiansa sila mo. Kayang-kaya na nila ya, Boss, magpiansa. Kay ti may nakuha sila nga malita kuno mo.
1: Ah, grabe, no?
0: Oo.
1: Kaganoyan ang ila sala sina.
0: Parti ito bala sa blood control project bala, Boss?
1: Tood, yun ba na yan nga involved na sila or himo-himo lang na nga istorya?
0: Posible man, Tood. Posible man nga himo-himo ay tungod sa politika na eh.
1: Ah, sa bagay, no? Pwede gin matood.
0: Pero depende na sila, Boss, kung mapamatudaan nila eh. Depende na sa ebidensya.
1: Pero laban na guro, yaaway sa politika, no?
0: Daw mo amo, ginaguro, Boss. Ipiton ka kung hindi ka kalyado. Pero kung kalyado kaya, Boss, pag gusto ka diyan sa kalautan, da? Himuon mo, yakulong himuon mo, da?
1: Tiyang pamangkot na yaboy, Ramon.
0: Ano, Boss?
1: Ma-impeach kita yan si Vice President Sara?
0: Depende sa pagbutuhay sa mga senador, Boss.
1: Kaya muna gali. May buto-buto ang mga tabo.
0: Oo, Boss. Dapat makakuha sang 16 kabuto ang yes to impeachment. Agad nga matiwasan si Sara Duterte.
1: Di ko hindi, abe.
0: Di hindi nila ma-impeach, eh.
1: Ah. Oh. Damag amo na gali sa jay, eh. Kay padayo ng ilaway.
0: Amo na gani, Boss, nga hindi matapos-tapos ang mga problema sa Pilipinas tungod ang ginapreparahan na nila, ya, Boss, ang 2028 eleksyon.
1: May eleksyon pa ihan nga matabuhaw.
0: Amo ba nang palamangutan nun, Boss? Basi mapariho man naman bala sa kay Marcos Senior, haw? Nga malawig-lawig ang pungko, ya.
1: O tiya mo nang lain, dahi.
0: Sige lang, Boss, ah. Panilagan ta lang ni ang gakatabo, ah. Kung anong manason, ay amo mo nang masunod, ah.
1: At isa dyan sa Jaynao.

0: do hindi ko nagustuhan ang ginaplano sa mga dusi kasutab ng mga senador. Kag ang isa nga kalbo, nga gapanago, kaya nga may warrant. Hey, do ginapaugtas ginila ko ba? Do maubos mo ng sinuptan ko nga mga malita mag-amusin ni ba?
1: Mr. President?
0: Ba?
1: Do, gapalibog ka gidaw.
0: Uy, ibus rimulta.
1: May dala ko ni. Aray ko ni.
0: Ba?
1: Kag may dala ko ni sa imong kok. Kokwa.
0: Ay, abi ko piho na. Ate, sige. Iplaster da. Kay magamit anay kok ah. Kokwa, agod nga makarelax ta ibus man rimulta.
1: Oh, Mr. President, agod niya magmayo ang mudo mo. I-ready ko na ang kukwa.
0: I-ready na daa, damo, pastorya.
1: Oh, lululululul.
0: Sige na. Kay, nagatakam-takam na ko nga daan sang dala mo nga kukwa.
1: Oh! Manabot ko na yung daan nga need-mugid mo kay ti kadamo sa iyong mga problema.
0: Amo na nga siguran mo nga daan himo sang page. Nga mubuhinan ang mga problema ko.
1: Oh, Mr. President, pagwa ko ni karon sa imong opisina, may magwa naman nga waran.
0: Na muna. Amo na yung gusto ko. Ha? Amo na yung gusto kong mabatian sa imo para kampiyon, Blau.
1: Sadya-sadya, you know.

0: Naern?
1: Ano man, Angelina?
0: Tumay dala ka man da nga pagkaon na rin kay Ma'am Burakday.
1: Oo, Kag. Ikaw may ara man.
0: Pwede. Ang party mo ako lang na.
1: Na? Hala, may ara ka man tapos may ara man ko. Pa ngayon, mapayangakon?
0: Kulang pa ba yung akon sa akon? Nabitin ko.
1: Grabe kayo mo, Angelina ba?
0: Oo, Kaya hindi mo managura mo, busi mo parte.
1: Ang imo party ang
0: kulang pa niya sa akon.
1: Dani ko na no lang ang ara, amo lang ng kaunan mo
0: Hindi ko na ya kasaw ya, gusto ko ya ubusay kag si putaygin.
1: Di na lokid yung imo.
0: Hindi na ya di na lokya, kundi normal lang na yung sakon.
1: Normal sa imo ya pero sa iba niya inarabas na ina yun.
0: Wala ko ya labot ya sa iba niya nga tao ya ko na nilay yung bal. Importante ya busog ko.
1: Hala, tada-tada ino.
0: Oh,

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantos sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. This is a mental health acid account for. It's generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Hoy, budat, ano naman ang ginapanghayay mo?
1: Sinuli.
0: Gaaman, ano naman sinuli?
1: Ang gintigang niya balas, ginkaon niya. At upos siya gitbalang isang kapinggan niya balas.
0: At iba siguro luto ng tinigang niya, ying.
1: Luto ng gintoro. Kay ginkaon niya na gani.
0: Pabayin na siya bala, gutom na siya guro, ah. Ano pa, nagkaon na siya?
1: Nagkaon siya gani, kay gutom, pero balas.
0: Hindi kayo namitan siya, guro mong. Pabayin na siya, kay iyan na yan nagustuhan.
1: Ikaw bala, tabugok. Da wala ka gidya concern kay Nuli.
0: May concern man eh, kaso iyan na iya, gawin iya. So, pabayin na siya.
1: Kalaw ay mga pabayan talang siya nga hindi mo na muya ginahin mo.
0: Kay base kung sawayon mo na siya, kag hindi siya manamian, kag magmaoy siya. Amo na nga pabayin lang na siya bala kung saan diin siya nalipay. Suportahin na lang bala.
1: Sadya.

0: kumusta, Burog?
1: Nakatuan ko na tong buyers ang solar.
0: O, te ano ko no?
1: Kantuan niya lang di ko na magdulom-dulom sa barangay hall para hindi ihil muno na. Man maro man tong adaan eh. Hindi man to magpadakop buhi mo.
0: Ay, parihas man lang ta ah. Ibutang taman sa safety ang tanan.
1: Te, pilada ka ron ang akon.
0: Wala talang ka ron magbayaran na ina kong pilang bakalya sang bilog na solar ah. Dera na tamisipay kong pilain mo.
1: Ati ayos ah. Basta piwaay lang ta ha. Ibasip e, lang ka ron kung wala to klaros transaksyon tao.
0: Ba, wala pa taga yung nagbakla na. Relax lang bala.
1: Ya paniguro lang ko ah.
0: Sigurado na ah. Makakwarta ka gid na karon.
1: Oh, ano nga ako lang makakwarta? Pati ikaw man eh. May bubla na nga ako lang yung makakwarta tapos ikaw wala ka. Ang dapat mo yung ihambal, makakwarta tanga duwa.
0: Sadya-sadya ino.

0: Ano pa gid ang nakita mo, Jupiter, my son?
1: Damo pa eh. Pero, nakomment ako bla.
0: Iyan ba lang gani kung ano pa gid ang mga nakita mo? Pero hindi ka na yung magkomentar.
1: Tiyan mo na yan, praklaro bla.
0: Ate, sige be. Ano pa bing mga nakita mo?
1: Ate, kung sa nakita lang, sa kadamo gidad ya.
0: Ano pa gid gani?
1: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura, oh. Kadamo na. Ang mga kanal, gabidahaw na da.
0: Ay, kadamo gali.
1: Hindi lang, ina. Ang mga basurahan pa da. Ganilapta lang, oh. Plus, ukayon pagit sa mga ido ang mga basura. Dinilapta pagit, eh. Kagtumpukan man sa mga langaw.
0: Ay, aba.
1: Ang mga lutakon pa daw, wala ganyan ma-repair ya. Pinabayaan ng ganyan sang barangay ta.
0: Baw ka damo, gigali isang naraokan ni Kapitan ba?
1: Makaraok matada pilakadlaw ah. Ila palang nasubong. Daso ni mo naman ah.
0: Sadya-sadya ino.

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: B3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Ang DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema gid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang TTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
0: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
14: This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: News D3Bio.
1: Ako si Jomer. Pitumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Kadto ta sa dugang benepisyo sa ang gitawag D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo'y pasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sa MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
3: Na, may ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya Sir Boy sa ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
4: Nalumos.
2: Lumos ang kagaw,
4: lumos
2: Sir Boy. Patay. Kamulo ka, Sir Boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
3: Negative.
4: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasulot ka sa ospital. Kasing kumil mo na yun, apoy mo na to.
2: Di pa sa check up pa lang, ya, 700 na bayad mo. Check up pa lang.
4: Check up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
2: That's how effective is D3Bio.
0: D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
6: Yes, kag ang kanami pagod Sir Boss ang D3Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
4: Sakto mag- na, Doc.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
4: Ang D3Bio permitan ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos yun. Agod hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapaligarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung gaga D3Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
7: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini, nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3Bio adlaw.
2: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
0: D3Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio. With VCO.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Mga butika. D3Bio. Health News.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 ng aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: maayong aga mga sukin nato nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza uno na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito na nga bulan sining tuig 2026. Kulo pasinsya na kamo kay wala ko ka program sa sulod sang pilak bulan na. Isa ka bulan kinagpa-Amerika ko. Nalingan ko sa Pilipinas. Nagpa-Amerika ko ang
1: tinunto ito.
0: Kasaho makamuguro kung wala ko ang ay ambot siling ni Sandra Dizon. Siling nga baw ah, nahidlam ako sang tingog. Nga hindi ka mukha saho sang tingog ni Sir Eric ah. Ay, oo. Nagbakasyon ko para nga mga pulong pawan. Salamat sa mga nag-chat na nagpangamusta kung saan ako mabalik. Why ko nag-asin sa inyong mga chat kay dito sa Amerika kabudlay isang signal to.
1: Grabe po, tinunto ito.

0: Lisnet, yun nami, ngisi, kagpakadlaw pa, ano ni? Pagkadlaw. William Galigo, Hilang Gray, Veronica Delgado Recto, Arnel Ortiz, Joel Garzola, Busjo, Sandra Dizon Haro, Ma'am Nanilin, Dicinal Shiflet, salamat gin, Sir John Saps, Pastor Russell Puras, Lisnet, Bing Pinyafil, Barok Luxin, green, green, it's green they say, on the far side of ML Balasal, yun, nahidlan ako sa imo nga tingo. Green, I'm going away to where the greener still. Well, I told my mom. Dugay na ko nagbalik, away na ko galing ka program.
1: Alright!
0: Arf Amores Tugalon, Boss Joe Jordan Pool, Josette Hernadi Titong, Cynthia Suarez, Jolie Hinubia Lumugdang. Doon nalipat na ko pa nung mag-program ako. Boss ang nagligad, basyar ko na sila ni Allen Taylor Ring. Ay, ambot, Sir GP, why ka nag-program? Siling ulat-ulat na lang bala kay mabalik ko ah. Kiara na kamuda, nagpamati na kamo sa Allen Stellory. O ti panguntat na kamuda, untat na kamutahi. Ang mga friends na sa Central Market, kamusta? Kamusta ang sa Libertad? Ay, pagululuntat ka mo na yung ubra. Kinanglan pagiliya mag-untat kuya isa kabulan para magdamo akong viewers.
1: Grabe po.
0: Ngayong aga kay Brother Ricky Sinfuego. Kag sa iyo, sa iyo mga family, Brother Ricky. Leonardo Rilos, Dad's Boy Mendoza, Bings Delphine, Sandra Dizon Haro, Z, Mami Z. Naidlaw na kamusang ininga sunata, guru, no? Salamat kay Sir Eric Tenerife for taking the slack. Siya nag-program sa pilog ka, pila ka mga simana, gid. Kagsubong man kay Sir Elmer Ubaldo. Thank you sa pag-salo sa program. Thank you sa pag-lingaw nyo sa mga listeners ta. Before that, matita na yung pulong sa Ginoo.

0: Sa ato naman nga Bible verse for today, abrihi ang inyong mga balaan nga kasulatan sa James 1 chapter 1 verses 2 to 4. It says here, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ambal ni James, sa mga panahon kuno nga may mga persecutions and trials sa imo kabuhi, count it all joy. Hindi magpadala-dala sa emosyon, hindi gid magkasubo. Count it all joy. Balihon mo na nga pagtilaw sa imo kabuhi, because siling diri, the trials and testing of your faith produces perseverance. Dira mo na, like the diamond. Kung ang diamond gina before na sa mangin sparkling, puwerte nga kihaday na sa diamond. Oh, diamond is this one of the strongest material sa kalibutan. Pero once gani nga pagwapuhon mo na siya, kinanglan mo na siya, baidon todo. Baidon nga baidon nga baidon. And out of that friction, the character will be built, panamion, and then later on you will have that wonderful and beautiful precious diamond. So sa aton nga kabuhi, damo kita mga pagtilaw nga mag-aabot. It's not all smooth sailing. It's not all smooth sailing. Madamo sa mga pagtilaw mga abot, madamo sa mga trials. But siling ni James, hindi magkabalaka. Constantly rely on God. Pangamuyo gid per me. Pangamuyo gid per me. The people nga magakundina sa imo, they themselves have their own flaws. Hanam mo na da. So, hindi, don't lose faith. Sobra pa dan again sa mga disciples ang una. Sobra pa. May si Stephen was stoned to death. Ang pagpakamalaot sa ila, kagpagbuyayaw sila, purti. But they keep the faith and padayon lang sila gyapon sa Ginoo. Subong man kita. When trial comes, sa aton kabuhi, hindi gid magdula pag-asa. Pangamuyo, it's that time na kinanglanon mo ang Ginoo sa kabuhi mo. Later on, you will survive and God will bless you more because you keep your faith during those trial times. Madamo sang mga nagkalay tabo samtang wala ako nag-program. Ang shooting sa eskwilahan, grabe no? Makasiling makuahay, anong tabo sa kalibutan? Ang mga kabataan daw gapraning? Oo, oh, ang mga kabataan daw gapraning. May mga nagpagwa sa information nga about kuno sa computer games, which is somehow true. Ang Roblox do kadugay na naginiginban sa Amerika. Pero diri sa aton do ara pagyapon. Bangod kay way matani problema ang games. Ang problema ang mga nagasulod sa games nga mga may edad na and nagapangkutibaw sa mga minors. Ginahiluan nila ang utok sa mga minor di edad. Suguon nila maniro, suguon nila sang lain nga mga hinimuon, hilimuon. So mo tong problema. See, I don't know how true is it nga ang nag-influence sa duha ka kabataan is a cellphone game, mobile game. I don't know. But certainly, something must be done. Ang pinaka-basic siguro sa aton mga ginikana, always, always try to know ano ang ginausikan simpo sa kabataan niyo. Inibalang ilang mobile games, kinapabayaan naton nga mahook sila bilog nga adlaw dira. Ano ang mangin epekto sina sa mga kabataan? It all boils down to the parents. Paano naton ginaalaga, ginatatap ang aton kabataan? Are we just letting them be lured sa hampang, sa cellphone? Kung kaisab lang problema sa aton, amon eh. Ang ang mga ginikanan nga tuman kasako, may trabaho, may negosyo, ginahimo nila babysitter ang cellphone. Bakla nila cellphone ang bata para magpamuyong sa higad kag magsagihampang. So ang gwa sina ang aton nga mga kabataan is being defined and polished according sa ginalantaw nila. Di mahila na permi bumba marilo kung ginalantaw sa kabataan mo. Mga nami nga mga lalantawon. What if kunuay mo na sa yama check, no? So hindi dapat nga tanan nga oras ang bata mo pampangon mo na lang cellphones. Katuloy may mabulig man ang cellphone. May mga kabataan sumo kasagad na mag-English. Kasagad na mag-English mga kabataan subong. Salamat Gidjong and Bumba Marilyn. Marilyn Dumalay Rukiro kay Mrs. Adele Garfin and William Garfin from Villa Socorro. Nagkita ay kami nagligad sa may grocery. Ito sa Lupues, nag-grocery kami ni Mrs. Silinga Jean Paul, ikaw na?
1: Grabe po.
0: Oo, siling ko. Yaahay nga, waay ka na sa 11 Mbps.
1: Grabe po.
0: Siling ko, hulat-hulat na tamam ko yung mabalik mako. So, ginko ako yung mga pangalan. Si Adele, si Ma'am Adele, ang mama, and yung daughter, si Willia Garfin from Villa Socorro. Avid listener, gisla gali isang K5. Mabalik ko tubla sa akon nga topic about cellphones. Kung kaisagin, ginahimo ito ni babysitter ang aton nga cellphone. Kay once ang bata, tagaan mo cellphone, mamuyong naman lang sa sahigad. Uway man lain guru nga gaan mo sa isang cellphone, pero dapat may aray sininaga ka, akibat nga may upod dapat ka disiplina. Drini magasugod ang parenting. Gaan mo sang insakto nga oras. Hindi tanan nga oras na lang, hampang na lang ang cellphone sang cellphone bata mo. Dapat may ara ini sang insakto nga oras. Nga mo lang ni siya dapat mahampang. And monitoron mo man ang ginhampang. Iti amo kami na sa balay. Amo kami na sa balay. Gaan lang sa chimpo, gaan lang sa oras. And it's all again about parenting. So very vulnerable ang aton nga mga high school. Very vulnerable ang aton nga mga senior high. Matapos lang itong insidente about nga ginambal nga may mass shooting sa kundiin itong mga eskwilahan. Ang kabataan nagaplaning, may mabalon sang ilang nga mga may madakpan sa bag nga may mga kutsilyo kag armas. Ang rason nila kay panigana, kuno kay basi may shooting naman, ay ambot na lang. This matter should be investigated. Kay kita nga mga ginikanan, hindi kita mahimos ang aton bata base anong matabo sa eskwilahan. So there must be a working solution. Dapat ang aton ng eskwilahan pag isa ka nami diri mo ang pag-provide sang police presence sa mga eskwilahan. Mostly sa public school. Sa private hindi kayo kasi may security manda nga mga naga-check. Secured man bi walled man bi ang private campuses mo. May strict pag-check sa bag sa private school. Ang sa public, isa kay pwede mo lang abiya maduhol to sa pader ang mga armas or anuda. Oh, sa gabi, pwede ka to yung kasaka kag ilubong mo tong armas. Kuhaon mo lang yung pag-aaga. Ara niya sa sulod sang

0: Hey, Sumbag. Ama Computer College, iga pasira sa tiun nga hindi pa sa Gyapon. Masecure ang business permit.
1: Sing it, everybody. Come on.
2: Alright.
0: Probinsya sang Negros Occidental gimpaidalom na sa state of calamity bangod sang kahalitan sang RSSI. Plano nga pagdeklarar sang state of calamity sa siyudad sang Kabangkalan. Pagatalakayon sang konsiyo sa oras nga mabato na nila ang executive order sang alkalde. Bangko nga ginagamit sa namatyan, ginkawat sang kawatan sa barangay Takuling, nakuhaan sang video.

0: Ay, babala kay ilang taon, taneng mga chat nyo balaya ho. Ahay, Gabisyo Signal, Rick Vlog, Jojo Chongko, Doryo Vlog, Yabaw, kita naman ko sang akon, idol. Pag inugay ka mo dahil sang si Eric, ding gapungko. Si Eric man idol nyo, bro. Yan, bayita si GP, ha. Araw man si Eric. Ay, akong gapungko. Ako naman idol nyo, ha. Merlita Malvas, Annalyn Dupenis. Maylin Kabadagaray, Bings Delphine. Istoryanta ni naka-standby si Red. Now, istoryanta ini. Ang natabo nga pagbinon-anay sa Barangay Sumag. Kung madumduman, isa ka 14-year-old o graded student ang ginbuno sang isa ka 12 years old na grade 7 student nagligad nga Lunes, June 29. I don't know kung anong rason nga ang ginbuno daw dumot-dumot ko, no? Ano ba lang himuon sa eskwelahan ang angot sa inyong insidente? Nakastandby si Red sa linya. Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, K5 JP. Maayong aga sa ato sini bahatag palamati sa programa ng 11 Mbps.
0: Yes, Red.
2: Mga 11 Mbps. Kag diri sa ato sini balita subugan lang ko kay 5JP masubo-subo ini kabalti do patapos tubalang shooting incident ya sa isa ka bulutuan dito ya sa Baya Tacloban area natabo naman diri sa Baya Siyudad sa San Carlos diri sa probinsya sa Negros Occidental and then ang pinakauli diri kay 5 Julius amo naman ya kay 5JP anatabo ya diri sa Baya Barangay Supag sa may siyudad ya sa Bacolod kay 5JP So diri dalabot naton ining DepEd Bacolod para ibaloon kay 5JP kung ano bala ang pagahibuon sinisag DepEd kematik FMJP hindi manikilala anay ining duwa ka mga estudyante kag sunupagani yaka kay 5JP sa investigasyon sa DepEd ini sila agay painalom iya sa modular learning daw hindi kaya pwede yaka magkitanay ini sila nga duwa kati magluwa sa biktima kamasig wala magbalos kay 5JP ining ginikanan sa biktima.
0: Klaruhon ko lang anay Red, ha? Red, excuse me, klaruhon ko lang anay. Ang namuno ang 12 years old.
2: Yes, correct.
0: Ang namuno. Ang ginbuno niya,
2: yes, siya suspect.
0: Ang ginbuno niya 14 years old. Okay.
2: Yes, 14 years old.
0: Wala sila sang any history nga nag-inaway, wala sila sang affiliation nga grupo, nga ini kontra sang iban nga grupo. Kay basibla sila yung Red. May mga grupo sila, although wala sila nga duwa kontrahanay, pero ang ila grupo kontrahanay, question. May ara

0: basta nag-exist nga mga grupo-grupo daw, tawag nila nga gang sa eskwilahan?
1: Actually, sa statement sa police station na ni Police Lieutenant Wilson Aguilar at dirag Deputy Station Commander K5 JP sa police station 9, wala man kuno sang grupo dira sa may Sumag National High School K5 JP, even gani sa mga maestra kag even actually sa DepEd Bacolod K5 JP, wala man sang grupo. Siguro ti basi barkada high bid classmates sila or base mo na ka K5 JP, pero wala kuno sang may nag-exist mga grupo. Kag kung may ara gid ba na ginapanawagan sang police station na ay na nga hindi gid mag-intra sa grupo kay kadelikado ka K5 JP. Pati pala magbunanay.
0: So sa sagwa ni sila natabo ang pagbuno ka K5 Red, anong ginggamit ka patalom?
1: Hindi matumod sa ato si Diga Kapulisan kay sang natabo ini antes mo natabo ining krimen, may ara sang komisyon nga natabo kumbaga pati kwandira nang sabtanay ang may ara sang
0: diba si siguro ka K5 Red si Taay blalinga no tulok mo. Oh, duma mo na blalinga no tulok mo yan mano ka gidok labanan na mo na bi ka K5 Red mo. Ay, duno nga ang tao na lang inantuloko, no? Ikitaya guru rin, di ba? Wala man tayaga lain niya ginatulok mo, Red? Gatulok naman, Pang? Gatulok? Kagkabalo ko sa ginatulok mo, Pang? Gato, normal naman na magtulok-tulok, bala rin. Ah, balo kaya, Papang, lain, may angki sabing pagtulok, dipindi man, eh. Kaya ba siya number one, kisa gila mga lalaki, bla, kagi ko na rin nga, ara ko rin sa CR. Sigurano niya yung ang laki, kinapa niya gatulok sa akon man. Tidugangan pa ya, papangas ang una, bay, wala pa ko yan nagbalik sa Ginoo. Ginatulok, kiko sa CR. Ay, kay galiya, jugi, saya galiya, pang. Tingala ko yan nga ginatulok, kiko kundi ko yan mangihi. So ang punto na yan, Red, kaysa ginatulok, iba siya nagwapuhan man siya sa imo. Oh! Babalaan mo na yung mga panulok, ang pagtulok mo na kaysa pang balaan mo man kung dumahulam kwarta. Di ba? Ang mga panulok sang mahulam kwarta, kaysa balaan mo na. Nga, ah? Kido ka, kaysa bala pang, basta man, bisan pang chat, gani isang mahulam kwarta. Yamig, how are you? Hey, kamusta ka na sa abroad? Okay ka lang da? Oo. Eh, nawiglawig pa na yan, kisaya. Kaya may ara, kisa ka mayuhuya-huya. Mamuya, kamusta ka na? Ay, na-miss ka man. Saan ako mapuli sa Pilipinas? Yalabay pa akon. May kurta ka na. Kisa mo na, Red. Again, ikaw yakon manulok. Kaya papang, balaan ko yung ginapang tulok mo ya. Si Berto, balaan ko man kung si Berto manulok. Ah, di ba la? Di ba la, babang? On.
1: Kimya, ragin din ng mga bagay, kifem shape, ganami, kidya tulukon, kaya mo na kisa, ara
0: din, kaya, hoy, maghalong sa joke, ah? Oo, bala, kanda ko na nung bagay, yung ginatulok mo niya, basta ako, yapang niya. Lain na ya, kung yung mga pagtululukan, subong niya pang, lain na ah. Pero amo na grusiling ko Red, basibla sa pagtinulukay, nagsitaay, and then buno na yun, tigaling amo na i-read no. Ang nami, tani, abi ko ng mga kabataan, bla, kung mag-inaway, gidman, bala, tani wala lang armasanay, no?
1: Kay actually din kay MJP sa natabo ni ang komisyon do na tiklo danay mo ning ila sa legalisasyon na natumba ini kay MJP ining 12 anyos nga suspitsado kag timing man kay mi nakita da sa kunong kwan taliwis nga bagay.
0: Ha? Nakita yan taliwis nga bagay. Mayo lang kay hindi do. Ahay kung kisa dupol lang available. Dupol nga ano Red, dupol nga mga kahoy. Naan! Tibod like isa kung wala ka na available kisa nga mga armas, isa asalan balapang. Ari guro yan namin ang isa rido, dapat guro sa tubang eskwilahan, bisan mga asal-asal ng pang-imonitor na sa eskwilahan. Kaya ang iban nga asalan, kadanya pang ka mga dalag ko. Maila na yan kung mga ang baligya mo, bi, kwan lang niya. inang
2: motosino.
0: Otosino kay gagmay lang niya kag nipis nga asalan. Anaing ko mga paasang manok ang baligya pang kag pitso, kag mga dalagko na niya sang pang ti dapat guro kina monitor man ano. So wala mabalaan kung ano nga klase armas ang ginggamit.
2: Wala may baluan
0: kay. Din siya naigo sa pagbuno. Din siya naigo.
1: Ang naigo si Nick FMJP ang iya sining tuo nga kamot kag ang wala nga bahin sing iya sining kilid.
0: So meaning kung tuo na kamot may defense wound na sagang niya pa, nasagang.
1: Oo.
0: Tima yun na lang niya papang kay wala mapuruhan. Imagine na kung pagbuno sa kilid na igong atay o naigo ang kidney.
1: Oo.
0: Ting problema ni mga ginikanan, wala man pagdumot, mga paryente ginikanan, why man?
1: So far sa monitoring sa kapulisan, police station na KFMJP, wala man sang tumot, progalikiti, why nagahatag kumpiyansa, ining DepEd, ginpaidalom ni sila sa modular learning, agututi mapakalma lang anay, ining kainit siguro sa mga himata KFMJP, kagti ginakuan kini ang modular learning. Why lang anay, kag wala pa man sang assurance kay FMJP kung saan ulit sila makabalik sa face-to-face classes. Iti imbestigara ka mga hubin pag FMJP.
0: Kamakon mo, sang edad? Tang?
1: 14 years old?
0: Sang 14 years old ka pang ano yung imo yung maginakalingawa now? Kay sang 14, sang 14 kuya balapang, lain niya nga ako, niya nga focus. Ay, kampang-ampang pa kuya mga amon, ayaya nga mga time niya, 14 kuya, gahimo pa kuya tarak-tarak, kagmaguyod-guyod. Tiyan mo to siling kusang una eh, balay-balay man eh. Ah. Gamo ka manaw?
1: Oo, ang traktara ka FMJP ng chinelas, malagi na umura guma sa traktara.
0: Na! Ti din ang mas ginakawilihan mong balay-balay o traktara?
2: Ang balay-balay.
0: Siling ko gidaw. Oo. Ay. Ambot, oo, tsakto na, kagi ka papang sanguna, garki la ka kumik sa tupad mo balay, tag 25 sintimos. Sanguna, bala pang garki la pa kuya kumik. Oo, si Mang Manang Bibing, disinal burda na mo man aguro, mga kaedad-edad, tabla. Sanguna, sa tupad balay namon pang, may halayan na da, nakapilo na da, nakasabit ang mga kumiks nga, wakasan, aliwan, wakasan, ano pa na ang mga kumiks da. Ginaarkilahan na tag 25 sintimos kag ginabasa. Oo. Di mo nasunguna nga kalingawan, kuya. Pero, you know what? Ako yung ginalingawan.
2: Makita, gini
0: na. Halong sa joke, No guy da.
1: Gani.
0: Oo.
1: Ganik FMJP. Pero Drake FMJP, yung muna ganik nga do, siguro sa epekto mo sa social media, FMJP, kaya dapat arang ginagitikanan, ginpirmi, agad mag-guide sinis sa mga kabataan, kag ini gamay lang yun siguro nga tinulukay, nag-resulta na yun sa kumusyon ng FMJP. Pero ginapapag-on karon sa Subag National High School, sunod sa DepEd Bacolod, ining siguridad, gina-check na hindi ang kadabag kay FMJP, agad matanaw kung may mga balon, tara sila ka mga kutsili.
0: Tiyama, kung mo yawan ka na damo-damo. Hamakon mo papang ka damo-damo. Damo-damo sa guard. Ti mag-ano? Gaginutok sa kwan eh. Pagsulod sa aga eh. Ti isa pag-indiguro. Why labot sa guard? Kung na kuya, suggestion ko ha. Why labot sa guard? Pag-abot sa sulod sa classroom, ang maestra, masurprise check. I don't know. Hindi man nag-grow invasion ng privacy sa mga kabataan. Kasi gusto mo lang ni Muya masurprise check. Okay. Klase B sa math, abi. Ya, dali lang, ma-surprise check ko. Oh, may dala ka lang da, ya, baby, papapanga, kwanda, nga kung ano da nga stick da. Ang lalaki nga maestro, among ma-check sa lalaki, nga bag. Ang babae nga maestra, among ma-check man sa babae, bags ang babae, lang tawon lang pang. Kibasi may mga pitsikorno nga unod, may mga, di bala? Oh, kita dapat ang mga, nan, amo na iba nagligat, may na sumbagan mo ito gani pitsikorno.
1: Oh, dito sa may kwan, kikifang JP, dara sa Vista Alegre.
0: Na. Nga, sa muna yan, nung unod, siyang bag mo pangaw?
2: delikado na kitang safety. Ako maigo niya ang guyas ang kwan.
0: Ha? Buka
2: niya.
0: Tira! Pero ang pamangkot ko gani, ano yung unod sang bag mo sang una?
2: Ako wala na kay MJP, ha? Mga papela na iya kang bullpen. Mula na kay MJP. Lapis, amo na kay MJP.
0: Lapis, ha? Di istoryan, tapako na nung unod siyang bag ni Berto?
2: Ano?
0: Hindi na, hindi na, hindi na! Hindi na, ha? Bahala na tayo ko na nung unod, Berto.
2: Yan. Pero may balo na siya ko ng MJP nga DTX Herbal Oil.
0: Na, ha? Do ka init man ang ipang gamiton man. Do ka liniment. Yeah. Anyway, namin na panguluwa plus a plus ang iya itong bulo badminton, blakapon. Oh. Amigid mayo. Sige rin ah. Importante, ang ginimo subong intervention sa eskwilahan, wala sila anay sang face-to-face classes ining duwa. Yes. Kay kwan lang anay modular learning lang anay internet kamo dabi oh di ba kun ano lang da and then after that pag okay nang tanan i-patch up sila i
2: oh yes correct ah. Dependent kun sila kuno mga presyo kan mga minor di edad pero panalo may pag ano kwan blood do orientation or debriefing kay MJP
0: ang
2: dapat i-chindigit sila sa mga kabataan nga sa lagi nihimo nila nag-agud mag-aidan sila sa gusto. Kamati kalabanan diri kay FMJP, ang ginikanan ko kay sa paglambos sila diri pang dumot-dumot ang mga ginakuan ginatanaw sa kapulisan ni kay FMJP.
0: Sige. Anyway, sige.
2: Peace number kay FMJP, ato sila ng balita ka madulog sa programa ng 11 Mbps kinadulog sa ato sa Power Trio ang aton sila ng DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ang aton man sila ng DTX Beauty Soap sa mayko na nakapanit pihara sa kalap-up muni po kag acne magamit lang DTX Beauty Soap nasig ng resulta maging kutis artista ka pa kag ato sila ng DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kaupon si Patrol ng K5 Coral Day. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red Salgado, Chief Red, sa imo sining balita. At least nakahimo sang pamaagi ang eskwilahan nga likawan ng anay nga mag kinit anay sila kay basi mag binalusanay naman. Daw modular learning lang kuno anay. Modular learning, gaan lang guro assignment da. Hasta nga bag-okay na sila nga duwa, eh basi patch up man patawag mga ginikanan kag mag-inistoryahan ay. Di mo nabla siling kutan, iwala lang armasanay, no? Kaya hindi mo nablam dulak isa mag-inaway. O, oh, ginaway, gini mag-utod. Kung kay isa may arag ginayang may mainaway nga mga estudyante. Wala ta ni armasanay. Wala armasanay. Kay ti makapatay niyang armas mo. Oh, baby, jarabun noon, kaya imo. Tiyama, kung muna yung 12 years old, mamuno, 14. Amo na ganit pa dayon, yapon ang debate nila subong. Ano bala ang dapat timoon sa pangilinan lo? Atuli ang ginalantaw ko mga comment, tsakto man biya. Nga kung kaisa, bangod sa aton nga fake news, nga ginahambal, nga wala sang accountability ang mga minors, tidira kaysa nagasugod nga ang mga minors ta, nakahambal man nga, sa nabatian ko wala accountability ang minors. Actually, may ara. Oo, pwede gyapon mafailan kaso, magkakinsi pataas. Buti, something must be done. Iti mga mainalamon mo ng kongresista, tada, abiton inyo na mayo nung mayo sana sa aton nga layi. Oh. Kay kun ako yung pamakoton sa akon yung opinion ha, ang 15 year old subong lain na sa 15 years old sang una. I don't know kung ma-agree ka mo. Ang pamatasan subong sang 15 anyos lain sa pamatasan sang 15 anyos sang una. Oo. Sang unang 15 anyos yagin ka. Tubigan na ipanayagani 15 anyos ang unaya katubigan na galigo kami sa suba 14 anyos gapaligo kami sa suba gatubigan na ga kwan ga Mike Sibirino ga dalas ang ano na bla ruida kagi paligid-ligids dalan oo pero subong ang 15 anyos ay abaw may nagapang rape oh may 15 anyos gapang rape Gapang, ay bay gapangawat na biya. Oo. Lain na subong ang pamatasan sang mga kabataan sang una kag kabataan subong. Oo. Ang lain pa, there are people nga nagagamit sang sining layi agod nga himuo nila. Oh, nga makabinipisyo sila. Anong bot ko silingon? May mga ginikanan kaysa nga suguo nilang bata nga mong mga wat. Kaya kabalo sila kung ng bata mga wat, hindi pa pailan kaso ko no. Hindi mo nang ilambal. Kalabanan kaysa sa mga ginikanan nga mga tunto, ang ila kabataan, suguo nilang bligya siya bo. Ang ila minor nga bata, daw mo ning suguon nga mong bligya to siya bo. Kaya ko madakpan minor. Dibla? Sungga palain kisa sa sininglaye, it's not ng kabataan lang ah. Ining mga may mga utok na nga amuya ang gapangita paagi nga makuhaan lusot, matangitaan lusot para kay mo sa mga anomalya. Gamiton nilang minors na di dapat tunan ini. Why ko gasiling ang lain ng laye? Why mo ko gasiling ang maayong laye? Dapat tunan. Kaya tiyan mo nang ipikto, ha? May nagpinaniro, ganito nga mga kabataan. Dumduman nyo sa una nga may isak doktor sa Bacolod. There was one doctor sa Bacolod nga friend ko gid. Sang medre pa ko sa una, ga-cover ko na sa iya. Oo. There was one doctor sa Bacolod nga ginpatay sang minor. Dumduman nyo na. I think the minor was 17 years old. Kagin butang niya pa ang cellphone sa babaw, kagin cover, kagin record, paano nila pinatay itong doktor? Oo! Timakon mo na? Ang lain ba to sa mga nagpananiro to sa Tacloban? Ah, naging istoryahan ay pa sa chat, gani mo? Balo ka nung istoryahan nila sa chat? Kung ilagin man to conversation, ha? Kaya ba't na-recover ang cellphone kag ginlantaw? Ginpaabgip ay dalom sa forensic examination ang ilang sinichat exchanges? Balo ka nung inaistoryahan? Ginastoryahan nila kung ano ang mangin resulta sa ilang ginhimo. Ginistoryahan nila nga hindi sila mapriso, nga ang accountability sa minor, hindi amuna ka lala kumpara mo sa mga dalagko na. It seems to be that ginapangitaan nila lusot ang layi. In other words, ginaplano nila kung ano mga konsekwensya. Di paano nakaroon nga isa ka minor nagaistoryahan ay about layi, kagkabalo sila mangita kung anong hindi sila matamaan. Ay, ambot lang what happened sa itong kalibutan, no? Ay, Diyos mio. Ang ini nga balita ni Dulong sang DTX 500 we talk kay ina about CKD and AKI. May duwa bi ka mga problema sa kidney nga aton dapat talungan. Ano ning AKI? Ang AKI is acute kidney injury. Ang isa is chronic kidney disease. Duwa ka mga problema sa aton kidneys nga makaguba sa kidneys. Ang AKI or acute kidney injury, amo ni siya nga gulpi lang bala maguba kidney mo. Oh, paano? Medication. May ara ka na bigin inom nga bulongan nefrotoxic. Nasubrahan mo sa inom, nasubrahan mo sa dosage, na-overdose ka, naguba kidney mo acutely. O ano pa? Infection, kagaw, bacteria, may UTI ka na napabahian mo, nagsaka sa kidney mo to, naguba kidney mo. O, dehydration. Inabalang nasubrahan ka sa kauhaw nga huwag ka niya kainom tubig, nalupot ka dabi na kung ano da. Huwag ka na kainom tubig after that, na-dehydrate ka, so maguba man ang kidney mo. Pero importante sa AKI, pwede niya ya masolusyonan kag ma-repair pang kidney mo. Di man ma-repair ha? Kundi masolusyonan nga makabawi pang kidney mo kag maayo kaliwat. Because acute lang siya iya. Oh, gulpyada, pwede pa ya masolusyonan. Example, na-infection na dahil ang kidney mo. Oh, eto, siyempre inom ka lang antibiotic. After that, maayo, okay lang. May damage gamay, pero hindi maglala. Ang problema is ang CKD. Chronic kidney disease. Amat-amat. Duwa laman causes ang CKD. It's either hypertension or diabetes. Either diabetes or hypertension, amo ni siya ang causing chronic kidney disease. Amat-amat niya. Tinuig, binolan, tinuig, dekada. Pag may ara ka sang diabetes, maguba ang kidney mo amat-amat. Ang lain sa CKD, once ka naguba ang imo kidney through CKD, Hindi na niya maumpawan. Hindi niya maumpawan. Especially diabetes. Ay, abaw. Hypertension. Taas imo BP. Ikagubas ang kidney mo na. So, nanami. Mag DTX 500. Number one nga pangkontra sa diabetes. Ah, number one is they are not medicine, ha? And klaruhon ko lang, hindi DTX 500, hindi niya medication. Hindi siya medicine. Food supplement. Food supplement. Nga makabulig suplemento sa imong kinakaon, agod mahalungan ang kidney mo. Oh, DTX 500 kag Mighty C every day for your safety. Genevieve Duay, Ninita Bandola Carpio, Liv La Corte, Ninita Bandola Carpio, Rumar Duran, Juna Duga Duga, 174 live viewers kita. Thank you again sa inyong pagsuporta. Now let's go. Sa sining isaman ka na tabo sa isa ka eskwilan, we'll talk about isa ka computer college sa Bacolod. This is not to condemn the school. Ganta lang sa gamay nga background because I was not here. Why ko program sang naglupok ining balita. Dumduman nyo that there was a time nga ining mga estudyante nga magagraduate ani, hindi lang kay 100. Damo! Imagine nun sa report, 160 ka mga estudyante ang magagraduate kung tani. O galing, wala do hindi sila sa kaon, kagbabalsyon, nga iniging kainit sang Bacolod City Mayor. Naging kainit sang congressman. Di ko nikaw, bikarong ginikanan, bata mo yama. Nantawa ba lang trauma, sina? Bata mo hindi saka. O, hindi ka saka, hindi ka graduate. Sakit, ina, number one, sa ginikanan. Imagine nun mo, yawan ka gastos bata mo, private school pa naman. Tapos maabot yung time yung ma-graduate, hindi galing ka graduate. Kaya hindi pag-graduate ton sa eskwilahan. For whatever reason, oh, sa mga estudyante mo man, imagine, yawan kaya pangabudlay. Do sa anong bala nang ang imo yung mga upod, mag-graduate na tapos ikaw yung wala. What is the reason kung why ka graduate? Ah, why gin pasaka? Or hindi pasakaon, I mean. It's because why kuno kabayad? Why sa may binayran? Di according sa Department of Education, oh, may ara kita sang isa ka ruling, alright, nga ang mga unpaid balances, kun hindi mo pagpaintrahon ang isa ang estudyante sa isa ka school activity bangun wala sa kabayad sa iyang mga kautangan, hindi pwede suno sa DepEd policy. Ang mga eskwilahan are not allowed, o sa mga ginikanan, you listen, mga parents, ang mga eskwilahan hindi ginapahanugutan or wala ginaallow sang DepEd nga ilapunggan ang mga official documents kaangay sang diploma bangod wala makabayad ang kabataan. Wala makabayad ang ginikanan. Hindi kuno pwede or pwede sila ka withhold. I stand corrected. Pwede sila ka withhold. Pwede nila, I mean, hindi ma-release ang diploma. Again, ha? Sulitin ko. Pwede nila ma-withhold nga hindi ma-release ang diploma. Pero bawal nga hindi mo ya pasakaon sa stage. Hindi mo pag-graduiton. Pwede lang na yan pag-graduiton mo na after that. Oh, hindi mo lang ya pag-release ang diploma after. Dibla? O, amuna? Dito sa ano, bla na yung hindi kaya saka? Amo man gini kinalainan sang buot ko sa mga eskwilahan kay dumduman mo na sang una nga may eskwila ka, hindi ka lang kabayad, hindi kaya kakwa exam. No permit, no exam. Tani pakwaon nyo lang exam, hindi lang yung pag-record. Dibla? Tani pakwaon nyo lang ya exam ang bata, hindi nyo lang ya pag-i-record. Kay hindi man tanan nga oras, may kwartang mga ginikanan. What if kisang ginikanan na wadaan ubra? What if kisang ginikanan may emergency, may medical emergency, may gindala sa hospital? What if ang ginikanan na bahaan? O gimpatindog anay balay, gimpa-repair sa balay ang ilang inubayad sa eskwelahan. Hindi nyo lang patani pagpakwaon niya, pagpakwaon nyo lang exam, hindi nyo lang mag-record. Kaya nga, at the end of the school year, at the end of the semester, baydan mo man agyapon. Kaya hindi mo man agyapon, makapa-enroll, kaya hindi mo itong baydan. Hindi bala, tsakto ko? Pag nag-untat ka eskwela, kay wala ka ginpakwa, exam mo ay kakabayad, at the end of the semester, bayran mo man tugyapon ang bilog ng semester, bisan way kanila ginpakwa exam. Di ko din na failure kaya imo. Na failure kaya imo kay wala ka kakuha exam, kay wala kakabayad. Pero tani ko ginpakwa nyo lang na yung exam, bisan wala kabayad, ginpakwa nyo lang exam, wala nyo lang gin record, i-hold lang anay ang record. Kundi sa iya to nga pagbayad, may grade saya. It's very unfair. Bayran mo man gyapon nga hindi nyo pa kuhaon exam. Di ba? Kwantang balita from Wilson, dumalangalang to sa Ura, Sunao. Magbalik na lang ko, Guru Suna.
3: Grabe po.
0: Kay, di ba, Adrian, mauntat na 5 minutes before? Oh, balikan ko lang si Wilson. Kaya gusto ko niya nga tani. Man ako naging estudyante, and when I was a student, ako ang nagapeskwilas ko, glingon ko. Ang problema mo ni, hindi ka kabayad, examination day, hindi kagidya pakwaon exam, kay no permit, no exam. Tani, amo ni, ang palibugan sa aton nga mga congressman, nga tani, ibawal gidyang eskwilan, especially private school, nga kung hindi ka kuha, hindi ka bayad ang bata, wala permit, hindi nyo pakwaon exam. Anyway, kung ako yung teacher, wala kabayad yabing bata, wala permit, pakwaon ko yan. Kung akong teacher, ha, pakwaon ko. Kayo ay kakabalo sa mga circumstances. Sige, totoo, kuha da. Kuha da exam. Ang imong grado ako ng taguon, ang result. I-release ko lang ni kung may ara ka na, makabayad ka na. Kay kung kaisa, hindi makakuha exam ang bata subong simana, kay ang kwarta, maabot pa sa dason simana. Timano ginanga, di ba? Pakwaa lang anay exam. Pag-abot sang kwarta sa dason nga simana or the following week, di bayran niya? Di nakakuha na saya exam? Kay hindi bala tanan, bala automatic ang kwarta ara. Di ba? Hindi tanan nga oras yung may kwarta kay inugbayad. Ang iban sa nang nanay ato sa abroad ho, gapangabudlay ito trabaho. What if kung naghilanat, ginmasakit ang ginikanan, wala maswilduhan, eh siyempre hindi ka bayad bata niya? Hindi niya pakwaon exam, a failure? Namuning dako nga problema nga dapat solusyonan. Pagbalik na ko nun istoryahan, tani kitang may update si Wilson nga daw ipasira, gi ko nun sang bakulod kung hindi nila masubmit ang mga necessary documents, kita wala sila gali ako ng business permit. Ay, oo. Mapos kita na for commercial break. Thank you sa inyo pag-upod sa first portion sang 11 Mbps. Nakasinto si Tintay Utso, kita nga live viewers for the first part. Sa ton sa niyang program, ay naka 180 tao ah. Hay. Sige, salamat gid. Pagbalik ta storyan tani. Kag ining ano ning RSSI man? Ini blang sapat nga pisting gapanghalit subong sa mga katubuhan to sa surho nga bahin sa Negroso. This we are going to talk about when we come back. Ang oras alas 11:54.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500!
0: Ako si Jean Paul Hineros. Istoryanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
5: Wala ka dapat kadlokan ah.
3: ko nga magka colorectal cancer kun taas antioxidant
0: may kun
3: maimol ka man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sir purity kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masalingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bla nga sobra katamis pagkaon no sobra katambok sobra nga ugtas. Mm-hmm. Isa man sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
0: Puting ugtas.
3: Napangakig. Of course, damo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Asa. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may TC kag pure C.
0: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Miel, kag ini mo ang mga masunod. Environmental factors, kaagay isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo.
3: Mm.
0: Again, ang asos ng sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens.
3: Mm.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Mil.
3: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
0: Grabe, no?
3: Grabe nga, makapakancer. Sobra na guru 100 kabisis natin, ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga, hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, Sir Boy, no?
0: Oo.
3: No? Inumin na lang DTX 500 kag mighty C or pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
5: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga una.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
3: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, Sir GP, mas maintindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag MITC agon malikawan ang mga cell mutations.
0: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, mayuma. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sa DTX 500, MITC or pure C.
3: Kalabanan sa colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sa colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaangay sa adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permina mo na ginabalik-balik pag may magtubo ng bukol, hindi pa ba iinom na dahil DTX 500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
0: Sige, hubag na
3: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo ka, gakutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So, beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw and stay cancer free.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sang imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM. puti na naidulot sa akin.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Ernie Foras, isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
13: K5 News Philippines.
12: Sumasayo ang MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
12: MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
11: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Medalista sa Palarong Pambansa 2026 ng Region 10 na nakatanggap ng dagdag na cash incentives. 141 solo parents sa Malaya tumanggap ng 6,000 na cash subsidy. 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Capiz, isa sa pinangangabahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Samantala, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago, Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga, Leyte. Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Sumukong sospek sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo, Isabela, sa sampahan na ng kaso. At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Cebulan Negros Oriental Courier arestado.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, medalista sa Palarong Pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. Ang kampyon, nabalitan niya. Atin sa atin ni K5, K. Buscaino.
14: Nakakuha ang mga medalista ng Palarong Pambansa 2026 sa Region 10 ng dagdag cash incentives. Inanunsyo ni Regional Development Council Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang karagdagang insentibo sa kanyang State of the Regional Address noong Hunyo 30 ngayong taon sa USTP Cagayan de Oro City. Nakakuha ang Region 10 ng 27 gold medals, 31 silver at 31 bronze sa Palarong Pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Malugod itong tinanggap ng mga atleta ng Northern Mindanao ang cash incentives. 200,000 pesos para sa dalawang atleta na nakapagtala ng bagong record. 100,000 pesos sa bawat gold medalist. 50,000 pesos sa bawat silver medalist. At 30,000 pesos sa bawat bronze medalist. Hinimok ni Governor Waminal ang mga atleta na pagbutihin pa ang kanilang performance sa susunod na Palarong Pambansa.
15: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Samantala, 141 solo parents sa Malay tumanggap ng 6,000 cash subsidy. Detalya ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
16: tumanggap ng tig 6,000 pesos na cash subsidy ang 141 na kwalipikadong solo parent sa Bayan ng Manay para sa first quarter ng taon o mula Enero hanggang Hunyo. Isinagawa ang payout sa covered court ng Barangay Argao sa Malay sa pangunguna ni Mayor Floribar Bautista, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, bahagi ng kanilang patuloy na programa ang pagbibigay ng subsidiya upang masuportahan at mapagbigyang kakayahan ang mga solo parents sa pamamagitan ng tulong pinansyal at iba pang serbisyong panlipunan. Layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa kanilang mga pamilya at komunidad. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
17: MC Network News.
18: Mighty C Network News.
11: At 14 na mga dayong mangisda huli sa Iligan na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Balita hatid sa ate ni K5 Gilbert Basho.
19: Nalambat ng mga otoridad ang 14 na dayong mangingisda mula sa Occidental Mindoro matapos na mahuling nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa municipal waters at nasakop ng Magsaysay, Palawan. Ayon sa Magsaysay Municipal Police Station, namataan ang grupo habang nagpapatrolya ang mga pulis pasado 6 ng gabi sa karagatan ng Barangay Alcoba. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang puti at asul na bangka na ginagamit sa pagpasok sa karagatan ng Magsaysay nang walang pahintulot. Naaktuhan din na gumagamit ang mga ito ng air compressor bilang breathing apparatus sa pangingisda na ipinagbabawal sa ilalim ng mga lokal na ordinansa. Bukod sa 3 air compressor, nakuha rin ang 12 rolyo ng hose, 12 diving mask, 12 spare gun, 12 pares ng improvised foot paddles, 12 na improvised flashlight at tinatayang 150 kilo ng iba't ibang uri ng mga isda. Dahil dito, mahaharap ang mga nahuling mangingisda sa mga kasong paglabag sa Municipal Ordinance No. 2010-079, paglabag sa Tax Ordinance No. 116 Series of 2013 at Municipal Ordinance No. 2020-239 na nagbabawal sa pagpasok ng mga transient fishermen upang mangisda sa municipal waters ng Magsaysay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: The Network News.
18: Mighty C Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capiz, isa sa pinangangambahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
20: Isa ang lalawigan ng Capiz sa pinangangambahan na maapektuhan ng Super El Nino ngayong taon.
21: Ayon kay Engineer Jimmy Iledia Jr., Senior Agriculturist at DRRMO Focal Person ng Department of Agriculture Western Visayas, tinatayang malaking porsyento ng mga palayan, maisan at palaisdaan sa probinsya ang maaring mapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagmonitor ng ahensya sa sitwasyon upang mapaghandaan ang posibleng maging epekto nito sa pagsasaka. Hinikayat rin ng DA ang mga magsasaka na magsagawa ng mga climate resilient practices kagaya ng pagtatanim ng mga halaman na may kakayahang makasurvive sa El Nino dahil sa mababa na pangangailangan sa tubig.
20: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
11: Samantala, dating Vice Mayor na Abuyog Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga Leyte. Balita hatid sa ate ni K5 Carol Medino.
22: Kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang 2 bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte ay ang dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte na si James Buhol at ang kanyang anak na si Carlo James Buhol. Matatandaang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa imbestigasyon, tatlong kalalakihan ang itinuturong sangkot sa krimen kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilya Buhol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga sospek kay James Buhol. Sa araw mismo ng insidente, nagpadala pa umano ng mensahe ang mga sospek sa anak ng dating BC alkalde na si Faye. Ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya ang mga biktima, ngunit ligtas ang mga ito. Kinabukasan, nangako pa umano ang mga sospek na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Noong Hunyo 28, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwalaang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpo ang inabandona sa Sityo Bugho, Barangay Tingib, Basay, Samara. Sa parehong araw, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga sospek sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka HAH5228. Sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules patungo sa Matnog, Sorsogona. Kalaunan na natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux sa Sariaya, Quezon Province. Patuloy naman ang masusing imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot ang mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
11: Gayun din, Barangay Tanod, nananaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan, Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Chojen Morillo.
2: Sinampahan na ng kasong homicide isang 56 anyos na Barangay Tanod kahapon Martes, Hunyo 30 dahil sa pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang 44 anyos na lalaki matapos pagsabihan dahil sa curfew mga bata sa Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Captain Jaime Nerviola Jr., officer in charge ng Pandan Municipal Police Station, kanyang ipinayag na nangyari ang insidente noong Hunyo 28 na magpatrolyang tanod sa kanilang purok dahil may pinapatupad na curfew ang barangay alas 9 ng gabi at nadaan ang naglalaro sa labas ng online games ang grupo ng kabataan. Agad niya itong sinabihan na umuwi na, subalit pinigilan ito ng biktima na nasa lugar dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Dagdag pa ng hepe na una nang nanuntok ang biktima at hinampas pa ng kaway ng suspect dahilan upang gumanti ang suspect at sinaksak gamit ang kutsilyo ang biktima na natamaan sa kanyang tiyan. Naisugod pa sa malapit na ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Habang sumuko naman ang suspect, na recover ang isang 5 to 7 inches na kutsilyo na ginamit sa krimen at isang kawayan na isang metro ang haba. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
11: Samantala, sumukong sospek sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo Isabela sa sampahan ng kaso. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5, Dan Chavez.
23: Mahaharap sa kasong homicide ang suspect sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaking natagpuang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang sementeryo sa Barangay Daramuangan Sur, San Mateo Isabela. Matapos ang masusing follow-up investigations ng kapulisan kung sa umanong sumuko sa mga awtoridad ang suspect at voluntaryong inamin ang ginawa nitong pagpatay sa biktima na mismong kaibigan at kasama niya sa pagbubukid at pagtatanim ng palay. Ayon sa salaysay ng suspect, matagal na umano itong may kinikim-kim na sama ng loob sa biktima dahil sa umano'y pananakit nito sa kanya tuwing nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Samantala, bagamat nakahanda na ang kasong homicide na isasampa laban sa suspect, ay kukonsultahin pa rin umano ng mga investigador ang korte kung posible pa itong maiakyat sa mas mabigat ng kasong murder. Sa kabila nito, ay patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng kapulisan ng San Mateo Police Station sa pamilya ng biktima upang maibigay ang isinisigaw ng mga itong hustisa para sa kanilang nasawing mahal sa buhay.
24: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
11: At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa sibulan Negros Oriental. Courier, arestado. Detalye ng balitang yan. Hatid kay K5, Shara Humilio.
3: Isang lalaking iniulat na courier ng ilegal na droga ang nahuli sa ikinasang Barbas operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos makuha ng mga otoridad. Ang hinihinalang shabu na nakakalaga ng humigit kumulang 7,140,000 sa purok sa barangay Magata Sibulan kaninang madaling araw. Kilala ang suspect na si Hazanor alias Nuknuk, 35 anyos, residente ng Tamparan, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay nagresulta sa pagkasamsam ng 1,050 gramo ng ilegal na droga na galing umano sa Mindanao. Sa panayam, inamin ng suspect na inutusan lamang siyang ihatid ang mga kontrabando para ihatid sa Bacolod City. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: YGC Network News.
5: YGC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabalang United Nations na maaring umabot sa 3.6 billion US dollars ang magiging epekto ng kasalukuyang Ebola outbreak sa ekonomiya ng Afrika at magdudulot ng pagkawala na humigit kumulang 300,000 trabaho kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng sakita. Ayon sa UN, kamakailan ang paglaganap ng naturang strain ay wala pang aprobadong bakuna at posibleng humantong sa isang malawakang krisis sa tala ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo. Umabot na sa 1,307 na individual ang nahawaan ng sakit at mahigit 300 ang nasawi mula nang ideklara ang outbreak nitong May 15. Batay sa tatlong senaryong inilatag ng UNDP, tinatayang aabot sa $1 billion ang magiging pinsala sa gross domestic product kung mananatiling kontrolado ang outbreak at sa Uganda. Sa pinakamasamang sitwasyon na kung kakalat naman ang natulang virus sa iba pang bansa gaya ng Rwanda at Angola at sasabay pang pagtaas ng presyo ng langis sa dulot ng krisis sa Iran, posibleng umabot sa $3.6 billion ang mawawalang ekonomiya ng Afrika at daan-daang libong trabaho rin ang posibleng mawala.
4: YGC Network News.
5: YGC Network News.
11: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik na kay K5 Alan Catalan, kay K5 Melmar de la Cruz at kay K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM. K5 News FM.
5: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

19 minutos, magaling at satak ng alas 12 sangod to. Balik na ta sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo ang kurman. Mikos-mikos kita, mga insan! Kim Ariosone Flora, Jonah Duga-Duga Merlita Malvas, Michael Severino, Rumar Duran, Jovelin Maghari, Ian Mondihar sang Mr. Broast Chicken,

Lita Malbas. ...129 live viewers kita. Hoy ang birthday girl, i-greet anay. Ara na dai, Ridrian, ready na. Ridrian, ang picture sa birthday girl.

0: naginup the 90, no? Do si Tintin ka man gyapon. Wala gidya kinalain yamang. Same jamox. Ah, nagdunagwapa ko nagigani yotin niyo. Kagkanami, balaya si imo. Tin kay ara, gidya yung gatupa, gidya yung pamahaw. May pizza pie. May ice cream. May ano pa to, may french fries. Ekonomi man yan. Tin, happy happy birthday sa imo. And we do hope damo pa nga mga birthday ang imo sini nga isaulog. Kag kabalo ka naman basta birthday mo tin ah. Ang pakaon ara gyapon tin. Oh. Kabay nga ang imong kaalwan hindi na madula tin bisan mamana ka sa ulihi alwan kag gyapon. Nabisan pa may balaklon ka nga gatas. Pag birthday mo mapakaon kag gyapon sa amo na. Unahon gig kami anay tin before anything else ah. May mga balayran ka sa ulihi, balayran sa balay, balayran sa tuition, balayran sa kung ano. Hindi anay pagpamairitin na. Pakana kami anay ko kada birthday mo ah. Talagsa lang man ah, once a year. Dapat kinasuptan mo na itintin niya. Siya ang amon nga finance officer, Justin, Ma'am Justin Tavera. Tin, happy, happy birthday sa imo. Ay, birthday magaling ni Ma'am Milo na, uy, ang sister ni Doc Ramil. Ara, da, ay, ara galing ko. Ma'am Milo na, happy happy birthday sa imo. Ba, si imo to, ma'am, ang papamahaw, ma'am? Ginangkon lang ni Tintin? Hindi, hindi. Ma'am, Milo na, uy. Milo na, uy, novenario. Ah, si Ma'am Milo na. Siya ang sister sa amon nga, CEO, si Doc Ramil, uy. So ma'am, happy happy birthday gid sa imo ha. Kag sa tanan nga kasulog sa inyo kadlawan subong adlaw, happiest birthday sa inyo tanan. Standby na Wilson, ara na si Wilson, naka-standby na. Ibaloon ta kay tumiara sang pinaka-latest update halin sa government center. Sang siyudad sang Bacolod, angot sining posible nga pag ano ni closure gid sang eskwelahan. I'm not sure ha, pero daw iga sanction gid kuno sang siyudad sang Bacolod ang AMA Computer College sa tion nga hindi sa gyapon nila ma-secure ang business permit. Chaktuman kay ti gahimo kaya sang negosyo di sa Bacolod kadugay na kamo ga negosyo da wala kamo ga business permit. Oh, why nyo liya ginhimo ang inyong mga katungdanan bilang negosyante sa Bacolod? Katungdanan mo na iya nga makuha kaya business permit, otherwise illegal ka karon. Kakuha gani business permit ang mga gagmay nga mga ano ni negosyo ini pang eskwelahan nan buluthuan pangadaan eskwelahan di ba bakang eskwelahan sila niya dapat ang champion sang maayong pamatasan. Hindi mag-abo na yan, fly by night, gali kaya kaya wala gali isang business permit. Ano nang natabo? Nakakomply o wala? Ipasira o wala? Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son? Wilson?
2: Hello, K5GP. Yes. Mayroong welcome back, Mr. Jeter. So happy. So anyway, Mr. Jeter, no? Nagpadala, liwat sa second office, gini ang city legal office, no? Sa mando, sa Quiapo, ni Mayor Greg Casataya. Batok naman niya sa ANA Computer College, Bacolod Campus. Gini matapos nga, Mr. Jeter, gini-checklisting yan, gini nila, K5, ano kung na maubrasan K5, sa ini nga issue. Buti karoon na to, K5, nga...
0: Dali lang. Ano kuno yeah, ngambal nila gin testingan nilang K5 ano kuno?
2: Ngambal nila sa mga parents si FJP sa meeting ang nagpakita si K5 baka mo ano maubras ang K5.
0: So daw ginap question nilang parents kung nga ang nagpa K5. Ang sabat simple lang.
2: Yeah.
0: Kung wala kamo may ginhatag nga solusyon sa mga pere.

0: friends, naturalmente, mangita ni sila pagi, paano ninyong batian?
1: Yes.
0: Na, question. Hindi ko magpating, away nagkadto sa inyo mga parents, una, nagkadto. Nagkadto, giguro. Question, ginpamatian nyo, wala. Hindi ba na guro pwedeng in the first instance, hindi nyo pa sa kaon, kabataan nila, mariktas sila sa K5? Hindi man guro.
2: Ah, grabe po.
0: Pinakauna, guro limuon, namangkot sila sa inyo na. Question, ginggaan nyo sila sa tuluid nga solusyon? O, tiba si wala, amo na nga nagpa-K5 sila? Kaya nga mo ni stasyon, dalang pan isang mga nakita nilang hindi amo. O, ti mabasol mo bla kami nga gindang pan kami sa mga parents? O, tigo galimurahon, wala galiya mga business permit pang?
2: Ah, grabe po.
0: O, te?
1: Naan.
0: Before mamangkot, ang eskwilahan kung ano gitang mahimo sa K5, ang question dyan, anong mahimo nyo para makuha ka mo business permit? Oh, mayong aga kay Dr. Ray Islabon, akon nga buddy. Oh, gapamati subong. Doc Ray, mayong aga sa imo sang STI West Negros University. Oh. Ti arena. To ano kuno ngambal sang ano pinaka latest nga desisyon sang City Legal?
1: Balikong ko ang KPCP, no? Sang Thursday, nagpadala una sang notice of violation ang legal office matapos na matukibag KPCP na wala gali permit ini ang aside pa ni sa 2026 ha? 2022-2023 wala sila yung permit ng KPCP nga pero nagpadayo
0: 2022-2023 papang wala permit?
1: Yes, wala permit.
0: Dali lang, ano man ginpabuyan-buyanan sang admin nila?
1: Wala lang takapalok yung KPCP kaya wala ka sa may matubang halin sa ila, halin palika.
0: Palo ka, kung di ko magsala, ang ama, doon Manila based ni Pang, no? Doon dito niya sa Manila, ang ilagi dyan nga kwa, no? Ang ilagi dyan nga mga hari-hari nila dito sa Manila.
1: Manila based KPCP, so wala sa may matubang, kuri sa campus based. At ako na actually kagina, naghalima ka to.
0: Para nakita ko sa video, nagdagon-dagon ka to pasaka, sagdan. Wala kanila ginsapak? Security guard na nag-istorya sa imo?
1: Security pa lang, hindi ka nakasulo, hindi ka naka...
0: Kay bangod K5 ka? Kay bangod K5? Tindira mo na makita, Wilson, nga ang K5, may ara yasang ginauyatan nga pamaagi nga matagaan sila sang chance nga maka-explicar. Hindi tayo bias. No? Hindi tayo bias. Ginatagaan ta sila ya chance nga maka-explain. Oh, di kun sila mismo mamalibad nga maghatag sang ilang side. Di way na ta diya may mahimo. Oh, alangan na karon papang hindi pagdalon on air kay oh, siyudad na yang gambal nga way ka mo permit. Di ba? Kung ano ang ginpagwa ya sang siyudad, amo laman yang aton ginawragwag. Kung magambal ng syudad, karoon ka may permit ka mo, hindi may permit ka mo. O, karoon kayo nagambal ng syudad, wala ka mo permit. O, di ba, no, kami? Hipo-sipusan lang namon? O, ari ba yung akon, papang? Ano ka matuod? Why pa ko ni ka-program sa naitabo ni mo? Ano ka matuod? Hindi ito nila pag-graduito ng damo ng estudyante? Ang punto ko amo ni. Istrikto ka mo sa inyo estudyante nga dapat comply ka mo sa mga kinang mga requirements. Ginistriktuhan nyo ang inyo mga estudyante nga dapat makomply gid sa mga requirements nila bag-o ka makagraduate. Tapos karon di ka mo yung mag-comply sa requirements ng bakulod. No?
1: Hold ka.
0: Mayo lang ka mo yagli mang demanda requirements sa mga estudyante nyo. Nga bisan kadugo na ang tagipusoon sa mga ginikanan tong hindi ka graduate ila kabataan naglating as na gani na papang hindi wala mga senior high to galaping as na gani na sila papang galaping as sa kaning parents ang hulat nga magsang dugang another 2 years sa ilang eskwilahan bangod sining senior high nga dugang nga duwa ka tuig hindi naman mapuslan tapos hindi nyo pagkita pag-graduaton. Di man ang kabataan, maulat naman isa katuig. Nga ang problema, kwan lang gali. Ang problema, gali, why lang gali, kwan? Wala lang sila gali ka-comply sa mga requirements. Then question, may lang ka mo gali mag-sukot sa mga kabataan nga why ka-comply sa mga requirements. Tapos inyo, yan may mga requirements ka mo sa syudad, gawin nyo gin-comply. Ay na, ano mo naman? Anyway, ano ang ambal karon? Anong pinaka-latest ambal sa City Legal Office?
1: Nag-serve sa buong KFGP sa patipag-o na notice o violation naman sa ENA kaga ginatagaan na lang isla the last and final notice.
0: Kita mo bang ang Bacolod is very lenient? Kita mo ang tiradas ng Bacolod? Because ang Bacolod, bang hindi matayo oppressor? Oh. Ang city mayor sa Bacolod, hindi man yung oppressor? Oh. Ginagaan siya sa mga businesses di sa Bacolod? Ti way klaro nagigani nga way gani permit way gani ginpasara pa ginggaan pa chance ti subong another chance pagid gani ihatag ti question ang ila kabataan to ginggaan to chance ang mga mano graduate
1: wala
0: son liwaton ko sona kung gintagaan kamo chance sa syudad sang Bacolod ang mga kabataan to gin paggraduate nyo wala ginggaan nyo chance wala
1: wala.
0: Yun lang. Yun lang. Na, muna da. Amuna da, son.
1: Napatunga na si JFN, napatunga na si MEG during the graduation day kay PJP, pero wala din di pamatian kaya may kinapanindugan maning nga layiman ko sa sulod sa eskula.
0: Ti, bro, ti, klaro man na ang, I think there is a ruling sa DepEd, papa, nga pwede mo yahawidan ang TOR. Pwede mo yahawidan ang diploma. Yes, pero hindi yan pwedeng, hindi mo pasakaon ang bata. Once in a lifetime pang graduation mo.
3: Alright!
0: Di ba la? Papang, ano ang pinaka-culmination kung ka pangaluyag kas bayaw?
1: Masabat oo eh.
0: Oh, di ganina sabat na ganiho. Ano ang pinaka-ending nyo gidaw?
1: Kasal.
0: Yes, kasal. After sa tanan mga pangaluyag, after sa tanan mga plano, after sa tanan mga gasto sa date-date nyo, mga pakasal ka na. Kapila matabo ang kasal sa kabuhi.
1: Kaisa lang.
0: Na! Pareho na sa mga graduation pang. Kaisa ka lang mag-graduate, kaisa ka lang kaslon. Tapos hindi mo papagsugtan. Pwede lang na gani. Yasiling ko kay ruling sang DepEd, di ba? Correct me if I'm wrong. Ang ruling sang DepEd, hindi pwede nga hindi nyo pasakaon ang kabataan sa graduation for non-payment. Oh, sang ilang mga Diyos, pwede lang ang transcript of record, inyo lang punggan. Hindi nyo paghihatag ang transcript of records, hindi nyo paghihatag ang honorable dismissal, hindi nyo paghihatag ang diploma. Pwede lang na, kay why man agyapon pulos ang graduation kung hindi nila makuha ila diploma. Ang bottom line niya, diploma. Pero ang ceremony is also an important matter sa mga kabataan. Tanigin, pag-graduate nyo lang.
1: Kabalo ka, Kepa GP. Ang kinayong gani, man ko sa time sa graduation, Kepa GP. Hindi na sila paglawakon, Kepa GP. Makapicture lang din ang mga kabataan.
0: Nga, para may post-post ka man nga nakagraduate ka. Tikita mo, naghatag na gani, gali isang paayon ang mga ginikanan kabataan.
1: Maka-picture lang git sila ya, maski wala nang nagsasabi ng lawak-lawak, maka-picture lang git.
0: Dali lang mamangkot lang ko papang. Ining picture nga ginapagita ta subong sa ila, nagpanugot ni sila nga picturean sila.
1: Aw, kay sali na sa LCO, bigawen sila may imo kay
0: pay. Ah, okay. So ginaklaro ko lang ha. Ginaklaro ko lang Wilson nga ining picture nga aton ginapakita subong halin niya sa LGO, hindi niya sila nga nagkadto, totoo ka nang secretly nang picture ha.
1: Yeah, wala.
0: Tiabi mo Aria Wilson ang Aria ang pinakabako aka pinaka gina pamangkot ho. Ano karon ang mangin eye opener sa mga ginikanan? Oh. Inibala ang hindi pagpahanugot kag pagistrikto katama sining eskwelahan para makagraduate ang mga kabataan. Iniayhan makahatag sang kakugmat sa mga parents nga ay hindi na ko dili pa eskwela bata ko kay Basimon Chami bata ko sa ulihi. Ano ang epekto sila sin enrollment? Pero bisan wala pa ni epekto papang hindi makamugyapon niya kapat pa dayon dayo abri sa eskwelahan nyo kun wala kamo permit. Oh, so pilang yatag sang sunod sang Bacolod again nga plaso?
1: 15 days pa gid kay President, kung na 3 days, subong 15 days pa gid.
0: Di mayo, mayo kay naglawig-lawig. Ti hopefully mahimo na na nila kay maka kay subong bala pa bang enroll. May kaklase na ganing iban.
1: Oh. Kasi man ganing gap, punto sila kay FGP, kapalo ka ang lae, hindi kayo nag-ililipi ni mga bata. Even ang valediktoryan nila kay FGP, wala makasaka.
0: Tiyo ma, kung mo valediktoryan ka, all your life naninguha ka nga magtaas imong grado. Ano yung valediktoryan ka na wala ka payaksaka? Ano blang nga halit na papang?
1: Ready na ang speech niya kuno, nakibot siya na dula na lang niya sa lista sa mga saka. So ay, that's why grabe ang trauma sa bata.
0: Tiya mo ito nga nagligag lalain to si Congressman Albi Benitez. Nagpagwa gito siya. Yan daman nyo lang. Diba? David ba mo ito nga ba sa Congressman? Yan daman nyo lang.
1: Yes.
0: Tinakaandam sila? Nakapangandaman naka sila?
1: Wala ko rin kita dito. Kito wala ko masalang plano.
0: Ay? Basi? Ano ba't mo si Lingon Wilson? Post lang to?
1: Arama lang dyan kaya nakita sa Manila siningat ba niya effort ng kaniway Manila kinapabayaan ng kita dito ang action sini. Actually,
0: kung ako pa man koton, Winston, ha? Kung ako pa man koton, I do hope ma-comply sang sining eskwilahan. I do hope ama computer school di sa Bacolod, computer college, kabay pa nga ma-comply nyo ang ginapangayo sang syudad. Nga ah, ang mga biktima di pa nga tsakto, apektado, ang mga estudyante nyo na subong nga na-enroll da. Hindi kami gusto nga magdinaang daang ang estudyante nga ang iban nga mga eskwilahan, gasugod niya eskwila, gatoon niya mga estudyante, sinyo daya uncertainty ang ginatubang sa estudyante. Anong matabo sa estudyante kung di ka mo mag-comply? Unfair sa ila? Sa kadamo-damo sa eskwilahan, sa Bacolo, di nyo pa gani ang ginpili nila da? Tapos maproblema sila sila pag-eskwila? Bakun we, nangin irresponsible ka mo inyo ya sa paghimo sang inyong mga katungdanan sa syudad? Oh, ti, siling ko, I'm praying na mahimo nila ang ining ginapangayo sa Bacolod, sa atong syudad, sa City Legal Office, para maka-operate sila sang tadlong kag-legal. Kaya as long as wala kaya permit, business permit, illegal kaya operate. Tiskwilahan pa naman. Oh, tisiling ko kabay pa mahimo nila ni so that hindi na mamoblima ang estudyante nga naka-enroll da subong Wilson.
1: Yes, kay Pagigbi, kaging kaso, kinman nga wala man nga, ano, no, mahupuli, mahingagaw, kinman nila sa 15 days, pero yung kaso, yung hindi, ipredict, may plano naman, no, no, kay Mayor Greg Sataya, ang local government unit sa Bacolod sa mga bata na nga naka-enroll, blay kaso, may pasira, kinman,
0: okay.
1: So, na mitingan naman na nila sa local.
0: Din isailo pang sa Lasal?
1: Ko ano ang plano nila pero may ano sila may contingency plan
0: sila
1: in case di man nga magpatiga.
0: Oo, kay grabe naman niya papang yung klase eskwilahan nga ari ka sa Bacolod patiga kay mo yung gobyerno ang galagasi mo mapatiga ka pagid dia sobra naman way ka na karon niya respeto sa local government.
1: FGP, sa ko na gani si Tepnet, yan yung nag-CCIDT, di ka tara sa graduation, pero kapuera lang nila gani.
0: Grabe, no? Grabe naman yung mag-amo na yaya ka.
1: Grabe.
0: Why ko yung nagsiling Wilson nga? Ah, kabudlay mag-buya, di galing tinaga. Mabalda naman ko karon. Ang punto, Dayason, himuan nyo lang inyo na nga dapat himuan, nakag-obligasyon na. Kaya hindi na yan pwede, nga nag-order ng syudad, hindi pa kumate. Kay karon kon, kung hindi ka muya karon niya mag, ano ka mo untouchable? Local government ang kaistorya sa inyo, kagatag sa inyo sang plaso, da hindi ka muya mamate, kaya wala sa bungog nyo? Di ano na karon bot sa lingon sina? Nga, hindi na ka, ay, ambot na lang Wilson. Hindi ko pwede, hindi ko makapaminsar kung ano ang award ang yambal ko sa isa ka institusyon nga mapabungol-bungol kag mag-expand kag hindi magpati sa local government. Gobyerno ang kontra so, papang
1: hindi pa sila napati kani kita
0: city. Isa naman isa naman ni kapunto Wilson amo ni. Ano ang ginahatag tani nga leksyon sa iban? Anong leksyon nga ginahatag tani sa mga gagmay nga mga negosyante? Ya, amon niya sir, why kami katag business permit, sira kami adayo nao. Nga sila ya, Lubig lawig nga plaso do, wala lang niya sa bungog nila haw. Ya kami ya. Pagkita nga why business permit sirado kami ya dayon. Bla. Siguro ang bakulod naghatag sa konsiderasyon sa ila, naghatag sang plaso bangod nga may mga kabataan nga maapektuhan.
1: Yes.
0: Ah, amo na guro. Amo nang sabat da. Kung nga ah, nga hindi magpasirang bakulod, nga sige gyapon hatag plaso, hatag gyapon sang ano ni, extension to comply. Bangod ngay kung ilay pasira, apektado mga kabataan. Tindi niya gusto sang syudad nga maamuna. Di ba, Papang?
1: Yes. Oh. Yes, if I see, it's up to it. Nakaga, siguro itugyan na lang sa FDA. I-check na naman after 15 days, if I see, kung kamusta ang resulta naman notice of violation.
0: Kadto ka lang itong yapon, Pang. Bisan, bisan do, do persona nung grata ka to, kadto lang yapon, ah. Kadto lang nga kadto gyapon kay importante yapang wai mo man basi nag may change of mind sila kag mapa-interview na sila. Di ba importante open ta permise para sa ila. Di ba para fair. Ingani
1: kay na gipen nagatingwa kita kang balakot sila pa sa ila ni decision.
0: Oh, importante nagatag kaya pang sang panahon nga kung pwede sila ka pa-interview ha, kung di sila tila na na.
1: Yes, Kipa
0: GP. Oh, sige.
1: So, sige, ano talaga, Kipa GP, no, latulatot na lang, no, puling win-win solution ang ma-provide man sa mga kabataan kaga ang sa LGU man nga pahit, Kipa GP, no, sa ining problema, ginatubang sa 160 tanan ka mga graduating students sa Kipa GP, no, sa AMA Computer College. So, ina kabalita, ginatulong sa inyo sa kalwan sa MyDC.
0: Pang?
1: Bio ka GTX 700.
0: Son? Na hidlaw ka man mag-report sa akon?
1: Oo, oh, eh, hidlaw ko sa ano, hidlaw ko sa GTX sa mga mamura blaw ka Karami na lang kinpag ano, pag kinugilong na lang kinahintag ko na lang dali-dali sa MyDC. So, nahidlaw naman ko mag, ano pala, mag-live na kinapasasaka mo po ako sa babaw sa
0: sa dasun ah, may mga time pa ang damo pa niya papang ah.
1: O ready niya po na anytime anywhere kita GP basta to the fullest niya kaya na niya po. So si Kipa GP amon na nga kung kinatulong balita kinatulong sa kasuliwan sa kalwa sa 5-6-3-5-6-7-100 upo nato sa patrol si Kipa Vincent Coralde ni naman si Kipa Wilson Pisiana para sa kapiyon na balita sa episode publiko across Daytime News FM.
0: Salamat kay Wilson sa balita gindulong sang Klinika D3 Bayo. Ang ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso. Ay, kung galain, matyag mo mag-Klinika D3 Bayo. May sapat subong nag-perwisyo sa mga pananom sa syudad sa ano ni sa probinsya sa Negros. Ining tawag tabla nga RRSI. Oh, ining RRSI isa ini ka insekto. Ang iya ni scientific name is Fulvinaria tinuevalvata. Kasabad man ni mga scientific name nga kabudlay man ipang pronounce man. Fulvinaria tinuevalvata. Pulve. Ay, ambot ah! Si Michelle Blapa makutong. Kung siya Blapa pronounce ko ni Michelle, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
5: K5J.
0: Abay mo ligay ko, anay balay pagbasa sinyo? Pulvinar, Pulvinaria tinuibalbata.
5: Pulvinaria bala na tigi
0: So sa aral naman gali, tige naman gali ni sa kwan?
5: Aral naman tige, 4 letters
0: lang kakipan. Scientific name, Pulvinaria tinuevalvata. Pwede naman gali niyang baltige.
5: Ang ako na mga kabaloya, ipronounce sa balbakwa, lang yung
0: sinigil tige. Aha, so ang problema, galing tige naman gali, mang?
5: Oo,
0: kasi tinga nga doon ang problema, gi ka mo sa tigi ni Manghaw.
5: Kaya ang meaning tigi, ni kadasig maglapta, wala ka K5JP, kagdo ka nakogad sa nga apektado ng mga katubuhan sa karon.
0: Aha.
5: Na nga aning simple nga tige, bao ka kakapoy get ka kay FMGP para sa aton nga mga stakeholders and farmers ang tubo. But before kita bala magrikta sa aton balita, bala, welcome back sa
0: Kaytay. Ay! Ay! Bata lang ang! Ginakibang na to ganun si Rubik, yung sulugo niya naman kuni. Ay, Michelle! Michelle!
5: Yes, sir.
0: Bawal mag-joke.
5: Ayaw, welcome back to K5G.
0: Uy, dapat do ano ka, do kwan ka dapat, do ka langit noon ka dapat, yaman. Pero basta way magurulayan, magamba, Kuya Tigi, ah.
5: Importante, hindi, ciao, Tigi.
0: Dali lang. Dali lang pala, mang.
5: Yes, sir.
0: Ang sigurado ka nga tigi ni siya. Basi mo imo kan may istorya mi sila. Tigi gid man ni siya.
5: Usa tigi sa sayang higay noon.
0: Hindi, hoy ang tigi ya bala mamang puti na ya mang gagmay nga gabilog-bilog.
5: Amo na sa. Do ano? Bang?
0: Bang, ang tigi sa paglantaw ko ya ang tigi ya gagmay nga puti nga baho nga gabilog-bilog. Nagkakita mo sa diin?
5: Mang,
0: ang tigi, bala nang gatapik na sa kwan.
5: Sa ulo, sa ngang tisa.
0: Hindi.
5: Ano man?
0: Sa dahon. Sa kilid, na sa mga singit, sa dahon, dara na siya gatapik. Kagabaho, bala na, oh, amot, ang kabaho, bala niya. Eh, kwa mo, tigi, bala nga puti, na bala nga bilog-bilog, bang? Imo na blakwaon kag simutan man kabaho. Oo. Dai naman ay ang level yang changaw bang pang birto na ya.
5: Level 2.
0: Dali lang gibala. Yes, pero amo ni subong ti ano hambal sang probinsya mang pangano ni sila.
5: Yeah, so actually kay Kevin JP kahapon naglaw after ang session no sa aton nga SP, tiga yon nga naka-declare na no ang aton nga probinsya sang state of calamity sa K5JP. Kag that means kumbaga ang livelihood sa aton nga agricultural sector ang apektado na gid katama ka K5JP. So kung naka-declare na kita no sang state of calamity, isa sa ginalantaw di ang budget ka K5JP. So disaster budget dira naman na ma-take place kag ti-confirm kaina sang aga sa interview kay Governor Bong Lacson, hindi pa karon sure bol kon pila gid pala ka K5JP ang ipain para sa budget sang RSSI. Kasi kung si Gov pang palantawon ang disaster budget natin na preparar ni sa mga na-forecast kumbaga ng mga disaster na maabot like bagyo, parusto bala ng kalatabunan tapos ang atop.
0: Aha. Ti, galing kayo may history na tapang basta gani mga budget sa bagyo, mang? Nakapatindog, gani yung balay. Ang ginbakal mo nga pagkatapos bagyo, ginlunan mo bisa Turko, nakapatindog ka nipa. Napuspos ng nipa, wal pang budget sang pungkwan, sang gobyerno.
5: Ang kilala ko gani kay Kevin JP, nagduwa na ko no ang iyang interes sa loan, nag times 2, wal pa niya na pay. Ang ayod.
0: Uy, may harap pa bala nga wala, gyapon mahatag, isang audit pa to bala mang.
5: Ang nakaladunod lang to mga balay, nga ginpatindi.
0: Oo, bala. Kaya rin pag iyang RSSI ni Pang, ho?
5: Yeah.
0: Base ang mga tigi, bang kung kadalag ko ang tigi, nga daw ba o? Base daw ba o na hindi kadalag ko, ay pag mapatay ka, may pa-budget.
5: Ang layan lang, mas mag-carbon.
0: Ay, ambot na lang. Hoy, si, sampay ko nila, bang ang solusyon sa tigi, labang habon lang man nga spray.
5: Di ko makatay.
0: Hoy, solusyon bala to, bala bang sa baho nga tigi, nga puti, habon. Habon ni bala todo bala.
5: Abi ko sa flowing water. Running water.
0: Hindi hindi habunan mo mamang. Ang tigi tuod. Oo. Abi mo ginatigion ka na nga puti na kay nga wala ka nga panginaw. Ang wala pa ginaw wala gina. Wala gina habunan, I mean.
5: Abi ko gapasay ka mo.
0: Uy, Michelle, di naman ni makadto karon Shil. Karon. Ang namin ko diya, di ba kaya ang balila diyo sa chato, ang bulong ko sa tigi, habon, sprayan habon. Tito, yes. Da nga mapatay na sa habon, mangaw?
5: Wala pa man ko pruweba ka kay FMJP nga effective ina, but one nga ginalantaw diri nga solusyon sa mga tigi nga ini ning mga fungus kay FMJP nga gina-convert into spray. Kumbaga sila
0: ang fungus gina-convert into spray?
5: Yes, sila ning ginapadamo ka kay FMJP kay daw ginahimo pesticide pala.
0: Ah, do sila ang maaway sa mga kwan. Hala nga, way niya mapinsaran, kaway niya mapinsaran pang sangkwanaw sa mga pulisaw nga ang ikuntra sa adik, kapwa adik.
5: Ara na, galing ang iba, nagkala... Ala, bisututugay naman yung makat.
0: Oh, ang! Nahay, nugay ka dada, nugay ka rin, mapaprison, makuliwat. Hindi na, Michelle, hindi na. Change topic! Change topic, Michelle, oh, like, change topic. Like, ano na ni... Ti ano ni nang Delegi la Michelle, bala kay si Mar- si Kuya Manuel pila mo gacha to. Sibot nan tini. Delegi bala. Ay ambon Kuya Manuel pila mo din atong imong kwan man. Imong ano ni
5: natabunan.
0: Oo. Si importante mang may budget nga ihatag ang probinsya.
5: Yes. Yes. Parang ah, ginagawa kay FMJP, no? Pagti na agyanta naman isang mga tinalikdan ng mga tinuig, so ang hambal ganin ni Gov Lacson, may ara na ta sang history sini. So kabalo na ta ko na noong aton himuon kay FMJP. So ulat-ulat na lang, no? Kung saan, o, kaya di confirm pa na, no, sang aton probinsya, kung tilagit pala ang budget para sa ining RSSI kay FMJP.
0: Oh, sige, sige. Ti saan una nila ma-confirm, ang, ba, ano, sa next year? Dasig na yun. Dasig din man kay ka dasig na bala magbira mang sangkuan mang. Dasig na bala magbira sa mga dahon balo.
5: Ha? Mga sidsid sa mga bayo, mga balaga sa ilo.
0: Ano sidsid sa bayo man? Sidsid sang dahon. Lay-lay naman yung mga tigi imo ya, Bisilya.
5: Magkanto ka pala sa farm kay FMJP.
0: Ah, gapilit sa sidsid sang bayo mo.
5: Ah, no. From one talamnan to the other. Bawsh!
0: Bang, may nakot tayo, mang. Si Dian doon, dumaanog yung iba ng 3,000.
5: Mag-welcome back ka, dala na karumulta.
0: Sige, mang, sige, mang.
5: Sige, kay KFMJP, balita, gikan sa provincial capital na ginadulong naman sa aton sa Kaluan sang D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gin Michelle, si mabalita. Kabay pa masolusyonan ni isang probinsya. Matagaan di yun budget ang mga ano daw para makabakal ta mga pesticides kag itira ni diyon. Kay blok ka papigaw na blok no produkto sang kalamay. Do mga 50% gid ang kalamay nga madula. Oh, iti number 1 ta nga dana aton mga daan nga negosyo sa aton nga daan nga source of income sa Negros. Kalabanan niya kalamay. An, tunto ni mga RSSI Pulvinaria Tinwivalbata. Sa Ilonggo, tige! Alang alam ako sa Chimpo. At nag-enjoy maka mo sa aton first program. Kitay kita sa buwas, ah. Same time, same station. God bless you all. Ako si Jean Paul Hineroso. Bye-bye!
6: D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa Pagtutom na alamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja Lucas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: News.
1: Hitri, Bio, Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty

0: si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: cyberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, 101.5 K5 News. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo
3: laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: K5. News FM.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan nato na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
4: Na, may ang pupo mo.
3: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
3: Lumbos ang kagaw Sir Boy. Patay
5: ang
3: kablo Sir Boy before I take. Gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imna na ko 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan Sir Boy.
5: Negative.
4: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Sulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na inapoy mo na to.
3: Di ba sa chika pa lang niya, 700 na bayad mo?
4: Correct.
3: Chika pa lang.
4: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
3: That's how effective is D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
5: Yes, kag ang kanami pagod Sir Boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
4: Sakto
5: so,
4: na, Doc.
5: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
4: Ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane ginaputos ni agod hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
7: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3 Bio adlaw.
3: Hindi pagulat ta, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
1: D3 Bio! Problema sa trangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. With physio.
8: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may physio.
9: Ang physio.
1: Yung may D3.
9: Mga buti ka.
1: D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Hello, love. Gin-order, anta ka na sang lunch mo. Paabuta lang, delivery.
1: Love, okay lang bala, tani?
0: Sige na lang bala. Nag-worry, abi ako sa imo eh. Basi bala, gutom ka na, ha?
1: Okay lang ako, love. Basi ikaw, gutom ka na da.
0: No need to worry, love. Okay lang ako.
1: Wow. Though, nahuya mong ko, love. Kaya daw ikaw pang lalaki sa aton.
0: Drama. Ah, sige na ah. Bye-bye na. Back to work na ako.
1: Okay, love. Halong ka da.
0: Bye, love.
1: Okay. I love you.
0: I love you. Bye-bye.
1: Love, wait. Oh. Ginpatay na niya. Ang nobya ko lang niyo. Grabe gin mag-effort. Doon nalabawan pa niya ako sa effort ko.

0: Love, by the way, tomorrow bala, hindi ka kakitaay, ha?
1: Ah, kagawan, love. Sa din yung makadawaw. May appointment ka?
0: Kwan, birthday abi ni Lola, boss, eh.
1: Alaga, matuod ka lang?
0: Yes.
1: So, ano ang plan? Mabay kita karon gift para kay Lola mo?
0: Nakabay na ako, love.
1: Amo bala? Ah, love. Siguro, time naman niya makilala kong family mo.
0: Kwan, love, hindi pa siguro subong pwede, eh.
1: Ano? Love, almost 11 months sa kita. Kagdugay-dugay. Maisa na kita katuig. Kaya kwan, hindi man sila nga ginadot-dot ko or ginapilit ka nga makilala kong parents mo or family mo. Pero para sa akong daw, kalain gid eh. Ikaw, napakilala tayo na ka sa mga ginikanan ko. Kag feeling ko daw, hindi mo pa ko kaya ipatubang sa mga pamilya mo.
0: Love, relax lang bala. Makalabot din kita dira. Sa subong hindi pa ko be ready eh. Kung
1: basi kong hindi nila ako mauyunan? Amo bala?
0: Love, hindi sa amo sina, ah. Basta relax lang bala. Relax lang. Okay?

0: kasadya sa ila pa. Pertigin ang kadlaw ni Rimya. Nga kaupon yung pamilya niya. Ano man? Basi bala ginakahuya ko ni Rimya sa pamilya niya? Ano balang ginapaminsar ko man? Bisa na lang nakasulod sa pinsar ko.
1: Wala ka pa nagtulog, ha? Hari ka pa diri sa balkonahe, ha? Gabi na yun niya.
0: Kuwan ma. Wala pa abi ako na tuyo, eh.
1: Amo bala. Ay, do, gatulok nga gatulok agad sa cellphone mo na ka, oh?
0: Kuwan ma. Ginalanto ko mga picture ni Rimya. Berti abi ni Lula niya, eh.
1: Nga wala ka dito.
0: Kwan ma, ang hambal ni Rimya, sila sigila lang daw, eh.
1: Amo bala. Ay, may ara gid man na anak, eh. Ara balang exclusive lang gid sa pamilya. Basta ang importante, nakakabalo ka kung anong ginabuhat sa nobya mo.
0: Ma?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
0: kasangga mo sa Relax Sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: ngayong araw mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Oh, di ba bongga, love?
1: Amo bala? Maya man ko magsubong sina, love.
0: Mm, yes, kid eh. Nami, kid.
1: Oh, love. Ang cellphone mo.
0: Ay, wait lang, kid, love, ha. Sabton ko, anay. Ay, si mamang nagatawag. Dali, kid lang, ha. Excuse me.
1: Oh.
0: Yes, ma? Oo, ma?
1: Nagpalayo, kid, siya sa una na, good.
0: Dali lang.
1: Sabto na nagtawag sa'ya.
0: Mm-hmm.
1: Ako sa bagay. Pwede man nandiyan sa tupad ko. Ano ba lang natabo sa nobya ko man? Nga pwede man lang diri sila mag-istoryanay. Ano ba lang natabo kay Rimya man?

0: Oh, anong siling mo, Tol?
1: Ambo, Tol. Nga, gidalikaw niyang pamilya niya sa akon. Makasiling gani ko, Tol, nga. Lo, ginakahuya niya ako, eh.
0: Oh, Tol, imposible na iya. Saka gwapo mo ngayon, tapos imayo ko man nga obra. Imposible nga ikaw huya ka niya. Especially sa family niya, Tol.
1: Ah, naman na ganing ipamangkot ko siya, Tol, eh. Hindi man ako lauay. Pero nagkalipog ang ulo ko. Ngayon hindi niya mahimo nga ipakilala niya ako sa pamilya niya.
0: Isa lang ang bot silingon, Tol. Basi hindi pa siya ready nga ipakilala ka niya.
1: Tol?

0: na ano ka? Kay ina pa nga daw, may ginapamensal ka nga. Ito ka grabe, higit ka dalom.
1: Kwan lab. May ano napaminsal na? Na ako ah.
0: Ano gani? Gani bala?
1: Wala lang. Siguro kapoy lang ako.
0: Amo bala? Ati okay ah. Akong bahala. Dali ka, may bago nga open nga coffee shop. Mag-out to to?
1: Kwan lab.
0: Sige na.
1: Kapoy matuod ako.
0: Sige na, please. Makakigid ko karon kung hindi ka magupod sa akon. Sige ka. Lakat, ah?

0: Love, amo na din ang kinasiling mo?
1: Yes, love. Oh, alam tong bala, di ba katahom?
0: Gani man, love.
1: Aday ka, magwala kita sa salakyan. Wow! The best kid gali, oh. Amo ganyang nakita ko sa social media, eh. Kadamo matuod sa customers.
0: Love,
1: dali ka, love.
0: Dali ka. Dito kita, oh.
1: Ah, sige, sige. Okay, love. Okay na daw. Ako excited, ah. Pero subong daw ikaw na.
0: Juan, sabay lang ko sa gusto mo, love. Kalain man siguro nga. Mga subo ako, di bala?
1: Sabagay.
2: Rimya, what are you doing here?
1: Oh, mami?
2: Wala ka ginagtawag sa amo ni Papa mo nga maapas ka diri.
3: Ah. Usto ba tuod? Si Mama mo iha, kuntaan eh, nagtawag ka.
1: Kuhan pa eh.
0: Hi, Tito. Tita, good day.
2: Ay, hello. Ay, by

0: Gawi iha. Sino ining upod mo?
1: Iha. Ipakilala sa amon ang upod mo.
2: Hi tita. Tito. By the way, I'm Marv. Boyfriend.
3: Si Marvin. Friend ko. Oh. Then, isa lang kami ka-company nga graobrahan. He's my friend. Marvin, meet my mom and my papa.
0: Hi, iho. Nice meeting you.
1: Nice meeting you.
0: Thank you for being a good friend to our daughter.
2: Tita? Rimya?
3: Yes?
2: Pwede ba kita maka... istorya na yung kita lang?
3: Marvin Kwan, hindi pwede. Especially na si mama kagpapang katubang ta. Grabe ni bala sila kastrikto.
2: Amo bala? Sige. Okay na lang.
3: Ma'am Marvin?
2: Tita? Tito? Excuse me. Grabe ka, Rimya. Lose, hindi ako makapati nga. Ipakilala mo ako sa parents mo nga. Friend lang kag... katrabaho lang ta. Nalipay na ko tani nga. Na-meet ko mga parents mo. Pero lahat ng expectation ko. Grabe ka sakit ang ginbuhat mo sakon. Grabe ka sakit.

kasakit batyagon nga gina-ignore ka sang isa kababayi nga palangga mo. Nasakitan gid ako. Nangayo sang sorry sa akon si Remya, pero ginsuknaan ko siya kun nga anabuhat niya ato. Kag isa lang ang iya sabat sa akon. Indi pa kuno siya ready. Sa tiun nga ato ginprangka ko siya kag nagsiling ako nga ari lang gihapon ako kun handa na siya. Mabudlay gali magsulod sa isa ka relasyon nga isa lang katinuga ang seryoso. Pero ang pare sini, indi pa. Kutob na lang diri. Madamo id nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Marv.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineros. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
4: Di wala ka dapat kadloka na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imante oxidant
3: may kun
4: maimol ka kag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sir purity kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masalingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bala nga sobra ka tamis pagkaon no sobra ka tambok sobra nga ugtas.
3: Mm-hmm.
4: Isa mura sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Puting ugtas.
4: Napangakig. Of course, damo rason nga ang nagtubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may TC kag pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini mo ang mga masunod. Environment mental factors, kaagang isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells. No? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis natin, ginabalik-balik nga. Tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga, hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang dito, X-500. Kag mighty si or pure si at least paano may pambato man imulawas
1: nagapalang durum pala ang imo panulukan
2: magandingin pala ang imo nga una
1: sa may nagkapangihi
2: mas sa may ginauha
1: si may diabetes ka na
2: DTX 500 na
1: ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar
1: DTX 500
2: garantisado
1: DTX 500
4: another thing Sir GP madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species sa DNA-repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag MITC agon malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, mayo. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sa DTX 500, MITC or pure C.
4: Kalabanan sa colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sa colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaya nga isang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permina mo na ginabalik-balik, pag may magtubo na nga bukol, hindi pa ba iinom na dahil dito X500 kag may TC. Even chronic inflammation sa GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
3: Sige, hubag na
4: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo ka, gakutoy, no? Dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom dito X500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So, beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw and stay cancer free.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, hit music.
5: 101.5 K5 News. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani

0: Tapos, ang palanakit sa akin nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akin nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa kabaga ko ang palanakit sa akin nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Muterna
2: Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
2: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo katama.
8: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift! OT! Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mga butika!

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Beauty Soap. Magaspa lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iaatugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog, nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong magagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
3: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga subong sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung gidmakuhan sa leksyon. Kaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan. Karma is real!

0: Mga animal ka ba? Mawala ka mo sa kaluway!
1: Ano to? Mabangon ako. Nagsigitan si Jimmy. Anong natabo man? Ga! Anong natabo?
0: Ga!
1: Ano na?
0: Ga, tulog ka! Tulog ka!
1: Hindi! Hindi! Diyos ko!
0: Day!
1: Layla! Makoy! Pin! Ako, Diyos ko! Mga ido ko! Mga ido ko! Sino nag-ibot sa inyo?
0: Sila.
2: Ha? Sino nang imon nito sa mga ito, tapa? Sino?
0: Basi mga tao nga tuyo, mga awat.
2: Wala.
0: Sige lang, ha? Sige lang. May balaan tagid kung sino nang imo sila sa ila. May balaan tagid. Mapulo pa mangkot ko sa palibot. Basi kung may nakasiplat kung sino nang kalabay diri sa kagahon.
1: Niya. May arang yung nakasiplat. Mag-check ko kilala sa mga ilok na nag-apoy sila sa pagkaon nga may ilok ay wala akong sila katagol.
0: Malakatanay ako. Matawag ako sa bulig sa makutkot sang buho para sa tatlo takaido.

0: Nangaba!
1: Alam, Mami. Ubus kitpatay yung tatlo, me.
2: Ay, oo eh.
1: Kagsubong, sigurado gabu ang buang na to sila sang hibi.
3: Maayo na sila, me. Kapalos na tami.
2: Correct.
4: Ano tiyan dito? Evelyn? Elvira?
3: Daddy? Hala kami. Napatian ni Daddy ng istoryanta.
2: Anong ginapotok sang butsi mo ya? Lain git buot mo kay napatay ang ido sang ex mo? Hmm?
5: Ginapaandaman ta ka, Evelyn.
2: Hmm?
5: Hindi pag-ubusa ang pasensya ko. Hindi lang. Kay basi bala, hinulsulan mo, ina!
2: Oy!
3: Nga nga, permi lang ka mo yagili na, oy, mami, daddy man! Kamu bulay og sinyo, ah!
5: Anong siling mo? Ha? Anong siling mo?
3: Ay! Bulay og
5: ako? Ha?
3: Kay daddy,
5: ah! Anong nang ginatudlo sa imo sa iloy mo? Nga hindi ka magtaha sa akon, ha?
2: Ay, ay, ay! Dailang!
3: Ma, ako naman iyang pasulon mo!
2: Ay, ano kaya klase nga tao sila, Finman? Wala sang pagtaha sa imo ang anak mo. Kay man, wala niya na batsyagan ang pagpalangga mo bilang amay niya.
5: Paano? Ha? Paano, Evelyn? Paano niya mabatsyagan ang pagkaamay ko? Tungod hindi akong dugo ang nagalatay sa mga kaugatan niya.
2: Seraphine?
3: Mami?
2: Hindi na pagsulit ang hambal mo nga ina, ha? Hindi na!
3: Mami, anong... Anong buot silingan ni Daddy? Ami?
2: Nan!
5: Na, para, ipatag ina sa bata mo? Kung nga anahambal ko, ina!
2: Ang animal ya!
3: Mami, ano to? Ano to ginambal ni Daddy? Ano to? Sabta ko ya! Sabta!
2: Ay, Elvin! Kwan! Manlain utok ng amay mo? Hindi sa pagsapa ka!
3: Hindi ah! Hindi ka dyan eh! Hindi na yung magambal sa amo na si daddy kung wala sang buhat silingon! Eh, ano to? Iambal na sa ako na to, adya! Kaya sa iban ko pa na mamalan, mamaoy, gudguya!
2: Ay, kwan! Kasi daddy mo, nagasuspenso nga... Nga
3: ano?
2: Nga hindi kaniya bata. Eh, pero day, dali na, malakat tayo sa downtown, day. Hindi, dito tayo ma-storya. Kay, kalma lang bala, day. Kalma lang. Apinay tayo, day. Apinay tayo, ha? Hindi tayo magkontrahanay, day. Apinay tayo, day!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
6: K5 News FM.

0: kwento ko. Upos kit patay sila ka tatlo. Ano ka dyan mga bato niya? Wala na sila. Kabay pangagabaan ka mo. Kabay pa ang sino ko man ang patay sa mga ito ko.
1: Ato na mo, ano na mga mga ino nyo? Tapos na mo, tutot.
0: Rocket, salamat, kid. Genda, alam niyo, kutkot. Tatlong laan ang ilupunta.
1: Dalam na lang. Pwede ba ito ganyan mo po ng ilo sa mga ino mo?
0: Sige lang, Rocket. Sindihan ko kinsang ito mga kandilang wala sa kakaluhoy nga naghihimo sa nila mga palangga ko kay ito.
1: Imamangot mo na nang hana. Unin o na igabot inyo. May kilala niyo mga nga. Nga tanda nga manok pagot.
0: Tuod ng pakot-pakot ha o arokihet.
1: Imong ola. Oy! Namo nang minamalingan papakot. Tanda nga na siya manok pagot ha.
0: Tuod ng pakot-pakot, hao.
1: Imungulya. Oo, eh. Namo na kami muli nga na mamakot. Tanda gina niya nga manukpakot.
0: Ate, sige, Rocket. Maapaupod ako sa imo. Kadtuan tang ginasiling mo nga manukpakot.
1: Oo. Up na nga. Ako malo.

0: Asyubalaya, Hami.
1: Ano'y naging humok sa muti, kuyang?
0: Umbaygol ba yun?
1: Kinapaasuhan niyang higot sa akon mga nagkalamatay niya. Kina huyup-huyupan.
0: Grabe.
1: Ha?
0: Pwerte nga klase tao.
1: Lo? Kamusta ang pagpakot mo?
0: Kilala mo gid ang utok sang paghalit sa imong mga hinubtadan.
1: Kikilala ko gid? Sino, Lo? Taga-amon man?
0: Oo. Taga-iyo. Babae.
1: Ha?
0: Iling babae. Sobrang kahisa sa imo.
1: Ha?
0: Nga gusto niya nga makita ka nga nagkasubo. Pwede ka isaon, hindi ka babae. Manugpaaway, law ay batasan.
1: Ha?
0: Ubalon ini siya. Medyo, bisan, medyo hobin pa.
2: Ano? Si Evelyn?
1: Si Evelyn? Si, siyang naghilo sa mga ido ko?
2: Ako? May ginugo na? Ini mo na niya mga mot? May ginugo, gina niya?
1: Gabaan siya, Tani, no? Gabaan siya, Tani, sa ginimo niya sa mga ido ko kung wala ba nasa lasa iya. Ikaw ang muot-muot kini sa mga ido ko, mong. Tani, kung may kainit siya sa ako, Tani, ako gitumang niya. Tani, ako.
0: Hindi ka magkabalaga. Napati ka sa karma, wala.
1: Nagkukuhan ka, pati man.
0: Mapati ka, kid. Kay maabot ang adlaw nga sukton siya sa ginhibo niya. Inagid ang tanda iinday. Hindi ka magbalos. Sa baylo, iampu mo siya. Kay ang karma na ang bahala sa iya. Isalig ta sa labing gamhana ng tanan. Sa aton mahal nga magkaako.

0: Ano na yung totoy ngayon naman? Wala untat ang piyangak sinahaw? Pamatay ka mo sang ido sang iban, pero namian man gali ka mo sang ido.
1: Oy! Ano nga pamatay man?
0: Sabi mo, wala ko kabalo sang ginimo mo. Ikaw ang nagpahilo sang ido nila ni Sandra. Di punggol ya. Anong batasan mo yung inaman? Takaan nagid kuya si imo, ibilin mo. Takaan nagid kuya si imo. Natakaan nagid ko. Oh, pahipusan nyo ng ido nyo, ha? Pahipusan na kay ilampos ko na karon.
1: Ay, tilawan mo lampos eh! Kay para sa dyata, tilawan mo lang!

0: Si Evelyn inang masugata ko. Nagka-walking siya. May ido siya nadala. Derasang ido niya. Madiretso lang ako lakad. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Uy! Sandra! Sandra! Bati ko. Napatay ang mga ido mo ko, no? Tatlogid? Ay, wala kaso na. Askal man lang to. O, ang ako niya, tanawa balaho. Kay Dirasa, Japanese Spitz ni. Ay, Peach gali, Peach. Basta mo na.
0: Maayo man kayo, nakaido ka.
1: Oo.
0: Kagkabay pa. Kabay pa nga hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
1: Ay, hindi gid ah. Kay man, wala mang kuya kontra. Ay, ikaw ya, ambot lang. Amo na nga sa ido nila ging balos, guro.
0: Sige lang, Evelyn ah. May Diyos ang kalibutan. Kag... karma is real ko, no? Base sobra pa sa natabo sa mga ido kong matabo sa tao nga naghalit sa ila. Kabay pa.
1: Uy! Daligid lang! Bang? Nagpalagtik pang animalya? Karma is real ko, no? Karma is real. Ay, hindi na to yung wadutlan. Ang karma is real, day. Hindi na, Sandra. Hindi na.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galing si John Ray, da sa Sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na matamo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunag ininyo sa pagpamati. Ang bakalaw at hawat nga kasumpun sa atong drama sa kanginan, ngayon gin makuhaan sa pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod. Salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio

0: D3.
1: Mga buti ka.
0: DTX 500.
1: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
1: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
0: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Oras ang K5 News sa Febelas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: El Castigador.
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador.
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador.
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
0: El Castigador.
11: El Castigador.
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: sang ginabigos. May panitugan kakpiyak si Pio!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa uno katakaroon sa bulan naman sang Hulyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Madamo kita ng mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginaptan ako sa ako singa mahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Opod sa kay K5, Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. Ako naman yung si Kubos ng Alagad, si K5. Madamo kita karon nga bagay istoryahan ha. Sa ato si kami nga suki nga tagpalabani dira mismo sa may Burgos Public Market nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayad sang Negros, nagapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng estasyon, K5 News FM Bacolod 101.5. The official number 1 radio station sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Kumusta nga aton sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers, kag sa Valya Car Transit drivers nga nagapangot na sa itong pagpangalagad, halong sa dalan mga parikoy, ang mata sa karsada, hindi sa paa sang dalaga. Paminsaran nyo nga may mga pasahiro nga nagasakay sa inyo. Kag may mga pamilya nga nagahulat sa mga pasahiro nyo. So that's why extra careful kita ha. Sa nagamaniho da sa mga motorsiklo ba pagalong-halong kamo kagina sang aga sa may bangga kuri ho. Dutayan ang isa ka motor. Kay nag-counterflow siya yaya. Tisiling ko ang kas niya pang iyas ning asawa kag bata to kwanto do food delivery rider to. Isiling ko, ahay, nimbutang yigid sa lang-alang pamilya niya o kung ang angkas niya. Manigani kong gisa sa mga karsa, dabla, kung diin ka, linya ka na lang dabla, no, gay na black counterflow. Galing kay madasok, gid. Tidutayan lang sa madalasa sang truck. Sala pa sang truck. Oh, siya pang nangakig. Oh, mambal pa sang ati, daw sa gairon mo, gid, kuwaw. Usa tutuod lang sala niya kay nagsugata si Strack. Ayo. Tani sa Bacolod may ara nga mga mobile no. Mga mobile patrol or motorcycle patrol may mga motor cops ba nga nagabantay sa mga intersections especially sa mga nagadala sang sasakyan motor nga kon magdulog ganis intersection. Pati ang pedestrian lane na ginaukupar. Tapos kung binlan mo man sang dalan para makalabay ang nagatinabok, ah, may mga motor gidya mga kaki-five nga nagadasok yas tubangan mo. Kapila gid ko na matabuan. Nga siyempre gabilin gid ko yag tsakto gid lang imulin niya nga nakabox ka gid. Gulpyada lang may mga motor gas tubangan mo hasta nga dumapunsukan ang pedestrian lane. Asta nga dito sa tubangan, tanan magtililipon. Tani may mga motor cops matano nga nagapinang dakop bla sa amos ng klaseng batasan sa mga motor riders naton. Kay bawal ginaya. Ay, nakalakat kami sa Japan. May nakabox na iya, tapos may araman gani sa intersection sa Japan kag China. Nakita namon. Nga nakabox niya mga motor, dira lang kamo, hindi kamo da maglapaw. Pag lumapaw kamo da, sigurado may flash da yun ang camera. Picturean da yun ang driver, pati motor mo. Ah, wala na durog kamo after a day. may mabaton ka na yung resibo. Nga nag-require sa imo nga magkagto ka sa korte to settle sa imo singa traffic violation. Kung isa lang disiplina, tas lawas sa isa way man, diris ba kulo, dudamu-damu pa na mo. Kung isa yawa ng traffic enforcers sa nga panaway. Inipagid ang batasan nga diri kabla maagi sa right, sa may outer lane sa right nga pwede kaya kapaliko patuo kung gusto mo. Bawo ginapunggan man sang mga salakyan na sila yan naka-straight sila dapat, naka-rikta. Hindi kaya kaliko, kaya aras na nakabalandra sa imus ni ngalagyan. Imbis nga magaganhagan ng trapiko, nag-gumon, bangod sa mga hindi disiplinado nga mga rider sa motor, driver sa mga pribado nga mga salakyan, kaglabi na gid ining pipila ka mga tricycle drivers na to, no? Bakod tanin ko may amuna, no? Ah, damo, grumatikitan mo. O that's why gani ako nag-gina-challenge ko ang BTTMD, no, to enforce ang law o kung ang layi sa trapiko, hindi lang isagit ato pangtaw, nagabantay sa mga naga-illegal park, nagabantay sa mga tuwing zone. Kung sa diin po, hindi ito yung kapangtaw kaga makapanukot. Hindi pwede nga magulo abanti-abanti tagamay para sa preemptive o kung proactive nga deliberation sang aton sing kasuguan para wala na sang may ma-aksidente. Akon ulo ayo-ayo malang at kapila ko di gidiya manutis siya. Andres may Bangga Ramos amuman. Alas sa 4:40 magka-key 5 sa aton sing mga suki nga nagapamati subong ho. Naka-live kita sa aton sining K5 News FM Bacolod 101.5 kag YouTube channel na to at K5 News FM Bacolod kag sa aton sining TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Ay, ang mga gadgets bala mga ka-K5 ha, pwede nagligad to, nagpang-donate pa ang Department of Education sa mga tablets kag ano to, mga television sets. Di, subong nga Miyerkules mga ka-K5 ang Department of Education ng DepEd nga ginaprohibit na kung ginadumilian mga ka-K5 ang paggamit sa mga estudyante sang mga gadgets, dala na dari ang tablets, cellphones, kaga laptop. Para naman sa pagsunod, mga ka-K5 sa Department of Education Order o kung na DO No. 6, Series of 2026, na ining Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o kung ESMLE. Yan mo ning memorandum circular ng ipagwas ang DepEd para naman nga mag-tap na mani o kung mapunggan bla mga ka-K5. Kay Kabalokad Rus Pilipinas ang aton sing mga ginapang scroll ka ginapang search sa mga kabataan do ay pagidya mayo ya wall nga oy ini dapat hindi ni ma-access ang amo sining mga accounts. Unlike sa iban nga lugar no, nga nakagtuan namon ti si ka-K5 Solomon nga mahilig mang search mo. Gina-search niya, hindi gid ma-search bla pang. O siyempre, nagka-automatic na yan. Hindi mo niya ma-search. Bisa ano po yan ka galaw-galaw mo yung internet. Hindi mo niya ma-access yan. Kay bawal mo. Diris Pilipinas, damo pa yung mga ka-K5. Damo pa maka-access bango naman sa kakulang sang enforcement para makapugong mga ka-K5 sa pag-access sa mga especially ining mga pornographic materials. Oh, ining mga games pagid nga ma-access sa kabataan nga that's why ginasunod nila, ginaidulo nila nga mangin amo ko ni. Ilang taon na nagluntad sa Maya Tacloban City. Kung sa day mga ka-K5 may nagkalamatay nga mga estudyante bangod naman sa isa kahampang sa online. Alas 4:43, tawagan si Ka-K5 Carla Defensor Longa. Hibala untang balita ni Ka-K5 Carla. Kay madumduman nyo ang AMA Computer College. atong pipilak ka mga grade 12 students nga naggagraduar ang wala to kung ginpasaka sa stage dito sa may SMX. Pero gindayon ang graduation and even the valedictorian ang wala ginpasugtan nga magkasaka sa intablado. Kalaw ay nga graduation, no? Graduating, iti manog first year college ka na kumbaga mo. Ang iba, hindi wala ginpasugtan. Kundi nagligad na nahibaluan sa City Legal Office nga wala sila gali sa nga nagkaigo nga business permit. Gintagaan sila sanction to cover up, to make up para magkapasa kung magkapatigayon sila sini nga business permit. But unfortunately, sang nalikdang nga Lunes, daw wala gid. So gindagdagan sila gali sa second notice. Ining iskulahan. Hibalaon tang detalye gika naman sa kay Kaki 5 Carla Defensor Longas Line number 1. K5 News FM Live Report. Kaki 5 Carla! Away pa? Koksang ginabi. Way pa man ni Kwan Subong? Karon pa to yung hampang? May nagagamit pa sa gym? Kagapon mo yun sa ka-report kay Kwan man mo. Naghampang sila. Pusubong daw ay pahampang ah. Try liwat, tawag si Kaki 5 Carla kay kanamin sa balita niya. Tanan nga mga medium, sumuda ka Kaki 5 Ethan sa pagtawag sa aton si nga reporter gamita. Yan mo niga sa aton si nga mga suki ah. Ara siya pang kisiling ko na, ginaprohibit inisang Department of Education ining mga portable electronics devices during naman sa instructional hours. Both learners kag personnel. Meaning, dala na diri ang mga maistra kag maistro sang DepEd. Agari pagido, this includes the prohibition of the usage of, but not limited to, social media, online games, content creation, and vlogging during class hours. Di wala na diri masilinga estudyante lang ah. Pati maistra mga Kaki 5, ginadumilian subong sa Department of Education, silingi panaog naman sa DepEd, Order number 6, Series of 2026, na during class hours, wala sa may nag-vlog-vlog na teacher na nag-asaot, nag-tiktok-tiktok, tapos, kung klase, himuon niya content ang bata, nga daw nag-aluyagay, oh, tapos daw nag-hinaksanay, di bawal suno naman sa DepEd. Ba't balikan tanay ang amaw? Kaki 5 Carla? Kaki 5 Carla?
2: Oh. Yes, Kaki 5 Rod. Okay ang akong sininga signal.
1: Okay ng signal yes. Mo. Nabatian ko pa itong mga kwanto sa kilid-kilid mo. Ano na ni nga? Agit padalaan sa second notice ni isang syudad. Ang ama... kundi nagligad nga Lunes, nag-expire itong 3 days nga ginalokar sa nga city sa ila to comply sila sini nga business permit. So, saan o gindagdag ang second notice?
2: Yeah, so kaina lang ni sang aga gindagdag ang second notice kay Kiefer Rod tungod nga ginhatagan ini sila sa nga sa first notice ang June 25 sa Kiefer Rod. So galing kay Tisa sigo why may nabaton nga update ang aton sini nga syudad sang Bacolod kay Kiefer Rod. So that's why nga gitagaan ini sila sang second notice. So ang unod sini sang second notice kay Kiefer Rod may ari diri voluntarily nga closure sang ila sini nga eskwelahan voluntarily kay Kiefer Rod sa kag may ara ini sila sang 15 working days nga maka maka comply sa ila sini nga business permit for the year 2026 kay Kiefer Rod kag ti ang ini ang mga gin-recommend diri nga foreclosure nga departamento amo ang City Legal Office. So sila ini ang mapasira kung hindi gid ma-comply sang eskwelahan ang permit for this year clear ka capable. So amo ini ang gilserve kaina sang aga dito sa EMA Computer College ka K5 Rod. So may 3 days nila wala gid ini sila nakakomply, kumbaga si may lab test na ini sila nga ginhimo. So amo ning rason kung aagi na sabihan ini sila sa second notice, kung lang tawon naton second notice at the same time final notice para sa ila para at least nga
1: so meaning na, right after sining second notice nga ginpadala sa ila, when ni ma-end ang second notice?
2: Si K5 Broad 15 working days, i-check na to, no?
1: Okay.
2: 15 working days.
1: So July 15. July 15.
2: 13, or 14. July 14 okay. Or 15. Yung sa K5 Broad, amo ini ang mga inadlaw nga bantayan nato na kung
1: so within
2: na,
1: July 14 July 14 to July 15 if hindi nila ma-comply ang permit no nga required para sa ila to continue their operation, anong matabo padalaan sila final notice?
2: Tika K5 Broad in second notice, though ma-consider naman ini siya na final notice tika K5 Broad.
1: Okay.
2: May 15 days ini sila to process sa ila sining business permit. For
1: so if not, diri kita ka K5 Carla, ibutang tabi or isang ata kay basikan on sang ido kung ibutang ta. Isang ata, no, nga hindi sila ka-comply this coming July 14 or 15, ang syudad mag-patigayon sang closure na sa sining establishmento?
2: Yes. Iya, sakto na ka K5 Broad. Uy. Lantaw ko dari, hindi kali 14-15, 16-17 gali ka K5 Broad.
1: Okay.
2: 3 days lang subong, humaling subong adlaw, Friday, at sa Friday, 3 days, nadugang lang ta 2 days, 16-17 dira ka K5 Broad, kasi may issue nga na ini sila foreclosure, no? Kung hindi pagid ini sila, makakomply sa ilas ni nga business permit ka K5 Broad.
1: Mm-hmm. At least, naibaluan ta na ka K5 Carla, kay, you know what, I think siguro kung ara man nila sa mga dokumento, 15 days is a long enough to comply the requirement so that they can get the ano the nagakaigo nga business permit ka K5 Carla. So kung makakuha sila, continue sila. Pero ti umadumdumanta aside sini sa ila sini nga permit, ano pagid ganito mga gin kaso sa ila kay ti regarding sini mga kabataan, may mga additional pa tong mga charges?
2: Yes, kay K5 Broad, kay Timmy Ara, pa ini sila yung pag-aatubangon nga ano ni nga case kung hindi kita magsala sa DepEd, may ara pa yata
1: yeah.
2: nga case nga pag-aatubangon sa DepEd ini nga eskwelahan kay Timmy niya ang business permit niya iniya para giniya sa syudad kay K5 Broad.
1: Pero and I think siguro ang business permit correct na sorry, nang correct na kaya ni ka syudad. Ang syudad nag-acto lamang sa establishmento nga wala nagkaigo nga permiso para magpatigayon sa nagkaigo nila nga business, no? Dira lang niya sa structure. How about naman niya sining syudad wala iya sang ano ni sang dugang ipasaka sa operation kay ti masiling kita nag-operate sila without permit, so it means illegal sila. And that illegal term kay illegal sila nga nagpatigayon sining business. So sa pagpamaton nila sa mga enrollees, sa pagcomply nila, pamaton sa mga bayad, so meaning may there's something wrong. Wala sang sino mapasaka ng DepEd or ang syudad?
2: When it comes sa permit, ang syudad kay K5 Broad, nga wala sila din kakakuntay, syudad na. Pero when it comes sa education, sa mga kabataan, ang DepEd na kay K5 Broad. Pero tiyan mo nang ibaloon na ito na kung ano pag yun ang mga possible nga mga case o kung mga violations nga pag-atubangon sining eskolahan kay K5 Broad.
1: Aha. Tiyan mo nang ulaot lato na ton kay K5 Carla, kay... ginabantayan ginibiki kadamu-damu pa yan nag-message sa aton regarding sining ilang mga kabata kay para sa ila daw ay panyadapon makuha ang justice kalaw ay ikaw bi ka K5 Carla, ibutang kay mo yung valedictorian kay hindi kaya kasaka hindi kaya kahatag si mo sining speech, anong pamatyagan mo bi?
2: Oh, tinayin lang. Ang gijaw ka K5 Broad, i-expect kaya since nga nag-school ikaw dira, ang imo sining expectation, mag-review ko, maka-speech ko, maka-share ko kung akong sining mga
1: experience
2: kung classmates ka K5 Broad.
1: Okay, lang naguro ka K5 Carla, kung mga recognition na day lang, ngayon recognize ka lang, okay lang. Pero kung graduation, bisan na ganda na elementary, kag high school, kalaing ganyan ang feeling mo. Mangutang, mangutang. Kaya importante, makasuksok ka na bisang toga, makarampa ka da, and proud ka sa self mo nga na-survive o kung na-surpass mo ang anum katuig o kung ang apat katuig, kiti anum naman ang high school mo. Elementary, grade 1 to grade 6. Ang high school, grade 7 to grade 12. This 6 years man. So, ina nga mga bagay, dako na para sa mga bata. Kaya ginahandom, gina. And I think siguro, madasig-dasigon sa Department of Education to file a case sa sining eskwelahan para mabaton o kumadawat or tagaan masang special nga ano ni graduation rights. Ang DepEd na lang bi mag-host bi? Hindi pwede?
2: Yes, amo ganito kay Parvod, pero galing kiti kung maklosure, inis na hindi sa kakomply, hindi naman inis na makaalaw nga makahatag sa graduation rights sa mga estudyante. So, ti dapat yun nila ang permit at the same time, ang DepEd, panigurado, may ara man ini nga igahatag na violation sa ina sa kay Parvod.
1: Okay, amo nga, kung lantaw punto ka kay Parvod, mo, ikuti, butang tao, ay gisla permit. So, meaning, illegal. Nga nag-conduct sila sa business. So it means, ang ilan sining nga mga records nga ipanghatag sa estudyante ang graduation, matawag mo na nga illegal, hindi na void, hindi valid, kay ti, nag-ano sila mo, hindi bala legal ang ilan sining operation. So, adiri kita, napiktuhan. Oo. Ahay, kaluoy no? Sakitan ko sa mga estudyante.
2: Yes, amo gani kay Parvod, kalaway man nga graduate ang expectation sa mga kabataan, graduate sila, pero ti hindi valid kiti wala sang permit.
1: Sa totoo lang kay Sugidan, taka this is the very first time nga ihambal ko ni si imo ha. May na istorya ko isa ka estudyante kag ginikanan niya. She told me nga siling niya sa Rods, gusto ko kita ni ipa-air ang akon sin nga sentimiento pero nakulbaan siya kay pigado sila basi balikan sila kuno niya prosibo ko lang ni Yambal pero pwede mo ni istorya pero lainon mo lang ngalan ko niko sige ano ina niya sa tutuod lang nangutang si mama ko sa 56 nangutang siyempre may interest na 1000 to 12 ang balik di ba 56 mo 500 ang utangon 600 balik so 12 1,000 sa ang 1,000 niya 1 to Mayran nangutang sa kuno 5,000 so kon 5,000 6,000 ang balik plus kiniyaman ng invite pagali kay Kipeb Carla ining ginikanan estudyante sa ilang maparinti sa uma nagpliti patukag nagpa-reserve pa sa isa kakalanan so dako ang gasto wala madayon sakit ba siya gon extend na why na tako no chimpo kay Kipeb Carla pasensya gyud.
2: Yes. Kay Fabrod report kay gikan sa Bacolod City Government Center ni nga balita nga dulong sa sang DDX provided Mighty Sea kag D3 Bayo in this kay K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bishop of Vico Kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Salamat gig kay K5 Carla. Magaboy kami na sa amo sing mga commercials. Pagbalik namon damo pa kami ang mga balita agabaga tutukan pagkatapos ining pipila ka mga importante ka mga pahanumdum.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
3: ako si Jean Paul Hineros. Istoryanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
4: Wala ka dapat kadlokan ah. Kung magka-colorectal cancer, kung taas imante oxidant, maimol ka man kag manggaranon, layo ka kung naka-DTX 500 ka. Adlaw-adlawa bala ino ang DTX 500 kag mighty C or pure C. Kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niyang likawan. Tanan nga purma sa cancer, Sir GP, kaya niya likawan. Especially ang kabangdanan, oxidative stress. Masalingan ni ka oxidative stress, mga pagkaon no bala, mga sobra katamis, pagkaon no sobra katambok, sobrang ugtas. Mm-hmm. Isa man sa kwan oxidative stress ang pag-ugtas. Ang
3: puting ugtas.
4: Pangakig, no? Of course, da mo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Oh, tikong antioxidant man lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may TC kag pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environmental factors, kaya isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo.
4: Mm.
3: Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens.
4: Mm.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balido palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Mil.
4: So, may nabalaan pagay ko, Sir JP, nga sobra pa sa sigarilyo. Sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Sobra na guru 100 kabisis natin ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food, namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang DTX 500 kag may TC or Pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
4: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang negative effects ang reactive oxygen species sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag may TC agon malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kangay sa mga cysts, tumors, mayuma. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sa DTX 500, MITC or Pure C.
4: Kalabanan sa colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir DP, sa sulod sang lining sa colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kangay sa adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na muna ginabalik-balik pag may magtubo ng bukol, hindi pa ba iinom na dahil dito X500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sa gitawag DNA damage.
3: Sige, hubag na
4: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na, magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo, ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom dito X500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So, beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw and stay cancer free.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio.
10: Problema sa pangkaso,
9: hilana,
10: sipon, kagubo,
9: tugas ang virus, kagmikrobyo.
10: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio,
10: puno sang lauric acid,
9: na ginahimo
10: monolaurin sang atong lawas,
9: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
9: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
12: VCO.
13: Ang VCO.
12: Yung may D3.
13: Mga, mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mga, mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
12: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Ang kakulangan sang energy ina tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
22: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
23: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
24: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
25: Makakal sa malapit na butika.
19: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh, available now.
28: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Cheers sa barkada nating
32: night shift, OT, breadwinner.
31: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
0: Captain Twilight, gaan ng may kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tan Twilight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. K5 News.
3: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Nagpamati subong sa may Honda Motolayans si Papang Eduardo Juju Galunan, pinagkababakod ng barangay Kagawad sa barangay Vista Alegre. And of course, the belated happy birthday Papang Erning Pudiroso, ang pinagkababakod ng mekanikos Bakulod. Papang Erning, belated happy birthday. And of course, ang gwapag-gwapag at puti-puti sa Honda Motolayans Honda, nagpamati subong si Ma'am Maricris Navarro. Maying hapon ta sa inyo ha. Sa ato si mga suki kay nagaupod sa tugpag pagpangalagad padayon sa pagpamati sa gihapon. But before sina inom na kamungadaan sang DTX sa coffee mix. Ining kape nga may kape ka na may pang detox ka pa mga kakipan. E check ta na ya. Silo kita sa mga balita ni Kaki 5 Red Salgado sa natipon naman nga balita ni Kaki 5 Red. Okay, kabalaw ka mo mga Kaki 5 ang estudyante nga nabunan bla sa maya sa gwa sang Sumag National High School padayon pa nga gidabulong sa ospital. Isipa ka na bla nabunan estudyante. Oh, ti uso subong nagsubong dobay ara na naman nga bag-o. Ay grabe ni gidang nagakalatabo sa kalibutan. Naganugbo nga naganugbo ang edad sa mga pamatan-on nga naga-engage sa sining mga krimen. Check ta si Kaki 5 Red Salgado. Kaki 5 Red, please stand by.
2: K5 News FM Live.
3: Kaki 5 Red, ibalita mo.
4: Yes, Kaki 5 Red, may hapon sa atin sila mga tagpalamati sa programa ng El Castigador. Ang ipanulungan nato nira ang lugar kung siniglungtan nira ang insidente kung sinin isa kastudyante ng minor de edad ining ginbulo sa hindi pa karon matumod nga mataliwis iya ka bagay Kaki 5 Red. So kagina diragi naglungtad ining pagpumuno sang isa ka estudyante nga ti nagaedad pa lamang Kaki 5 Red sa sang 14 anyos nga isa ka ti grade 8 student nagayukit kagina ang ato sa dikapulitsa nga indikit pag-mention ni mga pangalan sini sang mga biktima Kaki 5 Red especially hindi ka suspitsado. So Kaki 5 Red, ang suspitsado isa hindi siya ka grade 7 student kaya nag-edad 12 anyos pa lamang.
3: Abaw.
4: Samtang ining biktima nag-edad naman sa 14 anyos kaya isa ka grade 8 student. Magluwas sa investigasyon sa kapulisan ng Kaki 5 Red na istorya man naton ang mga kaabyanan sini kag kalamanan din ni Kaki 5 Red sa mga minor de edad. Pwede naman po nato ng mga edad sini ti mga 14 anyos. Pero kung nawin sila mag-istorya Kaki 5 Red sa dumi mga buot na gini. Pero amo na gini yan, subong yan ang gakatabo sa ato siya ni kalibutan. Kaya isang muna sa edad plagi ya katro si Anyo, siyang aton maladri is maghampang sa mga tumba patis. Maghampang sa
3: smagol, mga, piko, kalo, julens. Doon mo na hampang na itong sunguna ng Jackstone ni Vlad, ang tawag ni? Nang,
4: Doon gina tayo-tahe, sunguna, bala na doon. Ina palupa do apat sa mga do sa ako no do mga mo na nga hampal Kaki 5 Red di subugya makita naton di naton pagkwandi ang ila sining mga pangalan pero may mga tatu na ya Kaki 5 Red sa ila sining mga kamot ya sa mga mo na edad.
3: Wait man naton na gina degrade ang may mga tatu Kaki 5 Red but it's a sign of sometimes ginambal nila art. Pero may ibang gidyang upod sa kuyog la, upod sa grupo. But ay, dalangid, may ano-ano kay Kaki 5 Wilson, may breaking news ko. Kaki 5 Red, balikan ta ka karon dugidugay kay may breaking news si Kaki 5 Wilson. Balikan ta ka?
4: Yes, Kaki 5 Red. Sige. Kita ni sa atong sinigari po.
3: Oh, dalangid mga Kaki 5 ka may breaking news si Kaki 5 Wilson na Villana sa piyak na linya. Muni kadasig ang K5 News FM. So, balikan ko lang karon si Kaki 5 Red for the latest investigation of the police regarding sa stabbing incident kay taglungtad ra mismo sa may Sumag, mga Kaki 5. Aras si Kaki 5 kuan, Kaki 5 Wilson sa line number 1.
2: K5 News FM live report.
3: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
5: Kaysa Bros, breaking news kita, babolang ginatapos ang press conference sa gipapigayon din rin sa Bacolod City New Government Center sa pagpanguna sa ako sa mga City Veterinary Office kag din Mayor Greg Casataya. So hukuhan na ini sila kay Kaysa Bros, no, kaging confirmar nga may apat na kababoy ang nagpositibo sa ASF sa Kaysa Bros. Dua sa bahin sa nga barangay Aligis, kadua naman ang sa bahin sa nga barangay Takuling kay Kaysa Bros. So, bali ang ilang sininga testing si Tedros, wala sila nagkakuha sa sample sa baboy nga napatay na si Tedros. At inakuha nila ang sample, may pantal na napatay na baboy ni sa kay Tedros. Ang matilim na puhi, kira nila kinakuha ang sample. So amo na ang natapos sa may barangay Takuling, kag sa may barangay Alihis, kag inpatala ang samples dito sa siyudad sa Iloilo, kag inaanga nagpositibo kay Tedros. So nakahit ang alert si Bong, ang Bacolod City following na kinikompirmado ng kaso sa African
3: Swine
5: Fever sa Bacolod. Kasi in total population, the total head sa baboy na recorded lang sa siyudad sa Bacolod, Kipper Gross, ara pa lang man pa sa 5,000 ka mga baboy na kabilugan ang ara sa siyudad sa Bacolod. So 400 plus ka mga head racers man ang ara may na-record man sa ato sini nga Bacolod City Local Government Union. So nakahanda man ang Bacolod, no? If ever kasi sa Gross nga maglala pa lang ang sitwasyon, kaya so far, after sitting some tests, yan ay nakabakal na hindi sila sa five-box test sa test kit, no, for ASF. So each box nagapresyo sa 85,000 pesos.
3: About?
5: Kada box sa Kaysa Bros, kaya mag-test sa nga yara sa 96 ka mga baboy.
3: Daligid, 85,000 pesos ang isa ka box?
5: Yes,
3: yeah,
5: so isa ka
3: box. I-divide mo siya sa 96 ka mga baboy. So,
5: yes, Kaysa Bros.
3: Uy, dalagang isipon ko kay Kaysa Bros. Kung per baboy, bla, 85,000 divided by 96. So may ara 800 to 900 pesos kada baboy.
5: Kada test.
3: Test pa lang na. May confirmatory testing pa ni Why na?
5: Why na muna na siya, Kaysa Bros. Once magpasitin sa PO, ginaya tayo ang test kit nila, Kaysa Bros.
3: Oo. Kundi tapos na to nga na mention ni Mayor Greg Casataya nga mayaras barangay Takuling kay barangay Filisa, ano da yun ang next
5: Aligis,
3: nga move? Aligis and Filisa?
5: Barangay Aligis and barangay Takuling.
3: Filisa, sorry ha. Barangay Alihis and barangay Takuling, lapitanay lang di. And naibaluan nga daan ang barangay Takuling kag barangay Alihis, tilapit niya sa sentro kag Five Wilson. So ano ang next nga move sang City Veterinary Office?
5: Ipakordon na sa buong hapon sa Kita Roads ang tangkal backyard ni siya, ng mga tangkal-tangkal sa Kita Roads. So ipakordon ini karon ang mga tangkal sa Kita Roads kaga within the 500 meter radius sa mga tangkal sa Kita Roads. I-assessment inang mga baboy sa palibot ng Kita Roads, ikuwaan ng samples, agad masasyar po na positive ang dalain sa palibot ni Kita Gross.
3: Tiyang budlay diri kay Kita Bulson kay basi kung may mga tao na nagkagto sa sinang tangkal or ang manugsagod sa baboy na nakakagto to sa Central Market, nakakagto no sa may Burgos Market, nakalagaw na bla, nakatiyog, kay ti makonsider siya as carrier ka kay Five Bulson sa ASF mo?
5: Yes, sakto gina Kita Gross, aside sa baboy ng career kita mismo, sakto di ikaw mismo ang manugsagod sa baboy Kita Gross, posible ikaw man ang nagadala, that's why
3: correct.
5: Inyo sa City Veterinary Office ng Kita Gross, na kung ikaw ang nagasagod sa baboy, ikaw man ang nagapakaon, dira ka na lang dito sa imo at ang tala Kita Gross, hindi ka naman.
3: No, aside sina, is there anything na pwede maka-assist ang City Vet naton or ang syudad na maghahatag sa sanitation, something like ginahimo naton plus COVID nga may ara kada nga lalapak-lapak-lapakan nanay para ma-sanitize ang imo sini nga mga sapatos, chinelas or lawas mo, may amuna nga mga bagay nga ginapatuman subong way pa.
5: Oh, Okay, kasi bro, so far, waay pa. Pero sa libot, sila kasi bro, naka-ready na naka-PPE sila, hindi naman nipago ang within 500 meter radio sa mga affected na palang natanggal. Kasi bro, sa libot, ina, at taga City Vet, naka-PPE na sila. Kasi sa encourage mo sila. Kasi,
3: oh, I am not questioning about sa PPE sa taga City Vet. Kasi bro, given na gatiyog sila for inspection. Ang akong diri is inablang mga manugsagod nga nakakagtuda, may ara na contact tracing. Kiti gamiton, tagi ni Japon, may contact tracing ta diri. Sinong nagasagod? Rods Palma, nagasagod sa tatlok baboy nga nagpositibo sa ESF. So ako, mga bata ko, mga asawa ko, asawa ko, Nung sala pa yung mention ko. Ang mga upod ko sa balay nga nagkagtos babuyan ko, may something like gina-check to, sino nagkalagto? Ano mo na?
5: Ang contact tracing kay Fevros, ara man ginatatan, man ginato si Tibet ng saligid discuss, man ito ka-COVID style.
3: Oo, as in kiti, COVID, correct.
5: Oo, baboy niya galing, oo.
3: Kay kitaya po, hindi mag-career, although hindi kita mapiktuhan, hindi man tayo baboy, ang makadala taya ka kay Wilson, kadlaw gi daw, makadala taya sang balatian sa mga baboy nga makagtuan naton. So inibi nga bagay kay kay Wilson, hindi tayo pwede ma-disregard. Why? Kagastos ini. Kun ikaw syudad, masakit ulo mo ni. Gastuhan mo to ang testing kit, gastuhan mo ang mga PPE, gastuhan mo ang contact tracing, alangan man nakaroon nga suguon mo lang barangay da, tipilam ng bilog tao sa barangay. Diba? So magamit ka gidya sang logistics ang syudad and kwarta. So that's why ginaplanuhan ini and nami gani kay madasig ang pag-amuma o kung pag-ahatag sang atensyon ni Mayor Greg.
5: Kadasi ka nito sa Rose, actually kanina lang sa Ukto ni nakuha ang report, yung finalize lang nila at anan niya dito and all kaya para at least isa kapag tagdad sala sa aton kay Kita Rose sa media para mapabalo sa mga publiko. Kaya actually kay Kita Rose, no, ang aray kita pinaka-importante kitandaan mga Kita Rose sa mga backyard health research na ton Kita Rose. Likawan ang pagpakaon sa baboy sa damok man kay Kita Rose. Kasi,
3: hindi,
5: inaman ko na ang
3: damog. Di kung di mo na ko napapakano, maglamatay na.
5: Hindi, ano yung siya feeds nila kita, bro. Kaya damog na aman, damog pareho sa nakaroon niyo sa roads kung magpakal ka po baboy.
3: Ay, okay, meaning, ining ginalaon nga, kuis, tiga, actually, kagay pa buso, dako ang bulig sa baboy sa ako, eh. Madumduman ko, Pastor Joth Liera, sila ni Indayaw, tiga, sagot ko to baboy, sunguna sila mo. May mga damog kami nga inakwa kami da sa kay Alvarez da sa may Galo Lacson nga karinderya o. Dira kami gakwa, ako nagakwa damog da, tignaukay ko na ginapakaon, ginalaon ko na, may tangkong pa ko na gina-slice-slice. Butangan sa nga pala, ano na yun, ang dahon ka, paklang ka, kwanbla, dagmay. So, mga laon na hindi na pwede.
5: Mga hinugasan kay Fevros nga halin sa merkado, mga kay Fevros, kasi sa parang ang tao, nagpakato, pakaritira, pag-abot sa balay hugasan nato ang hinugasan, ikutang sa tabugan, so posible inaaman kay Fevros ang ginatanaman nga nagapanglato.
3: Hindi din mapatay sang alkoholaw, ining kwan?
5: Ang suggest nila nga ni kay Fevros, sanitation, alkohol, malang makagaano man sila nga mag-alkohol.
3: Tiyan mo na lang na, what if be ang syudad mag-aalukar, bigamay, binga budget sa barangay, kada barangay, especially sa mga affected barangays, we will give them, tagaan ka muna mun sang alcohol para masanitize na, butang dabi sang trapo da, kagsama nagsagod sang babo.

0: ano from this city to other city sa mga border ng Quezon, posible pa lang kada barangay maubra na lang sa ilasang ilatag sa Tagsaman ini ka border checkpoint against ni sa ATF Quezon. So amo na ang tutukan sa LGU ka Quezon, no, posible mga nayo pa sila sang assistance sa tagsa ka barangay nga mapahamtang man sa ila sining checkpoint sa tagsa ka barangay ka Quezon with the assistance of course sa Gyapon sang city vet ka Quezon, no.
1: Ahay na subuan ko ka Quezon kay sa tutuod lang ang baboy bi digi gamit ani nga kita mong alkansiya ang itsura baboy kay just something like investment mo ni mo nga parte ni birthday ni Amuni Buas next month masagod na ko baboy para at least mag birthday niya iyawon ko something ay ini inug pa enroll sa imo ni sa college sa kay mga muna bala iba na utangan na mo na may baboy ko tumig manog tatlo plank bulan pero bay ika lima bulan mabaligya ko tumang kagluginan siya mabayaran ta ka utang ko ti Amuni bala masakit ka Kipa Bulson kay wala man sa may nagasagod baboy nga mga milyonaryo gidya nga mga backyard ah di ba? Okay lang mga pigiri, kiti mga magarano na kay pigiri, ilaya mo. So, they are able naman sa pag-sanitize, bayad tao, bayad sa ilang mga technicians na to check sang ilasing mga baboy. But how about the backyard racers, hog racers? Nga, amula ng ilang ginapian-pian, di ba?
0: Sakto ginagin kay Fagros kag katamo di aming katako sang epekto sa may sa pagamo sa ini ka problema kay Fagros actually
1: sige
0: kini sa baboy kasi ang baboy kay Fagros nag 240 300 plus na lauman di kay Fagros nga magsaka ang presyo man sa isda. So amo man ang epekto sa ini kay Fagros na pertigit katako that's why ginatutukan gyud sa nga local government unit hindi lang ang ina sini nga mga tikang o pamaagi ago dili maglaktan ang kay Fagros. But at the same time, ang mga secondary effect ng pag-ibig kay Fibro sa merkado at sa mga presyo ng kay Fibro. So katungan, mga sinis sa precautionary measures ang pagpahamtang mga sagyapo no, sa market price monitoring ng kay Fibro. So ululupot ini sila na magpantay mga sa presyo ng kay Fibro even na piamuni kasi maglala pala ang sitwasyon sa inis at susunod sa pakulod kay Fibro.
1: Oh, at sige, salamat kay Kipa Bulson for the breaking news nga gindala mo sa amon subong hapon. At least nakaplastar na kita. Salamat, Gid.
0: Sige, madamang ka. Salamat kay Sir Rods. Kaya ginakabalikan ka natulong sa inyo sa kalwa sa Mike D. D3 by KTX 500. Ito po nato sa patro si Kipa Martin Lino East. Pwede naman si Kipa Bulson Juliana para makabalikan ka balita sa PC Publico. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Salamat gid kay K5 Wilson Villena. Balikan nato si K5 Red. Ahay masubo ning balita sa barangay Takuling kag Alihiso kay ti may nagpositibo diri sa SF. Oh, may ngapon na nagkapamati kay Nubert Bonsai nga nagaungot karon sa aton sing pagpangalagad. Salamat gid ah papang Nubert Bonsai kag sa car seller da ang aton nga sponsors Ricardo Cano Guaputan sang kampuistuhan. Salamat gid sa Highway Cars. Salamat gid and thank you so much man sa mga mayors nga nag-suporta sa amon sing anniversary. Salamat sa inyo. So balikan ko si K5 Red, the latest update regarding sining 12 years old and 14 year old regarding sa stabbing incident kada luntad ra mismo sa may barangay Sumag. K5 Red, pasensya gid, padayon kita.
3: Yes, kaya Rod, kung napanayin kita sa ato sila mag-report angot nila sa nagluntad ng stabbing incident kung sila na sa Pitsado, isa ka grade 7 student na nag-edad 12 anyos. Samta ka biktima naman na nag-edad sa 14 anyos, nga isa naman ka grade 8 nga estudyante kaya Rod. So natabu nila, ang ginakumirmar pa natin sa ato sila kapulisan kaya hindi matumod kung ano isa nga mataliwis na bagay. Kibanti, may promosyon nila ka doon na pudyo, tindara sa mahigad sa galan kag amo naging gamit niya sa pagbuno kay Fibrods. Sa meron naman sa mga abyan dira ka na istorya na ito progalik iti pagpanguna ni Gyapon sa investigasyon sa kapulisan kay Fibrods nga nagsundanay ini sila kag ti ginaligar nga medyo malayo ni ang ila si mga abyan kay ti ara kuno sa tabok kay Fibrods. Ang impormasyon nga nakuha nato nga ba si Malakuno ay speak kiniging gamit kag dito ginagang sinisang ila si mga pakaisa Draki Fibrods kay pinasalo gid ni ang iya sining butkon nga bulakon gana kangkon ini sang pila sa iya sining butkon kay Fibrods apang naglusot gid dini sa walan niya ka kilid ang may ara kita sa impormasyon nga nakuha kay Fibrods gati nalabot ang iya sining apno
1: nga
3: padayon pa nga ginabulong sa ospital kay Fibrods.

0: di magabuni kun makita lang din nga mga bagay dira nga napudyo tikit bronze butang ta do mga alambre lang titi
1: ti sa mga napudyo mo sakto na ambal mo alambre may kabilya nga gamay da or barbecue stick do mo man lang na makita mo mga pointed objects nga sarang magamit as weapon sa pagbuno sining isa ka bata unless otherwise kung may dala ning bata nga ice pick da mas ligita ice pick ti medyo taliwis ti delikado ni kaki 5 red. Hindi niya kasul, hindi niya kagwa ang dugo riktada mo masulong na yati. Dako ang posibilidad nga dako ang madamit sa sulod.
0: Yes, correct. Kay Kevin Rods, kag siya ato, di na makita, gani, sige, padala ta na ato, di na ka-picture, Kevin Rods. Kung tanawin na ato, di na ang pilas, do ka gamay, lagi sa kilid, di na do ka into, kay Kevin Rods, eh. Pero kung ato, di na nga, kwanti, wala ba din makita sa kapulisan na ato, kung ang gigamit si Kevin Rods, I speak, kay ang pilas, di na nga makita na ato sa kilid, gamay, eh. Posible nga tungkol sa gila sini nga kwan pukotanay nga asuno sa mga abyan sini kagamismo sa ila sini nga mga imata kay Brods kumbaga pa daw nagkwana daw nagpukotanay and then amuto dito nga nakapangita sa paagi siguro may nakita dira sa idalom sa gila dira sa gala nga po nagigamit kuno sa pagbuno kay Brods sa impormasyon nga nakuha na tunti biskan galing DepEd nga nakuha mga impormasyon sa kapulisan na tunti hindi man sila kuno kilalahay kag inabalang gatong-gatong bala istorya bala nga inigikan magari sa abyan sini nga kastiguhon kanikwan kastiguhon kanikwan. Siguro nagdumtanay kag dito sila yan nagpaupok sa isa kag isa.
1: Ti ina nga part kag five red part of bullying na. Oh, threat sa mga kabataan, most especially ginatarget sa ang mga bully be. Ang ginatarget nila ini mga weak. Ining feeling nila kaya nila asi-asihon. Oh, hindi man la kaya dang mabato man sila. So nadiskitahan nila. So it's actually kiti mga pamatan-on hindi mo mga maisog nga dugo. So, dapat gidgiya, gid sa mga gidikanan, gid ka kay Brad?
0: Correct. Dapat gid kay Brad, kasi umbayan, gid sa mga gidikanan, kag dapat gid niya nga ting istorya hon, kung may aras, mga problema sa eskwelahan, ikaw kisa, kay Brad, kung wala mo sa tsumpong gidikanan para magpamakot, kung ano ang ila, sini nga sitwasyon sa eskwelahan, ti masimala natin mag-support, ti mag-support, hindi ma-advisan.
1: Do may ari naman gani, oh, may ginpakita ni Sato, no? Hindi ilang may pwede ma-play, bi, kay mga minor ni, mga estudyante, oh, barangay 36 ni.
0: Oh, na.
1: Sus, my goodness.
0: Tinapungulay man ang Kevin Rods eh.
1: Tinapungulay, okay lang tani kung tupungulay, wala lang yabun anay. Inang tapungulay lang nga nakaset ka mo nga tapungulay ta, tadlong lang nga tapungulay, wala intrahanay, wala grupo-grupo, wala bun anay. Though, siyempre pamatanon, normal na sa aton sa una kag Kevin Rods, may mga tinapungulay, pero wala lang armasanay. Kag wala liputanay, inang nakaplastar man isa, hindi ko sabi, mga pangalit na nakatalikod, tapungulon ka. Butangan pa pichikornoda o nanuman hindi niya nami so dapat ang guidance sa mga amo ni ganyang balko nagligad hindi pwede isalig sa eskwelahan kay dapat sige di ka nani it start sa inyo singa pamilya kung ang bata wala man niya katilaw amuma sa ginikanan wala katilaw panggiya ti kabalok ka ga-reflect mo na sa kabataan kagipabred kung paano mong ipadako mga bata mo dibla.
0: Yes, correct. Amo gid Kevin Rods kag ti sa mga abo ng mga edad dapat gini sila nga guidance kasi nga gini kanan gali kiti ining biktima Kevin Rods patay ng iya sini nga Iloy tatlo rin sila kamagutod nga lalaki nga dira nga star man sa Nasambit ka barangay kag ti do siya ni kaduwa nga bata kag kun kag ina gid bisitahan ti ina sini nga puloy ati do pasensya gid gali kiti kagado kayo kubo-kubo mula Kevin Rods nag-ti lula man yung suporta sini si iya at isang trabaho ng amay pero ang time gid ba lang ang istorya ng bata lula kay Kevin Rods so dapat kita ni nga magluwas sa lula dapat aragid ang amay biskan nano kasako sa trabaho dapat may tion gid yung istorya o para may baluan yung problema sa ina sini ng bata Kevin Rods so ano pa matiyata bahay si Payag siya nga iya sini nga pakaisa nga tinalabot na itong kagina inisinya selyo nga 18 anyos kay Fibron. Siyari.
2: May mga barkada-barkada mo nisa?
3: Oo, bila mo kay mga taga-daraam lang mga barkada. Yeah.
2: Pero wala isa mga dugang, grupo-grupo, wala na da, yeah?
3: Why? Kay why ko man sa kita ko pud mo. Pero mga opo diyan pero may mga bata man gina do.
2: Okay, do mga classmate ya barkada, binga do ka normal, binga upod paniaga, do ka mo na. Okay, ti kamusta na karon si Norman?
3: But kaya ang pagabalo to, ang yakid ni Bla na igo mo kono kay mo manambal sa akong lola tapos ang gagabati ang odot sila sa kay gibat ng gitna sa mga barkada mo.
2: So bali si lola mo ginambalan kid ja ka doktor nga naigo amo nang iya sa kidney. Kuno mo gali I speak gid ja eh daw mo nang ilalegasyon.
3: Guro ay wala man ko balo ay wala man ko tusang natabo di ba?
2: Okay. So anong pagkakilala mo kay Norman nga pakaisa mo buot man sa?
3: Okay man sa ko okay kasi ay dungol man sa mo. Nang pero kabalo man sa mag ano bla makasil muwa sa tao blaw.
0: Okay, so buya don't oh. Kasi si Rodza ang iya sinig na pakaisa na tingin padulungan na ito ng ilang dira nga pulayaan kanti na ibaloan man na ito nga ti ang dira do isa ka compound din siya kag sinig si Celio kag kilala yung mga mabuot ang iya sinig na pakaisa kanti may mga barkada man Black and Bronze Protein wala man kung niya sang gang o kung ini fraternity dira sa Sumag National High School ni Kitty Brods Proti kamay patanig na pakamuyo niya man nga maging stable na ang iya sining nga pakaisa kati ginagamitan ni sumung sa katiter Kitty Brods eh
1: ay guy ang baile nga daan
0: ito nga no budlay na sa edad pa lang ni nga amuni 14 anyos amuna ni nga sining nga sitwasyon tungod sa hindi lagid na mga pangitsibihanay nga naglabot sa pagpamuno Kitty Brods.
1: Sige, salamat ka Kitty Brod.
0: Salamat kay Brod sa atong sinibalita dulong sa atong Power 3 o atong sininga DTX 500 Mighty C Klinika D3 Bayo UNVCO kanyang atong man sininga DTX Mighty Soap si Mayko na nakapanit may aras ng alapap muli po tigakti magamit lang DTX Mighty Soap dasig ng resulta maging cookies artista ka pa at atong sininga DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa gawin si Patron kay K5 Martin de Maisip ako naman si K5 Brad Salgado para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kay Kalingawan sa Regros K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa iyong balita. This time, check na si K5 Berto Gakit. Ano? Oy, may hapon da sa pamati. Subong si Papang Nobert Bonsai. Pinagkagwapo na kung amigo daw sa car seller. And of course, si Papang Richie Piudena. Salamat sa inyo ng mga Papang sa kay Bing Selfie. Nagpamatiman kinit yung ko. May kwan ko na ho, may nagtawag, di ba gulang sakon, mga kakipay mo? Nagpabalo, patrol, pakikicheck, babe. Dira ko na sa may Libertad Annex ko na, may demolition daw. O niya, liyo ko to, babe, husay. Hindi ko ba may nasugo mo ko? Ang bali ito, Sir Julius, oh. Hello, sir. Ding ka mo. Hindi ko, nga ano tani, ma'am. Niya, may demolition daw sa may Annex, may kamukakwa. Go ano man, niya may demolisyon daw sa Libertad, no? Sa annex. Di niya, masaya niyo to. Di ko, ma'am, hindi kami nagroko sa'yo. Tawagi police, tinag-chat sa niya, may police, lain gidya, ma-live niyo ba? Mabalik kan, ano, mabalik ka tanan side by side? Ano ni? Niya gusto ba si ikon ipa-cover, ano? Hindi niyo man kami pagsuguay. But anyway, thank you so much kasi sa tipster nato, Andreo. Nakibot ko sa tuno ni Mamba. Check na si K5 Berto Gakit. You know, ang K5 News FM kagang Rayo Foundation Incorporated, pagsugod ba lang sa Radyo Bandera kag Rayo Foundation? Ako sa una ay manager sa Rayo Foundation, may ara na kita ng mga bangko na K5 Jones mo. Bangko, trapal, madumduman ko may trapal na, may tables, nga gina pahulam sa mga namatyan kay amuning surab sa una which is the K5 Solid Supporters subong. Dumati kung naging kawat ng bangko na ton. Ipacheck ko ba si K5 Berto? Iyagalis ang K5 naging pahulam. Ay, good intention naging pahulam na ton pero ginkawat pa sa mga tao ng mga takabano. Namin ni pang butang ang tudlo nila kaglampusan bangko nga kwano? Nga monoblock. Right. Hindi lang pagiguon kay sakit kung maigo. K5 Berto sa line number 1.
4: K5 News FM Live Report.
1: K5 Berto, ibalita mo.
0: K5 Rods, nag-chat din ang kawatan. Ibalik niya na lang kung nung bangko kay Yagli ni sa K5.
1: K5 Rods,
0: isa ka kawatan.
5: nangawat sang siyam ka bangko amunoblak sa namatyan.
6: Sus, may goodness.
5: Amuni ang balita naton nga nagmabalaton makahalamutan kiti wala na niya pili subong kawatan kagibabrod. Uh-huh. So natabo iti ang pagpangawat sang kawatan nga lalaki sa namatyan alas 4 sang kagahon Domingo ni natabo no. Mm-hmm. Sa aton kini nga mga kagibay may CCTV kita pero dun di kawa klaro pero ti mahimot himutadan daman di sa babaan no. Sa CCTV kagibabrod sa ang location naton dira gid sa tubang sang kundi ka maagi bala sa may Bamsi kagibabrod may entrance na da before sang Bamsi entrance sang St. Francis na dabla nga subdivision. Kagibabrod dira gid mismo sa una nga balay pagliko mo sa entrance amo ginada ang balay sang namatyan.
6: Ay okay, tutulan ko na.
5: Mm-mm. Sa CCTV kaki vibe roads no makita ang lalaki nga wala nagagi sa may portahan sa kon sa gate no sang kudal dira siya nagsuhot sa may do kudal-kudal mga do alambre bala nga may buho dira siya nagagi pag nagpundo siya siguro mga pulo ka I mean mga isa ka minuto ang iya siring nga pagpundo. Mm-hmm. Sang kinakilayon makita mo man ang siyam kabilog na nagatrangkasanay nga mga monoblock.
6: Arao. Kitaon sa video diyo arao munang nakatungtong o siyam bilog na o.
5: Siyam na kabilog.
6: Wow.
5: Rods. And sa atong sininga pag-ipag-angot mm-hmm. sa pamilya support ni sila. Kasi actually wala na tang patay, nalubong na ni.
6: Mm-hmm.
5: Ginagamit na lang na.
6: Bilasyon.
5: Oh,
6: bilasyonan, no bagay daw pamilasyon daw kiti siyempre tradisyon sa mga Pinoy nga mayarap man nga ikatatlo nga siyam, may tawag na may ambot pila ka siyam nang oh, do mo amo nang isipay nila.
5: Oo, do amo na be. Kagibabrods, di ginagamit gid ang bangko nga ni.
6: Mm-hmm.
5: Kagibabrods, kag...
6: Pero confirmed, iya ka K5 nga bangko, iya ka Rayo Foundation, iya sang ni Doc?
5: Una namin interview ta gabi, kasi bisang gabi, yung katuan na tutok ka gabi, kung ano tabo to.
6: Oo.
5: Kagibabrods, nami aton, di ka mahal pa sa bangko, ang basang bamba ko. Iyan pa sa bayo, si Renew man to bangko. Aton di agribat ko. Ay na, no?
6: Di, kamahal sa bangko, gulpiana, nag-ibot ka? Aton di bangko? Ayo, tani.
5: Ako ko, ay, kita maamba ko sa tiya, buko ka mahal man siyang bangko. Sina, ma'am? Hambal ya. Ati inyo man to gani sa bangko.
6: Oho, oho, oho.
5: Kita bayad ni. Kagilabrod, kahalamutan lang o galing ti amuni subong ang kawatan, wala pili na no sa aton, sini nga mga kagibay.
6: Ahay.
5: Di pakitangutan, tama na nga aton, sini nga mga kapulisan, kinatuan man nila kayo na o galing hindi imagatag statement ng aton, sini nga pulis.
6: Nga, hindi sa ako na magatag statement, tao, anong, sa din na, Station 6, no?
5: Station 6.
6: Nga, hindi sa ako nung magatag statement, tao, anong problema? Nga, hindi sa magatag statement regarding sining insidente, kaya involved rin yaka K5 nga bangko mo.
5: Oo, kay basi ko itong malagyo ang kawatan.
6: Ha?
5: Amo
6: na?
5: Basi ko itong mapuhag ang kawatan. Si akatay share pa ng kill, sir, hindi naman sure kung nagapalog ito K5 ang kawatan niya.
6: Why to guru ka lantaw ka pamati is K5 kaya kita mo may logo na naganit at may sticker ang aton bangko kinawat siya pa.
5: Ako, hindi maguro mapiktado ng report na mun sa inyo investigasyon tigilin tiwa'y ginagpahatag statement. Depende na sila pero tigil na report naman ni Gapon. Imbestigar sila kagibabrod, imbestigar sila.
6: Na-report na ni, in the sense nga ti, iya ka K5 yung bangko mo. So, ginapanawagan namun ba si sino baligyaan da sang bangko nga may ngalan nga K5 o Conrayo Foundation. Hindi nyo pagbakla kay ginawatan na basi may yeah, mga monoblock chairs na lang nga ibaligya sinyo. So, it's just involved yapon sa K5, kay K5 Berto. Property niya ni Doc mo. So, we have the right nga ibalita ini para maibaluan sang tanan ngay basi kung ibaligya na sa inyo kag baklon nyo man kag panason nyo butangan nyo lang liya papil liya kag panas panasunda oh basi kung makabakal bla di makasuan baka mo illegal fencing sina
5: ang problema lang ni kay Chakto na ang bangko may ngalan nga K5 News FM
6: oo
5: si basi islan to nila
6: Ha? Ay, gamito nila, imbis nga K5 mo nila, kwan? Hindi ko lang pag-mention, ha? Ba mo, mga katipaslong ka naman karun. Tama na na, oh. But anyway, ang aton diri ka K5, Berto, kinanglan ta ni ipaibalaw sa aton sa mga suki. Kaya, at least, no, kung nagalantaw sila, kag kung matanyagan sila, basi kung nabaligya ang tag-shin na utag 150 pesos naman lang bilo gaw. O, alangan niya, manay nga i-gatong kung ipaamak na ang bangko. Araw-araw nga ipaamak mo bangko, gid nga monoblock.
5: Ganit ni, posible gid niya kag-fibrods nga ti ang bangko nga ni, nga ginkawat sa nga kawatan, ti, nga ni baligya, ni nga mabalaan gid, kung ni-report na nga iya sa K5. Od kag ti wala ta kang balo kun anong sa likod sini nga ti nadula no kag
6: nagti basi ginhimo siya lang tuya kag ipasulod sa balay niya basi ara lang dasto pad why gid
5: away gid Domingo pa kuno mo kag nang himos alas 4 sang kagahon kag ti babert ni bot sila wala na sang bangko kag
6: tani bulig na lang slab line bis nga mga awat sila kag total ang legasiya ni Doc Ramil Oy kag ang K5 kag ang Rayo Foundation kag Klinika di Alternativo ang paghatag sang serbisyo way pa na gani guro kabalong iban nga may mga amota niya nga mga bagay di sa stasyon nga may mga bangko kalamisa trapal nga ginapahulam sa mga utod naton nga kagtudi para gamiton sila sing mga kasal bunyag lubong or bilasyon man as part of our cost corporate social responsibility kon CSR naton kag G5 Berto
5: gati ang basang tagiya to gabi pag interview ta ang
6: kalaga, kitang tagiya di kitang tagiya si Doc ang tagiya iya kag G5 to mo siya ay nagulam
5: gani man actually interviewon ko ang manager namon sa K5 ako lord
6: Interviewon mo na si K5 Robert Pacardo. Kasi ang manager sa Rayo Foundation, si Robert, based on your inventory, pilak bilog bangko gindula. May ban ba na sa totoo sang ako kakapot na K5 Berto? Ay may mahulam pulo. Pag abot na K5 Berto, abi mo pilang balik? 9.5. Kaya ang isa, way na bang, way na til.
5: Oo. Oo. Statistically kagang ilang ano gid bala ang
6: do no? Nakibot man ko sa imo sini nga word for the day ba statistically ha ga evolve ka ha
5: yeah.
6: Dito sa ano pa dayon
5: actually ang family ka sa first subong sang Milankulus eh Milankuli
6: ba ano na ano anong pusilingan do music mo na
5: bot silingon sang Milankuli do depression or too much sadness
6: abaw do music gani na nga muna mga kwano nga kon magabatsyag ka sang muna mga background music mo muna
5: 375
6: times 9 pila 375 oh actually ang aton diri Berto subuan kita nga nadula pero basi kon kunwa itong ginkawat may iba naman nga mga pamilya nga makahulam sina kay ginapahulam ta na kagipay Berto mo so okay. Do may iban nga mga pamilya nga supposedly mahulam pa natani galing kiti paano pagulam kay Wai na ho? Di ba?
5: Kag hindi man nami no nga sa atong sini nga mga K5 nga kayo hindi ka but like naman.
6: Pero sige gigin man to di imbestigasyon sang pulisaw.
5: Ha?
6: Ga imbestigar gi man slaw.
5: Ti ambal ni Sherman ng kill padayon ang ila imbestigasyon ko no.
6: Ati okay, importante may padayon sige apo na ti balikan ka balik ka to buwas ang ambal na ti Japan padayon we're still hindi naman na padayon dasun da ongoing investigation pa para madakpan ining kawatan no ah.
5: Sige kay Brad.
6: Ha?
5: Sige.
6: Sige, salamat kay K5 Berto.
5: Bago ginito, 3,375. Ako na lang mabayad sa 75 pesos. Ikaw na 10. Palitata doong sa kalwan sang DTX 500 UMITC kag DTX Covimix. Ako si K5
6: Liwat! Liwat, liwat ka lang. Ay, nanon ka nung ugay ka na si Moski. Pag kakalipat ka, hindi ya si Martin. Ngalan mo si Rodante. Kay mo yan. No, go ahead. Nautod na sa. Ayo, salamat kay Kipay Berto Gakit. Ahay. Nasubuan kita kay ang Rayo Foundation Incorporated padayon sa Gyapon nga nagabulig nagatanay. May mga pipila diri ka mga pamilya nga nagakagto sa K5 to borrow sang Mundo Black chairs, tables and trapal para sa mga namatyan kay hindi sa afford nga mag-arkilapa. So maya mo kita diri nga mga serbisyo mga ka K5 mo. So it just so happen and very sudden ti ang aton sini nga property, ang property ni Doc ang ginkawat. So as tagiya nga si Doc Ramil, oy gusto man kami nga manawagan basi kun tanayan kamubla, ibaligya sinyong bangko ini pagbakla, ibalik no dis K5. Kay you know what, basi kun pakaisa mo, pamilya mo, kaslon, may paggagamiton pa kamo. Nga mo sina nga mga bangko. And ti ina iya mga ka K5 kaaluan iya ni Doc Ramil, oy tapos gin take advantage ng sang iban nga mga kawatan. Kuy nagid ka muya iban o brown ni nugay na kumbla sagi pangawat. Oh, may abilidad ka mus kawatay gali. Ah, hindi ka mo niya pagigamita sa mga lain bla. Kung may abilidad ka sa kawatay nga dasig ka kamot, ang pinaka the best mo na guro kung dasig ka kamot, panalo ka to durian, no? Kagtubos Dabaw, panalo ka to durian, kaya dasig ka kamot. Ay, oo, kabudlay sang sitwasyon. O, aming hapon da si Kim Arizon Flora kasi numat, pero Lizel kayo yumyuhom. Ginawa ay dumduman ko na to, sir. May naghulam, nagahulam ang kami na bangko. Salamat sa K5. Salamat kay Doc Ramil. Uy, padayon, pagali nga nagpahulam bangko ang K5. O, kanami sa K5. John Rosa Villarejo, wala gid sa gabasa-basa nga may ngalan, gali ang bangko. Jennifer Digia, si 20 Ati Tintin Yanson Briones ng kapamatiwan. Uy, Kuya Hydol, really Marge Mardukyo, ang champion sa maraton. No, eh? May hapon na kuya. Julie Nivian Mugdang, Jennifer Digia. Uy, sa ato sinong masuki, before ko malipat, ha, ang aton sinong mga produkto, mabakal subong sa may Mursya. No? Sa ibandra nga mga gusto nga lapit sa Mursya, Alangilan, lapit sa Alegria, kagto kamo to sa may Smile Village, no? May ara ko da nga isa ka distributor nga junkie nga dako ni Nanay Lolita. Napangitaas Nanay Lolita, gabaligya siya da sa mga produkto naton. Niya kay ang paborito kong giniinom ang Power Trio, ano ni ang Mighty C, kasi niya ang Mighty C nga daan naganami ang akong tulog, no? Every time nga quiz agi ka insomnia ko, pero kung mag-inom ko sang Mighty C, may normal na ilang iyang sininga pagtulog. Ti once nga normal mo pagtulog, makarelax ang lawas mo, maka-charge ang lawas mo, pagbugtaw mo, nami pamatyagan mo. Nya kag nami nang manangakon sininga poops, no? Bangod sang Clinica DTX 500, no? Kasi siyempre ginahugasan niya, ginalimpyo niya ang aton sininga mga kasudlan, especially sa aton atay, tinai, kay may detoxifying compound ang Clinica DTX 500. Kag aside sina, mayara pa na siya sang tatlo ka anti-diabetic properties. Amuning charantin, visin, kag polypeptide. Kag ang isa pagid, ang D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Nga muning makapatay sa mga kagaw-kagaw, sang ilanat, sang ubo, trangkaso, kag sipon. Di kung gusto kang mag-ayo, i-clinika D3 Bio mo. Inom ka. Oh, 3 times a day before meals. Now, before ka lang magkaon, empty stomach dapat para ma-absorb sang lawas naton ang nutrients o kon ang ingrediente sang amon sing mga suplemento. Mabakal dar ka na Lolita sa Smile Village, Barangay o sa may Mursya, Negros Occidental. Kaya nang Juna, dar mismo sa may Blooming Treat, no? Nagabaligya naman dasla. Dason mabalik ko da madala ko radyo. Sa taga Mursya, taga Barangay Santa Cruz, no, kay Kapitan Gravino, kay Kumariko Salimar Gravino, and of course kay Parikoy Rami Gravino sang Danas Highland Cafe. Pwede ka muna ka pa-reserva sa Danas Highland Cafe. Aryo, sa mga nagalantaw subong saton, may diskwento ang Danas Highland Cafe. Konsakon ka mo magagi? Magic World Roads Palma, K5 News FM. Oh, maglakat ka to sa Maydana sa Malamulo, nabatian ko na sa El Castigador sa K5 News FM si Rods Palma nagmuno, may diskwento kung nung binakol mo de Mahatag yung diskwento si Kumariko Salimar Gravino kag si Parikoy Rami Gravino. Way na galing panahon mga ka-K5 sa ngala naman sa mungkos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Rimwell, ka-K5 Ethan, ako naman si ka-K5 Rods Palma para sa Kampiyon, Gabalita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gito yun. Magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag naga-remove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalangluya. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Pampagana sa pagkaon.
7: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong.
16: The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3 Bio.
2: Problema sa trangkaso,
1: hilana, sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagbikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio.
1: Uno sang lauric acid
2: na ginahimo
1: monolaurine sang atong lawas
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mabagat, sumangabot ka.
2: DTX 500.
1: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubin. Sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, lasaysay sang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, MP Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag-probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng G3 Bio Evening Newscast, subong ang Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, Kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines, kaginadulong sa MRTC ang Agrem base nga Vitamin C. Sa balita lokal, Gobernador Bong nagalaom nga mga pangibabawan sa probinsya ang mga paghangkat sang RSSI kag ASF. Sa balita, National Gorebox ginkakas na sa Google Play kag Steam sa Pilipinas. Sa balita international, tatlo ka mga bombero patay sa wildfire sa Estados Unidos. Sa balita sports, LeBron James magabiya na sa Los Angeles Lakers. Kag sa ato naman balita entertainment, Andrew E. ginhimo nga concert ang graduation. Lasay sa 8.
8: Ulat panahon.
7: Sa aton ulat panahon, may update si KK5 Dominique Banyaga.
9: Nanginisa na kabagyo ang ginabantayan nga low pressure area apang nagahulag na ini pagwa sa West Philippine Sea. Suno sa pag-asa ang bagyo nga Tropical Depression Henry, ang ulihin nakita 315 kilometers natundan sang syudad sang Dagupan, Pangasinan. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour, samtang ang gasok kung pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Madasig ang hulag sang bagyong nagapadulong north-northwestward sa katasigon nga 30 kilometers per hour. Suno sa forecast track sang pag-asa kung wala sang pagbago sa hulag sang bagyo, magkabiya ini sa par subong nga gabi o kung buwas sang kaagahon. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ng paggalom nga mayupod ng mga laptang-laptang ng mga pagulan bangod sa epekto sang southwest monsoon hukon habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
7: Lasays 9, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Nagalaom si Gobernador Eugenio Jose Lacson sa Negros Occidental nga mapangibabawan sa probinsya ang mga paghangkat sa mga industriya sa kalamay kag pagsagod sa baboy. Ginpahayag ni Lacson sa Banwa sa Murcia sa pagsaulog sa ika-40 nga founding anniversary sa 303rd Infantry Brigade na lunsay na nakatugas ang pagpanghalit sa ito ang RSSI kag Asian ukon Asian Swine Flu kag mayara na sa pamaagi agud kontrahon ang mga ini. Madumduman nga kapin sa 16,000 na ka-ektarya sang tubo ang ginlaptahan sang sini nga insekto. Samtang ginakabalaka naman sang Asian uko naman ang Asian Swine Flu nga nagpatay sa mga baboy sa probinsya. Samtang sa iban pa nga balita lokal, masupog nga killer sang NPA nagapanguna nga kadre sang CPP kalakip sa mga na-neutralize ang 303rd Infantry ukon Infantry Brigade sa sulod sa naglipas nga mga binulan. Ginpahayag sang brigade sa ila accomplishment report para sa ila 40th founding anniversary celebration nga ang 42 ka mga katapos ang communist terrorist group lunsay nagsungka ukon na tigma ukon na patay sa patag-awayan sa inkwentro sa mga soldado sang gobyerno. Patay sa madumduman si Arnel Familiar alias Ka Jong, nagligan ng April 19 dito sa Banwa sang Tuboso, upod sa 18 pagid kay Ban Pang ng mga rebelde. Sini nga tuig sa bulan sang Enero patay naman sa Banwa sang Binalbagan, si Reynaldo Erekre alias Ka Amik, na ginapatihan sekretaryo sang CPP Negros Island Regional Part o kun Negros Island Regional Party Committee. Samtang apisar nga nakadeklarar na sang state of calamity ang probinsya sang Negros Occidental, hindi pa matumod kung pila ang mangin budget para sa pagtapna sang Red Striped Soft Scale Insects o kung RSSI. Pahanumdom ni Governor Eugenio Bong Lacson, yari pa lamang o kung yara pa lang sa tunga-tunga sang tuig kag ginahanglan nga balansihon ang disaster budget bangod may pila pa ka mga ginapaabot nga mga dalagko nga mga bagyo. Samahin sa probinsya, hindi malipod nga isa kadako nga pagpanghangkat ang problema sa RSSI kag ginalantaw man nga magaresulta ini sa manubo nga crop season. Samtang padayo ng monitoring kag pagtuon paagi sa pagtukod sang task force RSSI. Lasays 12 sa iban pa nga balita lokal, Kawankalan CSWDO ginapromote ang VAUSI Center kada barangay. May kampiyon nga balita si KK5 Aubrey Sospenye.
10: Ginpahayag ni Cabancalan City Social Welfare and Development Head, Cyril Ramos, nga ila gina-promote nga kada barangay may aras ang VAUC Center agud nga kun may bata nga makasala o kun magalapas sa layi, hindi pag-idiretso sa police station. Bangod ang kapulisan, may aras ang proper handling sa mga children in conflict with the law o kun CICL, parehos ang hindi sila pwede ikarga sa patrol kay hindi pwede pusasan. Dugang pa ni Ramos, wala ginatolerate o kung ginaapinan sang CSWD ang mga kabataan nga may mga kaso apang kinahanglan nga lain ang paghandle sa ila, hindi pareho sa paghandle sa mga adulta.
11: May mga sila on proper handling sa mga CICL, bawal na sila ikarga sa patrol, hindi sila pwede pusasan. Separate dapat ang paghandle naton sa adult over sa CICL.
10: Kinklaro man niya nga wala sang na-record na CICLs sa syurad, subong at tuig apang mayara pipila nga ginpaidalom sa Children at Risk kung CAR classification. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samtang DepEd Bacolod, malayon ang imbestigasyon sa naglutad nga stabbing incident sa Guasang Sumag National High School. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
12: Padayon ang imbestigasyon sa DepEd Bacolod angot sa naglutad nga stabbing incident sa Guasang Sumag National High School sa itong Hunyo 29, tig 2026, pasado las 3 sa hapon. Ginsiling ni Lila Baflor Aro, Education Public Supervisor, School Governance and Operations Division sa DepEd Bacolod, nga ginahulat pa nilang resulta sa imbestigasyon sa kapulisan kung ano ang ginarinan sa insidente bangod ang suspitsado kag ang biktima ang hindi kilalahay. Sa subong ginpaidalom sa modular learning ang duha ka estudyante, agud na padayon ang ilang pag-eskwela. Ang suspitsado ang isa ka grade 7 student na nagaedad 12 anyos, samtang ang biktima nagaedad naman sa 14 anyos nga isa ka grade 8 nga estudyante.
13: Under investigation pa, syempre ang ginahimo tanan sa subong of course basta safety na we consider it as an emergency mo. Immediate nga action dayon. So hindi man na safety lang sang bata, kundi safety sang majority, safety mismo sang perpetrator, no? Hindi man na maapektuhan sa red ang kwan, ang pag-skwela isang bata kay automatic man ay ang aton nga policy mechanism naton ya. Continuity of learning, modular. So, ang mga affected ng mga persons, affected ng mga kabataan, ginapaidalom, ginasila na yun sa modular instruction sa red.
12: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nilis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Sa dugang pa nga balita, ang mga bangko nga ginagamit sa namatsan ginkawat sang lalaki sa Barangay Takuling, Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
14: Sa sinigakuha sang CCTV video, makita ang isang kalalaki nga nagsulod sa kudal sa balay. Nagatitiid ini kag gilayon nga ginhakuat ang siyam kabilog ng monoblock na bulungkuan kang nag-agi sa likod. Wala na tayo nakita kundi ini nagpadulong. Natabong insidente sa Barangay Takuling, Bacolod City, Class 4 sang kagahon. Ang monoblock na bangko nga ginkawat, gingamit sa namatyan kag sa mga nagapulaw. Sunod sa tagiya sang balay nga nagibot ini sila pagkaaga nga wala na ang mga bangko ang monoblock. Sa pagpangusisa sang K5 sa lugar nga ang bangko sa namatyan, ginhulam pa nila sa K5 News FM. Ginkatuan naman sa mga kapulisan ng area kag ang balay, kag padayon ng ila silingang pagtugis sa nasambit nga kawatan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ubod sa batyo si K5 Martin, di maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM.
7: Sa katapusan nga balita lokal, pader sa Burgos Public Cemetery, ipaubra sang syudad sang Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
15: Gibayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga plano nga pag-ubraho ng pader nga naguba bangod sa Bagyo sa Dalan Lopez Haina sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Gasataya, bangod sa naguba nga pader, madamo naman sa mga pansyon ang nagkalaguba. Dugang pa, mayara naman sa plano nga gipreparar ang City Engineer's Office para sa pagpaubra sang pader. Palay ang panigas sa taya nga sa karon hindi pa ma-repair bangod sa mga pansyon nga nagatapik sa pader. Ginahingyo naman ang mga pumuluyo nga mayara sa minatay sa lugar nga mag-koordinar sa syudad agud nga masaylo ang ila mga himata. Plano naman nga igabutang ang mga makuha nga tul-an sa mga minatay sa Handumanan Public Cemetery sa Barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 MyTC B. Tribayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang National.
16: Balitang National.
8: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
7: Lasay sa Jesse Shete, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag sa Philippine National Police kung PNP kahapon ng adlaw Martes, Hunyo 30, nga ilan ang arestohon si Senator Ronald Batol de la Rosa sa oras ka magpakita ini sa patigayunon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, mayara na sila sang komprehensibo nga security plan para sa impeachment trial nga patigayunon sa maabot ng Hulyo 6, kag nakakoordinar na sila sa Sinalo kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Suno kay Co, mayara na sila sa mandato nga arestohon o kun arestohon si de la Rosa kung magpakita siya sa Senado. Madumduman nga nagpakita si de la Rosa sa makadali sa Senado sa nagligad ng Mayo 11. Agod mabuligan nga mabutang sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Handa na ang deployment plans ng PNP para masigurado nga matawhan ang pagpatikayon sa impeachment trial ni Duterte, ang pangiyagin pahayag nga wala pa na finalize kung pila ka mga pulis ang ila i-deploy sa Senado. Madumduman nga wanted sa International Criminal Court si De La Rosa kag nagapanago ang senador humalin pa sa Mayo 14 matapos magluntad ang pagpanglutang sa sulod sang Senado. Samtang ginkompermar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro subong ang Miyerkules nga maghahatag sang bulig pinansyal si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima sa nagluntad nga pagpanglutang sa syudad sang Tacloban. Sa press conference kag ginpatigayon sa Malacañang, ginpahayag ni Castro nga magabaton sang 160 mil pesos ang mga pamilya sa mga biktima nga napatay samtang 50 mil pesos naman sa pamilya sang 18 ka mga estudyante nga nasamaran sa insidente. Pahayag pa ni Castro lain pa ini sa bulig nga igahatag naman sa iban pa nga ahensya sang gobyerno. Madumduman nga sa nagligad nga Hunyo 22, duha ka mga estudyante sang San Jose National High School sa Tacloban ang nanglutang sa mga estudyante sa sulod sang bulutuan nga nagresulta sa pagkapatay sang 3 ka mga estudyante. Sa iban pa nga balita national, ginkakas na sa Google Play Store kag Steam ang kontrobersyal nga mobile kag PC game nga Gorebox. Suno sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC kahapon Martes, Hunyo 30. Sa payag sa CICC, ginaprumahan sang Google ang hingyo sa Pilipinas nga balabagan ng access sa Gorebox sa Pilipinas, lakip na ang iya sini nga online gaming component. Bangod sini ang mga users sa Pilipinas ang hindi na ma-download ang hampang kag kun ma-download man gin ini o kun ma-download man gin ini hindi ni mahampang bangod sa loading screen pa lang mangin unresponsive na ini. Ginabi-abi naman ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang desisyon sa Google kag Steam nga magkooperar sa gobyerno agud nga ma-promote ang mas safer nga online environment para sa mga kabataan. Madumduman nga ginpatuman ang ban matapos nga mahibaluan nga ang isa sa mga suspect sa pagpanglutang sa ukon pagpanglutang sa Tacloban ang naadik sa Gorebox. Lasay sa 20.
8: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
7: Sa balita international, 3 ka mga bombero ang napatay samtang ilang ang ginatap na ang wildfire sa kagulangan sa Colorado-Utah border sa Estados Unidos. Ginkilala ang mga napatay nga bombero nga Sunday Emily Barker, 38 anyos, and Nick Hutcher, Ukun Hutcherson, 27 years old, kag Sidney Watson, 26 years old. Ang tatlong kabahin sang specialized crew nga ginapadala sa mga malayo nga lugar agud nga mabalabagan ang paglaptas sa mga wildfires. Suno sa mga otoridad sa Colorado, napatay ang 3 sa nagligad nga Sabado, Hunyo 25. Natabo man ang insidente 13 katuig na ang nagligad kung sa diin, 13 ka mga bumbero ang miyembro sang Granite Mountain Hotshots ang napatay man bangod sa nagluntad nga wildfire sa Arizona. Sa pahayag ni U.S. Wildland Fire Service Chief Brian Fennessy, magluwas sa 3 ka mga napatay, duha pa ka mga bumbero ang yaraman subong sa ospital sa syudad sang Denver matapos masamaran sa insidente. Ginpaidalom na subong sa wildfire threat ang pila ka mga lugar sa Southwest Region sang Estados Unidos kag suno sa mga otoridad ginapalala sa mga baskog nga huyop sang hangin ang wildfires. Nagapaduman naman subong sang fireworks ban ang Utah para sa July 4th holiday sang Estados Unidos bangod sa peligro nga ang mga sparks sa mga palupok ang makatugas sang dugang nga mga sunog. Lasay sa 21.
8: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
7: Sa balita sports, LeBron James magabiya na sa Los Angeles Lakers. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
16: Magabiya na sa Los Angeles Lakers ang NBA superstar nga si LeBron James apang magapadayon na ni hampang sa paliga. Ginpasalamatan man ni Lakers owner Jeannie Buss si James nga naghampang sa team sa sulod sang 8 ka tuig. Sa subong wala pa sang report kung saan magasulod si James. Si James ang may average nga 20.9 points, 6.1 rebounds, kag 7.2 assists. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayou kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
19: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
7: Kag para naman sa aton balita entertainment, Andrew E. ginhimo nga concert ang graduation. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
20: Grabe bilang graduation speaker ang Pinoy rapper nga si Andrew E. sa Stonyhurst Southville International School. Apang magluwas sa inspirational message, nag-perform man si Andrew E. kung sa diin ginhimo sa nga daw kaangay sa mini-concert ang graduation. Nahibaluan nga ang anak ni Andrew E. ang nakabaton sang tatlo ka mga academic awards kung sa diin. Duha diri ang gold kag isa ka bronze sa ginpatigayon nga recognition rights sang bulotuan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Basko gid si Andrew E. ka K5 Jules, no? Mayo gid siya yung performer. Ginobra niya nga mini concert ang graduation sang iya nga graduation sang isa ka school kung saan nag-graduate ang iya nga bata. Idol ni sa ni ka K5.

0: Nga upod. Tanggol Melocoton, mayong hapon. Mayong gabi, say mo, sir, ah. Kay ang akon nga upod, ato na naman, naghampang sa sports fest. Daugon yun, nagid ko, no? Mga ka-K5, amuyan tong dalag ko ang mga balita. Subo nga Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026. Bantayan, buwas nga adlaw panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast. Magasunod ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sa numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kag sa pangalan sa nga akon original nga kaupod diri ka-K5 Rods Palma, akong inyo nang itag balita ako si ka-K5 Jean Shatida. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
1: K5 News FM.
3: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-clean

0: Música, Sport Biotics.
1: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: And exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi ba no? Ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Ini ang inyong bagong telemanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
0: Lorga Vista.
1: Ako ang inyong alagad sa mikropono, Julius Mariveles. Una nga istorya tonight. Sunod-sunod dani, may update kita karon dugay sa Asian Swine Fever bangod may ara sang confirmed na nga apat ka kaso diri sa Dakbanwa unahon ta. Ang isa pa gid ka peste nga gapanalasa sa mayor nga industriya sa probinsya, ang tubo.
0: Lorga,
1: and let's have Mr. Manolet Lamata, ang presidente sa United Federation of Sugarcane Producers sukun Unified. I would say, ang pinakaaktibo nga organisasyon sa mga plantador sa away subong kontra RSSI. Sir Manolet, good evening.
2: Mayong gabi, Sir Julius.
1: Do ka na, may isang inyo no, kadto dito ni Sir Dave and Sir Paul sa Dumaguete. Sir, what happened exactly?
2: Okay, masyarto ang UNIFED, dalang aton SRA administrator, kagang yes staff, sila Dave Sanson, Araman, ni Andre Coro. Nag-meeting kami kay Governor Sagarbaria. Ato man to ang ila sanggunian na panglalawigan kagang mga staff ni Governor, no? Kanamigid, puwerte ang reception niya sa amon mga taga-Occidental kagang ang ano ni, ang misyon namon to na hingyon si Governor Sagarbaria mag-declare sa state of calamity. Pareho man sang aton Gobernador Bong Lacson na ginapasalamatan tagid na nag-declare. So, wala pa gani matapos ang amon meeting, nag-deklara na siya na Oriental, the whole Oriental is now under state of calamity.
1: Mm-hmm.
2: So, nagpagwa na to siya, nagpagwa na.
1: Yes.
2: Nagway labot pagid. So, believe ko yas ang taga-Oriental. Dikto ya mismo sa tubang namon, gin-fundingan niya dahil 15 milyones ang away sang RSSI.
1: Mm-hmm.
2: Para lang sa Sina. Kaya ginatag niya sa task force na gin-form siya ang Pangulo kag sina Paul Ascona ng SRA ang ma-supervise sang away kontra sa RSSI. Dalaman ang mga planter members ng taga-Digdo kag ang akon member man ng UNIFED ng taga-Oriental isa man sa nagapungko sa task force.
1: Mm.
2: So, kanamigid siyang lakat.
1: Yes.
2: Pa, Julius, no? Gapadulhog lang kami kinagsalakyan ko. Gapadulhog kami halin sa Mabinay, papanaog na sa Bais, kaya mo nang unagin nga ara sa dalom. Sus Maria, ang katubuan sa babaw sa Mabinay,
1: mm-hmm,
2: maagyan mo sa salakyan, itom na,
1: mm-hmm,
2: ay na. Ari, may mga pictures ko, di ba, dalanta ka?
1: Yes, sir.
2: Gimpangwaan ko mga retrato,
1: mm-hmm,
2: ang mga katubuan. Why nagidya? Puwerteng ego sa mga RSSI sa Pamina. Tina, nagdulhog na sa Bais, sara na sa Bais,
1: mm-hmm,
2: kag sa Oriental side. It's there.
1: Mm-hmm.
2: So, kinala niya, tap na onta ni island-wide, hindi lang yaki Occidental,
1: yes,
2: hasta Oriental kinanandalon.
1: And talking about that, nga dapat coordinated, halos dululungan kung pwede. I was talking to some retired military officers nga gapanguma man dito sa Panay. Ang napiran nila, just like what Admin Paul said, ang problema sa RSS ay mas pray kasubong sa imo kampo kung ang kampo sang tupad mo hindi mag-spray, masailo to siya.
2: Correct.
1: Is this even possible, sir, nga i-coordinate sang sugar planters?
2: Hindi. Ang tikang sang Unified kagang SRA, which na sugdan ko na, next Thursday, maabot na diri ang finance officer, ang manager, kag piloto sang spray plane halin sa Davao.
1: Spray plane?
2: Oh, aeroplano yung gamiton ta.
1: Okay.
2: Hindi yan yung mga napsak-napsak. Yan mo na nga, eksakto na nga obserbasyon. Ga-spray ka di subong, dasun si Mana, kay Waito yung nag-spray yung piyak, ato man na, ito naman makadto. Di why na katapusan. Pero kung sprayantas ang aeroplano, ang bilog ni Negros, kundi makahatag ina away sa aton, we can study ano ning RSSI, ano gid bala magpatay sini. May jutay ta nga panahon, hindi nga ang isa to gasprig, ang isa di wala. Ang katapusan, nada. Why yes. Di may matabo? RSSI gihapon tanan. So, amo nang tika nga ginahimo namon ni Admin Paul Ascona pag ang UNIFED, mauna na dito spray ang aeroplano sa Dumaguete. Dito masugod sa bais. Kahiti, may pundo na tuya si Gobernur, may 15 milyones na.
1: Uh-huh.
2: So, dito na anay sugdan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos sina, kung makahatag na na di kwarta ng aton Gobernador, si Bong, masailo na din aeroplano.
1: Oh.
2: Kaya magsige man spray sa Negros.
1: Pwede mo kami, sir, magaan sang gamay abing preview. Ining aeroplano, ninanon siya ng aeroplano, and will it be paid for by government funds o kung ang mga planters maamot-amot?
2: Amotay ni tanan. Kung kulang ang LGU, ang Planter Association, gagang mga sugar mill, mainamotay.
1: Mm-hmm.
2: Ining aeroplano, Sir Julius,
1: yes, sir.
2: Amuning ginagamit, mag-spray sila sang banana plantation, gagang pineapple plantation.
1: So, doon mga Cessna ni siya ng aeroplano?
2: Hindi. AGCAT. Agricultural airplane.
1: Oh, wow. Ganyan
2: niya, pang spray plane ganyan.
1: Aha.
2: Ganda mga kapas, padalanta ka na picture.
1: Oo, sige sir, liog. Kagbasi, mag-abot ng labas, makaupod man tahaw.
2: Ay, hindi ka na kasakay, kay isa lang ng kilo tumunod.
1: Ay!
2: Puro na tanan tubig, kemikal ang lawas.
1: Oo. Sir, paano inika-effective, do you think, even if gagamit ta subong drones, would this be significantly better sang sa drones?
2: Hindi ni kay better.
1: Pareho
2: lang ni sang drone.
1: Mm-hmm.
2: Ang kagang napsak. Ang problema, Mario, ang napsak, ang isa ka tao, hindi guro nakauman sa kiktarya sa isa kadlaw.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ang drone, posible, pwede. Ang aeroplano, 120 hektarya sa isa ka oras.
1: Bow! Amo na siya kadasig?
2: Amo na kadasig ang atong pag-spray.
1: Uh-huh.
2: That is why, antes makatuhaw ang RSSI, diri sa Oriental, ang Occidental niya humana.
1: Oo.
2: Uh-huh. Pamo?
1: Yes.
2: Bali, one time, big time nga spray.
1: Mm-hmm.
2: Para nga, ang nakalabilin, kaya may mabilin gin na, amo na yung bira-biraan ta sang drone, kag sang mga napsak.
1: Though US kontra Iran nga inaway, aerial bombing na gid.
2: Iran na yan, Iran.
1: Oo. Shadok, I mean, ining mga ginambal ni Musubong Sir Manulet, daw makabuhi, balatsyagon. I know, kadamo, mga planters, nga nagasakit na gid ang ulo, subong kag nagaproblema. Kasi, amuning ka katabo, dugangan pa may ASF, medyo dako nga problema subong diri sa probinsya. But anyway, anything more, Sir Manulet? Ano pagid ang inyo ginapanawagan? Kaya I think importante di subong cooperation sang tanan nga stakeholders eh.
2: Yes, correct. Why na yung question? Ang isa pa galing na lipatan ko, Sir Julius.
1: Yes, sir.
2: Ang mga drone kagang mga napsak, amo na niyang obraon sa mga LGU, kaya ang aeroplano, under their protocol, hindi ni mag-spray 200 meters kung may mga pamalay.
1: Mm-hmm.
2: Okay? 200 okay. meters away, tira sila mag-spray.
1: Oh.
2: Para iwas reklamo, iwas mm-hmm. problema. Although, ang chemical na gamiton sining spray plane is asymptomatic. Hindi niya makalaton o makahalit sa mga sapat or mga tao.
1: Uh-huh.
2: Niya, chemical friendly niyang gamiton.
1: Okay. So, bali, pero specific siya for RSSI lang gid.
2: Yes, that is correct.
1: Wow.
2: Kung matapos na siya spray, makita mo na kuno ang resulta within 7 to 10 days.
1: Ooh.
2: Makita mo na nga kalamatay na nang ang mga iraning mga RSS ay mapatay na.
1: Although, interesante kayo ni sir. But anyway, Sir Manolet, sir, hindi na ko magpadugay. I hope you're okay na karon, no? Kinanglan kagid sang industriya at this point, I think. Sir Manolet, salamat gid sa tiyempo.
2: Madamo king salamat, Sir Julius.
1: Good night, good luck, sir.
0: Lorga Vista.
1: Mr. Manolet Lamata, ang presidente sang Sugarcane United Sugarcane Producers Federation of the Philippines, UNIFED. Ti amo ini at this point ang pinaka aktibo nga hubon sang mga plantador diri sa pungsod Pilipinas. Kiti kabalo ka naman ang industriya sang kanamay, shadow ka fractious ini, shadow ka watak-watak bala. May maalam sa isa ka grupo, may makontraman nga mangin alamon sa piyak, ang ending, analysis paralysis. Damo kabalo mag-analyze problema, pero sa punta, wala solusyon. Hopefully, I hope ha, nga ang tanan nga sektor sa industriya sang kanamay, halin plantador, pakadto trader, pakadto sa miller, kaglabi kaglabaw sa tanan ang aton mga farmer beneficiaries ining magagmay nga mga plantador and even ang mga consumers, that would be you and me, although ako ay nakuha gagamit kalamay subong tapos na ko da. But anyway, ang punto is tanan should become part of looking for solutions and not just focus on problems.
0: Lorga,
1: Governor Eugenio Jose Lacson sa interview kag ina didto sa Camp Major Nelson Hirona sa Minuyan, Murcia, parte sa mga problema nga ginatubang sang Negros Occidental. Let's have Governor Bong Lacson.
3: It seems na we have two big problems. We have ASF and we have RSSI.
4: Yeah, we've already recognized the problem and of course the solution is different from one another. As far as ASF is concerned, you must remember we got hit before. We overcome that and in fact we were already producing the volume of hogs that we were producing has almost gotten back to its original status. But unfortunately, we have ASF again, so we go back again to the same protocol. No? We will have to start from scratch. We will have to disinfect our area and go slow on the repopulation. So that's basically the same. What is challenging is the RSSI, because we experienced this last year and it came back this year. And what's worse is, even while we are just in the planting season right now, RSSI is already present. So unfortunately, we can expect our production to be hit and we will have we're probably looking at a lower crop production for the next planting season.
3: Sir, may issue pa God sa issue regarding the creation of task force RSSI?
4: I believe we have done that already, but we're already prepared already to form that task force to address.
0: Lorga Vista.
1: All right, si Governor Eugenio C. Lacson angot sa pinaka-importante nga mga problema kag paraligban sang industriya sang kanamay. Of course, ang number one is ang red stripe soft scale insect ining RSSI. Ang alatigi nga peste nga nagasuyop sa duga ang sustansya sa tubo, ginakubukubuhan niya ang dahon kag ginasuyop ang tanan nga duga do politiko nga kawatan, no? I mean, you know. Anyway, nag-digress ako. Ang punto amo sini, may RSSI nga problema sa tubo, may manugsulod pagid El Nino sa maabot nga last quarter sang 2026. Tuman naman niya nga kainiton kag posible drought ukon kawad-on sang tubig. So that's sugar industry problems. Number two, may ara pagid kita sang problema sa Asian swine fever o kon African swine fever ASF nga amu ini ang nag-aatake sa mga baboy. And for those who don't know yet, ang ini nga industriya is perhaps one of the biggest diri sa Negros Occidental. May ara pagid, may ara pagid manok. Ang manok kaya wala pasubong na igo iniblang fighting cocks o kon manok nga inugbulang, pero we don't know for sure. In short, ang problema subong sa probinsya, peste kag ang kainiton. Of course, we can't do anything about it kay halin ina sa naturalesa. Halin ina sa aton palibot, sa aton Mother Earth, sa aton solar system, wala kita may mahimo sa pag-control sina. Sa iban nga mga balita, diri sa Dakbanwa, angot sa ASF, confirmed na banwa, apat ka mga baboy may ara na sang ASF. Paano na balaan anong plano sang City Hall party sa ASF? Let's have K5 Wilson Villena sa iya balita. Sa nagapamangkot, karon ta lang ni gibalikan kay Wilson, I don't know kung iya man ni balita, nga nagagwa ang balikawang sang isa ka bangkay dira sa Burgos Public Cemetery, hip bone bala, titulan ina sa balikawang nga. Ah, kaya remember, nagkalaguba to ang mga pansyon tungod sang bagyong Tino ay ahay. Ti, kay uhon subong pa lang. Ti, pero pahigad tananay ang balikawang sang bangkay. Diri kita anay sa ASF, diri sa Dakbanwa. Wilson, good evening, please come in.
5: Kita Diyos, a good start get to the new assignment, no, sa ato.
1: Mm-hmm.
5: Diyos, no, tuhoy si Mick.
1: Excited ka ha, Domingo patani, ma-start eh.
5: Na-timing nga lang kita Diyos, at oh. Makachempo kita kagina, no, sabi ko ha, painianay, in part, by lo, anay kayo Skyla. Kita Diyos, breaking, it may labas-labas nga balita, kita Diyos, get confirmar sa City Veterinary Office, along with our city mayor Greg Gasatayan, kita Diyos, CHO, kag ang aton sining kapulisan ara madigto no sa press conference nga ginhiwat sini lamang hapon sa may Bacolod City New Government Center, ilang ikumpirmar na may apat na kabilog nga baboy diri sa syudad sa Bacolod ang kumpirmado sa African swine fever, kita Diyos. So amo ini kinakahangawaan kag ginabantayan gyud sa pila ka mga researchers sa bukos sa Pilipinas, kita Diyos, kay fatal ang igo sini sa baboy, kita Diyos. So ang apat sini ka baboy, kita Diyos, duwa dere ang ikan sa backyard nga tangkan, kita Diyos, sa barangay Alihis. So di pala pag point out to the specifically nga purok but under sa barangay Alihis. And then
1: okay,
5: another two nga nagpositibo magkakita Diyos dira man mismo sa aton barangay, sa barangay sa aton station, sa barangay Takuling, kakita Diyos.
1: Uy.
5: So sa last week ikuhaan sa sample, actually ang sample sa kita Diyos wala ini siya kinakuha sa baboy nga patay na.
1: Mm-hmm.
5: Sa City Veterinary Office ginakuha ini siya sa baboy nga upod sa mga napatay na baboy.
1: Uy, Diyos.
5: For example, kita Diyos, ang isa katangkal na may napatay na din, may walo na may napatay ng isa.
1: Uh-huh.
5: So, ang nabilin, dira, nakwaon ang iya nga swab sample, kita Diyos, gagagin padala na sa laboratory dito sa siyudad sa Iloilo. Kaga this this noon ha, although ugto ini nagwa ang result but nagiplastar anay nila ang data before mapatawag sa press con yung confirmar kit nila nga positibo gikin Fred Jones. So anong matabo pala kay Fred Jones given nga ara na ini ang ISF sa siyudad sa Bacolod. So within the backyard nga tangkal within 500 meter radius
1: nga
5: tangkal kay Fred Jones, magka-contact din sila sa testing man sa mga baboy kay Fred Jones and even na sanitation man kay Fred Jones, no? Kag inang tangkal nga apektado kay Fred Jones nga nag-positive na iya, kag kinagin kordona na ita pag-ina kay Fred Jones.
1: Wells?
5: Na. Yes, kay Fred Jones.
1: Daw gakadumduman ko kung ano ang natabo sa aton sa tong chimpo sang COVID, amo yes. Man inisubong sa baboy.
5: Yes,
1: oh, the son, remember Wilson, duwa subong ang dogi na COVID. Ang baboy, kag ikaduwa ang tubo sa RSSI.
5: Oh,
1: ay nanugo katabo ni man?
5: Grabe nga pagpanghangkat sa
1: agriculture
5: industry.
1: May ara pagin Wilson, ang blue crab.
5: Oo, blue crab.
1: Oo, nanu tabo ni man?
5: Grabe.
1: Oo, timing.
5: Amo ni kani kay Fred Jones no kana mi kag ina sa press conference nakapamangkot kita gina ti abako mayor ano na ni ma'am and doc ano na ni mahimo nato kay given nga it's in within the barangay level sa ibang nga barangay ara naman si Fred Jones no duwa nang apektado sa siyudad sa Bacolod. So are we looking at the possibilities nga instead of doing the ang border checkpoints pala kay Fred Jones sa Bacolod di kag ang ingot nga banwa bi sa checkpoint. So kinatanaw taman pa lang ang posible mapatigayon man kita sa checkpoint sa barangay level. Kada barangay mapa-checkpoint kita. So hambal ni Mayor. So amo na ang kinatanaw Manila kung sa Diyos no, nag-kuhan man sila kagina sa atos pamangkot. But amo na ang posible matabukin nga mga barangay kin sila kay Fred Jones with the assistance man of course ang barangay. So maupod man sa border checkpoint ang BTTMT, ang City Veterinary, kagdi ito may legal office man nga mga staff na maupod man kay Kipay Jones. Kagdi as to the response naman, even nga may nag-facilitate man kay Kipay Jones, but prior to that, nagpakal na yung nagaan ang Bacolod City kay Kipay Jones sa testing kits. So, presyo sa testing kits kay Kipay Jones, kada box, 85,000 pesos, kag ang kada box sa Kipay Jones, kaya niya mag-test ang dupintay size kabilog ng mga baboy kay Kipay Jones. So,
1: okay. Ipang
5: kabilog na box ang ilang ipakal sila. Kasi ilang pagagamiton Manila kay Kipay Jones sa 500 meter radius to na apektado sa ito kay Kipay Jones sa kundi ng positibo in ang ASF sa siyudad sa Bacolod.
1: Wilson!
5: Yes, Kipay Jones.
1: Question, Wilson. Kung nag-positive ang hindi man ta makahambal ka barangay sang baboy nga napatay sa ASF, ako nag-positive ang iya katangkal abe, but silingon nga ti lumapta na. May ara na siya nabilin nga biktima. Aragoy!
5: Why yun ang ginatang? Why yun ang ginalikawan si Fredo sa ginangagulo? May ara dito simple yan, naglapta kita si Fredo. Naglapta na kita kasi lawig naman kuno nga si Fredo sa ikan subong natin ang daan. Kasi kabalo ka ang hiyo, malang sa Japon, kanibin sa tibibet si Fredo. Kung ikaw ang tag-iya sa baboy, kinahanglan, ikaw man ang mapaligo, ikaw man ang masagot ni Fred Jones, kag ikaw man ang matamok sa imo nga baboy. Kinalikawan gid ang pagsulod sang lain man sa tao, dati kay Fred Jones magtanaw dira sa imo nga backyard na katangkal. Kag kinalikawan man ang mga ano isiguraduhon man ang tangkal kay Fred Jones, wala sa may nagawa sulod ang ibang mga sapat dito, madakoring,
1: madakoring,
5: madakoring, kung ano, kay parang inmalikawan man ang contamination kay Fred Jones. Kagari ha, interesting ini nga topic kay Fred Jones, hindi pagpakaunon ang baboy sang damok. Pagdali kay Kipay Jones, kung may hinugasan ka to nga baboy, kay Kipay Jones nga mga hinugasan sang utan, dati hinugasan sa baboy na ibutang mo sa damugan mo, kag ipakaon sa baboy kay Kipay Jones nga halin sa merkado na wala nga mga ginapangbakan
1: sa Kipay Jones.
5: So likawan gid nga iano ipakaon sa baboy kay sama na sa kinatan-aw kay Kipay Jones nga maging rasul sa manasig nga paglapta man sa ESF.
1: Kung sa sosyal nga istorya ni Wells, ang term ni hindi magamit sang table food.
5: Yes.
1: Kung sa aton palaon ina, di ba? Ang gamit nga term ni Sir Rods, laon eh. Kombinasyon sang damog, kagkunano pa pinangbutang muda kung may upa kada, o may tangkong kada, o mga hinugasan. Ang problem, Wilson, ang ginasuggest hug feeds kid. Mahal na guruya para sa backyard breeder, Wilson.
5: Bahagi kikita sa bahagi sa kayo. That's why very challenging kid yan ang pagtubang sini. Perti kid ya kayo critical gi kayo ulto pa po rin to og gipadus ko ang pagtan-aw man sa local government unit ka dapat masuga.
1: Ay, Wills, aring pamangkot ano kadako nga industriya ni sa Bacolod? Sa probinsya, no question dako eh. Sa aton sa Dakbanwa.
5: If I just sa siyudad sa Bacolod, may ara ka more or less 400 ka mga hog racers na abak yan. Hog racers kay Pajos. In okay. total population recorded sa baboy, pinakabilog, ulog, sa baboy, buhay ng baboy, pinakabilog, ilang population, 5,000 ang recorded sa city veterinary kay Pajos na total population ng baboy sa siyudad sa Bacolod. So si Damo, kinagyapon ka kay Jesus, no? Amo si nga numero. So that's why ginatutukan man. Kasi sini naman ka kay Jesus, so ipamangkot ko man to kung ano ang himuot. Bala sa kwan, sa city veterinary, kasi gusto ko naman no, sa hindi. Kay Jesus, niyara, kita yung hindi mag-cooperate sa kung ano man ang aksyon ng obrahon sa kwan. Kada visit nila kay Jesus, even na nakapipiin na sila. Sa ito mismo, PPE, katuan nila ang balay with the police.
1: Mayara
5: mas COVID kita
1: gani ba? Ang wala lang Wilson, kabalo ka na no? Ang wala lang Wilson nga pareho sa COVID. Wala police line ang mga balay. That's number one. Number two, wala tayo ginatakdan oxygen ang baboy. Kag wala tayo ginabutang sa ICU. Ay.
5: Amo na iya kasi Pai Jos kasi kadamo man sa critical nga bagay no like for example si Pai Jos ko mapaihaw ka prior nga mapaihaw ina baboy kasi Jos may mga papeles ka pa sa city veterinary may papeles ka man nga i-secure naman sa sanitary office paki Pai Jos no antes ma ano kag antes ma ano na makatay ang baboy. But prior to that, Kipa Diyos, grabe, niya ang Kipa Diyos siya. Tapos kinakatay na Kipa Diyos, kasi kung hindi makapasal, kaduluda man ang akwal sa isang baboy, Kipa Diyos, permit pa kita na halin sa ano ganin sa slaughter house.
1: Correct.
5: Na posible hindi pagpagwaon inang baboy nga kita ano mo kita katay mo so kita upda na nila pakita na nila kay Kipa Diyos kung diin da ang baboy ang tawag nila i-condemn.
1: Condemn, oh.
5: Condemn ang pagpagwa sa katay na baboy na Diyos kung kilaman na kakilo, declare ina. Tapos ma-check na nga ma-declare kung 95 kilos the day after sila. Masanitize sila Kipa Diyos, makatulog sila sa police station. Mapapolice station sila ipablatter nga gin-condemn ang 95 kilos o baboy na may karamdaman na for this reason. And then mapalik sila sa sana sa may daughter house Kipa Diyos. Inubong tira pakitaon either bubuan nila kung nasa gasolina makita di pala sang nagpakatay kay Kita Diyos nga ginubong kag hindi na ginya mapuslan ang baboy na hindi pagpagwaon sa slaughterhouse sa Kita Diyos kasi para madula magbala ang thinking ka na yun ba so i-recycle pa na or ano pa na so pakibaon
1: ti Wells
5: yes,
1: ti kundi may ara ang tawo ya may ara soko ti wala ya ang baboy wala ya sopo. Diba? Scene of the pig operative eh. Diba? Diba? Diba? I mean, you know, ang akon ginalahog ko lang ni Wilson kay puro balatian ang akon balita pagsugod pero this only goes to show nga amo ni ka seryoso ang problema sang ASF.
5: Kabalo ka, actually, sa ako nga patrol man siya sa Diyos, wala na sa away topic. Bukag gina, samtang na pamati ko sa Diyos, hindi nga naibitan ko man ang mga detalye nga ginahapoy pala. Nakita ko kung ano kadako ang posible epekto niya kilik sa Diyos, kung ano kadako ang kinahanglan ko upraon para at least makuntun lang sa hindi maglap.
1: Noy!
5: Once again,
1: Noy! Yes, Wilson, daw gakatubuan ka na buot, no? Gahamtong ka na, doangay ka na ginto.
5: Panakit produce ana lingaw lang ako hindi na kay ma-record mabalaho.
1: Yeah, but it's good Wilson, it's good. Oo.
5: Yun industry ini boy kasi hindi lang sa syempre sa bugos man pero ang kita Diyos ha, in terms of shipments ng baboy naman, kasi lang kita kasama ni ang bakulot pala, mapasugot pala nga mapagwa sa baboy ng kita Diyos. Ang habad rin ng kita Diyos, may depende, galing na yan ang kita Diyos sa LGU, may papel manggapon kita Diyos, kung mapasugot ang LGU nga pasudlon inang baboy ng kita Diyos, no? So may kwaon dito nga permit sa LGU nga padalaan sila nga baboy na the same time. Diri sa siyudad sa Bacolod, kumagwa ka baboy, ang baboy, kuhaan mo permit to health certificate, matutang nato, di nga, bitch siya to dilira, sa ipagwa sa Bacolod, ASF free siya, tapos may harap pa sa sanitary permit, pahalin sa sanitary office, may permit, pagin sa veterinary office, kag may permit to transport, pagin dito sa Diyos, ng mga baboy para sa salakyan, kag ang driver recording, man kung sino madala. Agaling lang, kompleto, kasi nato si Pajos, kasi kung pag hindi pa ito pag-accept sa Iloilo, kundi in, why kang ipahimo? So, dali na lang ginaya sa siyudad sa Bacolod, si Pajos. So,
1: although, ang bintaha lang dali, ako yati, siyempre, kainchindita sa commercial side, pierde gini sa mga, ano panawag ni, sa mga tag-iya, pero on the health side, ang bintaha lang di gamay, Wilson, not really bintaha, at least ang ASF, hindi iya zoonotic, wala gasailo sa tao.
5: Pero sa bisbe, posible ang tao mag-bisbe ng si Pajos.
1: Oo. Although hindi siya yan necessarily tao nga inang may term na hindi taya siling vector nga sa sulod sang lawas ta nga kung malatnan ta, kundi maangkas lang siya sa aton nga buhok, sa aton panit. Bali, ang guwahimuon niya ta seres.
5: Kung delivery, ako baga courier.
1: Nan.
5: Courier ang term na ginagamit si Peter Jones.
1: Daw siya buba. Grabe, no. Ay, balita tani si Bunga. Lugadalom.
5: Pati ka ko ang ikik si Peter Jones. Pati sige lang kasi nakita taman ni si Papano ang effort sa nga local government unit na matinuhaan man nga hindi na maglapta ng si Peter Jones. Ang ining akwan ng ining ASF ko si Pajos, no? Kasi sigurado man yan si Pajos kay ni Ara Matugina. So sa each if ever, gin man lang kasi, gin malikawan, may maposlip, gin si Pajos na galain na pamatsa. Kasi may
1: ikaway
5: man yan sa direkta ng epekto, ilikuno ya, sa lawas ang tao na sa 40 to si each representative nga to dito. Kung makaon na to, siguraduhon lang maluto ko siya si Pajos kag mula man ini sa direkta ng epekto sa lawas ang tao kag kita Dios si baboy to baboy lang gid niya ang concert
1: Wilson. may napatian kong istorya sa kapihan ba? Sige. Ini on a lighter note ha, nga nakalamho ko kay siling niya sige ti pare ang ASF why maniga silo sa tao no? Halin sa baboy siling to sang isa nga pilosopo siling niya wala man ni pare gasailo sa tao ah. Ti sumabat ang isa siling niya ang problema na pare kon magkaon ka kag sumailo sa imo mahimo ka butakal. Ti na yan din natuod, hindi na tuod. Nakalamho man ko Wilson mo. Ayo. Hindi na ya tuod. 'Di ba?
5: Sa panglawa, sa pang pag ginawi niya kay Pedro.
1: Do not na ya.
5: anyway, kay Kipa Juice, last na lang basi, magtingala pa ng tao, Kipa Juice nga may barato, kasi may mahal na baboy.
1: Around
5: Bata area, kay Kipa Juice, manotis na itong mga baboy, dili ara pa sa 300 to 330, ang presyo sa baboy, dili sa Bata area. Well, meanwhile, dito sa Subag, may makita, kita to nga to 40 to 60 to 80, kaya may ara, yan kay Kipa Juice, ang nagpaparato lang, Kipa Juice, siya ang nagkasagot, siya ang nagpakatay kag siya mga nagabaliya. So, inaya, sana yung karasol niya nagbaratod na na kaya niya i-raise ang niya sinigilan siya for the sake lang na magbarato ang baboy si Sir Jus. Pero balantayan, kung mag, sorry, wait na magkinapangayo, balantayan, na kung maglala ang ASF, posible magsaka man ang presyo sa isda ka kay Sir Jus. Pero, handa man sa Japan ang local government unit sa Bacolod kasi din-activate naman nila ang mas pahugot sa gin ang market price monitoring nila kasi si Pajos ang terms naman niya sa iban pa nga mga baligya na posibleng mga epekto sa nga pag-lala sinisang ASF sa syudad sa Bacolod kasi si Pajos.
1: Ati, sige, oo. Sundon ta ni Will sa may bago naman ta nga sundon kasi damo ta to bangon nga daan may RSSI, may ASF. May ara, pag-i-El Nino.
5: Hmm.
1: Na. Yes, very kayo, good.
5: So, sige lang, tutukan tala na kami sa pakabuha. Ito sa additional updates mo to.
1: Nice.
5: Tuhol sa ang ASF sa siyudad sa Bacolod. So, mula na tala, kita Diyos.
1: Noy! So, ang ayan ka na gida. Sige, sige, Wilson. Thank you.
5: Kina kita Diyos ang balita natin nga nakuha gikan sa City Hall sa siyudad sa Bacolod. Nga ginadulo sa inyo sa kalwa sa Mighty TV, Trivazin, DTX 500. And nabang, si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko. Kalingawa sa Negros.
1: Ang aton pambukas ng mga balita ka komentaryo for tonight ngayon yung nabatian wala ginamang madugay ginadala sa inyo o gindala sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee. Iniya my one and only coffee brand. Ang kape nga indi digulpe. DTX Premium Coffee upod sa iya mga partners diri sa Larga Vista ang DTX 500 and D3 Bayo. Amo ining aton upod kada gabi sa pagdulong sang libre nga balita ihibalo kin alam anything nga kinahanglan nyo para may pulos ang inyo pagpamati diri sa K5 News FM Bacolod. Sa aton nga pagpanabalik dugang pagid nga mga balita damo pagkita istoryahan pagkaligad lamang sining
0: magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Spore Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. Lorga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista!
11: Mayong gabi lang sa aton nga mga tagpamati diha sa lungsod sang Toboso. Nga nakapamati karon sa pag-pangalagad sang Toboso asang Fabulous Radio Toboso Click FM 92.3. Mayong gabi sa inyo tanan dala na sa aton nga mga tagpaminaw diha sa lungsod sa Odakbanwa na karon no sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa Radyo Mascovado CPSU.
10: Lorga Vista.
11: Ang masunod nga mga balita ang inyong batian sa Gyapon ginadala sa inyo sang kape nga Indi Degulpe DTX Premium Coffee amo ining paborito ko. Magpuli ko every night after sang palatuntunan, believe you me. Nagatimpla ko sini DTX Premium Coffee. Siling sang iban siya tikalon nga nansar hindi. Tuod na, wala kuya nagatigbaliw tarsir nga nagabunarat matakon gabi. Tungod ang sangkap sang DTX Premium Coffee husto lang nga kadamuon sang kape. Hindi pait, medium roast ang coffee beans. Ang pinakanami sa tanan bisan type 2 ka o kung type 1 nga diabetiko, ang iya sinipatam is stevia, plant-based sweetener nga nakabulig o makabulig sa pag-stabilize sang imo blood sugar levels. And of course, may ara pagidya sang sangkap nga makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. Amo ini ang ginatawag Ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga antimicrobial kagaw o nanuda nga waya-waya sa sulod sang lawas mo, patay ka sa Ganoderma nga yara sa DTX Premium Coffee.
10: Larga Vista.
11: Te amon ang akon kape, may ara pag karon isugid sa inyo. May ara pag ko sekreto nga duha. Kita nyo bisan nano nga pagbulubalda sa akon, may bagyo, may ara El Nino, init, tugnaw sang panahon, steady ang inyo alagad diri sa Larga Vista. Talagsa lang kita ga-absent kung gakadula kita leave na ya. Hindi kay absent tungod sa balatian, and that is why nga gina-share ko ni sa inyo, because ang ginahimo ko para sa akon ikaayong lawas might in a way also be of help sa inyo. Kag ining mga produkto sang Clinica Alternativo de Medicina and Wellness Center, Tatak Ramil Uy, DTX Premium Coffee, kag ang duwa, D3 Bio, kag DTX 500. Karon dugay-dugay, pakilala ko pagid sa inyo.
10: Larga Vista.
11: Liton kita sa iban nga mga developments, Are Banwa. Ang El Nino, kundi late 2026, meaning katapusan nga tatlo kabulan sang 2026 nga mabatsyagan tagid sang lubos diri sa Pilipinas, kag masegway na ina o kon masugpon sa tuig 2027. So bali, ang panahon sang kaging kag sang drought o kon ginalantaw nga pagmala sang tubig 2027. Tidigtuya sa Europa, nagaagunto ng tawo to. Sa Europe, ti amo ini ang mga nasyon katulad sang Fransya, Gran Bretanya, Italia, Germany, kunano pa na, ini ba lang ginatawag ta sa una sa mga kano na sila, Westerners. Now, ti unlike us, ini sila yung mga maputi, matag-as ang ilong. Oo, nga gusto man tani imuon kung magpakimpit ka, no? Pero, ang ginabot ko silingon amusin eh, puti ni sila sang pamaniton. Kag naanad sila sa isa ka klima nga kun sa panay pa may lamig bala, may tugnaw. Tidriya sa ato naanad kita sa tropical weather. May ara ya sang tuman nga kainiton kada tuig dituya sa ila. Ti may mga winter na to sila, may autumn, may summer, may fall. Ti kun mag hanot ang init, 41 degrees Celsius pa lang niya. Nagligad nga 2024 kag 2025, hanuton kita 41 diri sa Negros. Ang iba niya nga mga kauturan tanga ni Grenzen nagapanihol pa. Dito ya natural hindi sila kaagwanta. Ti ang balita Banwa, sa Europa, 1,000 na nga mga Europeans patay. Fransya, Italia, Espanya, 1,000 patay sa 4 lang kadlaw. Nga tuman ang init, di kagwantang tawo. Halos ayahay, wala tanto may nagahuyop nga hangin. Nano pagid, air conditioning, ti hindi man nakasarang sa tanan nga tawo. Ang malain pa, iban nga nagkaramatay, hindi tungod sa init, kundi tungod sa tubig. Nga, nagkadto sila sa suba, nagpaligo, dito sila nagkalalumos. Yari pamatian ta, ang report party sa heatwave dito sa Europa. Roll tape.
12: From baking Bucharest to boiling Budapest.
11: Agui.
12: Central and Eastern Europe are now at the center of Europe's record-breaking heatwave. Down the Danube in Serbia, it hit 39 degrees Monday. It's all our own fault. Science has had its say, and that's it, says this man. In France, the intense heat has passed for now, but the effects have not. This funeral director says he no longer has extra capacity to store bodies, so his team is bringing empty coffins to homes where people have died, making sure that bodies can be preserved. French authorities estimate there were about 1,000 extra deaths in France in the most intense days of heat last week. Most people do not die directly from heat exposure, but the vulnerable and sick tend to die earlier than they otherwise would have. A US study last year suggested excess deaths due to heat and cold are far higher in the European Union when compared with the US. Average homes are older and air conditioning is much less common, something that is a hot political topic in France. However, cold-related deaths still far outnumber heat deaths. That suggests a warming climate may in fact reduce temperature deaths overall. The effects of a warming world are felt in countless
11: okay,
12: other
11: ways. Okay, pause na ikadali. Dito sa France, baloka mo na no ang debate to subong. Aircon bala ang tanan, magamit bala tanan aircon o kun hindi. Ti may ara nagpamatok kay siling lati hindi na yan natural way. Magka-contribute na sa global warming, etc., etc., dapat natural nga pamaagi. Galing kiti, ang pamangkot, tiara ng heat wave. So, amuna ya ang debate dito sa Fransya. To aircon or not to aircon? Balo ka naman sa mga French, damo man ni sila tayo nga iniya mo ang unshwab-unshwab. anyway, but seriously, amuna ang gakatabo dito sa Fransya. So, gadibatihay pa sila yung matigagamit tabla aircon o kung hindi. Samtang, sigiya kamatayon sang tao sa Britanya, Fransya, Espanya, Serbia, kunano pa da, nga mga nasyon, sigiya ang kamatayon sa mga tao. Yari pa da yun unta.
12: Last winter's accumulation of ice on Switzerland's glaciers has already melted 3 months earlier than average, and it's still only June. Once this heat wave dissipates, the relief may not last long. Forecasts suggest more extreme heat in Europe in early July. Jeff?
13: Redmond Shannon in London. Thank.
11: All right. Amo to ang report parte sa heat wave sa pungsod, Fransya. Dimudo banwa ang plastada mo sini. Nagapangatubang na kita karon sang isa ka makatalagam nga kahimtangan. Nga tungod na batsyagan na sa iban nga nasyon ang heatwave, ti dire kita, of course, mas heat resilient kita ya. Mas makabato kita sa init, kaya ti kapila na tayo agyan El Nino nga gahampak 41, may 42, may 43, gani. Remember, 2024, kaagi gani ko biyahe dito sa Panay, pagkadto Hamindan, Capiz, nga ang init was 42 degrees centigrade. Di una-una kulbaan ko eh. Kasi ko dumatiskugid ko sini. But, of course, with air conditioning sa salakyan, kag paglikaw lang sa tuman nga init, kag natural inom tubig, at least buhi pa ko until now. Pero ang buot ko silingon, nga ti, may ara gidya delikado nga pwede dalon ang El Nino. And diriya sa aton sa Negros Island Region, may natalana na nga meeting sa Julio Jess ang El Nino Task Force. So bantayan ta ini nga development. Sa aton nga pagpanabalik, duro pagid nga mga balita, si K5 Berto Gakit Jr. may balita karon dugadugay, pati bangko sa namatyan, ginbiktima sang kawatan ang lain pa ining mga bangko, mga pulungkuan iya.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 101.5 K5 News.
12: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!

0: sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayang gabi lang sa aton nga mga tagparamati nga nag-upod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad sa tanan nga mga katapo sa nga Pamilya Diaz dira sa Barangay Tangub sa kainong Edmund Diaz and family. Upod niya kuno sa Diremar, Melanie, Amara, kagang iya asawa nga si Landa Diaz Dasman sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug, mga pamilya katapos sa pamilya Mati, kag pamilya Nesha. Mayong gabi sa inyo tanan. Uy, kag may ara pagid sa gali mga kaparyintihan sa Barangay Malingin, dakbanwas ang bago, daladira ang pamilya magbanwa. Mr. and Mrs. Herreos dira sa Barangay Mansilingan sa Bakyas. Salamat gid kag mayong gabi. Sa kay paring Onyot Badahos, dala na sa kay amigo ko Norman Black Balinsoy, sa kay Rafi Armonio, Dad Boy Mendoza. Mayong gabi sa inyo.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: nagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Kabaloko ginahulat-hulat ini nga development kada gabi ng Daimaring Joyce dira sa Vista Alegre kag sa iya mga katropa dira suman si Manang Elena Publico dira sa Purokyan Sundos upod ang tanan nga mga Purok officials dira mayong gabi. Dala na sa kay Lieutenant Colonel Lord Lawrence Medina dira sa Barangay La Granja, Dakbanwa sang La Carlota sa tanan nga mga katapo sang Training Directorate sang 3rd ID Division Training School, tanan nga mga KA commanders kag tanan nga mga KA members sa Bugos nga Negros Occidental. Ari ang balita, Banwa. Wala pa naatagan kun ano gid bala ang matabo sa 60 dias nga kasugtanan sa tunga o sa 60 dias nga palugit o kun panahon agud magkasugot ang Amerika kag pungsod Iran. Way pa kita kabalo sina. Pero ang klaro lang amo sini nga tubtob karon sige ang bantayanay kag tikaanay sang duwa ka mga nasyon. Dugay-dugay may balita kita parte sa pinakagamay nga drone nga ginagamit, ha? Karon na, ari unahon ta ang balita, Israel naman ini. Nga dirita maklaro nga ang Israel hindi niya maguntat sa pagbato sa Iran kag iban nga mga nasyon nga nagapahog sa iya. Kag posible magatuga sang kamatayon sang iya pumuluyo. Yari pamatian ta ang report parte sa Israel. Roll tape.
2: Message across the strait. During intense, unscripted live fire defense drills along the coast, the military put its domestically produced precision weapons to the test, and they achieved a flawless 100% hit rate.
1: Ay, hindi na mo!
2: Obliterating every single...
1: Hindi na mo! Aha. Okay. Dalinggid, ha? Kainap ako nag-indicate na isang dapat after isang commercial. Aha. Okay. Dalinggid, ha? Okay. Di na to. Okay. Kainap ako nag-indicate na. Are. Okay. Okay. Butangan ko number one, ha? Okay. Ara. Aha. Alright. Pwede na yan. Okay. Dalinggid, Banwa. Kalma lang kay mahina ang kalaban kadtuan ta karon dugdugay ang ini nga video parte sa Israel. Let's have that video. Roll tape.
3: These days, no one questions that the state of Israel is one of the world's top military powers. However, some data might make us see things from a different perspective. Israel covers just 22,145 square kilometers, roughly the size of El Salvador or Slovenia, and it has only 273 kilometers of coastline, about the same as Romania or Montenegro. Of course, sometimes size doesn't matter when it comes to power and wealth. Qatar, for example, is even smaller, yet no one doubts its riches. But here's the difference. Qatar has massive energy reserves. And Israel? None at all. Israel's proven oil reserves are comparable to those of Lithuania or the Czech Wall. Israel's proven oil reserves are comparable to those of Lithuania or the Czech Republic. Israel doesn't rank in the global top 10 for any major natural resource, neither in reserves nor production. And yet, it has become one of the most powerful nations on the planet. A nation that, right now, is on the verge of redrawing the entire map of the Middle East, practically forging a whole new geopolitical balance.
4: We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The State of Israel has the right and the obligation to operate in order to protect its people and will continue to do so.
3: For Israel, war isn't the exception. It's the constant backdrop where the very survival of the state is always at stake. Since gaining independence in 1948, Israel has secured military victories against Egypt, Syria, Lebanon, Iraq, Jordan, Iran, and numerous terrorist organizations that have tried to wipe it off the map. We're talking about nearly 8 decades of victories and military advancements that have turned Israel into a global military powerhouse. How was this possible? How did Israel rise to become a top-tier military power? What strategies have allowed it to dominate the Middle East? Well, that's exactly what we're going to break down in this video.
1: All right, now, danay pa. Ang pamangkot amo ni, ang Israel gamay nga nasyon. Unlike sa iyang mga kaingod sa Middle East like Iran, Qatar, United Arab Emirates, Iraq, of course Iran, wala ya ang Israel sang ipabugal nga energy reserves. But siningon, wala siya sang ipabugal nga petrolyo, wala siya crude oil nga pwede ya negosyuhan. Kag in that process mangin mangin source of power kiti saluyag mo ang kalibutan kinanglan energy o kunkusog. That could be crude oil, that could be natural gas. Ti subong may ara pagid bag-o ining ginatawag nga ang ginatawag nga rare earth. Amo ini ang mga elemento sa duta nga kinahanglan para sa artificial intelligence, para sa computer, para sa mga armas panggera like missiles, mga moderno nga eroplano panggera, rare earth ang tawag sina. Now, going back to the Middle East, ang Israel wala ya sang crude oil o wala siya sang energy reserves. Ting pamangkot nga ini siya isa gihapon ka powerful o kon poderoso nga nasyon sa Middle East. Number one, gamay. Number two, wala kaya oil reserves. Ti ang pamangkot sa sininga video nga powerful ang Israel. Nga agina discuss ko ini. Kay tandaan tagid banwa, bisan mag lips to lips ang Amerika kag ang Iran, may ara pa Israel. So meaning, hindi pa niya sure nga mauntat lang ang gera dito sa Middle East. Aber, padayon unta.
3: Israel's military reputation is unquestionable.
1: Ooh.
3: However, what many people think they know about its military power is, ironically, often the least relevant part. In fact, before we dive into its military capabilities, let's debunk a few key myths about the Israeli armed forces, starting with its supposed total dependence on the United States. Yes, Washington is Israel's number one ally, and much of that relationship revolves around military aid, but that doesn't fully explain Israel's military strength. Israel is, without a doubt, the largest historical recipient of US military aid.
1: Grabe.
3: If we look at the full ranking, the numbers tell a different story. Afghanistan and South Vietnam also received billions in support from Washington, and we all know how that turned out. Collapsed governments and millions of citizens left to their fate. In other words, while receiving Uncle Sam's dollars certainly helps, it's far from enough. If it were, Afghanistan could have built a strong army to defend itself against the Taliban. And today, there wouldn't be Afghan citizens living as hostages in Kabul. And that brings us to debunk the second myth. So, Israel must be spending enormous amounts on its military. Again, false. Here comes another surprise. Israel's military spending isn't even remotely comparable to that of the Security Council countries. Instead, it's more on par with what you'd expect from second-tier nations in terms of defense budgets. Just months before the October 7th, 2023 attacks, Israel's military spending was similar to, or even lower than, that of Canada, Australia, South Korea, or Brazil.
1: Ang makalilibog, hindi gid man tama kadako ang gasto sang Israel para sa ilang military. Pero isa siya sa pinakadako, if not pinakadako o pinakamadamo nga ayuda o bulig sang kwarta gikan sa Amerika. Binilyon ang ginabubo sini Isaiah. So, ang pamangkot, paano ang Israel nakahimo sang bakod nga military o kun armadong kusog? Aber, pamatian tabi.
3: And would anyone call Brazil or Australia military superpowers? Of course not. The fact that Israel's military power doesn't strictly depend on its alliance with the United States, nor on the sheer size of its defense budget, points to a different conclusion. The key lies in how Israel manages and develops its armed forces. In other words, how it squeezes the absolute maximum out of every dollar invested in defense. That's the first pillar of the Israeli model. And you know what's most fascinating? This model existed even before Israel officially became a state. Pay attention. What we see today as a lethal, cutting-edge military force actually started as a completely disorganized guerrilla brigade. You see, in 1948, when Israel declared its independence, two types of military forces coexisted in the country. On one hand, there were the Jewish brigades that had served in the British Army and fought in World War II. On the other hand, there were paramilitary organizations like Irgun and Haganah, made up of Jews fighting for independence. Later, once the State of Israel was officially founded, these groups decided to merge and create a professional, organized armed force. The problem? It was basically like mixing apples and oranges. Each group had its own doctrines, training, and chains of command. Everything indicated what could have become a failed experiment, ending in a patchwork of fragmented militias. But just hours after Israel declared independence, Egyptian, Iraqi, Lebanese, Syrian, and Jordanian troops invaded Israeli territory. The entire region came crashing down on them. And yet, against all odds, this triggered a kind of butterfly effect that actually worked in Israel's favor. The various militias quickly united under a single centralized command, answering only to one leader, the Jewish state. The result? After a year and a half of resistance, the Israelis prevailed. And eventually, all these defenders were unified into the Israel Defense Forces, IDF, with one clear founding mission: unify the country to confront hostile Arab states.
1: Oh. Dili mo makita banwa nga ang inaway sa Middle East ti ang mga Israeli noon kontra sa mga Arabo. Hindi gini sila maghiribaot talin sa una. Dalom ini, in fact, if you go back, biblical pa ini, naugat pa ini sa Biblia, o at least nasulat sa Biblia, pero hindi na ko magpadalom daan na kiti hindi ko qualified to discuss about that. But later on, istoryahan ta na. Ang punto lang amusin eh, nga karon nga gabi, ginasiling ko nga hindi pa sigurado nga bisan magpirmahan ay ang Amerika kag Iran sang isa ka final peace agreement, hindi pa niya kapaturan nga ma dula na ang ilinaway sa Middle East. You know why? Because historical o kung makasaysayan ang inaway nga nagalunta dito. Tinamplastar ko na kaina o napabati na kaina ang ining video nga ti halin pa ya sang una inaway sang Arabo kag sa mga Israelin hon. And then of course you have the complexion of faith o kung ang reliyon pagtuluuhan Muslim kontra sa pagtuo sang mga Israelin hon, tinatural lain ang pagpati sang taga Israel nga sila ang pinili nga pumuluyo. Ti may nagakainit sa ila, duna nga kainit ya bala nga pagwa sa kalibutan ay hindi ko niya sa mga Israelin hon. Kita mo ang Israel sang una hindi man maagwanta nga mga hitabo ang natabo sa ila, may Holocaust, minilyon ang ginpatay, and what have you nga mga insidente. Punto lang karon nga gabi, nga bisan naga-enjoy kita, nga may ara na katawayan, at least karon sa tunga sang Iran kag Amerika, hindi pa ini sigurado nga matuloy-tuloy na ang katawayan sa Middle East, hindi pa sigurado nga tuloy-tuloy na ang pagkadula sang nerbiyos ta tungod sa saka panaog sa presyo sang petrolyo. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya mga balita sa Patrol. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo'y pasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ngon, ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
7: Nami ang pupo mo.
6: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki, giguya Sir Boy, sang ano, sang kagaw. Ko, lantawa na to, kung di-inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko, Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
7: Nalumbos.
6: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Patay. Kamulawa, Sir Boy, before I take, ginkoan-gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
8: Negative.
7: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na yun, apuhin mo na to.
6: Di pa sa check-up pa lang, yeah, 700 na bayad mo. Check-up pa lang.
7: Check-up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
6: That's how effective is D3Bio.
9: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may physio! Ang Visio, yung may D3.
8: Makakas, mga butika. Yes, kagang kanami, pagod Sir Boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatawag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
7: Sakto
8: mag-
7: na, Doc.
8: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
7: Ang D3Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula. Ang cell membrane, ginaputos yun. Agad, hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung gaga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
10: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magmata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini, nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God, D3 Bio adlaw.
6: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
0: D3 Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio! With Visio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butka. D3 Bio. Health new. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
12: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix.
15: Pabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sa lechis, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
18: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
21: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
22: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
23: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Spore Biotics.
24: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
25: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
26: Kusan tabuyan. Kasang wala pa kakain ng gluten na galabo ako ng tanawan. Kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatan na. Kada ko gitang mamulid sa aking halawasan.
17: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Number 101.5 K5 News.
30: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pag-a- kadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy. Para sa demokrasya, Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines! Larga Vista! Larga Vista.
1: All right, antes kita magkato sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Ari Anay para sa aton nga mga tag para mati. Antes sang pagtuhaw sang ano para magisini sang mga kagamitan panggera pag-atake sang Amerika may ara ginatawag surveillance ang pagpaniktik. Balo ka mo. Tungod sang gera sa Iran kag Ukraine, grabe subong ang pinalumba sa mga nasyon sa paggamit sang drone. Would you believe banwa nga may ara isa ka drone nga tuman kagamay nga ginagamit para sa surveillance aray bala para kabalo ka mo. Kagkaron kabalo ka na. Roll video.
2: Hornet, a tiny military drone that costs so much you could buy a real helicopter for the same price.
1: Ugh.
2: It is known as the world's smallest and most expensive military drone and is used by armies around the world. It is only 15 centimeters long and weighs just 33 grams. With advanced sensors, cameras, and secure communication, it flies almost silently and secretly collects information on enemy positions.
1: Grabe no. Ang ngalan niya Hornet, ang pinakagamay nga drone sa bilog ng kalibutan, ang iya bili katulad sang isa ka helicopter nga tuod. Ti ang tsura sang Hornet, gamay-gamay nga helicopter, makaigo gani sa imo kamot. Very, very advanced, pero very, very mahal. Ang bili sa nambal ko na katulad sang isa ka dako nga helicopter. Ting isa ka dako nga helicopter, of course, ang bili sina minilyon ka pesos. Kagkaroon kabalo ka na. Amo to ang Hornet, ang pinakagamay nga military drone sa bilog nga kalibutan. Pero ari yang Superman, ang gakapa nga suplemento. Ginapakilala ko sa inyo ang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo ini ang may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang medium chain fatty acids nga ginagamit sang lawas agud patyon, didbulon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya ka man. Wala kagaw, wala ka sang balatian aray pagid. Kundi sa Iran, gingamit nila ang bunker buster nga bomba. Bisan ara sa dalumduta, ang ginatago sang Iran, lusot. Galing ti, hindi man 100%. Ika may ara o hindi pa matultulan sang kano. Pero, ang bunker buster, I tell you, banwa, amu ini ang pinaka-epektibo nga bomba sang Amerika o kon missile. Bisan ara ka sa dalumduta, luako niya ka, tapat ka kung malabot ka sang bunker buster. Amo-amo man eh, ang DTX 500. Kung ikaw abe free radicals, nga ara ka sa selula, pwede nga panago mo, tapat ka di sa DTX 500. Amo ni ang bunker buster sang aton immune system. Amo nang ginasulit-sulit ko, ang only nga pamaagi nga batuan ta ang gapatuktok sa selula, ining ginatawag nga free radicals, isa lang, antioxidants. Duro ina sa DTX 500. Nga ah, kaya ang DTX 500 may sangkap nga gikan sa disugad sugar cane extract kag may ara pagigikan sa dahon sang amargoso. So, DTX 500. Di kaligad nga mga produkto sang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, Tatak, Doc Ramil Uy,
30: Larga Vista.
1: Arena katapusan nga balita tonight gikan kay K5 Berto Gakit Jr. Bert, musta ka da? Mayong gabi.
3: Mayong gabi kay K5 Julius.
1: Dalom tingog mo. Ha? Kadalom sang tingog mo.
3: Amo gina kung bago lang lawag karon sir.
1: Bago lang ano?
3: Bago lang lawag sa basket.
1: Ah, wow. Tuod, di daog ka mo, wala?
3: Daog to sila.
1: Sino ang daog to, Berto?
3: Ano na?
1: Sino nagdaog?
3: Ang Team B, iti nami ngambang kay...
1: Sinong Team B?
3: Sa Sports Fest, ti Team B sila ni Rod Palma.
1: Abaw, ti taas nga sintro na.
3: Oo, ang pinapagtapak ni Sir Rod, kay ti kagapon lang siya nagkampang mong perdi ang team ni... Sila man naman doon siya, hindi ko nang swerte.
1: Ah, ti, oo, wala sang kinalis, wala sang iban nga rason siya, gid. Oh, pero na ano balita mo?
3: Balita, sa subong takuling lang ano,
1: patay
3: gabo sa Julio, sino makahuluhan mo at mantukay na ito ang balita, pero tinugangan ko lang, ang update sining lalaki, bala, no?
1: Oh.
3: Nadakpa sa CCTV, nga nagapangawat sa mga bangko, sa namatyan,
1: kasi
3: Bab Julio, ang bangko ng monoblock, bala,
1: no?
3: Tinkawat sa lalaki, las 4 sa kagahon.
1: Oy, si James Bornales, ara, galing ka pamatay, may gabi, James, ha?
3: Ginkawat ni sang kawatan nga lalaki ang bangko nga ginagamit sa namatyan.
1: Uy.
3: Siyam kabilog nga monoblock.
1: Bert, isa na lang gid. Si Christine de la Cruz and family ka pamati man gali.
3: Oo.
1: Ay si nang Josephine Dangdang man gabi man ha. Kilala mo si Dangdang?
3: Si Dongdong.
1: Hindi, ang gapang manicure bla.
3: Oo.
1: Sinang Josephine na.
3: Oh.
1: Oo, expert na.
3: Oh.
1: Anyway, yeah. Sige Bert.
3: Kagi Bab Julius, ti ang aton sining sa aton sining mga kagi five, ang lalaki makita sa CCTV, actually ang location sang na balay nga ginkawatan niya.
1: Okay.
3: So, sa diit dira ang balay sang namatyan. Dira sa may Bamsi, bila kagi ba Julius, tumagagi ka din sa station ta, before Bamsi, patuo ka, may aranada nga entrance pa si Francis.
1: Inang gamay nga daw, gamay lang nga dalan?
3: Oo, pa entrance na dati, gate na sa may gwardya na dati, may balay na dati sa ulunahan, gate kilit ng dalan.
1: Okay.
3: Dira na da ang namatyan.
1: Grabe.
3: Nalubong na ni kunong patay, kiba Julius, so ti, kung maglubong ka na patay, may ara nang ano mong no may ara nang dusam kadlaw nga pagpangamuyo bala
1: do 9 days kasyam syam syam
3: oo
1: yung
3: ginapit nilang bangko syam ni kabilog gatrangkas lang ng syam mo kay tiginimos na sang gabi pagkaaga tibot ang tagiya no nga wala nang bangko nga monoblock na lantaw nilang CCTV kay si may balay dira sa tubang sa tabok na may CCTV. Nakitaan dira sa CCTV ang lalaki ng alas 4:20 ginkuha nakitaan sa CCTV ang pagsulod niya sa kudal.
1: Okay.
3: No, sa dinakwat nag-agit siya sa likod ng balay. Ang lalaki hindi pa clear ang itsura yun sa CCTV but still ang aton sining kapulisan nagapadayon sa Gapon. No sa pag-imbestigar kag pag-idid kung sino ni ang sa kawatan nga ini kag iba ba Julius kag na hebaluan nga ang ining monoblock iya paniglis ang K5.
1: Oy.
3: Balamo kay Bab Julius aton diri sa K5 may ara kita rayo condition mong.
1: Correct.
3: No. May mga gamit kita kag ang bulig ni Doc Ramil. Amo niyang isa sa mga papahulaman sa mga kubos naton nga mga gakinanglan man especially ining mga napatyan.
1: Oy makabulig pa nang Ebert.
0: Wala
3: rabot. Aw tako niya nga bulig.
1: Di ba?
3: Oo, ang bangko. Ti gapahulam ni si Doc Ramil oy sang bangko nga monoblock amo pa ning kinawat. Hambal sang tagiya. Ano niya tong bangko kuno nga ginkawat ya kaming alam man okay 5 News FM.
1: Oo. What do you mean nga tag-iya? Tag-iya o kung ang naghulam?
3: I mean, ang anugli ang naghulam, no?
1: Okay.
3: Ang biktima.
1: Okay, ang tag-iya na iya si Rayo Foundation, eh.
3: Gani.
1: Oo.
3: So, sa mo ni, Kiliba Julius, ang aton sininga balita, subong, ginapitan ng pulis, kagti, ano sa aton sininga kapulisan, posibilid, kagadira lang man eh, no? Ang posibilidad, good.
1: Ang akon ginalibugan sang ulo, subong, amun sini, as if nga kon madakpan sang CCTV, nga nadakpan na gid ang kawatan. Ang next nga pamangkot, amun sini, sa kadamuon sang CCTV videos nga nagagwa subong nga dakop ang kawatan, pilagid ang aktwal da nga kadakpan sila, Bert.
3: Amo na gani man ang kwaon, taman?
1: Oo, sige, be. Duro ba lang kawatay subong?
3: Oo, kay si...
1: Siyempo muerto eh.
3: Oo, dahil mag-isa kay Iba Julius, sa aton being reporter, no? Mas namikid man kis agi na verify tagid ko may CCTV kay ti huli kamong no
1: gani
3: wala na sing damo istorya kita gid ang pagpakawat no galing ti lang taon taman kay ti bisan sa pagreporta nagapadayon sa gyapon ang imbestigasyon ng basang aton sining kapulisan ito ka untang detalye statistic sini kun wala dako na bulig sa
1: na.
3: CCTV
1: oo
3: sa ilang investigasyon sa pag-iid-iid kag pagdakop sang mga kawatan ni Kita Jones?
1: Nami na. Paduro dalman, Tato Roberto, ah. Oo.
3: Ako man ganit ni kay... Actually, amot ang balmo, Simpo Peligro, Simpo Muerto.
1: Oo, correct.
3: Palabanan sa aton sininga paglantaw kag pagkuha sa mga balita mostly. Luwas dito sa mga krimen, be. Amoy ni... ang pagpangawat, no? Gamay lang ni nga mga item kita, langka, ano ba dapat
1: report
3: na pagkinawatay. O, dumamot ko sa muna, kinawatay langka to.
1: Din! No?
3: Sa alihis, wala kita, Julius?
1: Pati langka, dala sa subong?
3: Grabe. Mga manok. Oh. Pero langka, tuya sa report, ha? Nadakpan to sa may handumanan. Mismo ang suspect, ha? Nag-aako sa aton nga siya man itong kawatan sa likod ng ginawatay sa langka.
1: Nga ako, no?
3: Pigado. Amuning iya sila na
1: ito. Tingin ano yung langka, ginkao niya o kung ginbaligya?
3: Keep of goals?
1: Ginano yung langka, ginbaligya ya o kung ginkaon?
3: Ginbaligya ya si Libertad.
1: Uy!
3: Kay mahal to ang presyo sang langka mo.
1: Grabe, no? Well, I don't know if that is a justification. Kaya ti kaagi man ta Bert pamigado eh. Ikaw, I'm sure kaagi ka man sina. Duro man nga chimpo muerto na agyanta. Pero do wala gito eh kaagi pangawat, ha?
3: Amo man gani.
1: Diba?
3: O amo nang ban nila gani sa iban naman interview ta.
1: Nga...
3: Igado lang kapi, sir. Kisa, malap, igado lang. Pero, wala gapat, no? Sa insakto nga kamot, din paagi ang pagpangabudlay.
1: Husto. Husto.
3: Julius. Pero, oo. May mga faktor man niya, no? Nga aga pangawat, na ibang nga tao. Ti, amun na gininghambal mo, isa sa mga nalantaw, nga rason, sunok man sa kapulisan. Ti, kung malantaw mo, basihan mo ang ilan, sininga mga rason, tungod gid sa kapigaduhon.
1: May ara gani ya tawo Bert nga hindi gid ya gusto tawgon kawatan ni. Eh. May ara ko nakita nga ginambalan sa kawatan ga panginpadlo siya hindi kuya kawatan. Adik lang kuya. Di ba may tawo nga muna? I mean,
3: adik lang ko pero hindi kuya kawatan.
1: Na. Hindi mo na report eh.
3: Pero sakto na kay Julius Kitty, hindi ako nagkot na sa aton sining ang mga kapulisan. Pati mga adik nga gambal nga hindi sila kawatan. Pero may mga kawatan, may gambal nga tiyo hindi sila adik. Yan, yeah, kapangawat na nga sila mong, no?
1: Gusto!
3: Pero gusto ko na interview taman sa isa kapulis to, isa ito lang nalipat ko sino kapulis to, si Dia, no? City Director Eugene Riptop niya, nga si Kalabanan, hindi siyang nagpangawat, gasuyop illegal nga droga. Kung hindi ako illegal, o siyong 10% ano?
1: Kung
3: malantaw on KT, iban nga pangawat para bakal bisyo, amuning man nalantaw sa aton siling ang mga kapulisan sa ila investigasyon ng KISA, no, nagwa investigasyon nga ti kung wala na suluyopon, kung ano na nang makawat nila, ibaligyan
1: no.
3: Nila, patlo nila dira, bakal sang shabu, isuyopon nila, amo ni ang ilang routine, no, cycles ng ila siring kabuhi. That's why nga si hindi matapna-tapna kasi pa Julius ang kinawatay sa siyudad sang Bacolod, imbulbado again, kalabanan nagasuyok o kon imbulbado sa ilegal na droga.
1: Sige, Bert, i-check taman be kon sa kadamuon sang robbery cases diri sa Dakbanwa, pilagid bala actually ang naga-file sang complaint. Ibalaon ta na.
3: Yes.
1: Di ba? Kay masagsag lang ng iban nga kawatan eh. Kung hindi mo gid man pagkasuhan, lukso-lukso lang ni.
3: May kangay to sa aklan bala to nga nag-viral man sa aton kasi ba Julius? Kung wala ta, ang kabaligya to Santos bala.
1: Ay, oo. Oh.
3: Iway naman ito yung basakang kaso, kaya sinilas mo lang yung kawat sa kuno mo.
1: Ano?
3: Mga nagabaligyaan, nagpangawat isa mga canned goods, kaya sudanon, ang gatas to sa alihis, naging kawat ng lalaki, mga ato lang yung report ng mga around 1,500 ang bili, kini, naging lalaki, call, wala man ito nagbasak na kaso.
1: Ay!
3: Kaya ti, ang pumanisuno sa kapulisan, nagkatulod,
1: na
3: mga complain na hindi magpasaka sa kaso it because no do hindi na ano gamay lang man ang ginkuha but it gidiri ang aton sini ka pulisan nga whether gamay ni o kon dako kay tiga imbestigar man yang pulis mong ti karon kung ging patawagan nila pulis suno sa kapulisan niya kung magpatawag sila pulis kag Iba Julius tapos kon ara na tapos matrace kag maid-id sang pulis kung sino sang suspect hindi mangyapon madakpan kay di hindi makapasaka kaso ang complainant amon yung problema sunod sa aton din kapulitan.
1: Sige sige buas amat amaton ta id-id ni Toto Berto ang kinawatay kag ang krimen sa panahon sang Tiempo Merto ayos
3: Kipa Joel advance happy birthday lang gid sa nanay ko 70 years putas nanay bas lulip ko subong
1: di ko mo buwa. Ay, Tood? Ay, live ka, Subong. Ah, live ka, boss. Ay, pilang edad ni nanay? Anong tawag mo niya sa iya? Nanay, mama, kunda, mami?
3: Mami, tani, pero tignislan ko na nanay eh.
1: Basta mami or nanay ah.
3: Nanay,
1: sino ang iyang ngalan?
3: Nanay Bising.
1: Ay, si Nanay Bising. Nanay Bising, happy birthday. Pila na si Nanay Bising?
3: 70 years old.
1: Wow.
3: Actually, premature ko nga bata.
1: Uy, ala, tood ka? Hindi man balaanon, Bert, ah?
3: Pag nakikin ka bata, pag inirakon, hindi man mabalaan nga nanay ko, 70 na, pero
1: Bert! Ginapinan ta na ka nga hindi balaanon nga premature ka, hindi na pag-iduso, bla?
3: Ang galing nila, kayo ka bata sa akon. Pero ti, gapasalamat, gigo ka ni Ba Julio.
1: Ahay. Idanay pa, ikapila ka nga bata ni Nanay Bising?
3: Agot ko mong anong kami ka mag-agot.
1: Tingala ko doon ka spoiled kids sa imo, Bert, no?
3: Doon kilala mo gin ko, no? Kahit ikabalo ka man.
1: Pero spoiled ka gin man to Berto?
3: Hindi man ang.
1: Iyade.
3: Ay.
1: Ti, happy birthday liwat kay Nanay Bising. Enjoy ya samtang araw pas Nanay Bising. You know what? Kalain bala Bert kung wala ka na iloy.
3: Amo gani.
1: Oo.
3: Amo ni ang banila nga ti ang edad ko no sang ginikanan makalabot amo sini. Bugay sa grasya na nasa.
1: Correct.
3: Pinapasalamatan ta gid na no.
1: Ahay. Ahay.
3: Thank you, Kikagiba Julius.
1: Sure.
3: Sa atong sinika magkagibang ka, happy birthday man, boss. Sa atong sinika special, boss. Boss na lang na.
1: Kung ay, oo. Oo. Hindi, pero hindi do, hindi man ko na birthday, boss. Buta?
3: Birthday, anak, boss. Ate, gig ko kay ginantaw ko gina-birthday ni Vicky, pero gina.
1: Oo. Ay, ala, tood ka. Sige, ate, boss na lang sa surprisaon na.
3: Kikagiba Julius, salamat.
1: Sige.
3: Balita na sa patrol, dulong sa atong sa kaluan sa DTX, 133 Bayo, MyTC, sa DTX. Ako si Kagiba Berto Gakit, opo diri sa patrol. Si Kagiba Martin di Marise para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko. Kagtalingawan sa Negros K5 News FM.
30: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapan ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimpiles. Larga Vista! Larga!
1: Ay, maing gabi, ilang gali sa kay Nadette Cartagena and family, sa kay K5 Alan Takapan, dala na sa kay Amigo ta Andy Tanalgo, sa kay Nanglin Muta Sarko, mayong gabi, dala na kay Eman Manalo,
30: Larga,
1: sa kay Kenneth Chonko, kung sa diin ka man, mayong gabi Kenneth, Christine Yi, mayong gabi, kay Lilia... Sino to? Edna Contapay, mayang gabi. Merlita Malvas, si Christina Yigali Takuling, diri lang sa palibot. Okay. Merlita Malvas, tapos na ini Juvie Antoque, Purok Taklaron, Barangay Malingin, Pamilya Jukino and Flores. Subong man, mayong gabi sa kay, Ariel Blanco, gakapatay baboy di sa Purok Rosas 1, Barangay Kanumanggan, Bago City. Huya ko sa amo ko. Okay. I-report nyo, I suggest i-report nyo sa syudad para kabalo ang syudad parte sina. Lineta Bilyones, watching from Manila. Mayang gabi-gali sa akon, Papa nga suki, gid gapamati, Pirmi, sa imo, Papa Aurelio Brilliones, Abilliones, kag akon man mama, ilumin ini, halong kamuda permi. Okay, salamat gid. Christina Yi, 6-7, siling niya, I don't know kung may ginatamyaw siya nga si 6-7, okay? Okay. Mayang gabi man gali kay amigo ta, Rocky Infante, kung hindi ko magsala. Rocky, salamat kid.
30: Larga Vista.
1: Sa kay Toy Oliver, sa kay paring Kidoy Tahan Langit, kay paring Fred, mayong gabi sa inyo, tanan.
30: Larga Vista.
1: Pero wain ako sang tiyempo, sa akon nga pagpangalagad ng iba naton nga mga tupiko pawasan tayo. You know why? Ang isa ka balita nga hindi pagitanto na tulid diri sa Pilipinas, hindi pa klaro kun ano ang preparations ta para sa El Nino. Sa Manila, sako pa inaway sa mga politiko, impeachment pa ang ginadumugan. Ginaaligar pagpangawat sang vice presidente ang ginatutukan. Pero wala pa klaro tubtob karon kun bala may mapriso tungod sang flood control project scandal. We are not sure about that. Yet, until now, hindi pa klaro kung ano gid bala ang national response sa ginatawag nga El Nino phenomena. Isa ini ka importante nga problema nga dapat tungdan kag preparahan sang aton panguluhan.
30: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapan ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimpiles. Larga Vista! Lorga Vista.
1: Salamat sa inyo nga pagpasulod sa akon karon nga gabi sa inyo tagsa-tagsa ka mga puluyan rekta sa inyo nga mga ugsaran. Kag salamat gid sa inyo padayon nga pagsaktag sa inyo para tuntunan Lorga Vista.
30: Lorga Vista.
1: Kaya na ko sang tiyempo sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remer Alcantara sa technical side. Julius Maraveles. Salamat, salamat sa inyong pagpakigupod. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
30: Lorga Vista. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
0: hilana, sipon, kagubo,
4: tugasong virus, kagbiklobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
4: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
0: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
4: D3 Bio,
0: D3 Bio.
4: Senior citizen ka na bala,
0: kag medyo
4: nipato na,
0: ibalik
4: kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
0: nga isa ka sahi nga brain food,
4: kagatin luman sang aton uto,
0: rason
4: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
0: Di na problema mo bala
4: ang mataas nga blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract
0: nga bugana sa charantine
4: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
0: Likawan
4: ang komplikasyon dala sang diabetes.
0: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500,
0: ang free radical neutralizing supplement.
4: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
0: Likawan
4: ang komplikasyon
0: kag balatia.
4: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampiyon
4: ng antioxidant.
0: DTX 500,
4: may DC,
0: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC.
0: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong.

0: gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
6: 1.5 K5 News.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang ni carots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
12: Basta.
8: Ano tayong intruder ba?
7: Maedukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalainlain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
14: Of course.
13: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di hindi pag-inom na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
14: Mm-hmm.
13: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant, makabulig sa mga

0: Tura na to nga may mga problema sa kurason. Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala sila kabalo nga dugay na galis la high blood. Kaya wala ka pa-check up. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up, gid. Especially sa imo nga blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na nagdako ng imo nga kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
1: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat ng mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, drat na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
0: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung nga halin bastante, sa DTX 500,
1: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik na sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
0: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
2: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol, amuni ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, paganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, paganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors Sir Boy kaga Dr. Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
0: La, plakaon mo muna para no?
2: Ikaduwa amutong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
0: Palaparon niya ang alagyan.
2: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
0: Yes. Sa so, ibagid kung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, pagtunta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
3: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagad sa ginatawag antioxidant, no? Sa nasilingta na sir, boy, nabalik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero why mangga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas nagaproduce ang vitamin C.
4: Which is a powerful antioxidant as well. Kailangan
3: na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasahay sa antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon.
0: Ang nami ya makainom ka mighty sea kay kung mighty sea ti isa lang ka mighty sea pulo na
3: ka pulo ka pungkan no
0: pero kung may sobram lang nga kwarta nga hindi ka magbakalman ka nami sinakaon ng pungkan kag,
3: pwede na tumalikawan ng hypertension do kumiyara kita sa vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
0: na nuts, ha?
3: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
0: kung tingabukado ka o abukado kung damo ka na butong kaon ka man butong mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine la, ginom ka DTX 500, ginom ka Mighty C, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Kailan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
5: DTX 500!
0: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
0: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
3: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
0: Ah, amunang gusto ko.
3: Oo, hubin
0: lang. Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
3: Oo, okay naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig ba, sir?
2: Hindi magpalya, hindi mahina.
3: So kung hubin ang mga silula... hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
0: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
4: Oh, correct na.
3: Oh, correct.
0: So,
3: correct.
0: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo prutas, di puno man sa antioxidant, di ba?
4: Correct.
0: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
3: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
0: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
3: Amo
0: na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
7: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero
1: kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
0: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisikag purasi, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya, wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
1: Makabulag.
0: So, importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang na kalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Inya ikaw galiang kuan damo kalamay.
1: Ikaw galiang ga hoard
0: mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sang imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para ngano malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amat-amaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo.
1: Okay.
0: Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, MITC kag Pure-C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
5: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test?
8: Kira tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
0: Pero importante din, Sir Boy, ang ano?
1: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo.
1: Hamot ka, no?
0: DTX Herbal Soap.
1: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
0: Amo na na ang ihabon naton, Sir Boy, kung maligo.
1: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
0: especially sa guwa,
1: DTX soap ka na.
0: Yes.
1: No?
0: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
1: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat paputi kay ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kape nga may antioxidant, Doc Sam, pero may ginato ginarecommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
3: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
3: Antioxidant, ha?
0: May amarguso.
3: Mga pita, ti piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, nagapatapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imong mga selula.
0: May amarguso, may desugard sugar cane.
3: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix, Sir Boy.
1: Ga-copy ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
0: yan. Amon yung kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
1: Sugar free.
0: Dili free sugar.
1: Hindi siya, hindi ni siya kagulang katawag nga table sugar ang ginputang.
3: Stevia,
1: Sir Boy.
0: Stevia niya. DTX
1: from South
0: premium.
1: America, no?
0: DTX premium.
1: Premium coffee.
0: Tandaan nyo na. Medyo may kabalan. Tungod kaya ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
1: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag inisa sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
2: Ginapugaan naman sa 2 ka D3 bio. Luwas sa ginapuga puga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy, ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
0: pag gananam siya.
2: No? Nagananam, no, luwas na nagananam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon
0: nga bulletproof coffee na eh.
2: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
0: So, amo na suggest nato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang niyo sa kape, kampyo ng epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga kanami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
7: Ano na ngalan niya dason?
0: Siyempre, DTX 500 liniment. Bantayan.
7: DTX 500.
0: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na naamon nga produkto.
2: Mas ginpa-epektibo.
7: Mas ginpa-epektibo. No?
0: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo kapila ka mag-inom
11: sa
12: DTX 500?
11: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
12: Subong kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
10: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problem magid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
14: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
10: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
10: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
10: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
7: Talk ni Doc. Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Di kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
7: Meaning pa,
0: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
7: Hindi mag-intindihanay.
0: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Klinika D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Klinika D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, Sir Boy, para ma-absorb ang vitamin E sa imo nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitwag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sa kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
7: Correct, no? That's the effect of D3 bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
0: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
7: Napag-gabi no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
7: nga selula.
0: Nga selula. Uh-huh. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapag- pagwa nga higko halin sa sulod.
7: Correct.
0: No?
7: Tinilipon na sulod, patay yung selula.
0: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Pati mo, Doc. Exposed,
0: oh,
2: no?
0: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong nga cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3.
17: Mga magabuti ka.
12: My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang my DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa my DC. Epektibo gid.
12: My DC. Mapalis sa mga magabuti ka.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
22: Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City,
22: atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique,
22: Wantiong Building,
21: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall.
22: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
21: Kulasi,
22: National Highway,
21: kilid sang LBC,
20: Clinica de Alternativo Medicina,
21: Kabangkalan Branch,
20: located at ACM Building,
21: Texas Street,
20: Corner Bread Box,
21: Kabangkalan Public Market,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
21: likod sang Pag-ibig Office,
20: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City,
22: Ernai Street,
21: fronting Paglaum Sports Complex.
12: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
7: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
7: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sports, no?
7: Oh.
0: That's why ibagid kung adlaw-adlaw kagainom klinika di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. Kukam. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
3: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mayang ko sa klinika Ditribayo kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
3: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
0: Kung baga,
3: pin kang hormone, Sir Boy.
1: Sir Kevin, ano pagit?
2: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika Ditribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka-the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng tagpamatay isang K5 News FM Philippines, mga K5, sa tanan ng mga kapamilya sa aton na paratuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kabutanan yara at man sa maayo nga kahimtang sa panglawas. Kag sa pagtuo, halabaw sa tanan, kaya mo na ang pinaka-importante, kaya mo gidni ang ginkinanglan aton sa sining mga tinion. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios nga tagiya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sang tanan nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Dalayon gid siya kag hindi tagid pagkalipatan, kay amo gid ni ang pinakaimportante nga kita perme nga nakaangot sa Dios. Kay kung hindi, dako nga katalagman, labi na sa aton nga matinyong subong mga perte kadamo nga mga naglatabo, damo na mga casualties, damo nga mga trahedya, pero ang aton nga kasiguruhan, ang aton nga dalampan, amugin lang ang Dios. Muna nga, samtang padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo, sa hindi pa kita magpanayon sa pagtuon sa mga paanggid, sa gihapon, danyo ako ang mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal ng mga salita. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, hinihiling po namin ang inyong patnubay't gabay. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay at gamay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkalooman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon po ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa Imanal ng mga Salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang at kasalamat sa inyo upang walang maging hadlang sa kinakailangan namin na mga pagpapala namin dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, mag-uturan, mag-abiyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan ang paanggid na hanungod sa nadulang karniro. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasaho ninyo sa Matthew 18, mga versikulo 10 hasta sa 14. Now, amuni ang aton mabasa. Karon, ang mga manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo, kag ang mga eskriba, nagkumod nga nagsiling ini nga tao nagabaton sang mga makasala kag nagakaon pod sa ila. Kay sila sang una makuturan gin kabig nila nga ikaw isa ka malaot nga tao samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga indi tumuluong nga kaangay sang ila nga mga Hudyo. Amuna sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakitaan man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis ang una, kanga sa aton subong, hindi malikawan nga dayaon. So hindi ilang malikawan na. Muna nga, pwede likawan kung mahadlok sa Ginoo. Pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw. Naman, kay kabalo na ta. Hindi lang istoryahon na ito. Now, diri mo na nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ilang ginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala, kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining panggid. Amo na ni, sino bala ang tao sa inyo nga may isa kagatos ka karniro, kung madula ang isa sa ila nga hindi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tugtog nga makita niya ini. So dire kung aton nga paminsaron maayo tuod man na siya. Kung may ara ka isa kakarniro biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam amot ang balon isigatos kabilog ang imo nga karniro bisan isa lang madula mawili ka. Dayon, ambal ni Kristo rin, kag sang nakita niya ini, gin napahamtang niya kini sa iya mga abaga, kag nagakalipay. Kag sang nakapuli sila, ginatipon niya ang iya mga abyan, kag mga silingan na nagasiling sa ila. Kalipay kamuupod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na kung damo kagid tama nga katama nga mga sapat, labi na karniro. Kung madula ang isa, takan ka mangita, bayan naman ito, bahala na ito siya sa kabuhi niya. Pero diri hindi. Di, parayin kita diri, pangita gid sang tagiya, dayon, sang nakitaan niya, anong ginhimo? Gintawag niya ang iya mga abyan, mga silingan, dayon hambal ni niya sa ila nga magakalipay daw sila upod sa iya siya nga tagiya. Kay nga man nakita niya ang iya nga karnirong nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol labi pa sa kasiyaman kag siyam nga matarong nga wala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tion naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon nga eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan nagahatag sing bugana nga halalban para sa mga panong kag sa mga nalupyakan kag si babaw sang kakahuyan nga mga bungyod. Naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero nga pangitaon kag dalhon pagbalik paagi sa pag-atipan sang manugbantay. Sa grupo tanungod kay Jesus may mga manugbantay nga mga tao man nga may kwarta nga ginpuhunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang maka-apresyar sang iya ilustrasyon. Almangkot sa sino mga tao sa inyo nga may isa kagatos ka karnero kung madula ang isa sa ila, hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtob nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imugin tamay siling ni Diyos gipanagiyahan sang Diyos paagi sa pagtuga kag sa pagtubos sa iya sila kag may bili sila sa iya panulong. Subong nga ang manugbantay nagaigugma sang iya mga karnero kag indi makapahuway kon bisan isa ang nadula amuman sa mas mataas nga kasangkaron. Ginahigugma sang Diyos ang tagsak yin sikway nga kalag. Ang mga tao mahimo nga magpanghiwala sang pag-angkon sang iya gugma. Mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya. Mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila iya sang Diyos. Kag ginhandom niya nga mabawi ang iya ila kagulingon. Siling niya sang Ginoo. Subong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karnero nga nagapaplag amuman pangitaon ko ang akon mga karnero kagluwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nagaplag sa magalm umon kag madulom nga adlaw Ezekiel 34 versikulo 12. Sa panggid, ang manugbantay nagwa sa pagpangita sang isa ka karnero. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kon may isa lamang kakalag nga nadula si Kristo na patay kong tani para sa sina nga isa. Ang karnero nga nagtalang gikan sa turil amo ang labing wala sing mahimo sa tanan nga mga tinuga. Tinahanglan nga pangitaon ini sang manugbantay kay hindi ini makakita sang iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagtragyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karnero. Kag luwas kon ang Dios nun nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, indi gin niya makita ang iya dalan pagkadto sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karnero, isa sa mga karnero niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May nobinta kag siyam ako, kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa. Pabalika siya, kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karnero, kag pasudlon ko siya. So kung kisa mo na ang aton eh. Mga aman, total, mahirap ako nobinta kag siyam o nobinta inuibi. Magasto pa ko, damadako nga balor. Tapos, mabudlayan pa ko katama, pangita sang natalang isa. Pabayaan da siya, kung makabalik siya, makapuli siya, maayaw, buksan kong ganghaan sang turil. Kagpasudlo ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So, walang madugay nga ang mga karnero nagmagtalang, ang manugbantay na puno sang kasubo kagkabalaka. Ginaisip niya kaginasa. Say-say ang panong, konsigurado gid siya nga ang isa kakarnero na dula, wala siyang siyam nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo, kag ginapangita ang mga karnero. Kun mas madulom, kag mas mabaskog ang kagabihon, kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay, kag mas maukod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog Nagasaka siya sa pinakamataas ng mga katastason. Nagakadto siya sa ukbong ginsang pilas sa katalagman sang iya kabalingon nga kabuhi. Gani, nagapangita siya samtang ang singgit na nagaluya, nagasugid sa isa nga ang iya karnero handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog ginpadyaan. Ang nadula, nakita. Dayon, wala niya ini ginasaway bangod. Nagtuga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginamam maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan na dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini, napilasan kag nasamaran. Ginatipon niya ini sa iya mga butkon nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod nga ang kainit sang iya kabulingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat ngang iya pagpangita wala nangin balay sing pulos. Ginadala niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay nga nagabalik nga wala ang mga karnero. Ang paanggid, wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan kundi nahanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Dios noon nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang nga mga karnero sang turil sang Dios ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulig. Ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos, luwason ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kagihagikan sa mga uhay sang sala. Nagkasubok ka, magpakaisog ka. Bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga basi patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan ikaw nga magkari sa iya presensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nagarebilde ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasyaman kag siyam, kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila na samaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sang iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Gintudlo ini sang mga Hudyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sa makasasala dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudyo. Sa ila pagtan-aw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamuot sang langit. Gani kag ini nga panghunahuna, amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig. Ini nga tao, ang balila kay Jesus nagabaton sang mga makasasala. Suno sa ila mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino na magpalapit sa iya kundi iadtong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga karniro si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahangup, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud hugmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iya gugma agud kita maghinulsol. Kung ang nagtala nga karniro ginpauli na sa ulihi, ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nagdula. Gani kung ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karniro, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala nga maghinulsol. Labaw pa sa kasyaman kag siyam kamatarong nga mga tao nga wala nagakinahanglan sang paghinulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo. Dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamu nga malig-on kamu sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaluanin ninyo nga kun ikaw hindi kinahanglan ang paghinulsol, ang akon misyon hindi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kay imulon kag pagka makasasala, amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kun ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon apang hebaloa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw. Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kun ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag. Apang si Jesus nagtudlo nga para sa Dios ang buhat sang kadalagan kag ang buhat sa kalaglagan isa ka tumalagsahon nga buhat. Ina nga sa diin ang tanan nga langit nga kalipay amo ang pagpanumbalik sang kaugalingon nga larawan sang Dios sa mga kalag nga iya ginhimo. Kun ang isa nga nagtalang sing malayo sa sala nagatinguha sa pagbalik sa Dios, makam sumalang siya sing kritisismo kag di pagsalig. May mga pagduduha kung bala ang iya paghinulsol matuod o kung magahunghong. Wala siya sing kalig-on. Wala ako nagapati nga magapadayon siya. Ini nga mga tao wala nagahimo sang bulhaton sang Dios kundi sang bulhaton ni Satanas. Nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Paagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalagkag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom kag gikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka diri makauturan makabiyanan. Hindi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang una nga mga tiempo. Amo na nga si Kristo akig katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangod sa ilang mga kritisismo. Kay ginhigugma gid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yubugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan. Kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulo kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayon naton ang walay katapusan ng padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto 1 versikulo 30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot nga larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebrehanon 8 bersikulo 24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagalingon sa Amay bilang aton talos kagarantiya kay Nagkayab siya sa kahit asaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisansin o makasala, may manog patunga, kagmanog pangapin kita sa amay, si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang halad para sa aton mga sala, kag hindi lamang para sa aton, kundi para man sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Amo ini ang gugma, hindi nga kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya ang nagahigugma sa aton, kag ginpadala ang iya anak sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebrohanon 9, versikulo 25. Gikan sa sini nga makasulatan, maathag nga indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin, di masaligan kag paantoson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios, indi takos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios, kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa yatubang nga nagapakitlooy sa mga merito sang lugo nga ginpaagay para sa aton sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton nga tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, indi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Naibaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kung nga ah kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkaray sa kalibutan sa pagluwas ang mga makasasala. Ang lugo ni Jesucristo, ngaya anak, magnagatindo sa akon gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1:7. Kung ginatuad nato ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton, kag sa pagtinlo sang aton mga sala, kag sa paglimpyo sa aton gikan sa aton ng mga sala, sa tanan o kag sa tanan ng pagka di matarong. Versikulo 9 sa 1 Juan. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahalahamutan sa Dios, kag nagahimo sang iya pagpakamatarong. Bisan ano, baka makasasala ang iya kabuhi, kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas, nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala

baon kag kataason kag kadalumon sang pagka ekspiente na kita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iyakalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang nakakita siya subong sang isa ka salamin ang himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sang Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag ginisip sa kung ang makasala may pagtanaw sa walay katupong nga mga anting-anting ni Jesus o gahom ni Jesus, ang sala hindi makagalanyat sa iya. Kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang 10,000 ang isang bugos nga may humaw. Narealisar niya sa isa kapersonal nga inagian ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaroon kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga aton maintindihan na kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulubngan ni Jose, nabanhaw siya gikan sa mga minatay kag nagsaka sa kitasaan subong isa ka salig, isa ka pasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuluo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5, versikulo 1. Amulang ni ang aton nga pagtuundan ay bangod kay natapos na ang aton tiempo, aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga kuturan, kag mga kabyanan. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banalang luklukan. Pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patnubay at kabahay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banalang mga salita. Pagpalain mo ang lahat naman kinig, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines, gayon din higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nanawa, patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig ngayon. Kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa spiritual, nawa pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay, manggiyahan sila na magkapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ang isamot na langin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Dawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras nato, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumunga gabi, i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. July 1, 2026, it's a Wednesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimoki 5 Jirili.
0: Kamustang imo nga adlaw, lo, sa unang adlaw sa bulan sang Hulyo.
1: Ano na, Shimo?
0: July 1.
1: So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good. Maayo kagin. Mga ka-K5, sa liwat, wala kita untat sa pag-remind sa atong tanan. So good na sa bulan sang Hulyo, July 1st, mga ka-K5. Pila na lang ka mga binulan, tapos ng 2026, ha? Ari na kita sa tunga-tunga sa bulan o kung tuig sa 2026. Pila na lang ka-adlaw man.

0: Mga kakipay, pasiguraduhon, tagin nga padayon kita nga makaangkon siyang lawas. Kayong lawas, kaghilway sa masakit kag balatian, ha? Padayon kita nga magakaon sa mga masustansya nga mga pagkaon, kag hindi gin makalipad magkaon siyang prutas kag utan, mga kakipay. Mga katigulang, mga sugatan naton, kalamanan, ma-istorya naton. Kag mapamangkot naton kung anong sekreto nila mga kakifive. Nga tigulang sila, pag-sik sila gyapon, kag wala sila angkot sa kung anong kasakit kag balatian. Padayon lang sila nagkakaon sang utin. Utan. Kag prutas gin, no? We have 183 days na lang mga kakifive. 183 dias lang nabilin. Sa tuig 2026 kang magatakop na mga kakifay. In the next 183 days, ang aton himuon lang gideya, mainom na kita sige-sige di TX500. Para matapos na ning tuig, nga wala tablay diabetes, bla? Dubo ang aton blood sugar. Matapos tang tuig 2026 nga hilway kita sa masakit kag balatian. Gani subong man pilion man naton nga paglimpyo sa aton palibot. Kay isa sa mga mayor nga natudlo man kung nga nagamalasakit kita mga kakayfibe. Tungod sa mga kagaw, tungod sa mga bakterya nga ra sa aton ugsaran sa aton sulod panimalay. So gani aton matagaan sang importansya ang pagpanglimpyo, ha, pagpaninlo, ha, para hilway kita sa sakit kag balatian tuga sa mga kagaw kon bakterya. Kag tagay man chimpo mga kakayfibe ang pagpabalhas. Kasimple malang aton na himobrahon pagpabalhas. Pero nako ini nga mabulig nga mag hilway kita sa kunano nga sakit kag balatian tungod kay kada ilig sa aton balhas ginaupod ya dirilin ang mga toxin deposits naton. Ang toxins o kung mga higko sa aton sulod sang lawas naton sa aton sistema. Amo ining rason kung nga nagkagaguba ang aton nga mga selula. Nagkagaguba ang aton maayong sistema. Kag nagaresulta sa sakit kag balatian. Tungod sa mga toxins o kung mga higko mga kakifive. Nga nagaupod sa aton pagkaon, sa hangin nga ginahaklo naton kag sa tubig kag iban pang nga ginapasulod naton sa aton baba. Ang toxins katulad sa mga preservative sa mga pagkaon mga kakifay. Kita nyo sardinas, sampo lang, no? Tinamit gin man sardinas. Ako kakaon mga sardinas. Pero wala ka nakanutar nga inang isda sa sulod sang lata. Antes mo na baklon, mga isa na nakabulan, kumpila na nakabulan sa ara sa displayhan sa Changi o kung groceries. Pero pagbukas mo sang latang, isda daw mag-ulang iginhiwa, Jirili, sa pagkapriska. Kagkanamit ka unon, Jirili, no? Nga wala siya mag-dunot, wala siya mapanos, wala siya mag-guba, abe, tungkol siyang preservatives, no? Siyang preservatives para ma-mintinar ang kapriska sang isda nga sa sulod sang lata, sardinas. Kung kauno naton, di kasulod man sa lawas naton, no? So, hindi makita dahil mapatay sina. Kaya tungod, tolerable man ang tawag naton, ang amount, ang kadamoon sa preservative nga ara sa sardinas. Pero sa dalayon, hindi na naton maisip kung kapilan na ng kaon sardinas. Mga pagkaon subong, may mga artificial flavoring na para magnamit. Pagin, mga ilimnon subong man, no? Mga ilimnon subong. Grabe, may mga powdered juices na. Hindi na preska kag natural nga mga prutas nga aton nga ginatimpla. So sa dalayon mga kakifive, maabot ka ng tion, nasukton yung kita, especially kung mag-edad-edad na kita. Tingala ka lang may ginabatsa ka ng sakit o kung balatian. So ang sikreto malang subong is simple. Detoxification, elimination of waste. Ang pagpagwa sa mga higko sa aton sistema, ang isa na dira nga importante naton himoon ang taga-tagay sa tiyempo amugit ang pagpabalhas, ha? Subong man ang stress ginatudlong nga isa ka rason kung nga adamo sa ginahayblad. Hindi ka na ma-stress tungod ka kay Judith, Janile. Judith, ha? Judith sa Blairan sa Corinthe. Judith mo sa Blairan sa Turco. Judith mo sa utang mo sa eskwilahan. Judith, Blairan mo sa suga, sa tubig, sa rintas ang balay mo kag iban pa nga mga Judith. Ma-stress ka. Tungod sa stress, nagasaka ang imo blood pressure. Kagdamo na nagkalatumba tungod sa Judith, tungod sa stress, mga kakifay. Na-stroke, na heart attack, tungod sa stress. Kalimbantayan, tagid, ha? Likaw gigita sa mga bagay o kung mga butang na makatag sa atong stress, ha? Kag indigin magkalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500, ginatultol ya ang mga guba tanga selula. Ginarepair ya kaginatagaan sang maayo nga sustansya ang atong selula nga maging mabakod liwat. Subong man ginatultol sang DTX 500 ang mga toxins sa atong sistema kag ginailiminar ya, ginapagwayo sa lawas ta, ginalimpyuhan niya, binaw. Katulad nga tapos ta kaon nga toothbrush kita gagamit ta toothpaste, di ba? Para maglimpyo ang baba ta. Kay man kun hindi mo maglimpyuhan ang baba mo, ang mga remaining mga pagkaon. O kun nang mga biling nga mga pagkaon sa baba naton, mabulok na siya. Mapanos bla. Di madamong bakterya. So delikado man kay tungod sa baba, posible masulod ang bakterya sa aton sistema. Kag sa dalayon makaangkon ta sakit kag bulatia, that's why rason kalabanan gid nagatoothbrush gid. Sino na nakatoothbrush da sa kamot me? Kung maligo kita, ni lang puro tubig, kinalantang habon. Kaya ang habon nagabulig paglimpyo sa aton lapanit, no? Ginakakas ang bakterya, ang mga yabok, ang mga oil. Limpyo kay, no? Katulad sa toothbrush, may toothpaste, ang pagpaligo, may habon. Di hawabat sa sulod sa lawas nato, no? Nga damo higo, no? Gaupod sa hangin na ginaklo naton. Sa tubig na ginainom naton. Kag mismo sa liwat sa mga pagkaon na ginakaon naton everyday. Gapamahaw ka, panyapon, panyaga. Pero kapila ka mag-move. Kapila ka magkanto sa banyo, si sakadlaw, kaisa lang. O tatlo ka kabisis na pasulod regularly sa imo nga pagkaon, pamahaw, panyaga, panyapon. Ang iba niya ni Kusya, why gini? Pagabas, why gyapon eh, di ba? So that's why nga ang mga higko nagatinir lang sa aton nga digestive system. Kag posible ma-absorb man sa aton sistema, kag magalapta sa different parts of our body. So ang toxins mga kag-K5, kinaglan natun pagwaon gini, kag ina, saranggin naton magkon ang paglimpyo sa aton sistema paagi sa bulig sang DTX 500. Sa liwat gina-repair yung mga damage ng cellula kag aton nga sistema kag ginabantayan niya ang aton nga blood sugar kun lapaw ginapanubo ya. Lapaw sa level. Ibalik kay siya normal. Kag ginabantayan niya hindi na maglapaw liwat, ha? Kag ang DTX 500 may aras ang epekto na parihas din sa insulin. Subong man ang DTX 500, ahimo ini siya margosyo kag super antioxidant ng halin sa tubo. Ang super antioxidant nagaproteksyon na naman sa aton sistema batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals mga kak-K5 naghahatag pa rin isang kalitan sa aton sistema, nagaguba sa aton ikayong lawas, kag nagresulta man sa kunano nga sakit kag balatian. Ang makatap na ka magapugong kag makahatag depensa, batok sa mga free radicals, amugid ang super antioxidant nga halin sa tubo, mismo makuha nato sa tag sa kakapsula, nga ginainom nato nga DTX 500. Nainom ng may tis eh. Talawan nyo si Mr. Rinante Pudina, mga kakipay. Wala gina ginatrangkaso. Wala man gina ship on. Wala man gaubo. Gagwapo lang nga nagagwapo. Tanawa si Mr. Rinante Pudina ho. Sige, inom may tis eh. Naga hindi bunggan pati gwapo gin. Mga kakifay, mighty siyang alkaline o vitamin C, kinanglanggin natin sa buong panyimpo, depensa, resistensya. Ang lawas mo, abtik blat. Inang, kung may karate, abe, kabalo ka magsagang. Kaya kung hindi mo masagang, igo ka gin. Kaya mo ina ang kalimbawa, mga kakifay. Sa kada kambyo klima kag panahon sa matag-adlaw, ang aton lawas kinailan kamalo magsagang abtik sa magdepensa. Kay kung hindi ang aton sistema abtik, pwede ka makangkon hilana, trangkaso, ship-on, ubo, allergic, ang iban pa. So gani mga kakifay, kinanglagi naton Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Kag sa kada inom naton everyday sa Mighty C, ang alkaline of vitamin C, naghahatag ni dugang elasticity ang sa aton ugan. Na daw lastiko lang siya mala. Inablang daw kawayan lang mala. Nga bisan ano huyop sang kusog sang hangin abe. Daw nagasaot lang siya mala. Wala iya nagaka... wala nagakabali. Kaya mo manang ugat naton. Bisan ano nga na kusog nga presyo sang dugo naton. Dapat wala nagatastas, wala nagakaulutod, wala nagabulugto mala. So amoy na ang naming nga dulot gid. Benepisyo ta sa kadag-adlaw kung nagainom kita sa Mighty C, ang aton ugat daw lastiko lang. Kag naganhatag pag ininidugang nga kaalam sa aton nga immune system. Tungon ang immune system na tungon kisya nagamango ni siya mo. Hindi ang makilalang mga kagaw lang. Kung isang kagaw, mamangkot pa na siya. Ganin-ganing baga mo. Itudlo pa na siyang immune system mo, kay mango siya. Nyara lang na siya, ano, matomato lang na. Pero kung alam ang imo yung immune system, soldado siyang lawas naton. Landong palang kagarhom sa mga kagaw, kinakastigo yun. Amo na ka-importante mga ka-K5. Nga kinangla naton gin mag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Oy, tiyanay ka, subong padayon nga magalumo ng aton panahon, mga ka-K5. Nagatulutalithi, subong. Si Bagyong Henry, siya nagligad, dumidyo hina pa to siya. Subong nagbagyo, naging siya bila. Pero pagwa na siya sa aton Philippine Area of Responsibility, duma iya direksyon, dumatabok siya sa Vietnam. Matun sa Thailand ako sa Vietnam. So, ari pagit ang weather update, mga ka-K5, ha? Dirilihan ng weather update natun, da? Yes, lo, mga ka-K5, weather update kita na, ha? Naging isa na kabagyo ang ginabantayan ng low pressure area apang nagahulang ini sa pagwa na sa West Philippine Sea. Suno sa pag-asa ang bagyong Tropical Depression Henry, ang ulihi nakita sa 315 kilometers natundan sa syudad sa Dagupan, Pangasinan. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour. Samtang ang gustiness o kon ang pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Manasik ang hulag sang bagyo nga nagapadulong sa northwestward sa kanasigon nga 30 kilometers per hour. Sunod sa forecast tracks ang pag-asa. Kung wala sa pagbago sa hulag sang bagyo, Magabiya ini sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi o kon buwas sa kagahon. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, ginalauman ang magalom nga may mga upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Pangod sa epekto naman sa southwest monsoon o kon habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon. 31 degrees Celsius naman sa ugto mga kakayfive. Okay, okay. Anay manuguwa na siya ginalido na kusog siya. Siya nagligad to, no. Gahanap pa lang siya magbagyo. Sumong bagyo na siya. Pero pagwa na siya, pakanto na siya sa Wish Philippines, eh. Ting magwa na siya totally by this midnight o kung sa kagahon o kung buwas. Direksyon niya, ting Vietnam, gini. Pero sa layo, mga bahin, sa Pacific Ocean, mga kakifay, may ginabantayan naman nga bagyo. Kaya may forecast ang pag-asa kay iban pa nga mga international weather agencies nga may posible sa sining bulan sa July o kung Hulyo, may isa ka super bagyo o kung super typhoon, mga kakifay, ha? Piparado kami. Ready kami, kinagainom kami siyang D3 bayo. Nainom ng D3 bayo. Adi good ah. Very good. Inom gigita D3 bayo. Ang D3 bayo tuyo is ni mga K5 nga proteksyonan gid ang aton nga nagkayong lawas man eh. Kay man isya pagid ka mga damo ta kontrak ang ginabantayan. Ining isya pagid do grabe ni ang kagaw. Grabe na no. Ining tawag nato nga toxins, galit, gaguba man, gabi man ni, gahatag man ni malatian. Pong isa maging gagrabe dyan yung virus, oh. Kaya ang virus niya, huwag pa yung bulo mo. Was makatapik siya sa imo sistema, sige-sige na lang siya yan. Inextrust ka lang, tiwa yung mahimo. Pero you know what, ang ato lang ginubrahon is manggawi kita limpyo dapat. Kaya ginaglanggin natin mag-inom sang D3 bio. Tungod ang D3 bio, tested and proven na mga K5 sa panahon pa sa pandemic. Mismo ako, mismo naka-witness ako kung anong kaepektibo ang D3 bio nga maghatag sa itong proteksyon batok sa mga virus. Ha? Ginaputos ang selulata eh. Kaya ang virus atakihon ang selula natin para maguba ang selulata. Kag maghatag sa infeksyon, kag posible, magadamo na sila, kag mag-deteriorate sa madasig ang imoy kayong lawas, kag makangkon ka siyang severe nga balatian, kay posible kamatay siya sa katawo. Na kung nag-inom ka D3 bio, tungod sa iyang main ingredient, ang una yung panakot, is extra virgin coconut oil, nga may special nga elemento, nga tawag nato nga monolaurin. Amo ini nagaputos ang atsang aton silula nga para hindi matake kang maguba sa mga virus. Kang ang aton nga D3 bio, may upon nga ni nga vitamin D3 nga naghatag pagiduga nga persa kabakod sa aton immune system para awayon pagid ang mga virus nga nag-atake sa aton. D3 bio, extra virgin coconut oil and vitamin D3, perfect combination. Kag madamo pa gyud sa mga benepisyo nga makuha naton sa D3 bio. Kung nagakatol ang tutunlan, nag-askal at D3 bio na. Kung may mga paso, kung may mga pilas, butang yung D3 bio. Internal kag external, pwede gigamiton ang D3 bio. That's why bisan din na magkadun, dapat may D3 bio tangadala. Kag mismo man sa atong tagsa ka panimalay, dapat may arag kita siyang D3 bio kag mapuslanon yan. Kag para sa dugang paging impormasyon kag mga kalaman sa D3 bio, pamatian gin si Dr. Ramil Oy sa atong dring mga programa nga nagahambal about sa D3 bio kag nagahatag sa aton sang impormasyon ni kayong lawas batok sa mga sakit kag balatian. Gamit ang D3 bio, luwas kita kag salbar kita, likaw kita sa sakit kag balatian kung naga D3 bio kita. Sa liwat pamatian to si Dr. Ramil Oy, every time mamatian tang tingog naton o kung iya ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, tanay. Kaya ang iya paghahatag sa aton ng impormasyon, mapuslanon gid para sa bilog nga pamilya. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Saragin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Ha? Pwede nyo man ini makabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo, mas barato ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurita sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon ha, Saturn Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayan. Alas 10:05 na mga ka-K5, tawag na ka mo sa aton hotline, Storyata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema about sa paghigugma, sa panimalay, sa relasyon, gano'ng hindi mag-itsindihanay, wala ka binugnuhanay, daw mabinulagay. Tawag ka mo na istorya kita. Pwede magkamo ka-share sa inyo ng mga inspiring ng mga istorya sa kabuhi para makahatag ini siyang pag-asa kag inspirasyon sa atong tagpalamati. In that sense, mga ka-K5, nag-bless ka ako, nag-share ka sa blessing sa ibang tao, ha? Ma-inspire mo sila, eh. Maghahatag sila sa bagong kaalam, inspirasyon kag kaisog sa pag-atubang man sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagtilaw sa kabuhi. So by sharing kung ano mong ginhimo mo, pamaagi, kung paano mo nalampasan ang mga pagtilaw mo sa kabuhi, dako inang bagay kung isugin ni mo. Kay damo ina makaambit, makahatag siyang pagtulunan para sa iban man, okay? So be blessing to other people, ha? Okay, and of course, sa may mga gusto gin mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kang mga balita sumo, libre gin ang aton programa, i-dial mo lang aton nga hotline, 092, ano ganit din ili? 0928 lang. 0928-611-2263 kag 0927-4489, ha? Okay, sige. May caller ta sa linya?
1: Yes, Lord.
0: Hello? Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Gino. Hello.
0: Yes, oh, good evening. Manda, sino ni?
2: Si Miss M.
0: Ah, Miss M, do ka layo sa tingog mo? Ding ka sumong?
2: Ari ko sa ruas ni Nono.
0: Ah, anak ka sa ruas? Palapit-lapit namin tingog mo. Ang telepono mo sa baba mo kay do ang imo tingog do hasta lang si Gimaras.
2: Hello, my pet, my pet.
0: Atera na, okay na, labot. Hindi siya makulong tingog mo, ah.
2: Ah, okay.
0: Ah, Miss M, kamusta na ang kimpo na sa Rojas mo nga gabi?
2: So far, so good, so good, so far.
0: Kapanyapon ka na, Miss M, kag nainom mo na.
2: Nainom ko na ang D3 Bio, DTX 500, kag ang Mighty C, kag ang DTX Coffee Mix. Kag nakapang habol naman ako sa ato ni habol, ang DTX Beauty Talk, kag ang Clinica Deo Fresh.
0: Ay, aba, kompleto, gikumpra yata na. Okay, very good siya, very good ah. Okay. Yes, anong malagad na si mo, Miss M?
2: Ginulo.
0: Yes.
2: Nagpapasalamat lang ako, Ginulo, kaya nagpalampuwas mo na ako sa mga tuwing kay 37 na.
0: Ano na? Nagpapuwas na din?
2: Kay 35 na nga kung edad na gapon.
0: Ay, birthday mo kagapon?
2: Oo.
0: Ay, timilitin, happy birthday ah.
2: Thank you, Ginulo.
0: So, Malisio kagapon, birthday mo, sumong 37 ang hawak-hawak. Ang edad mo?
2: 37 ang edad ang hawak, no? 32 na kung 34.
0: Bawa ha, yun di ha. Oo. Te, anong birthday wish mo, be? Anong imo gusto matabo kay 37 ka na?
2: Good health, Ginulo.
0: Good health, Ginulo. Long life. Mga pilami, mga 1,000?
2: Ah,
0: Boses siya. ano ay hango at tsurat na 1,000 o daging kumos na guro nga papel. Anyway, sige, timayuman kay, kamusta tinamo nagsilibrar ka? Di ka nag-party? May kinananay? May pinutsanay? Ano?
2: Ah, wala. Sa balay lang ginulo. Anay, hiyaw lang manok sa tatay.
0: Aba.
2: Ayan ka, ito si ang mga blinds.
0: Ah, may mga bisita ka, mga tropa mo, being ang mga blinds? Mga pila ka bilog bisita mo nga mga blinds nga hindi kakita?
2: Apat ka bilog.
0: So, kamusta man ang inyong pagdilipo? Nakinitanay mga kamao?
2: Ah, nagsini.
0: Ha?
2: Sini, dinolo. Magsini.
0: Naghini ka pa na lang. Ah, hi. Ara ka na. Nyari ko di. Nyaway ka guro. Nyari ko di ka, Pabla. Oh. Si Elaine naka-attend sa birthday mo, why?
2: Wala din. Ano ba siya di kabalik?
0: Why ba siya yapong kabalik sa Braya?
2: Why?
0: Diyan na siya nagliga doon, nagtawag din siya, nakabalik naman siya, naglapuli naman sa liwat.
2: Why siya kabalik din? Ano ba siya na ganin ka din nga nagpahuway siya?
0: Sa saan ito ganin nagpahuway siya? December?
2: Yes, ang maligyan lang ang bulan.
0: Okay. So, why siya kabalik kagali? Nagmatiko guro, masikon, may ginasikaso niya. Ganyan daw plano, ibaligay ang Malacanang. Buti nagkistoryahan tayo mag mo?
2: Why? Ginuno kay Vici ang lola mo.
0: Okay. Di ba ilan na siya na ya? Basi ang mga paboy ito, lagi na pang butangan ka step ang bakay kagahon nga sige. Takot. pinahigta niya itong mga basang iya guro nga mga pabok kay kagahod nga sige takol. Di sige mi siya anong topiko naton may arata nga topiko may gwen
2: ang kape ko sa mga damping ginuno ang party yun sa basura.
0: Nga agin
2: kaya ang mga basura sa buhay nilo, kaya nagbaka, kaya nag-una naman doon sa Arawa City. So nagbaka nilo, kaya madamo ang basura sa kadalanan, inag-inagin sa highway, kaya na ang kits ang mga dogs. Kaya ang basura nilo, binasunod sa plastic ng garbage bag, so ang kits ang ido. Kaya nga nagsigay ginulo nga, panik ko ng sako ang isunod ang sudlan ng basura. Kaya para hindi madali-dali, ang tip ng ito, pag nagalap ta, kaya huwag ba mag-pick up sa mga garbage collector.
0: Ay, siya. Bali, ano, ti anong plano mo pang dakpo ng ido para wala siya may malap ta basura?
2: Hindi, ang plano ginulo, na ang basura, hindi na ipag-ihabol kung wala pa ang garbage connector.
0: Very
2: para good. Was anon sa
0: inyong. Okay, so mo chilingon mga kakay-five, mo chilingon ni Miss M. Samtang wala pa ang garbage collector, ang mga basura nyo na, isulod na sa kabinet nyo. Isulod na sa mga parador nyo da.
2: Ay, dinulo, ang problema ni Sumukay nga nagyabaka, kaya ang mga kanal din ulo barado sa basura.
0: Hindi ah. Kaya, hindi niya mo yung sabat na nagabahat sa akin tungkol may tubig. Imagina mo lang kung mag-ulan ng taning wala tubig, wala ginyabaha mo. Misa na nung paya ka ano-ano pang damo sa basura, huwag man niya guru baha kung waya na tubig ang ulan. Kalikit din ka na ulan, may tubig din mula.
2: Tama.
0: Tinga ito na problema. Kung maidiyahan tani siya nga ito ng mga didiris, no? Nga kung mag-ulan tani, wala ng tubig. Tani, no? Di mula? Kay man, di, siyempre, hindi masolusyonan ang kanamuon sa basura. Daw wala untan nga problema ito sa basura, no? Kaginatudlogin ang basura, nagatugas siyang pagbaha every time may ulan. Tino hindi na ni masulbal ang basura, tis tingan na naman sulbaron aming ulan, no? Nga wala tubig. Kay para wala baha. Ang basura ba yung nalanda?
2: Okay.
0: Si mo bido mo ba yung man ha? Ano bing ba yung man?
2: Ang maayos sila yung dinuno. Dapat, kung mag-ulan, may ano, wait, may trap, may payong, malapag-lapag.
0: Ay, oo, no? Hindi ah. Magalom yung gani, magalom lang. Makakalan ako na ako ng ventilador. Huy, po na si ventilador. Ituon mo lang silanggit, bla. Para magpalayo ang magalom. Para hindi magulan.
2: Pwede.
0: Hindi, bla. Kay manting ang ulan, hala si galom mo. Hindi, bla. Misem?
2: Tama. Ito ba pag dinulo yan? May arap malapad yung talog para dito na magdiretso ng dagat ang tubig. Hindi na mag-anis nita.
0: May laba nga, no?
2: May malaba nga tarong.
0: Hindi na pa symphony kay bastos na nadayon ko ayan.
2: Ay, Binuno?
0: Yes?
2: May dalawin ko ng Binuno. Si Rex mo na Binuno, ilang imog lang at color, kaya nga na niya analisa politika. Interesado ako si Lulo sa iyang kwan.
0: Gano?
2: Sa iyang sudaan, asin.
0: Ano no?
2: Ang iyang sudaan, asin. Yung lang aduldol.
0: Sudaan niya aduldol?
2: Yung asin, ang una. Naging si Miri, ang iyang sudaan niya, 30 kami, no? Ay, niya yung isang sigila si Rex sa tawag. Wow, ay na nagatawag-tawag si Miri.
0: Hanggang pamati mo siya gapon, hanggang pamati mo si Miri. Sako siya mo kamuloka si Miri at businesswoman siya. Kagkadamo ni isang iya yung negosyo ya. Hindi lang ni sa Pilipinas, even siya abroad, no? May mga negosyo na siya ya. Ha? That's why nga kung makachimpo lang niya kang mga talutawhay siya, nagkatawagin na din siya. Pusigin na siya pamati, huwag siya nagkabi. Ha?
2: Why nasakatawag din ulo si Rex na lang magatawag?
0: Di sige lang, may chimpugin na magatawag si Ma'am Mary, no? That's why ganit siya ako pa siya eh. Kay mati ko ipasiraya guro ang isaya kamangko sa Amerika.
2: Hindi siya tayo mangayon kami sa niya 30 kaninong tuntaan, pag-anaan na lang sa mga rin sa kapi.
0: Hindi kasi ang una, siyang nagagagbay pa ng kamataan niya, gakarinderiya na siya. Diri na siya may LCC, ayon. Sa may LCC, padulho ka sa manuka, di ba yun? Ara na siya kapwisto na siya una na. Nakakaon ba ko na? Kagapisan niya man nagababayi? Ang tanan na gamanigusyuhan, ganigusyo na siya marmikyo, mga kamuti niyo, mga saging. Ganda tanong yan, hayag na maligyaya mo. Kapisan siya, di... Reward naman ni Simong kung anong iyang success sa iyang pagabuhi tungod siyang iyang mga kapisan. Buot mo na kay Miri ah. Nami man niya siyang amyan.
2: Tapos si Rex naman niya, ang iya sunar iya asin.
0: Ay, gapa ano lang na, gapa balaw-balaw na si Rex siya. Kung sa matutuod lang, no? Isa sa mga investors ng World Bank, si Rex.
2: Ay, gali. Ay, mga ayaw. Gali kita
0: kay hindi ka mag-ayo siya kay hindi siya pwede ka pangatag.
2: Ay, aman.
0: Pwede na siya kasugid.
2: Ay, gali.
0: Si Rex, siya mo yung balay, sinayay aircon na yung tanan niya, ya? Kung posible pa lang, pati banyo, yung butang niya na aircon, kausaraan niya, pwede.
2: Ay, siya, Dinolo.
0: Ah.
2: Ay, may ara kuya kilala din nuno nga nagsakay sa tricycle para magkanto lang sa iya kwarto. Sa tiyak pa yung barangay ang iya kwarto mo.
0: Grabe man na iya yung imo ya kilala. Pero kilala mo na, wala na si kilala ko.
2: Naman.
0: Grabe, no? Ang kilala ko, nagpakasyal.
2: Ha?
0: Oo, nagpakasyal siya. Tapos, ang balay dako-dako. Ha? Pag sulod niya hubin pa siya, pag guaya, tigulang na siya. Tama ka na ko yung balay.
2: Tiga balay na?
0: Diway man na yun ang kasya, kaya pag guaya, tigulang na siya, napatay ng iyang classlord.
2: Ah, gali?
0: Oo. Ang lolo ko magayon ni kompate, no? Ang lolo ko may migo, galalisay sila. Niya pare, ang ako niya ang kaliro, perti ka dako-dako, no? Hambas ang lolo ko, nino ka dako ang kaliro mo, niya muni ka dako. Why na? Ang ako niya, dako-dako magayon niya, nino kaliro, nini kamuti. Niya no ka dako, nino balay ka dako yung kamuti, kuya ya. Nya sobra naman na iya ka atikal imo niya nga daw balay ka na ko kabuti. Nya, ano, di ano gusto mo paggamay-gamayon ko? Ang gamay-gamaya lang, hindi paggamay-gamayon mong kalaha mo, kaliro mo, kaya paggamay-gamayon ko man nga ako nga kamuti. Puro mga tikalon, blawa. Miss M, tamyo, yes.
2: Wala niya ako dito. Tanan nga nagpalamati sa inyong mga programa. Kakilang NM, kay Sabuman sa mga taga Philippine Life Association, kay Gilbert, kay Manoy Orlan, kay Manoy Alvin, kay Manoy June, kay Nang Grace, at Sabuman Dinuro sa inyudra ni Sir Jerry nga nagpalamati. Nga nagpalamati Dinuro, kaya ang aking drama nga kilala ng mga dog, binatamyaw ko lang, si Girl, si Bitoy, and si Bird. Kaya yung ginagod na si Dog, sila naman kapamating sila sa iyong program.
0: Ha! Oo, ganyan. Mga kuring din na magtamyaw, mas yung maglinawa, hindi sila karoon.
2: Ay, yung ginagod na si Nino.
0: Oo. Di, okay. Thank you again, Miss Chef. Salamat yun, ha.
2: Okay, ganoon, o.
0: Okay, magagagipay mo, Moshisho. Pagamay-gamaya lang mula kaldiro mo, mula kayo pagamay-gamayon ko man yung kamuti ko. Nagikondako imo yung kamuti, ni nakigo siya kondako ng kaldiro mo. Kaya pagamay-gamaya lang mula kamuti mo, mula kayo pagamay-gamayon ko man ang akong kaldiro. Bisan din na lang may nag-iinaway mga kakipay mo. Tinapungulay naman sa mga estudyante di sa Bacolod City. Oh. Nakuhaan siyang kamera sa salakyan. Bao ah. Naano nagtabo sa mga kabataan taniman. Amuni ang mga estudyante naton. Do ka... Hindi nami pincharon kung ano nang ila future naman. Dani, sige-sige lang ila pagtuon nga nagatubo ang ila pagrespeto sa isa kapariho nila. Ay namlang mahuya sila kag maging pasinsyoso sila sa mga bagay-bagay. Importante na eh, no? May caller ta? Hello? Hello, good evening. Palapit lang siya telepono pa iparamati on gani. Ang radyo, painaya, patsyanay.
1: Arang alo ah.
0: Oo, patsyala kay ka-feedback ah. Oo.
1: Okay, arang
0: na. Patay na?
1: Patay na, kapagbalay na nilo.
0: Condolence. Sino ni?
1: Joe,
0: palapit lang sa telepono. Ang telepono mo, that is, microphone mo na mo. Di ko nagalayong ba mo sa telepono mo, gahinay din sulod mo. Oh, nano na, doon may ambulansya.
1: Naglabay na sa loob, ay bago ko tayo, patay na sa balay ito.
0: Agali ka na, siya mag-respond, believe ba? Kaabtik ang pamati, galing ambulansya. Doon mag-abot yung patay, may arat na yun. Anyway, Joe, nainom mo na, Joe?
1: Olo, may kisi.
0: Ati God, ah. Sige, sige. Hinigaran, hinigaran ka, no?
1: Olo.
0: Ang inyo lugar da, no, kung mag-out of town ka, going south, no, drag yung tao, gapundo. Kag nagapanginaon, wala ko nag-stop over, no? No, amuna na nataran ko.
1: Olo, da.
0: Pero di na to may mga talaba naman. Doon hindi ko na matulto. Lagi siya una, dahil siya may taytay na daya. Gamatumato mo lang ko dahil kanto kang nagapangluki talaba, da? Subong
1: niya. Arap na siya, kulo.
0: Araman na sila, gyapon, da? Galing daw hindi ka nakaparking. Ginakpon ka?
1: Ay, ang taytay, lo, may ginugli na nalalo.
0: Pero ganiya, siya arap na gyapon ng klanan na talabahan, da? Pero ang punto ko, dito kayo siya layo-layo maparking?
1: Oh, layo sa amin, isa ka sa parkingan, tulo, para makakaon ka lang talaba.
0: Tito, straight na mo gaka-discourage na nga hindi nalang magkaon kay tungod nga wala siyang parkingan. Pero ano, may arat na sila nga ginbutang isa ka lugar ang mga talabahan dira nga pwede makakaon ka dira nga makaparking lapit lang. Ano, I mean, may arat ka mo da?
1: No, wala nang Japon guro parkingan dalo mo man Japon pili dalan dalan Japon na parking.
0: Ah, oh, tikon mi med na kasi may tight time parking. Nasa wayon ka man na sa enforcer, di bla?
1: Oo, sa wayon ka dati to kun diro sa aronan.
0: Ako ganingin parking mo lang. Ni ako ganingin parking us dalam taytay na lang.
1: Ako hindi man. Kaya tumanto mi na ko ang talaga no.
0: Naamo na.
1: Libre pa.
0: Oh, sige. Okay, Joe, sige. Ano malagat ni si mo, Joe? Abe, abe, go ahead.
1: Nga, ilang utanid na advice, lo, kay yung tatalo ko sa nato nga sa awa, kayari ko sa brand ko.
0: Oo.
1: Na, ang bata ko lalo nga, sila, entry, ginampak sa niya nga, classmate sa ulo, sa ang TGC, nagangagat Milo, sa rinyada, sa tubig.
0: In the plastic?
1: Oo, oh, maraming plastic na blalo.
0: Oo.
1: Kasi, isang lunis ko na natago, parte sa nga, ganang isuwao na

0: lalaki man yung klase. Oo. Tinanong inong ulo yan, nagsalop, Ged? O na naman?
1: Ang sadalong lang na yung ulo, ulo ba salop?
0: Oo. Imo na iya?
1: Ang lalong ay naglingin ko lang ulo sa bata, nanugid sa ilo, kaya nag-layan ang pamatsyag.
0: Okay.
1: Yung gatuhan niya na akong maestra, din pamangkot na muna ba kaging istorya, nagsuri mo ng teacher kay Tim, hindi manalo sa nang maestra na
0: bantayan.
1: Pariang bata sa
0: Oo.
1: Higing pagadto ang iloy at abroad, lula lang ang nagadto.
0: Oo. Kaya lula nag-abot, may PBC man nga dala?
1: Wala lang kong iyalo. Basi, nanugid sa akon.
0: Basing PBC, dala yan malampan ang unod bila, mga bunga kang mga mama bila. So karon nag-abot ang lola, siya nag-representa sa ginikanan, abis siyang bata, ito nga nag-hampak sa PBC sa bata mo sa ulo. Okay, karon ano na tabo?
1: Ang ginisturya sa ni Suwahon, si, ang sabat niya, kaya morbro na tabo sa bata ko, tata ko muna yan, di sila pag-ikwanan. Kasi ito, ang duwa pag-isturya, ito si... Suwaot sa yung malain.
0: Si sino?
1: Si Suwaot sa yung malain.
0: Sa tono sa Sugilanon, sa Tigulang?
1: Oo.
0: Nga ano kuno ako? Ano
1: na yan? Uwai lang din nanugid dito sa sakto si Miguel sa ako kung anong ginambal. Kasi kasi sa init mamba sa ulo ko, ulo, bata ko nga ginagustan sa kibis sa ulo. Si ulo niya, lo, delikado na yan.
0: Correct.
1: Eh, gamay mo lang na yung panit mo lang na yung kagtulaan at yung sulo. Nung pinatid na kung anong matado, walang ko si Suwaon nga i-pick-up na lang ang bata.
0: Oo.
1: Kaso, kasi si Mbali Suwaon sa ako, nung ay sinunugas to. Kaya ba ko, panilagan mo lang ang bata ko yung kaso, balon mo ng lula, kaya kung sinanong matado sa bata, alam po nila nila.
0: Di ano, anong hambal siyang maestra? Ang nagpatunga ang maestra, ay isang pag-istoryana, isang lula, sila kag si Mrs. Mora, man ang maestra?
1: Alam na siguro, lo, kaya si Wai, man kung kapamangko, kaya si Wawang, kaya si maestra man nagpasawag sa bata.
0: Oh, di anong ilang ariglan, ay wala lang. Sining abi ang ipacheck up ang bata mo, ipatanaw ang ulo, yabi, kung ano na, pa-examine na, o kung pa-konsulta. Sabton siyang naglampo sa bito, ang lula, mabayad. Why siya mga amo siya nag-ariglo?
1: Why man siya wow, ang tambang ako muna nalot eh, duro, why hindi, eh, nagsabak ng lula. Muna eh, si bata niya, why niya, kwan?
0: Di bata gani, buti ang may damage, so naglampo sa bata. Buti okay, buta na ton bata, buti nigo bata ko sa ulo sa PBC na, o, galingin ulo eh, sibong. Si Moti,
1: Kumuha nga nilo nga nagsawag ko si Mo, yun nga, ipag-advise ko nung Mayo nga istorya dito sila, kay ako nga na yung video taas mo ko din yung panyadaan basta parte si bata ko yung natandubo mo.
0: Relax na mula, kalma lang mula, matawahin lang nga sa Gilano, kalma lang, relax lang, kay masulba talaga ni siya Mayo. Te, Mayo si Nia, matawagan mo maestra, kamangusisya kagid. Bulo mo si Mrs. Mo, tawagan mo ang ano gay gusto ka magistorya kay daw daw damo sa mga may mga punto nga daw hindi klaro abi nga ano ni nga wala ni nga ginpa-check up ang bata kita pa magasto nga kita pa may lastro sini ano ang bata mo nagbukol gid ang ulo ya ano may pilas gid daw
1: ay ara lang bukol oh, pero
0: ay may bukol ay may bukol gid. Di dapat gina-examine, gina kayo may bukol nila. Yati nga wala ginayag siyang mistagin na require ini nga ang lula. Abi nga, as compensation lang abi sa paglampos ang apuya sa bata mo. Abi?
1: Hindi na lang ganyan na nakabalo si Suaw kung why ni ang anak ko nagreklamo siya, nagalingin ulo yan, nagasakit ulo yan.
0: Di, hasta subong kasakit ang ulo yan, galingin Japon?
1: Nasakit na lang ulo yan, pero wala naman galingan ulo yan.
0: Ah, okay. Oh, okay. Te, butangin mi ice kung masi kung makupos lang bukol, ya?
1: Hindi mo diyan naman.

0: Ate amo na, te sige, te ano pag itang imo nga ginakamlak, ano pag itang question kang nagabader sa pangunauna mo, hao?
1: Mga malalo kayo na, sige itong nakaasturya ka nito, kando pinapabalay ang nagbaan, ang isog, sige itong malangit ngayon ko kung ano pili nga istorya ko pila kayo na muna nga pila makasto sa nagbaan.
0: Okay, okay. Okay, tingin lang lang kung isyo sila, tingin mga kalangya kay Kamaloka, hindi man niya matabo ang inaway kung ang isa sa inyo hindi gusto bla. Alang alang awa, yun niya kagulingon niya. Tingin mga lang, kasi siyempre gina as much as possible, ma-regular ini, kasi sa bagay bata, away bata na yan mo. But ang punto is, may damage sabi kung may naglampos. So nami sina namang mga sisya nga dyan ay sa mistra. Kaga kung ano ang mga natabugin nga transaksyon o kung pag-ariglahan ay nila. Para sa sinagapunto, dira ka makakuha sa mga inisyatibo nga himuon mo kung nagmayo pagid. Ha? Ibaloon mo na yung nakakaundan ng mga detalye sa ilang ariglahan ay. Kay parang hindi mo magpangunahan ang kainit mo kay... delikado na, no? Hindi tanda ko kaisa makapaminsan sang klaro. Kag basi pa lang makahimo kita ka makamiter kita sa mga buhat nga hindi mayo. Kag aton pa pagahinulsulan. So kalma get all the time. Relax lang, ha? Jo?
1: Okay lang.
0: Okay, sige. Okay, thank you, man, Jo. Halo nga. Thank you. Sige. Okay. Baho. Ma, di lang po sanay naman PBC.

0: Sino na Mr. Rinante, Pilina? Sino na si Ken ang papaya hapon? Payo lang kang papay ni Yaga, hapon gili. Okay. Sige. Mayong gabi lang na si Muda pa rin nante. Kakikenta, mayong gabi na, papaya gali hapon. Mga kakifay, bining abahin na dulong na sa aton sa Bacolod Car Seller. Subong adlaw mga kakifay mo. Tatlo kabilog nga biyos ang ginbakal sa Bacolod Car Seller. Ang isang taga Iloilo pa na ngayon pa sa Bacolod para magbakalagin sa Bacolod Car Seller, no? Ano ning Bacolod Car Seller? Sila diri ang nagamaligya sa mga second hand, slightly used, good as brand new nga mga salakyan. Nga mga kampiyon kag kondisyon ng makina, kumpletong papeles, kag kadako sang ila pwesto dili kag may opisina gid sila yabla. Bacolod Car Seller, kung ikaw nagapangita siyang pick-up nga second hand just like Hilux, Navara, Mitsubishi, Toyota, gusto mo Fortuner, Vios, SUV, Toyota Yaris, hambal ka lang kay ang Bacolod Car Seller, may aragin ginatigana si Muda. Ang imulang himuon niya is kunda ka sa subong sa Kawayan o kung ara ka na sa La Castellana, tawagan mo lang si Richie kung napangita ka siyang elf nga elf balani nga ginakargahan. May ara man sila. May mga van man silang L300 van nga pwede pang negosyo. May ara man sila nga van nga pwede mo ibiyahe, may ara man pang pamilya. May ara man sila sa Nissan Terra nga 2023 model. Nubo ang milyahe. Dogin parking lang si Tagiya kinagpabrod. Tingin na hingagaw pabalik niya siya marato. Ingagawan niyo ha, ingagawan niyo Bacolod Car Seller, sila ni Subong ang ginakantuan sang nagabalakal sang second hand ng mga salakyan. Tanawag kay may Facebook page sila ho. Bacolod Car Seller, amo nang ilang alat sang Facebook page nila. Tapos tawagan ninyo si Richie Pidina. Si Richie Pidina, kay amo ni siyang manager na. Naku-naku ng pwesto yung drilling. Siguro mga 50 to 70 to 80 ka mga klase sa salakyan nga pwede mo pilian, Jirili. Halin sa mga ining mga Wigo. Wigo Toyota, Wigo, blani. Pagkanto sa Bios, sa pick-up, sining Toyota Race, nga mga second hand, nga nubo milyahe, mga damol yung guma. Ang iyaya nga mga makina, kondisyon ginya, kag kompleto papiles. Kung na kang bakal sa Bacolod Car Seller, pwede ka kamakal cash, pwede ka man ka-installment na kung makaparsyal ka. Ka-apply ka sa financing, pwede man. O kung gusto mo, may ara ka na siyang old nga mga salakyan, gusto mo mag-upgrade, pwede sila trade-in. Bailuhan ay salakyan, kag presyohan ay kung may diferensya, amula ng imo yung ululian abis sila. Kung abis siyang pulang imo modelo 2012, nga Montero Sport. Gusto mo baklon ang ibaylo ang Ford Everest 2016. So 2012, 2016, may mga diferensya gina sa presyo, hanay. So na ka mo rin lahanay, pwede kaya hindi ka nakakash out, dirili mo. Hindi ka nakakash out, kaya ang kulang ni mo, pwede mo applyan sa financing. Kag sila man matigayon. Ikaso gina may transaksyon ka mo matabo, kag masira o kung ma-close ang transaksyon, si Mr. Richie Pudina, ilibre yan na ya ang transfer nga pagproseso, siya na bahala. Kag tapos, kapos taon ni istorya Honjali, pwede ka kayo nako ya? Kag kung ikaw na ka mabakal sa Bacolod Car Seller, abis ang salakyan, abis nga slightly used, no? Good as brand new, i-mention mo lang naman yan mo kay Gino Lut, may discount ka pag ino? Karon, kung hindi kaya binatag-ara ka na subong niya sa may La Castellana, hindi ka man niya magbakas sa lakyan kayo, o ikaw man plano, abe. Pero may nabatian ka, ang baka-isya mo, nga ato siya abroad, daw gusto niya sinanay kasi tatayan nila sila Kastila. Maklan siyang, siyang pick-up lang ng Hilux. Tingin mo, on mo lang, kantuan mo lang dito, i-confirm mo lang, kagtawagan mo lang si Chip pwede na. Kaya kung madayon ang transaksyon, may ara ka premium nga as your referral fee. Hindi kaya magbakasalak yan, pero may kilala kang makasalak yan, pwede ka ka-refer. Kag kada refer ni mo, tagaan ka siyang bonus ni Richie Pudena nga makayuhom ka mo lang, yuhomos tagislunggan, wala ka na kudako siyang iya bonus. Referral fee, hatag si mo. So, tiyan mo na mga kakipay, kung sino man na interesado kag gusto ganyan mag- makalsa nga mga second hand nga mga salakyan nga masaligan, kantoan ninyong Macolod Car Seller. O tawagan ninyo si Mr. Richie Pudena sa Macolod Car Seller sa telepono 0920-973-1403, ha? Sa liwat cellphone number sa Macolod Car Seller 0920-973-1403. Mga kakifib, alas 10:41 na, iningabahin na dulong na sa aton sang DTX sa Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Di ka natimpla ko na yung mga kakifib, yati ang tasa lang yung ako niya ginatimplahan. Kaya ang style tanda niya, ang tubig nga ininiti, gabang lang yun. Kaya gusto ko daw puro, sabla, medyo maisog-isog timplaya. Kaya damor pagin siya gananam, dirili, kang kahamot, bila ka kanamit inumon. Pero pinakadabes gina yan, was matulon mo na eh. Was matulon mo ng DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ara na dang dako-dako kag maayong nga binipisyo nga mangko na to. Kitungod puno ini sa Ampalaya Extract, chia seeds kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ginalimpyuhan ng aton sistema sa mga hingko ni ginapagwa ya. Mayong arias banyo, mayong pangihi. Persado ka, energetic ka, dugay ka gutomon, nami siyang memory mo, ay kanami lang. Ang mga acid-acid mo, nulagid. Mga nangasulab sa sulok mo, dulaon niya man. Any time of the day, aga o tugabi kung kagahon, pwede ka lang kainom din Tix Coffee Mix, ha? Bisan din ka man, ang style kanina siyang iban, may mga thermoflash ni Bla. Hindi mo lang daw may mga sunodan sa tubing na cold. Pwede mo man na masunodan sa ininit. Ang iba nga nagabiyahe long distance mga ka-K5. Ginatingob nila limpyo agya timpla. Ang DTX Coffee Mix, 5 kasasye. Kang ginasunod sa ilayang nga thermoflash, kang nagabiyahe sila long distance. Samtang nagadrive sila, sige inom DTX Coffee Mix mo. Mga ka-K5, basta kape, tandaan na gina. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: lagi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we got a minute before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Siya wala pa nakatry gamit sa DTX Beauty Soap. Amo na ning hambon nga ginahulat at testing nga nagamit ha. Kay man number one gede siya dulaon niya mga kagaw nga nagatiner sa aton panit. Kaginalimpyuhan niya gede ang mga yamog, mga oil, kay mga dead skin ginapangakas niya gede. Sa aton guya mga blackheads, whiteheads, subong man ang nga punggol, ginapangayo ya. Ginadula yung mga lap-up, kag mga pikas-pikas. Kag may mga ang ining mga tawag nato, may mga wrinkles, hindi nahil mo noon, ha? Testingan ang DTX Beauty Shop kay Kadasig siya magpaputi sa panit naton nga wala siyang update. Preskong pamatsyagan mo, kag tanan nga baho sa lawas naton kakas mga kaki-five. Sa gusto gid magputi ang ilok, ang tuhod, ang siko, kag ang panit at naton abi sa guya kag bilog nga lawas. Tistingan na DTX Beauty Show para gid sa bilog nga pamilya. Hapos na ni baklo na DTX Beauty Shop ha. Kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store o kung na Generics Pharmacy. Subong man sa inyong mga suki ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, mangkutalang lihog, DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo nga order sa online, pwede man ha. Available sa Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo pagin mas barato nga presyo sa DTX Beauty Soap, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kag tulad ka mo rikta sa tanan nga klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayad.
3: Okay, hindi ka bahin man lundulo man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Ang atay siyang mag-gish, nga ining klase nga mag-gish, dahil mo galing klase siyang mag-gish eh. Ini siya deep blue shark, no? Deep blue shark nga mag-gish, nga nagatira siya sa dalom sa dagat, yun ang dalom nga parte sa dagat. May chimpo lang nagapaibabaw sila kagamon ng chimpong pag-harvest sa ila. Ang siya iya atay, amuna may mantika na dahil. Kang ginagamit ina siya, nga bulong mga kaki-five. Puno ini siyang vitamina kang mga minerales kang mga essentials na kinanglanon sa lawas ng tao nga para mapagar ang mga nagatulubo nga sakit kang balatian. Ang DTX 500 o kung ini nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, I mean, aprobado siyang BFAD. Wala siyang overdose, wala siyang side effects. Pwede ka lang kainom yung bisan pulok, bilog, dinili. Bisan damor mo yung inom nga damo, damor dasig ang alibyo sa nga namatsagan mo. Kung ma-experiensyahan nato na. Ining may mga uric acid, may mga gout arthritis sa mga joints. Pinapangtunaw yan ang mga uric acid na. No? Muling rason kung nga nagapinitin siya kada sa sakit kag palamanog sa imong mga joints. Ha? Kag ang kidney na ito, ginalimpyuhan niya. Nagbato man ni siya early stage ang cancer sa may mga dengue da. Dasing magpasakas ang blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag may ari ni siya siyang oxygen nga dala dili nga supply rikta sa aton selula, sa aton ugat kag sa aton utak. ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, ginatunaw yan man ang mga marang ang mga bad cholesterol sa atong nga kaugatan para makaagiligwa ang atong dugo, kag para mapalayo kita sa high blood pressure, heart attack o kung stroke, ha? Madamo pagid ang benepisyo ning Dr. Pinoy. Psoriasis, ginabuligan niya man nga mag-ayo ikaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, biomarch may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, menopause, no? Ini may mga depression nga promote sa happy hormones nga para mampawan ang depression dada. Kag subong man ining mayuma, prostate problem, nga away man sa diabetes, dirili. Kadamo gid no nami gid Dr. Pinoy kung mag-inom kita adlaw-adlaw as our daily supplements, ha? Protection kag prevention. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa lugar sa nga Himamaylan, dira sa Pontevedra, subong man sa Valladolid, San Enrique, Kabankalan, La Carlota, Ibi Magalona, halos tanan nga mga syudad kag kabanuhanan dira sa Negros Island Region, kag subong man sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Tawagan na ka mo, konteksyo na sa ating hotline. 0928-611-2263. What's ating Globe number? 0927-748-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Kadagab-igid kami nagapamati sa programa ninyo. Si Baby Lynn sa Kubay, Barangay Kubay. May gabi si Muda, Baby Lynn. Good evening, J. Lolo. Asla ko kung ano ang kung ang D3 bio pwede maparisan sa iban nga alkaline nga vitamin C.
5: Mas napinigay po mas nami may tisi. Nami may tisi paris mo sa D3 bio.
4: J. Lolo ka na migali sa DTX Coffee Mix. Ang ko ano ni kung lagyan ko ng turmeric herbal combination, no? Sige. Okay. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Mati lang si Tarok niya. Napamati si mo kadagabi. Happy birthday. Ness. Happy birthday, Ness. Kuno, ah. Halin kay Tarok. 11:06 ang ating oras, mga kakay-five. Subong man, good evening sa ating mga texters pa sa online. Kay James Bornales, mayong gabi, J. Lolo, kaga Jerry Lee. Monitor na kami di sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kaga mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi lang, kaga madamo gid nga salamat, Jerry Lee and J. Lolo.

arin ang isa ka problema nga tagaan ta problema. Tagaan ta siyang advice, ha? Good evening, Jirili at J. Lolo. Si Inday ni Gali siyang Bacolod City. J. Lolo, may tatlo ko ka bata. Imong isa, unan. May tatlo ko ka bata, nagbulagay kami siyang bana ko. Uy, kung dito nagtatlo bata, ano mo nilagay, baka mo? Nagbulagay kami, J. Lolo, kaya nadakpan ko siya. Ah, nadakpan. Nadakpan ko siya nga may babae siya. Kag nabalaan niya man nga may ara man ko nga lalaki. Uy! Patas, haw. Nadakpan niyang iyan man na may babae. Puti siya may lalaki man. Di na binulaga yung sila eh, no? Ah. Ano bala ang dapat ko himuon luman? Ang problema ko, J. Lolo, palangga ko pa siya gyapon ba na ko? Pero maiba na siya eh. Gabay pa mabasahan mo ang akon nga problema. Okay, Inday siyang makulot. Mo nag-ano-ano ka man na Inday, ma? Kaluluoy siyang tatlo kakabataan. Dalahig sila siyang desisyon la. Nga pagbinulagay, ang kinanglanon sa kabataan hindi lang puro pagkaon mo. Guidance, kagpagpalangga siyang ginikanan, amo ang nagabuo pagin siyang ilayang nga pagkatao. Nagabulig sa ilaya pagtubo, mga ka-K5, ang pag, sa Tagalog pa, aruga. Ang pagpaatipan siyang ginikanan. May mga emotional kag psychological needs ang mga batay mo. Samtang nagatubo sila, nga masecure sila, nga ara ang ila ginikanan, nga nagatoy-toy sa ila, nagahatag siyang giya ka magtubo sila nga maging mapuslanon sa pilakadlaw sa aton komunidad. Kag kumakita nila sa eskwelahan na iyang iba nila nga mga classmates magtinawganay ginikanan arab lang. Daw ga question mark sa ila balatsyagon kag sila pangunahuna nga way kuya tatayaw. Nga bulagay sila haw. So ina siya may ara ina epekto sila pamatasan sa ilang mga ugali later on. So silang biktima, in kaso ginman may mga pagbinulagay nga matabo sa mga ginikanan. Ang iban sina mayon lang kung ara ang iban nga pamilya nga magagiya, no? Kag may ara siya nga mayon nga paghuna-una kapag itsindi. Ang iba naman na yun, nag-rebuildi, Jirili mo. Nagahimo siyang problema sa aton palibot. So, ang iyang mag-contribute sa aton susudad, no? Piligro kag delikado siya. May mga amo sila iyang klase siyang kamataan nga ginabasol nila, na ginahimo nila rason ang sitwasyon sa pagbinulagay sa ginikanan. That's why nga naglain ang iya batasa, nag-rebuildi siya, kag nagapanghalit siya sa iya pareho. May ara man niya yung hindi man niya amuin ang iyang reaksyon, no? Ang iya yung batasan is nagapaninguha siya despite nagbinulagay ang ginikanan, pero may ara siya siyang panimuot nga maayo kag nakaupo siya sa mga grupo yung mga mabuot manbala. So, ti amuin na ang epekto sa kamataan. Ito yung problema, sinindi siya kay Inday. Nga daw, may luyag po siya sa bana niya. Problema niya. Kaya ang bana niya, may ara na iba niya ginaupod ni Gurun eh.

tatlo pa naman kami, log, paano mo ni buhion man? Ikaw gani kung kaisaya kung wala ka siyang panaminti yung source of income? Mabudayan kaya magbuhi siya kung galingon mo? How much more kung may tatlo pagin yung kabuhi ng kamataan nga nagasalig si mo? Paano ni Garon kung ikaw lang nag-aisahan nun? Mayo lang kung may mga bayong oportunidad ka, mapisan ka? Pero what if, abi, kung wala siyang may nagabulig si mo kag wala ka man nagpangita siya pamaagibi? Di muna, bata gyapon ang igo, mga kakifayam, no? Bata gyapon ang mga igo sini siyang epekto. Nga hindi mayong bagay sa ilang pagtubo, no? Di, daistorya ha, mana mo dahi, ha? Unagid, ang imuon mo, straightforward kaya, no? Concentrate kaya sa imo yung kamataan. Karoon ko may ara ka man na nubyo, karoon ko may iban ka man nga lalaki, paano na karoon may chance nga magbalik sa simo kay may ara man nga nag-akupar sa iya pwesto? Pero kung makanti kaya, anytime abis siya bulig siya nga ito nga mahal nga makaako, ba siya makabunggo siya one time ka makabugtaw siya, may chance pa yung magbalik kay ti, makanti ka mo. See? Pero dapat mo gini istoryahon ang bana ni mo, especially sa iyang responsibilidad kay obligasyon niya sa kabataan niya para mabuligan ka, para sa mga bata lang, anay. Pero kinanglan tiyan mo na kung luyag mo yung magbalik sa simo, kinanglan niya hindi ka na mag-engage sa another relasyon. Kitiya mo na pamangkod na mo. Paano siya karon makabalik sa imo na kung may lalaki na nga nagapwisto na? Sa imo nga ano, nga kabuhi. Kag pangamuyo giday ha, pangamuyo gid sa Ginoo, nga para ma-restore ang inyo panimalay, ma-restore ang inyo nga pamilya. Kaga matagaan ka mo siyang bagong direksyon sa nga kabuhi. Di wala man imposible, di ba? Di good luck na si mo dahi, no? Good luck na si mo. So mayong pagin, mamangkot ka man dahi sa mga DSWD, ano ba lang mga obligasyon legal sa nga mana mo? O kung sa partner mo man ini, regarding sa inyo kamataan, para may ara ka siyang hibalo, kakunsaniin kung may ara kita supersinti ngayon nabalaan mga kakifay. Dira kita magasugod sa paghimo sa mga alternatibo, mga opsyon sa mga posibleng nga solusyon nga pagkahimuon naton. So mangusisa, giday. Hindi ka da magpahinimuko lang nga sige padalom da, paminsar da, kagwori. Mangusisa, kagid. Anong mga legal nga responsibilidad sang imo partner kon sang imo bana parte sa inyo kabataan? So kung mabalaan mo na ina, kundi makapaminsa ka ba sa mga bagay mong nga paghimuon para nga matigayon, papskan pa paano, masolusyonan ang imo yung nga kinanglanon nga pagpiporar, kagpagprikorar sang responsibilidad sa pagpadako sa inyo kabataan, ha? So, good luck si mo dahi, ha? Good luck, ha? Hindi ka magkalipat, ha? Pangamuyogin mayo, ha? Okay. Alas 11:16 mga kakifay, ari pagid ang isa ka problema

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema man ako, Jay Lolo. Party siya kon ko galingon. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Grabe. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Nga man. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Nga daw, wala gin may nagapangaluyag sa kon. Kaga siguro sa pamilya ko man nga mga palahubog 22 anyos na ko pero wala ko pa ma-experience ang magnubyo kay kulbaan ko sa pamilya ko. Anong mayo ko himuon, J. Lolo man? Grabe no. Di pari hashtag. Amo na ng edad ko dahil sa totoo lang, may ba ko experience girlfriend to daw? Promise? Si ang ato ni Tresinder niyo, yan lang ay naging kuguro. Huwag gin may nagpangaluyag sa akin. Gusto ko gin may experiencehan kung anong nubyo-nubyo. Bow! Daw nag-ano naging guro ni Rilly? Doon anong panaw sila? Doon na gusto yung naging guro nga may nubyo na? Ahaya. Siguro, ining atong letter sender. Damo pa man sa mga bagay nga makapalipay sa aton, magluwas sa nubyo mo. Kinanglan siguro may ara kita sang priorities in life. Ano gid bala ang aton nga goal o kon ang aton nga gusto matabo sa aton kabuhi? Ang aton nga definite purpose in life. Now currently, subong kon 22 years old ka after 10 years, no? 32 years old ka mo. Di ka man nagyapon after 10 years, but then what kind of life nga may ara ka after 10 years? Amo na pa nung dumon mo. Kaya ang nagliliga, daway ka na may mahimo kay tapos na mo. Pwede mo matunan, kag pwede mo makorek ang imong nga mga ginbuhat nga hindi maayo sa mga nagliligad. Kung mag-abot na ang panahon nga dapat mo na yung tagaan sa maayo nga direksyon ng kabuhi mo by analyzing sa mga palpak mo sa mga nagligad, pwede mo makorek this time. Ngayon, hindi mo na pag-i-commit o kung pag-himuon paliwan. Kaya ang mga nagligan, huwag ka na dayayaya siyang may mahimo kaya tapos na. Pero subong kag sa future, especially sa future, yan manog-abot pa lang mo. May ara ka pa yasang chance kaga oportunidad nga maghimo yasang gusto mo ko anong life nga may ara ka sa pag-abot sa panahon? Butanta after 10 years, 22 ka subong. After 10 years, 32 ka. Kinanglan may imagine mong imo kabuhit. May 32 years old, may sufficiente na kumulay ang income. May ginakaon ako ni. Wala na ko gasalig sa ginikanan ko sa ibang nga tao. At the age of 32 years old, ano mala, may savings na ko ni sa bangko. May tinaguan ako ni. Ha? May ara kaya siyang chance nga magpili what kind of life nga gusto mo siya palamuton mo. Gusto ko at the age of 32 may negosyo ko nga grocery. Gusto ko at the age of 32 okay na nga ako niyang financial security. Gusto ko sa 32 years old makapamana ko Amerikano. May ara kaya siyang chance maghimo pa siyang life mo ya kung ano maging luyag mo sa pag-abot sang panahon after 10 years, no? So amo na yung himoon as of now, hindi mo lang na ipagpilito niyang puchimpong wala pa sa may nagapangaluyag si mo. Kinaglan ka malo kaya mag-organize ka mag-prioritize ang imo yung need. Ano kinaglan mo? Kasi wala ka naman niya ga-issue lang edad mo, kundi nagadugang lang yan mo. Kundi importante kaya ang future mo,
5 years from now, 10 years from now, muna yung imo yung apiparahan. If you are 22 years old today, kinaglan at the age of 25, may trabaho ka nang makasustener kaya sang imo yung kagalingon. Wala ka nagasalig sa ginikanan mo. May ara ka na ikagalingon mo yung ganar o kung income, may sweldo ka o kung may ara ka negosyo nga pagkuhaan mo sa imo yung kinanglanon. So, amo na yung imo yung prioridad. Ang imo siguridad. Ang imo yung stabilidad. Hindi yung imo abilidad. Sa paghigugma. Kung ni abilidad mo, kung paano mo mabutang sa sigurado, ang imo future yung hindi kaya mag-suffer, bla? Hindi ka magpinitin siya. Kay man may ari gani istorya, mga kakipay. Isa ka retired government employee. Nag-retire siya at the age of 65 years old. Di simple kung mag-retire ka, may arak ka siyang mabato niyang kwarta, di bla? May damo na siya nabatsyag sa lawas, dirili. Nag-maintenance na siya sa iyang problema sa health. Karon, mag-pag-retire, nakabaton sa siyang nakunga kwarta, abi, as retirement fee, abi. May ginbuhin niya man itong iban nga para ibayan niya sa mga kautangan niya, abi. Ang nabilin, mga kakipay, ginegosyo niya. Di mayo man o, manegosyo ka to sustain sa kabuhi mo eh. Di at the age of 65, abi, tagaga pagit another 20 years. Kung may kwarta ka malang, ano naman himuon mo para maruling mo, abi, sa para sa daily sustenance ni mo, sa daily needs ni mo, kinikilanlan na huwag ka naman ubra karitar ka, di manegosyo ka. Di mo ginaginubra siyang isa karitard employee siyang gobyerno. Nanegosyo siya? Karoon, anong negosyo ya? Ang negosyo ya, bugas. May bugasan sa jirili. Karoon, wala siya masyado experience kasi most of his life nga ginhatag ya bilang empleyado sa gobyerno. Do kulang balang iya balang nga kalaman. O kung ang iyang experience about business, no? So the rest ang iyang mga dako nga portion sa kwarta, gin-invest niya sa negosyo nga bulugasan. Now, karoon mga ka-K5, ang natamo, isa ka base may super bagyo nga may nag super bagyo. Ang iya nga pwesto nabahaan ang iya pwesto. Kag natabo mga ka-K5, ang halos tanan niya gabugas, siguro 80% nagkalamasa gid. Kay grabing baha, kag grabing ulan, kay super bagyo. So kung mabasa ng bugas, ni mo na naiyang mamaligya yan mo. Kaya lang alang tigangon mo na iyang pila ka sako. No? Si Quinta sakos, guro. Tigangon mo na bilog, ni mo na guro matigang, ni mo na mabulad, guro. Now, karon, ining tao ni mga ka-K5, nagilibion siya. Sisipin, hindi ka mag-ibi. Grabing himiyon niya. Kaya tungod sa anong rason nga nag-ibi siya? Tungod na perdi siya sa iyang negosyo, isa na dira, no? Na-perdi ang iyang investment, ha? Pero matuntuon na yung kaperdihan niya dira, kamaloka, no? Hindi kwarta, hindi man bugas. Ang dako yung kaperdihan is kamaloka, no? Oras. Ang time. Ang oras nga hindi na mabalik ang iyang mga tinuing nga nagligad nga para makatrabaho sa liwat for the next years. Kag mag-retire sa liwat. Kag para makakwa sa retirement fee liwat. Kag magnegosyo pa liwat. So hindi na mabalik. Kasi siyempre 65 na siya. Gasaka na lang yung edad mo. Why not gaysol mo? So ang perde again is hindi yan bugas, hindi yan negosyo, hindi man ang kwarta nga nadula, be, kundi ang oras nga hindi mo na mabalik.
hindi mo na mabalik ang mga empleyado sa liwat na magservisyo siya for the next 30 years. Kati 65 na siya, may nambaton siya. Hindi na mabalik ang oras na mag-empleyado sa liwat, no? Saan mo nag iyang ginawawaw, okay? Kaya nga man, hindi na mabalik ang oras mo. Na para nga makatrabaho sa liwat para makaretire siya, kag makaangko na ba sa another retirement fee, kag makasugod sa negosyo. No, hindi na eh, no? So that's why ginambal niya, time is gold.

Ako nga mag-edad ka na ya, may edad ka na, retire ka na. Tawhay ka na. Kapi-kapi ka lang kang lagaw-lagaw. Hindi kay may edad ka na, pareha siyang akunto yung nasakyan sa una sa pag-uso sa tricycle ay ang edad sang driver sa tricycle daw hindi na ganit kasikan mo. Siling ko, pila ng edad mo, Joy? Niya ako, 78 na ko, sir. Do hindi na siya kasipa, dili siya sikan mo, tasikan bla. Siling ko, 78 ka na. Sikuti nga, sige ka pagyapon, tasikan daw, nga may edad ka, di ng kabataan mo. Niya, wala ko kamalo, kundi na sila, ha? Singko pila kabilang bata mo niya, walo. Kung siya walo mo kabataan, wala gin may nakadumdum si mo. Niya, sir, wagin bala, sir? Kung anong obra mo siya now? Niya, siyang hubin, mako nag-security guard ko. Di ang akong talan nga mga ginpangbudlaya, ginatag ko man sa pamilya ko. Di subong doon naglapta sila, may naman ko asawa, mahalo na ko. Di huwag ko kabalo kundi na mga bata ko. Kasi mo siyang iyang pag-istorya mga kakifay. Wala mo siyang ginapangita sa mata ya, o sa mga kabataan ya. Siling ko ting hindi ka lang aming mag-pauway na lang kay may edad ka na. Nyate, kung hindi ko siya mag-tricycle, wala mo ko obra manabalaan. Kaga, gatricycle ko nadlaw para may bakal ko sa tunga kakilong nga bugas. Nga para may makaon ko. Grabe, no? Siling ko, Choy, kung tagaan kami siyang panahon o kung siyang isa kagayunan. Ano ang gusto mo matabo, Abik? Ya gusto ko tani mabalik ang chimpo siyang kusog pa ko. Siyang mga edad ko, mga 30 taon pa lang, nang may persya pa kong lao. Siling ko nga man. Ya kung mabalaan ko malang abunin ang edad ko nga 78 nga nagapangamudlay pa ko para makakaon. Kag wala malagali may mabulig sa ako, nabing wala man na kadumdong kabataan ko. Tani kung pwede pala mabalik ang panahon, sir, nga hubin pa ko, guro masupport kiko kwarta mo. O kung himuo ko ng tanan nga sa pag-abot sa magtigulang ko, hindi ko magpigado, bla. Kaya inugbakal ko siyang para sa arthritis ko, doon hindi ko kabakal. Hindi ko gani kabakal, gani siyang ako nga kalanunon. Kung nga pwede lang, sir, nga ibalik kong panahon sa una, tani nag-support ni Kukorta kaginhimo ko ng tanan nga pamaagi kung paano nga mag-angat ang akon nga siguridad sa pangabuhi sa pag-edad ko na. Si, grabe no. Kaya muna mga kakifay. Nga sa atong nga letter sender, 23 years old ka pa lang yan. Hindi kinaglan nga nga magnubyogin na yun ah. Kailanglan may ara kang tawag naton nga goal setting. No, may goal set kamla. Ginatagaan mo siyang planong kamuhi mo. Kina parehas bala siyang tawag naton ng football blan eh. Nga sige na sila sipa na kung wala na sila siyang shootan na, sige lang sipa nga sipa na eh. Wala siyang shoot la. O kung sige ka lang na bugsay sang imo maruto na sang huwag ka kamalo kung hindi ka madungka bla. So kilala may ara ka nga definite plan sa imo kabuhi. At the age of 22, after 5 years, 27, may ara ka bala siyang ginatawag nga ginaplasta sa kagalingon mo. Because kung sa pag-abot sa panahon, ikaw man nagyapon magbenepisyo eh. Ha? Kung magplano ka kag you put into action ang mga plano mo or mapabaya ka na lang kung anong maabot na kagpawala ka na lang, ikaw man nagyapon na matubaw sa kabuhi mo. It's either benepisyo or sakripisyo. So, pili ka lang da kaya pagpili, libre mo. Way man bayad. So,
So, nagadepende ang ato.

ning choices sa pangabuhi naton base sa ato nga gusto. Di may kalabanan, may gusto yayang nablang dawaan lang siya, no? Dawaan ka lang ya, kag tapos gusto yung gusto mo yan mag-abring langit kag dagdagan ka korta, hindi na imagination na. Kinaglanhi mo on mas tanghubin ka pa ya. I-involve mong kagalingon mo sa mga tao nga may mga direksyon, may mga handong. Because ang success and failure sa tao mga ka-K5, nagadepende sa batasan, nagadepende sa imo panguna-una, nagadepende sa imo nga kondisyon sa paminsaron mo. Because base sa ato niyang research, na 10%, no? 10% skills and 90% attitude ang kinanglan nga formula in order nga mag-succeed kita sa aton nga pag-abuhi. May ara ka lang 10% yung abilidad o kung imo yung nabalaan. Kag may ara ka siyang lako nga kabatasan nga para magpaninguha. Parehas kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, hindi na siya mayo mag-boxing kita. Sa pagsugod, hindi na siya mayo pag-boxing. O galing lang may ara sa sang 90% nga mental attitude nga magpursige, determinado, may handom, kag willing siya mag-sacrifice, kag bayaran niya pagsikripisyo, pagi siya pag-training para mag-succeed lang siya. So inatanan mga batasan, mga ka-K5. Tapos nag-upod ba siya sa mga tao nga nagapati siya iya nga mag-succeed siya. Pero number one, gin dapat magpati, hindi ang tao nga araya sa palibot mo, kundi imo ko galingon, dapat mo gin niya una patihan. So si Manny Pacquiao naging world champion. Siya subong ang the only 8 division champion mga ka-K5 sa bilong ng kalibutan. Pero sa pagsugod, hindi na siya siling muna sa dayo kasagad, ha? Kundi ang 10% yung abilidad gin-develop sa 90% yung positibo nga mamatasan. Ikaw, Abi, for example, cum laude ka. Honor roll ka sa inyong klase. Mayong imo grades 90 honda, wala kaya below 90 being a grades. Pag-graduate mo, gin-tungtong mo lang diploma mo, kag tamaran kaya mag-ubra? Tamaran kaya mag-apply trabaho? See? Bisan ano mo ba kaalam, pero kung ang imo batasan tamaran, hindi kaya determinado kag porsigido, hindi kaya positibo, ma-failure ka mag-yapon, bisan o kakalam? See? Mayo ka mag-drawing, mayo ka magpinta, pero wala mo ginapisanan, wala mo gina-develop ang imo abilidad. Kung may mapadrawing si imo da, dasun lang ka, apoy ba ko, tamaran ko. So muna mga ka-K5, attitude, 90% gin. Sa kinanglan na to nga para mag-succeed kita sa life. Ang nag-abot sa aton, kung nag-ahulat sa aton sa future, it's either success or failure mo. Kapaslawan o kung kadalagan, di ko ikaw, Abi, papiliyon subong ang future, maabot pa lang, 5 years, 10 years from now, anong piliyon mo? Success or failure? Siyempre, tanang kita gusto maging successful. Hindi kay, hala, gusto ko yung blama, failure. Ha? Dahil pa ko na masyado kabati na yung tao, gambal nga, gusto ko yung kaghandong ko sa buhay ko, nga mapaslawan yung kuya. Gusto ko sa kabuhi ko, mapilyor ki kuya. Kag tapos, mas gusto ko masubo-subo ki kuya kag mapilyor ko. Di kaya normal. Kalamanan sa atin, gusto kaya siyang success. But then, anong sikreto? Batasan. Kinanglan, may ara ka siyang positive mental attitude. No? Disiplinado ka, determinado ka. Kag dapat, amunio, ang sikreto is attitude 90%. Paano mo ma-develop ang attitude mo nga 90%?
nga maging positibo ka. Upod ka sa mga tao nga positive. Upod ka sa mga tao nga may handom. Ko may ala ko kilala, Hubin ba na siya? Ang iya ginaobdan niya, medyo may mga edad-edad na yablan. Nagapamati lang na siya, kay nagapamati sa isang wisdom la. Wisdom sa may mga edad sa iya. Nasuway nga doon ka-advance ang iya paminsaron, even though Hubin ba siya. Tungod nag-upod siya sa mga tao nga may experience sa kabuhi la. Every time magtipo na yung may mga edad, ginistoryahan about negosyo. Ginistoryahan kung paano mag-tinad ang kabuhi. While nga nagapamati ka dira, gina-absorb man sa utak mo eh. Gina-absorb man sa imo yung pinsar. So gina-influensyahan mo ang tawag nila nga mental attitude. Di parehas ni Bla, kung ikaw nag-eskwela, upod ka sa mga tao, kung mga classmate mo nga nag-escape, ano matunaan mo be? Kung paano mag-escape eh? Upod ka sa mga nagapangudigo, ano matunaan mo? Kung paano magkudigo eh? Upod ka sa mga troublemaker, mga basyagulero, ano matunaan mo? Kung paano maging basyagulero? Upod ka sa mga kawatan, bla? Ano matunaan mo kung paano magawat? Upod ka sa mga nagabisyo, nagapalahubog, nagainadik-adik, ano matunaan mo kung paano magbisyo? Upod ka sa mga maalam, bla? Matunaan mo kung paano ka mag-alam? Sa Mochilingon, ara sa aton ang choice. Depende sa aton nga goal set. Depende sa aton nga desired goal sa aton kabuhi. Anong ngunyong lang gusto mo sa life mo? 5 years, 10 years from now, successful ka. So, kariglahang imong mental attitude, pa-influensya ikaw sa mga imo palibot, provided ina ka mga tao nga mag-influensya si mo, nagatuon sa gusto mo matabo sa kabuhi mo. Kung gusto mo maging negosyante sa pilakadlaw, upod ka sa mga negosyante. Kung gusto mo mekaniko ka, upod ka sa mga mekaniko. Papa-influensya ka. Gusto mo mag-addict? Upod ka sa mga addict eh. Depende sa gusto mo eh, no? Nibla? Kaya ang gusto naton, ang choice naton, huwag man problema, kaya huwag man bayan mo. Depende niya sa gusto mo. Kaya ang gusto mo, ginaparisa na siyang desisyon. Bisan gusto mo, kung hindi ka magka-desisyon, wala may matabo. Kaya ina siyang bagay, ang gusto, kaya ang desisyon, amo na isa sa mga powerful nga mga bagay, nga ra sa aton. Amo ina nag-determine sa aton nga palabuton nga kabuhi. Ang gusto, way bayad. Po anong gusto mo? Sabi imo kabuhi na future. Kung amo na gusto mo, desisyonan mo. See? Decision o gusto kang decision, choice and decision. Nako ining influence kang epekto sa imong life in the future between success and failure, mga ka-K5. So sa aton later sender, you're very young, 22 years old, pa-influence siya ka, nai, sa mga tao nga may mga sense of direction sa kabuhi. May mga nagko yung plano sa kabuhi, bla, mga handom nila da. Hindi kaya mag-siling pabaya ka lang. Kaisa lang tayong buhi, ne? Kasi sa future, kung bigado ka, di mapapinitinsya ka, kikiway kinugbakal mo. Pero kung nakatuon ka, kung nakapangusisa ka, kung naka-research ka, kung naka-observa ka kung paano mga pamaagi, mga inisyatibo sa mga successful people nga ara sa palibot mo, somehow, ma-influensyahan ikaw. So, ang influensya, mga ka-K5, sa aton palibot, importante sa aton success and failure. May ina na later sender mga nobyo-nobyo. Ngita na yan, naya siya mga mayo nga mga bagay nga makahatag si mo prosperidad sa palabuton. Ay imo ka na yas ang imo yung plano sa kabuhi mo yung mag-successful ka. May nobyo mong siya wala, na yun ang imo yung future. Masana kag bastante kag prosperos ang imo yung
palabuton, secure kaya financially, emotionally, mentally. Kang sa tanan, importante gid ang imong nga magahandom, upod mo gid dapat ang aton mahal nga Dios.

0: alas 11:43 na mga kaki-5. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant, ha? Mabreak tanay kadali, ha? Mabalik kita. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
21: makipag-iwalay.
19: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Shabbat, Chivo! Moyong! Okay, mga ka-K5, di magkalipat ang aton nga direksyon. Basta gani seafood restaurant, ang aton katuan, Gina Seafood Restaurant, ha? Para sigurado nga wala inulsulana kag wala basulay, bla. Kay man experiensyahan ko na, mga ka-K5, nga ang mga kilala naton, kundi pa yung nag-apit-apit lang niya na ano nang isda, mano. Uy, nanisabor. Tungod ko rin naman na blaka pressure, blak. Tungod yutay, nandititakaon ka yutay kakaon, diyo. Igo mo rahon mga kakipay, uy, nasabor mga isda nila, tama na ka pressure, blak. Kaya man ko, uy, kasyang damo nga customer, ang botsilingo nang imusta, karan lang sa pressure para ni malumok, eh. Where asa Gina Seafood Restaurant ya mga ka-K5? Adlaw-adlaw yaya, customer ka baha niya mo. So kinaglagi sila, mas taki sila bag-uya. So mga isda, mga seafoods that ya, sigurado ka sa Gina Seafood Restaurant. Fresh kagay kag bag-uya niya permi. Kagkabarato, Jirili. Kagkanamig yung timpla nila, dasang luto nila. 10 minutos lang yan, makakaon ka na mo. Pili ka na siyang ilang mga bestseller na kung sa tinola o kung sa sinigang. Pili ka lang isda na. Ang tanan nga mga seafoods na nirili, no? Katulad siyang kasag mo ka nami, gino? Kada abri mo na iya siyang lukaba siyang kasago, basta babayi, may aligigid nga nagahilong. Gahilong tang ang aligi mo. May ara mas sila blue crabs, ano? Pasayan nga naglagko sa dagat, kanami siya sabor. Butter garlic shrimp naman na iya. Tapos tilawan nyo man ang sisling nga manumbok, labas sa pagkanamit man nga. Ang gila kinilaw nga tangigi nga may itlog nga pula, oh, the best, dirili. Tilawan nyo man ang gambas nila, damla, nga may ining gambas ni, no, pasayan ni siya nga, ginpanitan siya. Tapos ginluto siya dyan sa sarsa nga pula, nga sweet and sour, nga medyo may kahang gamay, bla. Kakanamit namit siyang gambas na ginas mo. Ang ila pagin nga kalamaris nga lukos, bla na, ho? Mo bestseller man na diling ilang kalamaris sa pagkanamit-namit sa kalamaris sa Ginas. Ang lokos nga ng mga butkong kanlagko na pwede mo isugba mo. Mood ganahan kagit yung aman, may panakot sa sulod sa tiyano. Now, karon mga ka-K5, akon style amune. Ang ikog siyang gingaw, ginapapakas ko. Kag ginapahulom ko kadali sa ilang hulom na blab. Kaginasugba, mo ka namin siyang ikog siyang gingaw, gila siyang bahon dyan rin eh. Kaya muna mga ka-K5 ha, subong ang aton nga mga celebration, okasyon, o kung simple nga kaon-kaon lang ha. Dalaan na sa Ginas mga bisita tadao ha. Hapos lang sila tultulon, likod lang yun sa 888 Chinatown Square, Barangay 10, San Juan Street. Ah. Kili dalan lang yun. Parkingan, way problema. Pwerte kalapad siyang parkingan. Ah. Damo sila waiter, ho? Kadasik sa servisyo. Dasik ang luto ay. Limpyong lugar, pili ka lang na. Kalapad siyang dining area nila na, ho? May aircon kag may function room sila. Na pwede mo gin makupar ang ilang function room kung may okasyon ka para sa mga private mo yung mga pagtipon-tipon na birthday mo. pwede mo lang makontakt si Ma'am Gina kag ma-pareserve na da. Ang function room nila may first floor kag second floor kag mga nami, laki magugin himo dirile. Air condition na kag may winter ginay nga nagatiner si mo kung ako paron mo. Tawagan mo lang si Ma'am Gina kay kapos malang si story hong kakabuot malang ni nga babae. Ah. Ara dang yeti ang cellphone number sa ano ni sa atong nga Facebook page, sa ilagaling nga Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Hindi magkalipat, ha? Gina Seafood's Restaurant, mga kakipay. Medyo kabos ng oras na ton, may duwa pa kita tanik ka problema nga pagabasahon, pero I think, taga-antanibing isa, no? Kainin nga, ini naman ang problema ni Ramon, ho? Ramon? Mon? Sang taga din si Ramon man? Taga Kanduni, no? Mohon, buwas ko lang ni Mon sa hagap, ibasahon mo na. Kaya nauna ng isa, ho? Okay. Ha? Si Ramon na una, ho? O, si Ramon na lang kuno una, ho? Si Ramon. Ramon, ikaw kuno mo na. Okay, good evening, J. Lolo. Ako galing si Ramon, 26 anyos. May gamay ko nga problema, J. Lolo. Anong buhaton ko, Leo? Anong buhaton ko ni J. Lolo, man? Ang problema ko kay ang akon balaugangan, palahubog gamaoy. Ano ni man kay ako permigi na mauyan niya, na pabarangay ko naman ni siya, J. Lolo, pero wala gyapon sang solusyon, na solusyonan. J. Lolo, paliho ko laygay. J. Lolo, anong dapat kong himuon? Taga-Kanduni ko. Okay, budlay na. Ginatripan ka siyang imugangan. hindi lang pagsyapa ka. Kagpangamuyo lang, ha? Nga parang mag... At kalma ka, kag magpangamuyo ka lang yung parang masudlan matuma yung espiritu ulo yam lang. Or mayo man nga maglikaw ka, palayo ka, nga hindi na maglabot sa punto yung maglabotanay ka muna. Toon kiti, siyempre maoy na siya karoon, may takabaloy ako ano yung pinsari sina. May gut-gut siya si mo. Tiko mag-amo mo lang na. Distansya ka, nay. Kag sa pag-distansya mo, paninguha ka lang yan. Nga mag-improve yung pangabuhi mo kay ini mga upang ini mo. Tiko mag-amo mo lang na iya wala siyang arigluhan, nay. Wala siyang solusyon. Kag wala siyang tawag naton nga intensyon nga mag-linong ka mo na. Tikilan lang palayo ka ginamon. Kay hindi natin mapaktan ang nasyon ng mga bagay matabo mo. Tungod may ara na siyang hindi pangitsindihan ay kag sa lawig na gurong ang mga tinion nga ginamauyan kada niya, basi ara na sa pinsar mo. Madipinsa kagin o insider nga, ha? Madipinsa kagin sa kalingon mo kay hindi kaya magpabaya mo. Di karawin takabalo, amon ning realidad. Magmaoin siya kung may armas na sabi ka ron. Si Manu kami ka ron. Kung di mabato, kagi ka manipinsa sa kagalingon mo, hindi na natin pagulaton na Ramon na mag-abot ina sa punto. That's why pangamuyo kagin, kang the best mo na yan mo nga pangimuon mo, palayo kagin na yan mo na. Palayo kagin na yan. Amo ining upang sa imo yung kabuhi. It's either ikaw madisgrasya na kung siya madisgrasya mo. Kung amo ina, wala siya sang luyag na mag-ariglahan na ikaw mo. Palayo ka na muna. May pangabuhi kaya mo. Ang ngita kaya siyang mga lugar nga kung sa diin, pwede ka magtinaan. O kung ba siya mo managani, isa karason nga ginamoy kasi na para magpalayo ka mula. Kaya hindi ka gina magtinaan kung may mga upang. Budlay na yamon. Kay mayo lang kung nakontrolar mo o kung makontrolar ya. So, para wala lang ginya mo niya siyang risgo, akong suggestion, palayo ka na muna, palayo gin. Salamat mga ka-K5 sa inyo pag-upunsa mo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight, rely sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa MyTC, makabuligid sa mga kautura na to, nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
1: Ang nami sa DTX 500, may upkampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
0: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisik ag pure si, syempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
1: Makabulag.
0: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Mm-hmm. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
1: Ikaw gali ang hoard
0: mas kalamay. Pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MyTC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, MyTC kag PureSea. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
3: 470.
5: Nagtiko 2
3: sa gabi, 2 sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Pero importante din, Sir Boy, ang ano?
1: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo?
1: Hamot ka, no?
0: DTX Herbal Soap.
1: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
0: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
1: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
0: especially sa guwa,
1: DTX Soap ka na.
0: Yes.
1: No?
0: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kag siyempre, hamot ka all the time.
1: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gaya lang fungi kag bakterya, nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh, makagatag simo sang 48 hours of freshness, kay ini nga mga mikrobyo, ginapatay, ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato ginarecommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
6: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
6: Antioxidant, ha?
0: May amargoso.
6: Mga pitati, piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinalan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
0: May amargoso, may disugard sugar cane.
6: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix, Sir Boy.
1: Ga kape ka na, ga detox ka pa, pero kung may

0: gadget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. Mm. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Mm. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
1: yan, amo ning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
0: Sugar free.
1: Dili free sugar.
0: Hindi siya, hindi ni siya yung kagulang nga tawag nga table sugar ang ginputang. Stevia niya.
1: DTX premium coffee. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
0: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium. Ano ni ginapuga mo, Sir Kevin?
2: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwa sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
1: pag gananam siya.
2: No? Naganam, no. Luwas sa naganam, mas nag-healthy pa kay nga. Ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
2: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
1: So, amo na suggest nato, Sir Kevin, sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade man na.
0: Ano nangalan niya dason?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
0: Wow.
1: Bantayan.
0: DTX 500.
1: Ano na yung change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na na amon nga produkto.
2: Mas gin pa epektibo.
0: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kapila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
8: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay islamadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikong wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong mga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
5: Meaning pa,
1: si ga-function siya as energy nga energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
5: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong selula. Di may MCT pagin, Sir Boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3 Bio kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
0: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala, kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
1: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
5: Napag-gabi no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
5: nga selula.
1: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amonika importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapag- pagwa nga higko halin sa sulod.
5: Correct.
1: No?
5: Tinilipon na sulod, patay sa lula.
1: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Patidiyan mo, Doc. Exposed, no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
3: May DC. Mapalis sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atuba lang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Kadto sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato sir boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
5: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits sir boy.
5: Mm-hmm.
1: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya. Ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
5: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga ma-inhibit pag niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukam, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pag ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at laud-laud ni mo ginainom ang Ditribayo?
12: Ang isa pag Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica Ditribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
12: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar galit sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight,
1: uh-huh,
12: no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin,
1: uh-huh,
12: no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung uh-huh, tamo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan,
1: uh-huh,
12: no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
5: Kung baga,
12: pin kang hormone, Sir Boy.
5: Sir Kevin, ano pagit?
2: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no. Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no. Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no. So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, mm-hmm, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka ba na o may high blood?

0: Yan. Nagkantosinay, pisang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang, may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa apo, tutumlan, salamat sa may DC.
1: May DC!
2: Mabaka sa mga butika,
1: may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, epektibo.
1: May DC!
2: Mabaka sa mga butika,
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Las 4:34.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo.
17: Balita K5 sa umaga!
16: Balitang K5 sa umaga!

0: Y si por año se vengan a las 4:36 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5 karon nga aga sa atong sining pagpangalagan. Yaril kita sa adlaong Webes. Pizza dos na sa sining bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa kinandaan o po sa inyo mga lagad, ka-K5 babes, ganda na o.
1: Oh. Ano man si ka-K5 Robert Pacardo?
0: Sa mga balita lokal sa atong sining mga suki nga matagpalamati diri sa atong nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ayos, ayos, ayos, ayos! Ayosan nyo na! Sa atong sining ang mga top stories of the day, mga ka-K5. Sa atong sining ang mga... ang monitor. Sige. Basko.
1: Yeah.
0: Ara na si Don Luis Gantalao Jr. Aga pa siya. Si Wilma Susun. Ay, terrible. Sige. Sa ato na mga sa ato na mga top stories of the day karon nga aga. Pulongkuan sa namatyan. Ginpang dalis ang kawatan. Grabe man yung mga kawatan eh. Oh, pungkuan nga rasa na matyan. May mga patay pa eh. Napungkuan sa mga nakalama ito eh. Karun. Kaya yun na pangawat na ni. Siyam pa naman kabilog to.
2: Di malang ang makawat. Subong ordinaryo. Pati oh. Mga big time makawat man.
0: Ay, grabe.
1: Apat ka mga baboy sa Bacolod nagpositibo sa Africans. Ani swine fever.
0: Anom ka suspect sa nagalain-lain nga kaso na dakpan.
1: Tapi kabahin
0: Regional Highway Patrol Units Negros Island Region.
1: Tapi kabahin apa ako na apat katuig na lumol apat katuig bata na lumo sa fish pond patay.
0: Magkahagugma patay matapos nga namungguan sang van.
1: Sakit. Jose El Voluntario maging sungka sa RHPU NIR.
0: Dalagita gintanya ako nagintayaan sa armas lothang tangod lang nga hindi siya magpahulam sang 100.
1: Badyot sa pagtap na sa RSSI sa Negros Occidental wala pamatumod.
0: Anay Vice Mayor kagiya anak nasapo na lamang nga patay sa Southern Leyte.
1: Kasakit nga mga balita.
0: Grabe nga mga balita ne.
1: Samtang sa balita nasyonal ka Keeper Babes, pagkatapos na ginaprubahan sa Quezon City ang permit sa pagrally sa INC.
0: Aha.
1: May plano nga magasaylo sila sa isa ka lugar ka Keeper Babes, Subong adlaw sa Liwasang Bonifacio.
0: Ala. Amo na. Ate may pagustotos la. Mga ka-K5, hindi na ito sila sa EDSA?
1: Hindi na sila sa EDSA kaya hindi pag-aprubahan ang permit.
0: Tingala si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos. Anong nangyari? Ba't ganun? Ba't sila nagra-rally?
1: Walang nagpaalam sa akin?
0: Eh, wala naman nagpaalam sa akin.
1: Oo. Oh. So, nalipungan. Naisahan si President Bongbong Marcos. Hindi man sila nga nalipungan. Abay, yun, tanakakipay, babes.
0: Naisahan.
1: Naisahan siya. Tungod aga pa lamang kutanon siya. Kung nga ang away siya makahibalo.
0: Yan muna, mga kakipay, ha? Tungod sina. Kung nga ang naisahan. Eh mga pulis mo, naisahan mo. Silingon ng pulis, naisahan mo. May saka-report din sa presidente mo. Kita mo mga pulis, okay man ka-preparar. Nagdagsang taon sila mismo daw. Ay, terrible, no? Sige, ang himoon yung mga kakibab karon nga aga, pang-api ka mo, anay, para may nitinitan man na dyan nyo.
1: Yes, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga ka-K5. Daw halos adlaw-adlaw na ning pinangapita kung magbisita ta sa KSS. DTX Coffee. Wala. problema pagabot sa piyak DTX Coffee. Nayos na ang ulo ta ang aton nga dila. Kag ang aton nga paminsaron ka Kipe Babes. Basta kape gani ka Kipe Babes. DTX Coffee Mix.
0: Wala na iban ah.
1: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Ano pa ba kato anyo si Iban nga may ara ka naman lang ang kape nga wae nagapabugat sa imo wae naghatag sa problema sa lawas mo laing jay ang kape nga DTX Coffee Mix ang imnon mo kaya nga ginadetox ka pa ginalimpyohan yung tinae mo ang kabalo ka kung limpyo yung tinae mo limpyo yung kulon mo mga bagong basura ang mabulos na si mo mga kakifay mabulos sa imo tiyan sa imo tinae ay gidbalatian mga kakifay. E pero kung mga basura ang hindi pa kagwa sa lawas mo mga kakifay, pati pag inawa mo na hindi matsindihan, no? Amo na mga kakifay, ang kinalain sang kaping ang DTX Coffee Mix kay gina pagwayang manghigko sa lawas mo, ginalimpyohan mang tinae mo, libre ka na sang balatian, way na siya mamatubo sang balatian si mo, kay ginadetox siya kami. Hindi na magwa ang mga higko kung wala kaya sang coffee ang DTX Coffee Mix. Kaya mo malang makapagwa sa mga higko. Tayo mo, amo naman nagatinlo sa tinahit eh. DTX Coffee Mix mga kakifay. O, diin pa ka mo abi. Pasulabihan nyo na ang DTX Coffee Mix mga kakifay.
1: Dati ba babes, isa pagid kabalita kahapon sa nasyonal. Kaya kundi ginaprubahan ang permit, may pila ka mga van nga karga sang mga rallyesta ang inharangan sa Ilocos.
0: Oy.
1: Kay ang plano kahapon ka Kipe Babes from north to south sang Metro sang Luzon magaupod sa rally. Pero ginbalabagan sa pihak nga ini sila ang may permit kag magaupod sa rally. Subong tungod nga wala sang permit sa Quezon City ang himuon sa isa ka lugar sa Bonifacio ka Kipe Babes dito paga sa Ilhon ang pamangkot kun bala paga pasugtan ini sila halin sa kay bala mo mga salakyan ka Kipe Babes halin sa Southern sang Metro Manila lantawa bala ang mapa kay amo na siya ka Kipe Babes magahalin ang mga rallyesta para naman sa subong yang adlaw ka Kipe Babes doot silingon Metro Manila lang to ang sang unang adlaw ikadua from north to south na pero ka Kipe Babes may iban pa nga wala makalusot kag posible subong naman yang adlaw ka Kipe Babes malusot dito sa Metro Manila.
0: Wow. Ngita agid sila lusot.
1: Oh. Si Jeff Reseles, I don't know kung familiar ka.
0: Oh, Jeff Reseles. Oh,
1: nagpahayag nga magpreparar na si President Vice President Sara Duterte kay Kipe Babes in caso nga siya ang ibutang nga mangin presidente grabe ka advance ni Kipe Babes
0: grabe
1: oo advance ni kag dapat mag-intra na si Vice President Sara Duterte sa rally mga Kipe Babes oo suno sa kay Jeffrey K. Eric Siles nga standby na dapat si Sara Duterte. Kaya ini magapungko siya nga wala sang gamo ka Kipe Babes matawhay ang pagpungko may kang tanan man sa sining rally sang Iglesia ni Cristo. Oo.
0: Ambot sila silingon o hakwato nila sa Presidente Bongbong Marcos.
1: Panawagan niya si Silis Subong nga mag-resign si President Bongbong Marcos. Kag-upo dyan sini si former Presidential Advisor on Political Affairs Jacinto Jing Paras. Nag-comment man si Isko Moreno. Suno sa iya wala problema ang insikon mag-rally sa pihak sa mga pakalain nga napirwis Yuhan, ka Kipe Babes, pero ang sabat diri nga kun ang iban nga mga tawo magrally, ang mga commuters kasubong sang miyembro sang INC, siyempre kakapektuhan man, pero wala sila yagangaw-ngaw ka Kipe Babes. O may mga rally na nga ginapatigayon ibanda kag mag-create sang traffic, wala sila yagangaw-ngaw. Nga kun sila gani, nagangaw-ngaw ang iban. O, suno sa ila, nga ang iglesia man na mukunong nagluklok sa pamalangakuan sa pagpapungko sa mga kurap doon nagbalik abi sa ila suno sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ila sa isa ka speaker ang ambal niya daw pareho lang nga ginaako nyo nga may kurap manggid titiling niya kadto kamo di upod kita sa pagpanawagan kay do pariyo lang mana nga kurap na tisway gareklamo kami tungod nga ining mga tawo nga ginbutang sa pwesto wala magtuman sang ila pangako sa baylo nang inkurakot.
0: Si Jing Paras ni nagapakita agad sang iya suporta sa panawagan ni Jeffrey Kairek Silis ang dapat magprepara na si Vice President Sara Duterte para sa si Paras nagsiling nga dapat mag-upo si Duterte sa rally siya gidyan ng ambalgali kahit i-upo sila ni Jeffrey Silis kag maghanda na sa posibilidad nga sang pagpahalin sa liderato kung mag-resign si President Ferdinand Bongbong Marcos. So, dumagamuni doon ka bugat pa mani kaga, doon ka budlay pa mani mo, magamuni. Hindi man basta-basta siguro nga manaog lang si Bongbong Marcos sa iya sininga pulungkuan, mga kaki-five bilang presidente, mga kaki-five, no? Ito, depende na kung ano ang kabaskugon. Pero kung ang bilog ng Pilipinas kagang riyon pareho sa tublang natabo sa panahon ni Cory Aquino bla nga grabe ang mga noise barrage to nagarali ang mga tao bilog nga Pilipinas daw amo to ang pagpanaog ni Presidente Ferdinand Marcos mga kakivibe Edralin Marcos sa itong 1986 to mga kakipa at ara na konda mo kain chindi na gusto niya wala pa ko sa radios to pero kain chindi na ko mga kakipa ito yung nag-obra ko nis bakulo de mga kakipa
1: pwede ko mabasa ining mensahe kakipa babes
0: abe
1: mensahe sang isa ka vlogger na nagpautwas sa kakipa babes may kang tanan sining perwisyo nga nadulot sa tining rally sa Iglesia ni Cristo nga may ara gani kuno nga mga estudyante nga makuha sang exam wala makakuha tungod sining traffic nga gin tuga sa rally sa Iglesia ni Cristo. Yari, galit kayo sa INC, galit kayo kasi nata-traffic kayo, galit kayo kasi hindi kayo makapasok sa trabaho o paralan dahil sa rally. Ang totoo, ang INC ngayon ang pumuno sa EDSA dahil hindi nyo nagawa, kaya galit kayo. Ang INC ay nagtatraffic din kapag may rally kayo, pero hindi natatraffic din, ha? Pero hindi kami ngumangaw-ngaw ang mga kapatiran. Ang INC umabsent din sa trabaho para manindigan sa panig ng mga Pilipino. Ang INC ay sumisigaw para sa mga biktima ng baha dahil sa ninakaw na pundo ng flood control ng mga kawatan sa gobyerno. Bakit hindi nyo ba kayang tumayo at tumindig katulad ng iglesia? Kapag may baha, puro sad react lang ang kaya kanyong gawin sa social media at may kasama pang pray for. Pero hindi nyo maipakita ang tunay na pagdamay nyo sa mga kababayan natin na biktima ng rumaragasang tubig dahil sa substandard at ghost flood control project. Kunting traffic, reklamo na kayo, AINC nga ang muling nuabas para panagutin ang mga magnakaw ng pundo. Anong tawag sa inyo? Galit kayo, katanungan para sa mga Pilipino ang nakataya dito. Lastly, anong pinaghugutan ng galit nyo? Kasi nga, INC ang gumagawa ng pagkilos kahit na sa minority at kayo sa sobrang dami nyo, wala kayong maiparinig na boses na pagtutol kontra sa mga tiwali, baka mga kakampi nyo pa sila eh. Kaya, galit kayo.
0: Tiyan mo na mga kakipap. Kung lang tao natin, first time ininatabo nga nag-rally ang INC mo, di ba? Aside sa mga kakipap. Bangod sa sining panawagan nga masyado naging kabaskog sang katiwalian kag kinawatay sa kabansang gobyerno mga kakifive. Di mo malang yung nagugat man lang na dreneng ang initanan bangod nga daw hindi nila pag dauntatonan nila ang investigasyon may angot sa flood control projects mga kakifive. Di ang tanan ang himuon sa administrasyon. Ala, banatan dito, akusar dito, impeachment dire, pato kay Vice President Sara Duterte, kinang lanon, para nga makuan, pasakaan, kaso si Duterte, si Senador Rodante Marcolita, parang hindi na makakuan pa, maka-investiga pa, Why na sang reaction alin si ila grabe no.
1: In question si Boyeng Remulla sa isa ka speaker kahapon sa rally. Sila ambaling sang speaker may ebidensya kontra kay Martin Romualdez. May ebidensya sa iban nga mga gintumod diri sa flood control project controversy. Da halimbawa na lang da Joel Villanueva. Halimbawa na lang da Senator Chis Escudero. Nga ang wala sila gin pasakaan. Bakit Boyeng Remulla?
0: Tiyan mo na mga kakivarm. Wala na ito gani. Alimunaw na ito gani yung kaso ito. Gin-dismiss na gani ito sa korte. Ang kaso nga... ano itong kaso ni Martin Romualdez to 1 billion to? Mga kakivarm. Wala na ito. Plunder to. Wala na ito. Mga kakivarm. Alas 4:51 na mga kaki-five.
1: Pila ta?
0: Ini nga bahin dolo sa kalwan sang power trio. Power trio mga kaki-five. Ang muna pinaka... Tan, ara, katan. Birthday galing ni SM Rhodes Palma.
1: Nakashare na ko sa post. Happy birthday kay SM Rhodes Palma.
0: Inom anay kape pang. Kuya Rons, inom anay kape and DTX Coffee Max. Kay birthday mo subong.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday lang.
1: Kay Sir Rods Palma. Padayon lang. Maintain sa mga number one. Sa'yo.

0: Deh, amun ada apa ti mau?
1: Wah gitu dah.
0: Ang di tribayo kon ang di TX 500 mga kaki five. Amun yang naga amun yang naga pabaskog sa lawas ni SM Rhodes Palma na nopalag sa ulog sa iya sining kadlawan kay kon wala ani nag-maintenance ang DTX 500 luyahon na ning lawas ani mga kaki five. Di sa kadalagan niya tag tatlo ka games sa basket mga luya lawas siya kinang lano naton mga kaki five. Power trio gid ha kay ang power trio mga kaki baginbugusan sa mga kampiyon nga mga produkto ang DTX 500 may probiotics kag prebiotics nga nagabalance sang gut flora nagaayo sang digestive discomfort pareho sang kaboy gas kag constipation nagasuporta sa maayo nga nutrients absorption kag metabolism mga kakifay ang immune system ginapabako jamani ang immune function pinagi sa pagsuporta sang healthy gut environment. Ang mga herbal extract pareho sang malunggay kaga garlic kilala nga natural immune boosters may iodine, zinc, manganese, potassium kag magnesium nga importante para sa kabuhi kag pag-uswag sang lawas mga kakibay. Amo ni ang DTX 500.
1: DTX 500 makabuligid sa inyo lawas. Ilabi na gid kon adlaw-adlaw naga soft drinks kamo da. Bow. Ginakargahan nyo sang kalamay ang inyo lawas. Dugangan pa sa mga okasyon nga nagasalad kamo da. Kag dugangan pa sang rice kaki babes adlaw-adlaw ginakaon ang rice. Nagakaon pa sang pandisal nga sa diin grabe mag-contribute sang sugar sa aton lawas. Kagbasi nagabukal-bukal ng inyo urinda, kag nagablurred ng inyo pananawan, mga kaki five, kung may pilas kamo dugay magpali, lihog lang mintinar na sang DTX 500.
0: Ha. Mga kaki five, damo na sang D3 bio mga kaki five, vitamin D3 nga nagapabackward man sang T cells kag macrophages nga nagadepensa kontra sa bakterya kag virus. Ang EVZO may lauric acid nga ginahimo sang ato natay nga monolorin nga nagapatay sang harmful bacteria, fungi kag lipid coated viruses COVID-19 lakip na mga kaki five ang iban pa. So ang vitamin D3 nagabulig sa absorption ka sang calcium kag phosphorus nga importante para sa kabaskugon sang tulan nga naga-prevent sang osteoporosis kag rickets. Amo ni mga kaki five ang D3 bio.
1: Ginahambal kaki five babes ka antibacterial, antifungal, kaki five babes ang clinical D3 bio kag may kampiyon nga pagpapag-on sang immune system para mag-penetrate. Humalin pa lang sa imo baba pagkagat mo. Kag natunaw na siya sa imo baba kakipe babes, ga-penetrate na sa pagpatay sa mga bad bacteria, mga bakterya kakipe babes, lapos sa imo nga patutunlan, lapos sa imo nga tiyan, kag sa mga intestine, kag ginasala dira kakipe babes, ang minerals sa diin, nagabulig man sa pagpanami sang daloy o kung ilig sang dugo sa imo ugat, kag ginapenetrate niya ang bone marrow mo nga magpag-on. Iway ka pala nakit ang imo nga mga katulananda, bisan ano pa nga gubyal kakipe babes, saka naog man sa katre, saka naog man sa hagdan kakipe babes, kabit-kabit man sa balayan o kung sa ibabos ang kahoy, dalagan man da kakipe babes kung ano pa nang ginahimo mo, dugmal kung gabi kakipe babes kung ano man da nga dugsing ang inyong ginahinyo, nagapanami sa resistensya, nagapakondisyon sa mind, kag ang pitik-pitik sang heart, wala problema, wala nagasupon ang dugo sa ugat, bangod man nga ginapailig sang maayo, sining klinika D3 Bio, kag nagapanami sa imo pagtulog, kag nami ang imo damgo, samtang nagahigda sa imo abaga, ang imo kahagugma.
0: Ang mighty si, anong trabaho? ang mighty si mga kakifay, tiyamo na yung nagpabako sa nga itong immune system. Nga nagahuyangong immune system mo, ginapaalam yan eh, para makilala na, para makakilala yan naman ang mga kaoblanan niya man eh. Okay. Mga kakifay, kaya daw ay naging siya kilala yan, doon nagmiyang mango kato, hi.
1: Ang spike ko kahapon, Jackie Babe, sa ang smash ko kahapon sa badminton, bangod man nga duha ka mighty si, ang gininom ko, duha ka D3 Bio, pag duha ka D3X500, Jackie Babe, antes ko maghampang sa quarter final kahapon sa badminton. Hindi man sa pabugal, maghampang naman kita karon sa semi-final kagipe babes. Alagang may TC kita kagipe babes.
0: Semi-final na, no?
1: Semi-final na.
0: Sige. Tilang taon tanay karon na. Mumaneamon eh.
1: Semi-final. Ang akon lang ihalambalanon karon kagipe babes. Magadaogid ako kakipe babes. Kung hindi ako mapirde.
0: Sigurado na.
1: Sirbol?
0: Sirbol na.
1: Magadaog ako.
0: Kung hindi ka mapirde.
1: Kung hindi mapirde. Eskwila tanay, eskwila tanay.
0: Eskwila, eskwila, eskwila.
1: Abi nyo, ang mga maestro kakipe babes, samtang nagaditex coffee mix kamuda, ang mga maestro, maestra, gusto nila na yung mga bright ng ilang kabataan. Dumduman mo yung balita nga pinatindog isa ka oras. Balita ni kakipe brandi... SM sa Bayawan.
0: Coronel.
1: Oh, Coronel. May isa dito sa kag-interview nga ang bata na ospital, bangod man nga pinatindog isa ka oras, kay hindi ka ba lumagsabat. Tingin natin huwaan man isa mga maestra nga mangin maayo kag may disiplina para magtuon. Pero galing tayo mag-isa ka oras, sobra-sobra na yung kakipa, babes. So, sang una, yan tamani nga ginapatindog kita, pero hindi mo nakalawig. Ilabinigid sa multiplication, sang una.
0: Sang una, nga ginapungkoy ko gano'y isang...
1: Grito, Kuya Kakipa. Babes, hindi pa kuya kami memorize ang multiplication table 6.
0: Sang una...
1: Hindi pinatindog ako.
0: Sang una, ginapungkoy ko gano'y, ginahaboy ko gano'y isang iriste blackboard.
1: Table 6, Kakipa, babes. Pero tinako yung kanasig pagkatatindog to nga daw 30 minutos. Doon ako yagid ko. Pagkagab, igintun ang tugid. Ang paborito ko sa mga multiplication table, ang multiplication 6, kabalo ka ko na nung namin, gida. 6 times 6 is 36. 6 times 8 is 48. Garay mo na, Kakipa, babes. Kahapos na memorize.
0: Amalan lang nabalaan mo. Kagin memorize mo.
1: Tagay ko, babes. Pamangkot ako, table 6. 6 times ano da? Dasi ko magsabat mo. 6 times ano?
0: 6 times 6?
1: 36. Iba naman ah.
0: 7 times 7?
1: 49. Ito doon ko na. Bright na ako. Kaya pinatindog ako, Kakipa, babes.
0: Grabe na.
1: 7 times 7. Abi mo, perte ko katanda.
0: 7 times 7 plus 5?
1: Ati, ambot ah. 12. Anyway.
0: Sabat mo.
1: May eskwila tanay.
0: At sabat mo. 7 plus 6 equals 15.
1: May pinilian kay mga klase maestro. Kung mahapos gani pamangkot, sa iban mo ipamangkot. Kung budlay, sa akon mo ipamangkot.
0: Sabat ka balaya.
1: Pabor-pabor bla.
0: 7 plus 6. Sina 15. Nyang kadlaw kao. Abi ko ni kakabalo.
1: Yari meskwila kita, ginabulong sa inyo sang mighty si syrup para ma-abtik ang utok sang aton mga bata. Makapaalam, yari ang aton eskwila, duha ka play ni Kakipay Bidrian. Una, Dila. Tugpunan.
0: Dila.
1: English ha, delamination.
2: Okay, magaling.
1: Magaling.
0: Magaling, Dila.
2: Okay.
1: Ay, kedua. Dilactation.
0: Okay.
1: Galing. Ang last ba? Sa isa pa kinabi kay Pemidrian, sa san naman, gakalot-kalot ulo sa mitro. Sa san naman, sa san, ang isa da, sa san.
0: San. San. Sunflower.
1: Hindi pa yung mitro. Very good. Next. Sunlight.
0: Sunlight.
1: Oh, very good. Very good.
0: Next. Very good.
1: Suntan.
0: Suntan.
1: Suntan. So, nugay-nugay ka mo. Kurukadlaw ka mo. Dagalan ka kami sa ngamon. Lecture din. Nugay sobra pa na nagyan nyo gani ha. Lugay, gani ka mo ka yum-yum lang ka muna. Pro, relate ka mo sa una. Mga, mo muna. Hahaha.
0: Sila isang maestro niya. Sila isang maestro niya. Anong Ingles ang kanding? Sila isang kanding niya. Goat. Niya kung doka ganting, doka kanding. Niya igot-igot.
1: Anong Ingles ang kahoy?
0: Tre. Anong Ingles ang kuring?
1: Hindi kahoy anak, ah?
0: Ha?
1: Oo. Sili ano tayaw? Habi ko ang kahoy wood. Hindi. Furniture. Furniture na yan. Sino sakto man ako?
0: Sige. Sili maestro niya. Anong Ingles ang do, anong ido niya dog? Sila isa niya dog. Ang Kondua. Kuring. Ang kuring niya cat. Ang kahoy niya tre. Sila niya mama, papa, dog, cat, tre.
1: Ay, siyempre, kating tingob mo. Dog, cat, tre. May kung sa sinibuan no pa unsaha mga may inido man sa kwan sa katri hindi man sa Sibuano no? Eh correction ninyo lang ako kay di makuha si Sibuano mo sorry magabalik kita
0: balik kayo kita
1: maga
0: pabalik na ton ang aton takib sa K5 ibalo na ton mga K5 ang mga istorya sa mga lugar kundi bisan na una lang tadriya sa mga barangay sa siyudad sa Bacolod at sa nga magkadto kita magpalawod kita kag magkadto kita sa iban nga mga kabanuhan sa Negros Occidental
1: kag ang pasikaton na naman ni Kagipay Vincent Dominic Coralde ang kanta ni Engelbert Humperdinck ang MI dot easy to forget
0: aba am I that easy to forget?
1: Tato niya pagbalik, presyo sa petrolyo at the same time sa balita sa panahon kag sumuan sa bulkan kundi naman sa bulkan sa linog kundi naman nagtayog kakipay babes.
0: Tanbay.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
2: akong tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako kubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pumaka sa butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
14: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
15: Happy birthday!
14: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silao City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart. Basta barato ng grocery items, KJ Fairmart. K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon. Basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon. Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
13: KK5 News FM. News FM.
0: Last 5-12 na mga kakifabi na kabahin dolo sa kaluan sa ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifabi, sa atong sining mga sukit, tilawin nyo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kampiyon ni mga kakifabi para sa atong sinilawas kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi lang nagpabakon sa atong immune system, kundi ginaariyaya pang mga higkota kaga siyempre ang iban nga mga balatian sa lawas ta mga kakifab gina correct ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifab. Dr. Pinoy Squalene Capsule din anundad din ato nini mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ha sa Silay kag Talisay mga kakifay. Sa mga butika dira available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naga-support man sa aton sininga immune system para malikawan ang infeksyon, naga-provide sang oxygen sa aton sinilawas kag naga-pabilin nga alkaline ang lawas, naga-detoxify kag naga-limpyo sang dugo. Pareob lang nagapa-dialysis ka. Kampiyon ng Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifab. Naga-repair sang organ damage. Kag nagasuporta sa kidney kag liver health. Naga-boost man mga kakifab sang energy level. Naga-improve sang memory kag mental alertness. Amo ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifab. Now na! Kaki 5 Bantay Merkado Update. Arna, o sige.
13: Kaki 5 Bantay Merkado Update.
0: Aha. Alhamdulillah, Papang Vincent.
9: Kabila alamin, Kaki 5 Babes, hindi lang pag-inom sang may tisib na Kaki 5 Babes.
0: Aha.
9: Kaya magwala at atsyempo, magkaon sa mga prutas. Ini mga sari-sari nga prutas. Pero mainom naton sa Mighty C Kaki 5 Babes.
0: Aha.
9: Pwede kita nakatomar kung ikaw
0: sa Mighty C lawas mo abtik permi.
9: Nan. Mighty C lawas abtik permi. Pero before siya na Kaki 5 Babes, ginatamyaw galing naton ng aton nga station manager, ang hardworking naton nga station manager ng Kaki 5 SM Rods Palma. Happy birthday sa iyo, Modra SM Rods. Kabay pang tagaangas ang ikayong lawas. Kag blessing i kag padayon sa imong pagka hardworking kag mayo nga station manager diri sa may Bacolod K5 News FM. Kag K5 Babes, K5 Robert. Happy birthday, SM Rods.
0: Happy birthday.
9: Palma. Yes, kag K5 Babes, K5 Robert. Ang Mango, Subong, Corinot, ang Panet. Pruti ang presyo is 150. Kumakita na ton Lansones nagpareho man ng presyo siya 150 man Kaki 5 Babes.
0: Ang mango subong da corinot ang panet.
9: Da corinot Kaki 5 Babes, amot ka corinot ni Joao.
0: Naga corinot.
9: Medyo daan-daan ko raw. Medyo ligad pa rin ko raw. Medyo Kaki 5 Babes.
0: Why ka may
9: overripe ko raw Kaki 5 Babes. Kaki 5 Robert.
0: Pero may yan, why Mike? Yes, si... Yan, Mike.
1: Bation, bation.
0: Arana.
9: May guwapa man rin Kaki 5 Babes. Kuna. Mingo, makita man na to.
1: Tagpila ang presyo.
9: 150 na, ma'am. 150.
0: Ama mo lang kakurino tayo din daw.
9: Ari, overripe.
0: May daddy baran.
1: Ang nami.
9: 120. Ang 100.
0: Ami, mangustin o.
9: Mangustin, matik ni. Pwedeng mga... 150 naman kaki pa, baby.
0: Mangustana, mangustana.
9: Si Lansunes, gusto mo? 150? Santol? Ari, Santol ka pila ni? 80 ang kilo.
1: Ang Lansunes?
9: Lansunes, 150.
1: Ari,
9: Red Grapes.
0: Siso nagalisubong sa Lansunes, no?
9: Lansunes, siso.
1: Ang pink pala to, no, ganitong pink, dragon fruit.
9: Hindi pa kitsison kaki pa, babes ko, no?
1: Dragon fruit.
9: Ah, to, dragon fruit. Pila ni? 20 ang kilo kay Kipay Babes. Robert kagang aton red grapes 3 kung di ko magsala 300 ni ay 300 ni ang red grapes ha 350 ang nagsaka na ko no ang red grapes
1: apple
9: grapes.
1: apple
9: aning apple kay Kipay Babes
0: apple
9: halin sa
1: pwede man apple ah
0: apple
9: utot-tot lang mga
0: apple
1: mabakal ako na one port nga apple ah
9: Fuji ni ni sa Japan guro kikipibigs kung dito magsala ining apple takinsi ang bilog kag ang mayari makita ng lemon kung hindi magsala may chinko niya ang lemon ang bilog no 25 kikipibigs kikipibigs Robert Jafar ang mga pears gusto mo pears kikipibigs
1: kikipibigs ano ganing namin sa limon limon kag honey no
9: limon honey kag kung may luya kada kikipibigs kikipibigs Robert kampiyon man ini kung may tsaka dira pwede gini
1: pwede mo ko mabakla nanay da sang limon
9: limon pila ka buok pila ka buok
1: dua lang
9: may chinko ni ka
0: dua lang ka limon ha
1: dua lang ka limon
0: sa nagligad to nagpabakal to sa ito galing kay medyo mabulubog ato gawat ang ginpabakal yo sa imo na bakal mo na to pang
9: tapalan to
0: ang tapalan to
1: ato na to gimara
0: ato na to
1: bisan ng tapalan gali nga sambag kung taman kainit galitik
0: no
1: pero kung balikan mo naman sa kwan ibabad mo naman sa tubig kay Kipay Babes
0: gabalik amo na nga ba sambag amo na sambag gali ang ako niya to yaw ay galitik nagalagtik lang to Kutil ka baboy ni Vilma kag mitong galban ang sugata ya.
1: Kikiyap.
9: Pungkan na.
0: Pungkan ha?
9: Siyan eh. Pila ni?
1: Limon ang balkwa. Limon ha?
9: Limon. Kag ano yung pungkan? Anong kabilog? Siyan. Ang isa ka bukos ako na dri. Makita na to.
1: Ang saging pilang isipin na o?
9: Saging mo pila naman mo o? Saging saka sipin.
0: Mayara ko nga kilala
9: 100.
0: Nga 100. Mayara ko kilala nga nagbakal balaya ng kwan pungkan. Sila niya kaway sa magkakilala sang pungkan niya. Bolo, kaya ang nakilala niya kalamunding. Niya look ako sa kalamunding. Niya babakla ko na be.
1: Ang bala na siya bakal kadua kalimon.
9: Ma, Tamjo, dua kalimon
0: na. Na.
9: Hindi, tamyaw na namin eh. Tamyaw na rin sa lugar niya to. Maligoy ako ng suba.
0: Tagadena?
9: Tagadena ka gane, ma'am. Tagadena ka gane.
16: Mabinay.
0: Mabinay?
9: Mabinay, kakipay babes. Oriental nito, taga-oriental.
0: Oriental, mabinay. Dali lang na yun. Dali lang niya sa to na. Lapit lang, una lang kabangkalan.
9: Lapit lang eh. Tamyaw na sila.
0: May buntag lang sa taga-Bambinay ah.
9: Kaya mo lingwa, Ibi?
0: Mga parinte!
9: Ang ulo ay doon, wiper ka kipa.
0: Mga parinte sa Mabinay, may buntag niya. Hindi na
1: ipagpilita.
0: Ang
1: limon ba si Malipatana?
0: Ako manami ako sa taga-Bambinay. Nga ari dire sa kwan sa Bamsi.
1: Ang saging.
9: Ang saging, ang limon. Tatay. Kabalon ako.
1: Ang yelo nga sandiya.
9: Ang yelo nga sandiya. Pila lang sandiya mo, ma'am? Tag-shen? Ang kilo? Sandiya. Ang sandiya mo? Ha? Kaya? 60 ang kilo, kaki pa, babe.
0: 60?
9: Robert, like 60 ang kilo.
0: Dawai sa bong niya ko ano, ng sandiya, no? Dadra?
9: May ara, dito.
0: Ara?
9: Ito, buto ko ito sa piya ko. Sa piya ko, may sandi.
0: Kiligat to, ma, may... Ligat to, may nalabyan ko nga grabing pundok sa kuhan. Isa ka tindahan, bala? Fruit stand? Damo kuhan, damo ka mga sandiya. Bago, kuhan ka dyan, bago blaging ariyaw. Bagong in display.
9: Lumboy, lumboy. Pila na yung lumboy mo.
0: May nagbakal. Silingkulan na, ma'am, ano na, nyato, noy, bakalaw mo, sandiyan, noy, pula kayo ni, noy, pula kayo ni. Pula ko na kayo. Sa uli, nababaw din siya, testingan to, yung testingan niya, pula-pula, gitman. Pagkuha niya kay mabakal sa, natagpila kilo, niya man ang kilo, itag 40 niya kabarato, yung bakal ko. Pagkuha, naligid ang isa, nadagdag, nabuka. Siling sang manugbakal niya, ay, siling mo pula. Puti mo lagi na eh. Siling isang managwa, siling nagabaligyan niya. Ay, nahulog ko na.
1: Oh, tibarato
0: ikaw,
1: na lang.
0: Ikaw kung akong mahulog, di ka ba mag-loose pad?
1: Oh. hindi bali mahulog. Importante, nahulog ang puso mo. Grabe. Ari naman sa balot.
0: Albert is
1: tagpilang balot, tag 25. Kung may litik, tagpila. Tag 20 lang, sir. Sige, palitiki ako na sang bali 5 kabilo. Di ba? Para makabarato.
0: Pero tingin yung negosyante, no?
1: Tingin yung abilidad.
0: Pero tingin yung abilidad yung negosyante.
1: Tagpilang kilo. Tag 50. Pwede ka kabakal, sir. Sien, 2 kilo na.
0: Ay, kagrabe na. Pero hindi ka ganyan ka perde sa mga Muslim. Taga Maranao nga rin. Dato, danoy, bakala ka morilo. Ligsan sa pison, andar gyapon, ang pison.
1: Di magamulat yung bakal na lang ko pisona. Pisona lang baklon.
0: Bakal kamu banig. Isa ka dosina igo. Basta tindog.
1: Bakal kamu lang ka. Palisan pinakas. Prunamit bagid. Kung may gata, ni Jin Montesino. Diba? Bakal naman ka mo gata. Hindi lang ka.
0: Dakop ka mo malo. Hulo. Di ka nuhin na Villa Runner Bito.
1: Kaya nga nakaroon siya Jonathan. Sige, hapa. Jonathan Tarad, may nga.
9: Sila ni Boss George, sila ni Roland, nag-autotay kay Katlaki kay Pebe, sa mga masisert din, Dendry. Pag nag-monitor again sila ni Ma'am Dendry, kag sila ni Efren, kag sila ni Roland Boy, kag ni Boss George kay Pebe, sa mga kotay. No, no, Dendry, nga bigya gata. Kay Pebe, Robert, kag sa aton ng mga amigo, dari sila ni Melvin Guapo, dari sa may Libertad pa, Black Market. Oy, Giovanni Cordero, aran na ka kay Pebe, sa Tamiyao na nato, na ipuha naton ibugnonan ni naton ang aton mga amigo dra sa Burgos Public Market, si Ma'am Elena, si Robin nga Caspi, kakipibibs na ka-monitor man sa aton sa subong nga aga kakipibibs.
0: Si Marian, gali Marian store sa Paglaong Village. So, magapamati gila sa si kay Madam.
9: Ang mga si Delmar Delfin sa may Barangay Singkang Airport, kakipibibs na ka-monitor sila ni Boss Joe Meldra, Boss kag si Boss Manuel Dra, sa may Jember Marketing kakipibibs. Si Robert na ka-monitor sila ni Tagi, sila ni Kidra, sina Edward, para man kakipibig sa River sa Babylon, kagka Jember Nugget.
0: River sa Babylon, si bossing ko Manuel Ramos, Jomel Ramos, si Coronel.
1: Si Peter Paul Ibanez, belated happy birthday.
0: Marian Store sa Paglaong Village, available ang aton nga premium coffee. Kag Sunny Store dira sa Paglaom, ging store sa Gonzaga, Norma Store sa Talok Rico Baradal sa Dulaw, Phoebe Store sa Purok Salong Dulaw, available lang aton nga mga products nila.
9: Wow, karami. Aramay sa may barangay sa Umaga, Sheila Trading, kay sa barangay Villamonte, Juliano Store, kay sa Jimber Marketing, kay aramay sa Kunsing Eatery, Floor Eatery, kay sa Mami Cage Eatery, kay ang aton Parinos Eatery, kay Kipay Babes, ang aton nga mga eatery, may mga suplemento kita dira, kag kape, mga kakipay.
0: Ga-enjoy si Ma'am Alma Imbang sa Sirs, dira sa San Sebastian Corner, San Juan Bla.
1: Si Junimay Imbang. Junimay Retita sa Paglaom Village, Mantilingan, Leonardo Rilos sa Tangob, Jordan Pedrosa, thank you so much, Binks Delphine, kag suman Ma'am Ruina Villaran Nervito, Ma'am Rani Pahi, na nag-upod sa aton, Ma'am Erlinda Bunat ko Tiho, nag-monitor sa aton.
0: Jingle Tikar.
1: Angie Tayada Aloy, Ma'am Nanette Corsega, Midag Ay, Zairoban Albay, kag Sandro Dizon.
9: Maria Fe, kag si Johnny Sheldre, kag si Hani Araman, nag-monitor, ay si Sonjo, so Kakepe Babes, ara si John, ara si Dodong Cebuano, sa may barangay Barago, Kakepe Babes, Kipaib Robert, nag-monitor man sa ato. Dara si Nuno Siloy, Araman, Kakepe Babes, Kipaib Robert, hindi magkalipat sa liwat, ang amon suplemento, nga wala kami nakapoy sa pag-remind sa inyo, nga ati ka nagainom ka modre ka draganis ang makahulubong ilim noon kapain nagainom ka modre sang makaguba sang inyong mga kidney dra mga soft drinks dra nga mga ilim noon nga samaan ka tamis dra ang hindi ka mo makabakal sang mga suplemento itry nyo lang sa makula pa nakatry ining amon mga suplemento ining power trio namon nga klinika D3 Bio klinika D3 500 kag mighty C dr kalambis vitamin C kag kung kapangapi naman lang ka mo kung kapangapi ka mo sa mga 3-in-1 ba da kung ano mga 1 mo lang mga plandura akipay by babes akipay by birth gina-recommend ginaton sa ila na magkapanami ang ilang pagpamuhin kaki pa babes, kipay Robert ang aton nga GTX coffee mix kaki pa babes, kipay Robert kag ang aton nga premium coffee kung medyo nga may mga salasobra ka mo dira premium coffee, try nyo man kag ang amon nga GTX ka coffee mix mga kaki five niya premium coffee na Monday takes coffee premium man siya gyapon pretty medyo isog-isog ni siya gagawa kaki pa babes kete ang iya sugar ni stevia ni kaki pa babes kagkampiyon ini sa mga border na darabla ang mga kanila mga sugar nila dara pwede kayo ka mo makatry siya ni kay medyo nami ang nami gini ang iya sabor kaki pa babes kay medyo isog pero kung rin ka mo yan sa normal lagi dya sa DTX Coffee Mix mga kakipay may mga kung ano na may mga diferensya ang ilang mga presyo mga kakipay so far amo na kakipay babes kakipay Robert ang aton sitwasyon rin kagang aton nga presyo na isang prokas Parinos Eatery oy a base lechon Mr. Bros mga kakipay ang base lechon prok lechon maragay 36 nagaragumo nagaragaw ka lechon baboy base lechon mga kakipay ara sa dalan araneta prok lechon ang barangay 36 mga kakipay kag Mr. Bros as tubangbam si kag Bago City mga kakipay kakipay Robert kakipay babes.
0: Batian mo, batian mo.
1: Ganun tunog, bebe.
0: Adya siyan.

0: Tagay kalamundi ng ilo.
1: Hindi, hindi, hindi. Nagliwat ang isip ko sa 5 kilo ng luto ng paho. Ang hilaw ng paho. Hilaw ng paho. Ang hilaw ng paho amo nang kwan. Isa pa dok nami, dok nami. Isa pa gid.
0: Ah.
1: Isa ka linya.
0: Ah.
2: Yes, I just say you were never meant.
1: Ah, ano gani sabat mo? Ano gani sabat mo? Gani ko namo ni Hambal si mo. Ah, sabton mo? Kalibagon?
2: Ah. Dugay na,
1: bagong lang. Kapiyon.
0: Before you be, before.

0: to forget.
1: Hindi rin ako kabalo.
0: Sige
1: Before you leave, be sure you find you want this love much more than mine. Or I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget.
0: Ah. Okay na.
1: Oh, thank you, thank you.
0: Kampiyon!
2: Kampiyon! K5 Wilson, Galena. Ayun naman si K5 Benson, kurado para sa kampiyon. Nga balita at pa-service. Sa Negros, K5 Lucifer.
1: Amorata na.
0: Amorata na.
1: Amo nang ginahambal ko ka K5 babes na. Nga wa ni palalaki man ni pabayi ang singer kaya gidya nga ilugon
0: kaya kaya
1: sang the power do the power trio kaki by babes ginatawag nga lunchbox king
0: I-check na to mga kaki five si kaki five Wilson Villena Johnny Meritita Gina Porano Solidad Antaran Mayong Aga kaga sa Bong Kalis si Maria Elnora Mochilia Siazat Ruina Villaran Erbito
1: Sir Majubito Mlos Kag Gisoni Relatos
0: si Pretty MK Mayong Aga Sir Babe Sir Vincent Dominic Bidina Coralde si Binks Delfin Dira si Tita Rames Dira sa Talok mga kaki 5 aras lang pamatigin sa kag kay Babes Delfin Aha, Pretty MK ba?
1: Sa taga-kalubihan na Vista Alegre, sa ilang grocery livelihood.
0: May dagay.
1: 100% ng collection. Thank you, ha.
0: Magbibila, Sir Tom Luz. Rana siya. Sige. Yum yum home na.
1: Cecilia Banson, mayong aga.
0: Kaki 5 Wilson Belena.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
0: Son.
4: Hey, thanks, Kay Robert. Good morning. But hindi pa na sa balita para sa aton. Sito niya mga managsagot, baboy.
0: Aha.
4: Kay Robert, kinkonfirmar kagapon sa press con sa City Veterinary Office kasi ni Mayor Greg Kasataya na may apat na konfirmado sa kasaso sa sa siyudad sa Bacolod. At kita din mo request na kumpadya sa akon na ano gada at audio input kaya nagaburo sa akon.
0: Diyan, ang iya nga signal yan.
4: Gaburo sa akon. But anyway, kita din lusin kita Robert super ang apat na kataso ng sa siyudad sa Bacolod. So, duwa diri ang gikan sa may barangay at kit kang duwa man ang gikan sa may barangay Takuling. Kita din lusin kita Robert. So, dira sa akon. Karon actually ang pagkuha sa sample sa ASF ni Professor Robert why di siya ginahimo sa baboy na patay na ginahimo kita sa baboy na nabilit bakong sa dingin na patay ang isa ka baboy sa sample sa tangkal karon walo kabilog kaya napatay ang isa ang bilit ito kay Professor Robert marandom something na doon sila pagkuha na doon sila sa sample kahit ay naingin padala nila dito sa sila sa Iloilo kaya sa dito ang laboratory kahit tapos ang ugto nagwa ang result nga positibo ang natuwa ka mga patanan kababoy dito sila sa Bacolod so katapon kay Cordonan man ining tangkat kay Professor Robert kay Kitipek kahit magkapatidayo naman sa immediate calling o kung

0: yun ng mga baboy, pastoryahan pa managtagiya. Sa tanan niya, malapit niya apektado ang tangkad na 500 meter radius sa tangkad na din na nakuha ang sample sa nagpasitid na baboy sa ESF. So, ma-immediate calling sila. Susubong man ang adlaw nila himuon kay Herbert sa Kevin Robert. Bata prior sa pagpasitid kay Herbert sa Kevin Robert, magpakal na yung nadaan sa ito syudad na maka-worth 85,000 pesos per box. Kagkada box makaya na mag-test ang 96 ka mga baboy. So, tinamatamat na ito sila pang testing kagipahamtang man ang border checkpoints no, sa in and out syudad sa Bacolod. Kagpusibli border checkpoints man sa tag-satag sa kabarangay. Agot hindi na maglaptang ESF kay Permission ni Fred Robert kay pertigid ka permission ni Kayo Ikato na maglala man ang kaso sa ESF diri sa syudad sa Bacolod.
1: Aha. Sige, the, son.
0: May pamangkot ka mo kay Fred Robert?
1: Okay na.
0: Sige. Kay Fred Robert, kay Fred Robert, ang mula natin, at ano yan, ito nga, nung kapalita ka na tipon, hindi ka sa patrol na nila doon sa inyo, sa kalwa sa Mike, CD, Silvano, sa TKX, sa band, nila po natin, si K5 Vincent Coralde, nila naman si K5 Wilson Villena, para sa kapalita na balita sa tisyo publiko, at kalingawan sa Nexus, K5 News, sa ta.
1: Maraming kasalamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5 sa atong sininga sa atong sining tokib sa K5 mga ka K5 ang trivia naton for today's trivia naton mga ka K5 diin naghalin ang pangalan nga Takuling. Paano nabunag ang pangalan nga Takuling? Sadto ano ang pangalan sa sininga lugar? Kag sinong mga kilala nga mga tao diri nga lugar mga ka K5? Sa balitang K5 lang mga ka K5. Ang Tokiv sa K5 mga ka K5 amoning aton nga pamagat title sa aton nga trivia karon. May angot sa kasaysayan, kultura kag pang adlaw-adlaw mga ka K5 mahilig ko to naton. Anong mga pamangkot? Ang kwan gali ang Takuling, ang original nga pangalan sa Takuling, mga ka-K5, Tuling. Ang kasaysayan sa Takuling, ng Tuling, mga ka-K5, ang original nga pangalan sa Takuling, amo ang Takulin. Halin sa ngalan sa barko, sa isa ka ex-kapitan nga nagapalangga sa lugar. Ang katauhan sa do, nagatawag man sininga Tuling. Bangod sa madamo nga wild grapes nga ginatawag nila bikang nga nagatubo dito sa sininga lugar. Sa tuig 1964 to 1968 ginformal sang barangay council ang ngalan nga Takuling. Amo nang ginahalinan. Isa ka ex-kapitan sang barko ang nagbakal sang duta kag ginapangalanan ini sang ginapangalanan ini nga Takulin sa pagdumdum sang iya sininga barko mga ka-K5. Sa lugar nagatubo ang wild grapes nga ginatawag sang mga tumandok nga bikang. Ang bunga sini nga itom kag nagasiga ginatawag nila nga Tuling. Tungod sini mga ka-K5 ang katawahan nagatawag sa lugar nga Takulin o kung Takuling. Official na nga pangalan. Sinong mga kilala nga mga pamilya sadto nga hasta subong mga apelido nara pa? Base sa genealogical records kagwa mga kasaysayan sa Bacolod, ang mga pinakakilala nga apelyedo sa Takuling amo ang Flores, Ramos, Villanueva, Tan, Garcia, Gonzales, Lopez, Chua, Perez, Magbanwa. Ini nga mga pamilya mo ang nagapakita sang madamo nga presensya sa lugar sang Takuling kag Bacolod. Agi nakabig nga mga kilala o kon prominenteng apelyido sa barangay. Okay. Amo na. Sige kay iti na kolaboras kita. Ari na kita mga ka-K5 sa aton sining K5 kamustahan.
2: Balik sa inyo da. San Rismar kag San Milmar.
3: Thank you so much sa Senior Anchor Man kang K5 News FM Iloilo, Sir Rick. Dali lang sa Kalibo! Sir Michael, good morning!
4: Morning, Antike, Sir Nestor, Sir Milmar, Bacolod, Sir Jubert, good morning, kag Iloilo, good morning. Kampiyon ng signal, naka DTX Coffee Mix na kita, kag naka may TC, kay matug na wang aga. Kampiyon ng signal, balik sa iyo, Antike.
5: Speaking of senior reporter, tigkaroon taman ang, hindi pa man senior, manog palang guro, no? SM Jubert, good morning!
6: Good morning, K5 Western Visayas, K5 Antike, Sir Milmar, Sir Nestor. Mabaskog ang signal nyo. Aga pa na kamay TC na kag DTX Coffee Mix ang mga taga-copies. Back to you, Antike!
3: Thank you so much, SM Jobert. Diyata na sigurado, bakit gidyata na dyati senior Sir Prof. Oh, Si Sir Robert and Daddy Babes, mayad nga aga.
1: Mayad nga aga, kanimo, mahal nga Ginoong Milmar and Nestor. Kampiyon signal mo di sa Bacolod. Nga
7: sa mga taga-antike dyan. Musta rin tinyo dyan.
1: Back to you, mga butihing ama.
5: Kompleto rin ang barkada sa mga sukit ng mga taga-K5. Ready rin sa mga balita. Unahunta na yung arangkada kang balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan, sir.
8: Mga balita dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, dumdumay ni nakuaan sang pusil nga grade 10 student dito sa Marutak Nuevo Comprehensive National High School. Ang rason ni pagdala sang pusil para kuno pangdepensa sa ugalingon niya. Na kaysa nagligal sing piyesta sa may banwa sa Marutak Nuevo sa tinlikdan nga Hunyo 13, ginsaputi ni siya. Amo na nagdala sa karmas pero hindi pa kan matulid kung sa di nagkuha sang pusil ang luloy kag ang Iloya kay ti Bulagay ang Iloya kag amay sa kay luloy ni dako, no? Nalibugulo na kun di nagkuha sang pusil. Sige pa inalom ni Intervention Subong sang Municipal Social Welfare Development Office sa Ibanwa sang Parutak Nuevo kag ti hugot gipatuman subong sa may bahin sang bulutuan. Why ni ma-check ang iya sing bag kay late kalining na sambit sining nga bata idog dali man eh nao pasulod ang why ma-detect sang metal detector kay naputos no sa tela hindi na sambit sining nga pusir kag magluwas diri nao duga pa namon yung mga balita ang PNP IMEG, no, ang nag-operate sa sining wanted person. Kaya ang PNP IMEG, amo ning PNP Integrity Monitoring Enforcement Group, no, kung may mga sabayon na pulis. Pero doon nasubrahan sila sa pag-operate, kaya sinulod nila Mulo Police Station, malang mga pulis to pinanghapa nila, oh, pinang disarmahan. Kaya ang pal nila, ang wanted person niya pulis, harap ano nago na sila. Di sa uliway, may sabi makitaan na wanted person, as tang reporter, tas K5 Aron, na dalahig man to to. Dito man, huwag man kahulag sa K5 Aron. Kaya muna ka pa ngayon kita sa explanation sa higher officials naton, ano di bang isopi kung mag-operate ang PNP ay migaw? Doon sobra-sobra abi ang pagpati nga ginimo nila diri sa bayan sang Molo Police Station. Amo na talagang kompalita diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Back to you, Antike.
3: Ay, patawara. Kasi safe si K5 Aron sa Rick. Sige, dugangan, taras pirak may gayon. Samtang, naka-standby si SM Jobert sa Kapiso. SM, anong latest?
6: Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas, K5 Antique, Western Visayas and Negros Island Radio. Kahapon nagpatigayon sang press conference ang amon sining Capiz Schools Division Superintendent upod sa mga tagbababa sang provincial government mga ka-K5. Ininahanungod sa problema sa karon sang amon nga mga eskwela handre. Kunway pa sang naguluwa ining mga problema diri nakitaan mga ka-K5 nga may mga eskwelahan kami sa high school kag elementary diri sa Capiz nga wala ya sang mga kuano, wala gwardiya, wala sang kudal, wala gate ang eskwelahan kag kulang sang mga metal detector ang mga national high schools namon. Isunod sa kay Dr. Ruel Bermejo, ang mahugod namon nga Schools Division Superintendent, pangaga K5 nga tiginatingwaan ina ni karon nga makapangayo pagisang pundo kag bulig sa provincial government kalakip man sa mga nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno para ma buligan kag matigayon ini tanan-tanan nga makumpleto mga ka K5. No? Amo ni kong kaisaba lang tama kita kakampante sa aton sininga eskwilahan mga ka K5. Gumawa karon ng problema so kahapon suno sa eksplikasyon nila sa mga katapos ng media nga within the fourth quarter of this year matingwaan nila nga masulusunan ang ining mga kakulangan sa eskwilahan mga ka K5. Samtang sa tinalikdan ng adlaw, tatlo lang ang apiktado nga banwa lakip ang Roa City sa ESF diri sa amon. Kahapon sa press conference mga ka K5 ginkonfirmar mga kasibanwa nga lima na nagdugang magluwas sa banwa sang Panay kag Pontevedra, nagdugang na karon ang banwa sang Panitan, banwa sang Maayon, upod gihapon ang siyudad sang Roa. Kinakahangawan mga K5 sa aton sininga mga nagasalagod sang kababuyan diri sa amon nga maglapta pagid ini mga ka K5 apisar nga ginsirado na ang boundaries diri sa amon province. Amo naman nagapanguna nga balita sa Capiz, back to you Antike.
5: Salamat SM Jobert, grabe krol ba ang ASF ba kamura nga uro aligmat man kami dia sa Kalibo ayhan kay Sir Michael, kamusta diyan sir?
4: Morning liwat kay Five Sir Besides ni Cross Island Region. So far na istorya ko ang amon na Maudre, negative pa man although may report nga may nagkalamatay pero daw ginambal to daw hag kolera ang napatay. Oh. Base man hag kolera wala pa negatibo pa man so maayo gani no. Pero dugan nato yung mga balita, patay gid ang mag-live-in partner K5 Sir Bisaya. Matapos nga mabungguan in sing nagahagunos nga van dire sa barangay Tangalan, dire sa barangay Tundog sa Banuas ang Tangalan kahapon ang mag-live-in partner ang babae 48 years old kag 58 years old ang isa ang lalaki mga ka K5. Sunod sa report nga gapaliko sila sa Diversion Road dire sa barangay Taga sa Banuas ang Tangalan. Wala siguro makakita ang van driver nga may nagaliko nga motor agin nabungguan niya. Ginguyod pa niya sa mga 300 meters bago siya nagpundo ang van mga ka K5. Patay gid ang duha nga mag-live-in partner kag ang babae gin according sa report nga gindeklara gid sila nga dead on arrival sa hospital mga ka K5. Kag dugan naton yung mga balita naglabot na sa 177,228 ang tourist arrival sang June 1 to 30 sa isla sang Boracay. Domestic tourist 158,684 overseas Filipino is 3,379 kagang foreign tourist is 15,165. Muna kadamo ang turista nga nag-abot sa Boracay sa sulod lamang sang isa ka bulan mga ka K5. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo Antike.
3: Thank you so much sa Kalibo, Jaibla, sa Negros Island Region. For sure Sir Michael kung nakaakto si Daddy Babes na dugangan dadang tourist arrival sa may ano, sa may Boracay. Bacolod Daddy Babes.
1: Ate, kami mo lang yan makadugang-dugang mo lang kung ara kami na pero kung hindi kami na magkatuti, huwag gidugang eh. Ah, mga balita na mo dire sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region dire sa Amonya ang ginbalita to dire sa Capiz mga kakivibe, party man sa ESF dire sa Amon, ginkonfirmar man sa Bacolod City Veterinary Office nga nagpositibo sa African Swine Fever ang apat tanan ka mga baboy diri sa siyudad sa Bacolod mga kaki-5. Suno kay Dr. Aguida Agida Dilatore sang Bacolod City Veterinary Office, apat ka mga buhi nga baboy ang ginkuhaan nila sang test samples mga kaki-5 kag ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo kag nagwa sa resulta nga positibo ang mga ini sa ESF. Dugang pinidelatore mga kaki-5 nga halin ang mga baboy nga ginkuhaan sang sample sa muang Barangay Alihis kag Barangay Takuling. Bawd rigid dia sa amon ho. Amo na mga kaki-5 ti pero subong gina monitor sang aton sini nga mga veterinary officer ang ini nga mga kaso kun balamay magdugang o kun wala.
7: Terrible na gidang kinawatay diri sa amon kay always sa patyanay may kinawatay sang nagligad lang gabi sa namatyan nangawat ya sang bangko para sa naga pulaw-pulaw bla siguro tuyo na ang kalabanan, ang suspect nakabintaha kang nagkuha sang monoblock chairs diri sa barangay Takuling. So subong ginapangita na ang mga bangko kundi na. So tikatin-katin lang sila anay eh. Oh, mga kagipay.
1: Aha, amon ang mga balita alam mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
5: Salamat gid dari Babe Sensor Robert sa probinsya kang Antike, mga tanalupang donaton nga mga balita alas 5:52 kahapon masubo nga istorya bangod may isang ka apat ka tuig nga bata dito sa Maybanwa kang si Balom sus Maria Josep ano man imo na lumos sa fish pond nga may mga koy ang magamay laman jadad nga fish pond kay tiyang Iloy na nagadto sa sang kabarangay diyan sa Sibalem kag manglabara ad kay tiga pangita man ka kinawara para na anak ka diyan apat ka tuig nga bata ura na masiplatan sus nagadto gali dito sa may fish pond. Yawan sa nakapinangitas bata igo murahon rito gali na lumos sa fish pond. Gindara pa sa ospital pero wala ron matabangan tuman ang kasubo nga ginabatyag kadya kang pamilya kang apat ka tuig nga bata.
9: Samtang sa dugang pagit nga mga balita nagbisita kahapon regya sa probinsya kang Antique si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa Antique Police Provincial Office. Sa diin ginpasalamatan ka Jackie 51 Services ng Negros Island Region ang amon Provincial Director nga si Police Colonel Ryan A. Divara sa diyang madinalag-an nga operasyon kang kalinang kagatawhay regya sa probinsya. Natapos man kadya nagpadigayon kang isara ka kortesiya sa mga opisyal regya sa probinsya ka Antique, nagbisita sa kay Congressman A.A. Ligarda ka Governor Paulo Javier.
5: Mura mga balita naman dyan sa Antique. Salamat gid kay Five Western Visayas sa Rom Aliwana.
1: Madamo kayong salamat Iloilo Ruas Antique kagkalibaw sa atong sininga mga sister station. May nakita panahon, may panahon pa pero hindi na aton.
7: Alan Gallego sa Mantilingan, thank you babes, nagamonitor sa aton.
1: John, thank you. John Agel Haliko Asosina, good morning lang kag Gary Sibuko sang Sibuko Litson Manok.
7: Solidad Antaran, kagay, Merlita Malbas.
1: Ah, kagay Pablito Gialon, maayong aga. Sige. George Lauso, Ma'am Mary Rose Lingaya, dira sa may totong store sa mga nagapulo pangapidra, sa mga tricycle rabbits na nagapangapidra. Walita panahon na, mga kakifay, mabulos na ang DTX 500 Morning Newscast with kakifay Kuling Kobya in Sairban Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Meloya, ako sa kakifay, babes, ganda lang.
7: Para mag-kakifay, Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros,
10: K5 News FM.
11: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
11: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kuno bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix.
15: O baka sa mga butik.
11: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix.
15: O baka sa mga butik.
11: TTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes, Hulyo 2, 2026.
3: Makita kag mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa aton ng mga pangulong, dinalan. Apat kababoy sa Bacolod City nagpositibo sa ASF.
3: Budget sa pagtapnas ang RSSI sa Negros Occidental wala pa matumod.
2: Senator Bato arestuhon na kung magpakita siya sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
3: PBBM maghahatag sa bulik pinansyal sa mga biktima sa Tacloban shooting.
1: Balita International.
3: Tatlo ka mga bombero patay sa wildfire sa Estados Unidos.
1: Balita Sports.
2: Alex Ayala daog sa first round sa Wimbledon singles.
1: Balita
3: Chris Bernal ka Jerry Solomon kinihadlaan nga ambassador sa Mrs. Universe 2026.
2: Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Apat kababoy sa Bacolod City nagpositibo sa ASF. Ginkumpirmar sa Bacolod City Veterinary Office o kon BCVO nga nagpositibo sa African Swine Fever o kon ASF ang apat ka mga baboy sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Dr. Agueda o kon de la Torres sa BCVO, apat ka buhi nga baboy ang ginkuhaan nila sa test samples na ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo kag nagwa sa resulta nga positibo ang mga ini sa ASF. Dugang pa ni de la Torre ang mga baboy nga ginkuhaan sa sample amo ang halin sa Barangay Alhis kag sa Barangay at Takuling.
3: Budget sa pagtapnos ng RSSI sa Negros Occidental wala pa matumod. Apisar nga nakadeklarar na sa State of Calamity ang probinsya sa Negros Occidental, hindi pa matumod kung pila amangin budget para sa pagtapnos ng Red Stripe Soft Scale Insects o kung RSSI. Pahanumdom ni Governor Eugenio Bong Lacson, yari pa lamang kita sa tunga-tunga sa tuig kag kinahanglan nga balansihon ang disaster budget dangod may pila pa ka mga ginapaabot nga mga dalagko nga bagyo. Sabay naman sa probinsya, hindi malipod nga isa kadako nga pagpanghangkat ang problema sa RSSI kag ginalantaw man nga magresulta ini sa manubong nga crop season. Samtang padayo naman ang monitoring kag pagtuon, paagi naman sa pagtukod sa Task Force RSSI.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang Negros Oriental may kumpirmado na nga kaso sa ASF. May balita si KK5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kinimpirma ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria na nakarating na ang African Swine Fever o ASF sa probinsya, particular na sa bayan ng La Libertad, habang patuloy pa rin ang ginagawang confirmatory testing sa lungsod ng Cebulan at Amlan. Sa isang panayam, isiniwalat ng gobernador na nagawa ng probinsya na mapigilan ang pangkalahatang pagkalat ito sa pamamagitan ng mga aksyon ng Provincial ASF Containment Team. Idinagdag din ni Sagarbarria na maaari nakapasok ang virus sa probinsya matapos umanong pinakain ang mga baboy ng mga pagkain na nagmula sa isang pista sa Negros Occidental. Dahil dito, nagbabala ang gobernador na maaari makaapekto ang ASF sa supply at presyo ng baboy. Ngunit tiniyaka na kasalukuyan ang minomonitor ng mga kaukulang ahensya ang nasabi ng sitwasyon. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Grade 10 student patay matapos ginbuno sa Bulacan. May balita si K5 Aileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Patay ang isang 14-anyos na grade 10 student matapos magtamo ng saksak sa leg sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Subic, Baliwag City, Bulacan kamakailan. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 na madaling araw na matagpuan ng ina ang kanyang anak na nakahandusay sa loob ng silid at naliligo sa sariling dugo. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang isang guro na nakilalang si Dax, ngunit idineklara ring dead on arrival ng mga doktor. Isinailalim sa kustodiya ng pulis ang naturang guro bilang bahagi ng pagpapatuloy na imbestigasyon. Ayon sa paunang ulat, naninirahan umano ang guro sa bahay ng biktima sa Calderon Street, ngunit hindi pa malinaw kung siya ay umuupa lamang o may relasyon sa pamilya ng estudyante. Humingi na rin ng tulong ang mga investigador sa Bulacan Provincial Forensic Unit upang matukoy ang buong pangyayari at motibo sa insidente. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Mag-live-in partner ng sakay sa motorsiklo patay matapos mabungguan sang van sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Patay ang mag-live-in partner matapos nabungguan sang isa kafane ang ilang inasakyan ni motorsiklo sa Defeson Road ni Sakop sang Barangay Tundog, Tangalan, Aklane. Kinkilala ang mga biktima kay alias Joy, 58 anyos, driver sang motorsiklo, kag alias Roseni, 48 anyos, lonsay residente sang Abanuan sang Tangalane. Ang driver naman sang van, kinkilala kay alias Boy, 52 anyos, kag residente sang Barangay Bulwang, Numansya. Sa inisyal investigasyon sang Tangalan PNP, alin sa Abanuan sang Numansya ang dipampasahero nga van kagpakadto sa Katiklan samtang ang motorsiklo naman pagadto sa isa ka barangay apang pag-abot sa nasabit nga lugar aksidente nga nabungguan sang van. Bangod sa madasig nga dalagan sa nga salakyan, iyang ginarado sa nga masobra 300 meters ang motorsiklo. Upod ang duha ka mga biktima, nagangkon sa nga patang nga lastro sa ilang alawas kag ulo ang duha nga madasig man nga gindala sa pinakalapit nga ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Sa karone, yara na sa tangalan PNP ang driver sang pane nga posible nga magapangatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Apat katuig nga bata nga babae na lumos sa fish pond sa Sibalo. May balita si ka K5 Aileen Magbanwa.
1: GTX 500 Morning Newscast.
6: Wara rin natabangan pa ang apat katuig nga bata nga babae matapos nga nalumos sa fish pond sa tubang kang Sangkabalay. Nabanta launa medya sa hapon kang tinalikdan nga Hunyo 29 sa Banwa kang Sibalo, Antique. Sa pagpangusisa kang K5 News FM, ginapahayag nga nagapanglaba ang nanay rason nga wara na natalupangdan kung sa diin nagagto ang anang bata. Sa anda nga pagpangita, natalupangdan lamang nga nagalutaw-lutaw rin dyan sa tubig sa diin gintingwaan pa nga i-revive kagindara sa ospital apang ginbawian gid kang kabuhi. Namanan nga rin dyan sa ginabanta, tagahawak ang kadalaman kang tubig nga posible gin danlagan pa kang bata antes nga nalumos. Sa talada, ginsementuhan rin ang nasambitan na fish pond. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News.
2: Tatlo ka mga sospek sa pagkidnap kag pagpatay sa mag-ama, yara na sa kustodiya sang kapulisan sa Pasay. May balita si K5 Roger Tilana.
1: GTX 500 Morning Newscast.
7: Voluntaryong sumuko sa Pasay City Police Station ang tatlong suspek sa umano'y pagdukot at pagpatay. Kinadating Abuyog, Leyte, Vice Mayor James Buhol at kanyang anak na si Carlo James Buhol. Kinumpirma ito mismo ng Pasay City Police sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban. Ayon sa pulisya, dakong alas 10 ng gabi noong Hunyo at 30 nang isinuko ng mga suspek ang kanilang mga sarili sa mga otoridad. Kinilala ang mga ito na sina Mark James Inerales Taboy, 30 anyos, negosyante, at Riniel Galsa, 24 anyos, at Kim Taboy Sulayaw, 27 anyos. Lahat sila ay residente ng Basay, Samar. Matapos ang kanilang pagsuko, agad silang inihatid pabalik sa Leyte upang isailalim sa kustudiya ng kinaukulang himpilan ng pulisya. Matatandaang dinukot ang mag-ama sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte noong nakaraang Hunyo a 27. Noong umaga ng Hunyo a 30, natagpuan ang mga bangkay ng dalawang biktima sa isang bakanting bahagi ng Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at ang posibleng pananagutan ng bawat suspek. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: 0.6 million pesos nga shabu na kumpiskar sang Iloilo City Police Office humalin sang Enero tubtub Hunyo. May balita si KK5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Dangat sa 80.6 million pesos kabalor sang shabu ang nakumpiskar sang nagkalain-lain nga unit sang Iloilo City Police Office o ICPO humalin sang Enero 1 tubtub Hunyo 30 sininga tuig. 355 ka operasyon ang napatigayon sa rin 125 ka high value individuals, 297 ka street level individuals, 7 ka wanted persons na may warrant of arrest, kag isa ka unlisted individual ang naaresto. 11,855.38 grams ang kabugusan ng kabugaton sa shabu, kag 88.11 grams naman sa marijuana ang nakumpiskar. Samtang sunod kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na ang pagkakumpiskar sa masobra 18 million pesos na balor sa shabu ang patimaan lang sa mula untan kag mas impasaktad ng operasyon sa kapulisan batok sa illegal na droga.
9: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning.
3: Masobra 400 ng mga mangingisda kag mangunguma nagkabaton sang ayuda. May balita si KK5 Amayla Fuentes. KTX 500 Morning
10: Newscast. Masadyang naging baton sang 467 ng mga registered Fisher Fox sa Rojas City ang ayuda sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Fox Program nga ginpatuman sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o PNPFAR kag Department of Agriculture. Ang nasambit nga ayuda ang ginpanghatag sa mga rehistrado lamang mangingisda pag mangunguma nga may tinutuyo magkapiyan-piyan sa epekto sa pagtaas sa mga balakron sa pagpanguma kapareho sang abono kurudo kag iban pa samtang dako man ang ilang pagpasalamat sa among nga buling para sa ilang nga mga galastuon.
11: Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag naringawan sa Kapisa.
1: ETX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang regional Kalayaan Islands sa Cagayan liwat nga ginbisita sa international cruise ship. May balita si KK5 Myla Balinan.
1: ETX 500 Morning Newscast.
12: Tumuog muli sa Kalayaan Islands sa Cagayan ng international cruise ship na MS Heritage Adventurer bilang bahagi ng international cruise expedition hudyat ng patuloy na paglago ng turismo sa isla. Lulan ng barko ang 115 dayuhang turista at 20 na miyembro ng expedition team na nagmula sa Taiwan. Mainit silang sinalubong ng local government unit ng Kalayaan, Municipal Tourism Office, Cagayan Tourism Office at Department of Tourism Region 2. Ipinasyal din ang mga bisita sa Banwa Beach Magsidel para sa bird watching at poblasyon Sagpat Nature Walk habang ipinatikim din sa kanila ang mga lokal na pagkain. Kinikilala naman ang Kalayaan bilang isa sa pangunahing international expedition cruise destination sa Ilagang Luzon.
13: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
3: Sa katapusan ng balitang regional.
2: Sa balitang national, Senator Bato arestohon na kung magpakita siya sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ginpahayag sang Philippine National Police o PNP sang Martes, Hunyo 30, nga ilan ang arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa oras nga magpakita ini sa patigayunon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Payag ni PNP spokesperson Police Colonel Al Ocon Allen Rayco, mayara na sila sang komprehensibo nga security plan para sa impeachment trial nga patigayunon sa Ocon maabot nga Hulyo 6 kag nagakoordinar na sila sa Senado kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Sino kay ko mayara na sila sang mandato nga arestohon si De La Rosa kung magpakita sa Senado.
3: BBM nagahatag sa bulig pinansyal sa mga biktima sang Tacloban shooting. Ginkopermar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sang Miyerkules nga adlaw nga nagahatag sa bulig pinansyal si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima sa naglutan nga pagpang lutang sa syudad sa Tacloban. Sa press conference ginpatigayon sa Malacanang, ginpayag ni Castro nga magabaton sa 150,000 pesos ang mga pamilya sa mga biktima nga napatay, samtang 50,000 pesos naman sa pamilya sa 18 ka mga estudyante nga nasamaran sa insidente. Payag pa ni Castro lain pa ini sa buli nga igahatag naman sa iban pang hensya sang gobyerno.
1: Balita International.
3: Sa balitang international, tatlo ka mga bombero patay sa wildfire sa Estados Unidos. Tatlo naman ka mga bombero na patay samtang ilan naman nga ginatap na ang wildfire sa kagulangan o kon kagulangan sa Colorado-Utah border sa Estados Unidos. Ginkilala ang mga napatay nga bombero nga sanay Emily Barker, 38 anyos, Nick Hostrokern, 26 anyos, kag Sydney Watchuk, 26 anyos. Ang tatlo naman ang kabahin sa specialized crew nga ginapadala sa mga malayo nga lugar agud nga mabala o kon mabalabagan ang paglapta sa mga wildfires.
1: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ciala daog sa first round sa Wimbledon singles. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
14: Nakuha sang Pinay tennis star nga si Alex Ciala ang kadalagaan sa unang round sa Wimbledon singles. Ginlutos ni Ciala si Renata Zarazua sa Mexico sa scores nga 6-1 kag 6-2. Sunod nga pag-atubangon ni Ciala si Maya Joint sa Australia. Makaupod naman sang Pinay sa doubles sa Mose Nicola Bartonkova sa Czech Republic. Pag-atubangon sang dua sa Jelena Ostapenko sa Latvia kag Sofia Kenin sa Amerika. Para sa balitang sports, Ingrid Dulong sa inyo sa ang DTX500 D3 Bayou Cagmay TC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
15: Balitang Entertainment.
3: Melania Ambassador sa Mrs. Universe PH 2026. May balita si K5 Ivy Cordova.
16: Ginhingadlan bilang bagong ambassador sa Mrs. Universe Philippines ang mga aktres ng sanday Chris Bernal kag Cherise Solomon. Ini nga pagkilala ang ginhatag sa duha ka mga aktres sa Grand Coronation Night sa Mrs. Universe Philippines 2026 sa Hunyo 28 sa The Tent City Manila Hotel. Ginhatag ang pagkilala sa duha matapos irepresentar ang advokasya sa organisasyon na tuyo hatagan sa gahom ang mga kasado nga kababainhan kag mga iloy nga padayon nga nagapaninguha para sa ilang handong. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Presyo sang LPG mabuhinan subo nga Hulyo. Posible nga mabuhinan sang 12 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kung LPG subong nga bulan sang Hulyo. Nagsugod ang implementasyon sang price rollback kahapon nga adlaw Hulyo 1. Sunod kay Regasco President Arnel T. Nagnubo ang contract price sang LPG sa international market. Sa karon ginahulat pa ang announcement sang Saudi Aramco sa katapusan nga adlaw sang bulan sang Hunyo apang nakita na ang pagnubo sang presyo sang LPG sa 200 dolyares per metric ton. Mga ka-K5, amuyad to ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa aming station manager, ka-K5 Rod Spalma. Happy, happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbon.
3: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
17: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butik.
22: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapabaskog pamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmi gagatol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: araw mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:32 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
3: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
3: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, may nag morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga ka-K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kaumahand? Ibabaw sa kabukyan ang lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, ganag Banwa sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, NIR. Negros Island Region. Good morning, world.
6: Good morning, Foro de los Pueblos.
5: Kami giyapon ninyo power to every morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
5: Well, kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Well, di magkabugabain sa kalibutan kay K5 Eric, hindi ka mo paghilawon sa nagkakalinabo din sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental. Bangon updated ka mo pagi sa aton official Facebook page.
3: Yes.
5: Ang K5 News FM, Bacolod 101.5. And sa ato naman, official nga mga radio stations frequencies sa Southern Negros 102.9 and 89.7 sa Northern Negros kag sa Bacolod 101.5 FM. Well, ano ba ang ginihimo ninyo abroad? As usual, kami ni K5 Eric. Ano nga tamayaw sa inyo sang more night? Good morning and good night.
6: Mahinit lang issue at usapin ang bayan.
5: Oy, sa mga estudyante, it's Thursday, Webes! My class! Di ba, sige ba sa inyo, nagamarikotot lang ang manami, piyatuan-tuan na. Yung mga estudyante, mga manunudlo, negosyante, nga may mga hilikoton, tag mga business transaction today. Basi kon gabrikutot pa kamo. Mamukaw do tamo ni K5 Eric. Yama naga katurog pata na dyan. Pagbarangon do kamo dyan. Himos do kamo kagbag pararigos. Adlawon do Gabi nga po rin riding in tandem until 9 in the morning, K5 Eric and K5 Belgian. Ayling adlaw, mga ka-K5, is a wonderful day and a blessing to all of us.
3: And let us remember that we are in the holy presence of God. May namon nga Diyos, thank you for the gift of another beautiful Thursday. Salamat sa imugugma, grasya kag pag-amlig sa amon kada adlaw. Lord, please guide our youth. Hatagi sila sang wisdom, courage, kag good values. Agud magpili sang husto nga dalan. Touch their hearts, Lord, with love, respect, and compassion.

0: kabay pa nga maguntat ang youth violence, kag magapangibabaw ang peace, understanding, and unity. Bless our families, teachers, community leaders, kag tanan nga nagabulig sa pag-iya sang kabataan. Keep us safe from harm and disasters, Lord, and let your light shine in our homes and communities. This day, may we be instrument of your peace, in Jesus' name.
1: Amen. Amen and amen.
2: Yaman ka na turog patarjan, pagbarangod no ka mo dyan, himos no ka mo kag magbarangod.
1: Uy, ang inyong mga radyo!
2: Sa pagbukas mo sang radyo.
3: Ang tingog nga nagalanok.
2: Puro Delos Pop.

0: Son y los Picos. Sa atraba na gabaga kagbainit ka mga balita matapos ka magpulupagsik ka mga lawas na ton. Bahon sa official jingle. Di sa puwas na pagsinig tapos prayer kay Pai Beric. Yung video na yun na masunod kay Pai Adrian. Dapat naka-ready na tayo na. Para at least automatic na yun. Para matik na. Sa ato naman mga top stories of the day kay Pai Eric. Mga mountain bikes official ang turn over sa CEO sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center upod ang isa ka 2.5 horsepower aircon sa Aviation Security Group. Kahapon nga dlaw.
1: Dami ito pag turnover, kahapon na sa guwasong
0: sinaw. Oh, si Doc Ramil Uy, ginagin ang panguna. Kagkahapon, nag-courtesy si call na rin bag-uman nga regional director sa Highway Patrol
1: babaye,
0: Unit.
1: Gringo.
0: Oh,
1: babaye.
0: Si Colonel Tan. No? Dito na huwag tari ka ron. Pilay na sa mga...
1: Ang nalamihan ko itong inatag yung akuan nga token kay Doc Ramil. Mungi ka?
0: Actually, HPG ang uniform itong.
1: HPG uniform. O
0: staff toys. Mm. Pero HPG ang uniform, Highway Patrol Group.
1: Amo to ginatag sa akon man nga kwan nga regalo sa akon sa kilala ko si Sikihor Munika.
0: Oh, galing midagom nga dala. Sa piyat kabahin mga ka-K5 sa ibang pang nagabaga kagbainit ka mga balita. May ESF sa Bacolod. Apat na ka mga baboy ang ikonfirmar nga may ESF. Abi mo blakis sabi sa pagbarato baboy bla sa mga baklanay. Pagabot sa merkado mahal gyapon kay Pabrik.
1: Mahal gyapon na.
0: Duay ginakbatyag sa iban pa nga mga balita sa ato naman nga pagparagan sining adlaw. Kung may ESF sa Bacolod, nag-aalboroto naman ang pinaka mga residente sa isa ka prok dito sa Balago. Ilaman tapos yung report, gagin papadira naman sa anay politiko ang ila sa ninga lugar.
1: Ay, dito na saging kaduan ta.
0: Ugani.
1: Dito siya puno.
0: Kantuan tatakaroon kay si Ma'am ay Cordovagid ang nagpabalo. Titanawin tayo ng sitwasyon. Iplastar ta, pabatian ta ang ilang reklamo. And then, in fairness to the other party, kuhan man natin sa side. Well, sa ato naman, matas ang K5 kahapon, gintutukan ta ining sitwasyon dito sa may
1: Tangob.
0: Tangob. Ang lugar is Judge Hugo.
1: Hugo Street.
0: Hugo Street. Grabe ang buswak ang sagawak sa tubig. So nagpanawagan kita ay dodo kay Tibudlay manikay ko magkanto si Kipay Wilson sa Basiwa Promoter. No, hindi man sila magatubang. So gapabalo lang kita. Please, abi ubla ka Kipay Eric, amo ni subong may mga development. Every dira sa Charito Heights, kun agabas kog ang puswak sa tubig.
1: Okay.
0: Pag abot sa udto, mahina ang puswak sa tubig. Pero sanggin sara dumduman mo tong gi-reporta nga may ara nga grabing sagawak. Wala na sang tion nga hina ang flow sang tubig sa Charito Heights.
1: Kuno mo mayor nga ugat to?
0: Kay man nanubuan to mo dito tanan gasulod ang tubig.
1: Ay, okay, okay.
0: Kabalo ka basta nubo na nga portion do catch basin na siya.
1: Di velocity na yan.
0: Kay velocity dito siya gasuyop ti karon kay dako tong puswak. Ti magbukas ka sang gripo perding gripo mo. Susubong yan ang notisyahan. Nagdamo gamuno, especially ang amon nga Speaker of the House. Hindi nga nung natapos, umalin niya na si Rato, alin niya sa tubig. Kun morning nga baskog mo. Kun ang imo, kung for example, labi mga kilala tada. No? Yung mga hot and cold showers lang mo.
1: Sulod.
0: Kun aga, makahat ka, kay bangod baskog ang
1: tubig.
0: Current. Pag unto, hindi ka nakahat, kay bangod nga... Ang hinay ang tubig.
1: Okay.
0: Hot and cold ng ilada mo.
1: Pero makasaka maskin sa second floor?
0: Kasaka pero hinay ng tubod. Inablang ang may wala sa kakaubsan niya, no? Pero ang iyang pwersa hinay.
1: Why na? Maskin wala ka tangke, kasaka sa second floor?
0: Kasaka niya.
1: Dumayo.
0: Kaya mo niyang presado yan. Ang siya na ito sa Granada, yan why ang problema sa tubig
1: dumayo
0: mo.
1: Dumayo nga life niya.
0: Di, why na yung tangke? Why niya motor?
1: Kami niya sa ubus ka.
0: Ati,
1: problema sa tangke.
0: Mo na, ati, subong na obserbara nila. Ati, bangod ka na sara atong nagalik na tubig dito sa Block 38, sa Phase 24, nagdasig ang baskog ng flow sa tubig. Bisan unto.
1: Okay.
0: Now, abo man ipagpatita. Ining tagog ng area, kung masaratong nagapuswak, nagasumpit, nga nagasagawak, nga linya katubig, ma-improve ni ang pressure sa tubig na nagaflow sa ilang mga balay.
1: Kalahin sa adjective. Ito ba siya sa mga gaba?
0: Ano ba? Sumpit?
1: Nagasumpit. Nagasagawak. Nagasagawak.
0: Kompleto, puro aka punta mo. Ang amon bulsa garagaak.
1: Nagaragaak.
0: Sang balay dahil nga wala man amon magamit.
1: Kalahin.
0: Ako na, nagapuswak. Nagaragaak. Nagasagawak.
1: So meaning mag-amo na kay Pebel dyan nga istorya.
0: Nagapekto gali na sa regular flow.
1: Kung masirhan tagli ning mga...
0: Mas persado ang presyon sa tubig.
1: Presyon.
0: Correct.
1: Okay.
0: Just like sa salakyan, muti ko may buslot, kundi makupos
1: sa
0: na.
1: Sa pala, oo.
0: Diba?
1: Basta ka, lako ng buslot, tsaga...
0: Makupos niya pagkabot sa panahon.
1: Wang-wang na panawag na sa salakyan mo, wang-wang. Wang-wang na piston ring niya.
0: Magsiling, kung magwangwang ang piston ring na, ang panawag sila niya is loss. Ano gani panawag sila?
1: Low compression.
0: Low compression.
1: Kung sa slakyan.
0: Nga kaluluoy na mga ginapasalig nyo, paan nyo balay, tapos subong di nyo na pagkatipanon.
1: Wang-wang na.
0: Kaya bangod sila ang sitwasyon, ipasalig nyo lang, hindi ka mo nagmi, mga batasa na. Sa piyak kabahin, mga kakaiba. Sa aton, iban pa nga mga balita. Sa aton yung presentation sa karong adlaw. May isa naman kadalan diri sa Lacson.
1: Okay.
0: Ang tubig iyagapon balanis ang promoter. Ibaloon tani karon kay ang dalan kay Pabirik way gamala.
1: Ina?
0: Gabasa nga gabasa.
1: Minagyan mo ako gabi.
0: Oh?
1: Lapit lang din sa akong liyo. May basa nga gapon. Para biyan naman sa mata sa kay Pedro nga dalaw.
0: Grabe na.
1: Nanunin kay... Ang promoter, na pirmi ng reklamo nga.
0: Umayo lang kung kaya ni Architect Rustan Avillana kay. No? Yeah, may ako mga atop-atop lang ni Dinato niya kay Obraho niya din ni Architect Rustan Avillana mo.
1: Isa pa na.
0: Astang mga... Hindi ba architect? Astang hindi ulo Brown, Brown ako. Gusto mo mga pobra. Architect, good morning. Plangga talaga ang architect. No?
1: Ito, Rustana.
0: Kompleto na siya mo. Itawag niya sa nga architect because kita mo nga design si station ta. Subong nga katawag sa studio ta. No? Kaya ba nami, pani kay Mayo, pani Mayo mang laigay ni si ano?
1: Anami, kita.
0: Ang panawag tali siya is Love Guru.
1: Sa pala.
0: Do Aljaro ba? Sa piyak kabahin sa iban pang mga balita sa ato naman yung pagpalagad sa Silingadlaw. Ang bana. Imagine nun mo kung ano kasakit kag Ipaberic. No? Sakit-sakit gini.
1: Okay.
0: Bana, ginpulihan patay sang asawa kag Kirido.
1: Ha?
0: Sila yung nagpatay sa... Grabe ka! Init ka sitwasyon. Ang punto ko bala, kung ikaw ba na natural, sakit niya sa buhot mong sawa mo, inagaw kay ban. Tapos, ulabasade, nagilinaway, pat yun sang kirido, kagsang asawang ba, naging pulihan.
1: Natabo ini sa Puro 4, dito sa Barangay Puok, Hinubaan.
0: Kisa ka, wala yun, Puok.
1: Puok, Hinubaan.
0: Puok. Puok.
1: At tubla. Puok, Hinubaan. Ang ari lang ini sa sagwa.
0: Iba lang kung talaga ng bilog ng istorya kang ipaybalik sa atong presentation. Kay si Tuto Albert Arday, masing ilagas man to sa sagasaway. Hindi siya mag-contact sa mga agaw. Tuto Makmak. Tabo si Muman. Sabi ko kagapon ka pa tugin na... I-check na karon ha. Na-decommission sa Sumungagay. Sa piyak kabahin sa iban pa nga balita. Taki 5 Eric, may personal of interest na.
1: Ari na.
0: Dumduman nyo kahapon, gindala na mo ni Kiki 5 Eric ang balita. Atong tatlo kakabataan ng mga minor ni Dab na pinamatay upon ang ilailoy ang nanay nilagali BHW sa barangay Lapitan.
1: Okay.
0: Dito sa Sambuanga del Sur.
1: Okay.
0: Oh, Abanwan ang Lapitan. No.
1: Barangay?
0: It's Barangay Lapitan Josefina.
1: Oh.
0: Sa Sambuanga del Sur. Ang report ka na ba tunta ang person of interest ang iakulo ka didang? Ari naman?
1: Ano rin yung balita man?
0: Kung di atutuloy patay to, asawa kang kulo kadidang man.
1: Sa inubaan niya, asawa kang kadidang to.
0: Ang nagpatay sa bana.
1: Nagpatay sa bana.
0: Subong yung kulo kadidang, pinatay ang iya live-in partner ng BHW. Gindalahig niya pa allegedly ang tatlo ka mga kabataan.
1: Ingano, tapos ang suksok yung abayo, ang alan.
0: Ano, executioner?
1: The executioner.
0: Ha?
1: The executioner.
0: Grabe ka kulul.
1: Ingano, maning earth niya katabo man.
0: Ay, napisga ko. Tino, tanan niyang istorya ta sa Sambuanga del Sur, pagkanto hinubaan are crime of passion.
1: Crime of passion.
0: On the other hand, if you can recall, former vice mayor sang ano nga banwa sa Leyte?
1: Abuyog Leyte.
0: Former vice mayor James Buhol, kag anak sa dinga napatay.
1: Carlo.
0: Si Carlo. Kagapong ginanalisar tani, nagagwa subong nga may nagsurrender na. Atong mga ginatudlo nga si Mr. Utang Boy, nagsurrender sa mga kapulisan sa Pasay. They are now subject for investigation.
1: Surrender sila sa Pasay. Kag ang nag... Itong si Utang Boy gali. Utang Boy gid, he's young.
0: Very young.
1: Hubin pa siya. His name is Mark James Taboy.
0: Mark James Taboy.
1: Ang upo dya si Kim Sulayaw kag si Reniel Galsa.
0: Kim Sulayaw kag Reniel Galsa. Titanawon ta kun bala ano investigasyon. Sila gibang bala ang responsable kag patay sa saling mga negosyante nga mag-amay dito sa Tacloban o kun Leyte. Ila tara na atong tutukan sa atong panginop dari sa Piyak Kabahin ang Bacolod City, no? As we mentioned earlier, may ara na gina-monitor may 4 cases of ESF, no? Balantaya na.
1: Kahapon, nagsaka ko sang hapon mayor's office mga 4 o'clock.
0: Okay.
1: Kay tublang munok si mo may papel man ko. Para sa mga imo sitwasyon bla, kay may ginakatan ko to. Galing kay kadamo tao nagwa ko at si Wilson to ganya ko siya di ka no nakita ta kas mayor's office ko may kinanglan tani ko galing damo tao. Nag-press conference diyan.
0: Amo tong ginistoryahan.
1: ESF Glistorian. Tungkol ako na mo tao, may office. Nakatrust ko ito.
0: Very good, very good. Ang Glistorian itong li, African.
1: African swine fever.
0: African swine fever.
1: Anong isa ka meaning is na yan?
0: Ano gani? Ang sobra, ha? Sobra nga profit.
1: No? Siling isang
0: amigo. ESF, ang sobra nga profit.
1: Siling isang amigo, tapos iawan niya kapon. Nga grabe mo itong inyo. Yan ko nga, nga nga nga may ESF mga media. Likot niya kayo sobra inyo profit.
0: Bisa na brato na baboy. Malga
1: brato na baboy. 250 ka po.
0: Di ka makon
1: sa bago, 250 ka market report.
0: Grabe. Practically, ako ginubo ha. 250, 300 sa ligad mo. No, nagdubo-dubo, bisan pa paano. Kaya mo pila ka mga bagay nga ton nga tagaan sa nagkakigong atensyon. And when we come back, mga ka-K5, tiwanta nga malabot, no? Ang hepe sang Pasay kag sang Agusan del Sur, sinindalag ko ng mga development.
1: Champion.
0: Tato naman nga pagparagad. And baudito, yes, Iloilong balita to, grabe. Ang IMEG, Integrity Monitoring, ano ganina?
1: Yes, ang pulis na.
0: Group? Gin-raid nila ang Molo PNP. Police station na gina. Gin-raid nila, kagipapagtanan, pati reporter na ito si Aaron Sinipuyo at Totong.
1: Nagapa man.
0: Kaya ginapagita, di naman lang police kung may kaso. Tiya, balang ginatago ka Molo PNP. Tiwai man to. Buti nga, among nagalit. Huwag ka-respeto. Police station mo, yun mo na.
1: Tiya nga, may kaya ka, they can do it.
0: Grabe, no?
1: Pero dapat na...
0: Sure na na yun nila, nga ragid eh.
1: Hindi, ang delikado sa Sir Eljan is, abi ko nagbato. Kasi pulis lang mo.
0: Di kang labaw sa tanan. Ama, kung mo police station, doon mo.
1: So doon mo yung kagpapon mga tao to.
0: Kagpapon mga tao to.
1: Sabi ko, bakbakan ka Manila, kamambasa. Huwag kami kilala yung IMEG mo yan.
0: Kaya huwag ka mo nang pakilala.
1: Huwag ka mo nang pakilala. Abi na mo niya ko rin. Abi mo ng mindset nila karon.
0: Itapos, no? Hindi ayang may proper coordination lang. Galing kay guru ba si Adlox lang. Kasi sila ba si grupo nila, di ba si Plagio nila, blau. Kamalo ka naman sa IMEG. Damo niya, muna sila sa una nagpang-operate sa mga pulis na kanatumba, no? Pila ka mga pulis sa Negros kaya gina-IMEG mo.
1: Ang IMEG, ang Rias, bla? Sila nang
0: daw ang Rias, ya, Internal Affairs Service, may investigasyon pa yan.
1: Oo. Si ang IMEG, wala.
0: Si IMEG, kasi yari doon kay entrapment sa pulis.
1: Ilan na yan pang? Oh. Mas kulo na yan sa pulis, within the pulis mo.
0: Ang alan, sinagin ang meaning niya is the Integrity Monitoring and Enforcement Group. IMEG.
1: IMEG.
0: Ang primary nga unit ng trabaho nila, amo ang pagbantay sa internal cleansing program to investigate, arrest, prosecute sang mga rogue officers, sila, police officers.
1: Sila huwayon yung police.
0: Rogue. Involved sa mga illegal activities.
1: Ako okay kung nanamihan ko si Rejan. Ang kisa ka rin yung manira, bla. Abisod doon ng police station para sa Silo Gapon. Di abi ko nagbato to karon.
0: Ati dako nga si Buyas Mumbay. Dako nga balita yun ang binakbakanay.
1: Tapos si Aaron Ripuyo to sunod.
0: Ha?
1: Kisiyagit si batay.
0: Si Aaron to nalasapa mo.
1: Nasiyagit
0: siya. May mga experience mo sa nga muna nga klase sa mga bagay.
1: Yung K-5 ko, K-5 ko.
0: Ma-pause kami commercial break when we come back. More update. Nakat ko pagkatutukan and championship round. Semifinals ang badminton sa mga adlaw. No? Niel ka mo to? Ang oras sa K-5 News FM para pista lang sa DTX Coffee Mix na kakapi ka na nakadetox ka pa alas 6:54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible. responsible gaming at Pangcore.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Sa taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
4: Dugang nga mga benepisyo, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Aside nga makabulig siya sa mga kagaw or even bacteria, sir boy, ano pa pwede nga maibulig sa D3 Bio? Siling ni Sir Kevin nga, ang D3 Bio may benefit sa gitawag better brain development.
5: Mm-hmm.
4: Kalamay versus MCFA.
5: Oh, MCFA. Fatty acid.
4: Medium chain fatty acid.
5: Amuman na siya sa medium chain, triglycerides.
4: Oh, para ito, ketones. Glucose versus ketones as fuel for the brain during brain development. Number one, sir boy, ang kalamay gali, ang glucose, ga-activate ni siya sa duha ka pathway sa imo brain development.
5: Mm-hmm.
4: Number one, through mitogenic pathway.
5: Mm-hmm.
4: The cell division sang imo nga neurons.
5: Mm-hmm.
4: Gina-activate. Mm-hmm. Ikaduha, gina-activate man niya ang inflammatory pathway.
5: Mm-hmm. Tiyan mo na. Ga-migraine
4: ka. The use of cytokines. Oo, mo na.
5: Migraine ka.
4: Sakit sa ulo. Gawbag ang kuhan ng imo brain. Mm-hmm. Kung glucose ang ano, ang gamiton mo. Pero ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, it only activates mitogenic pathway, hindi ang inflammation
5: gina-shut
4: pathway.
5: Gina-shut down yung inflammation pathway, Dok?
4: Gina-shut down niya. So wala chance nga maghubag or may inflammation nga gakatabo sa brain kung D3 Bio ang imo ginainom.
6: Correct.
5: Dugangan tayo na. Kung nga, sir boy, because ang D3 Bio, it's monolaurin, tatlo, anti-inflammatory, analgesic, but silingon ang pain ginakakasya. It follows kung antay, wala ka inflammation, wala ka pain. But separately, it's also analgesic. Ano pa? Anti-pyretic. Ginapanubo yung init. Ini ang natalupang dan sa research na ginhimo, effect to sang monolaurin sa otitis media. Ini may mga problema sa dlonggan ng mga bata. Ano? Bula. Sinsya sa gakuan, ha?
4: Bulaho.
5: Bulaho?
6: Bulaho.
5: Oh. Bula birds. Sa mga iloy nga may ara ng kabataan nyo, pusa,
4: at least patuloan mo, patuloan
5: mo sa sulod. Okay. Makabulig because anti-inflammatory, hindi magubag ang lugat sa bata, analgesic, hindi magsakit, anti-pyretic, hindi magtaas ang temperature sa sulod, or hindi maghilanat.
6: Correct.
5: Oh. Mabulig lamang ni D3 Bio kag wala ina sa plain ordinary
2: D3. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
8: Ang pinaka nami nga benefits ng D3 Bio for me is ako may dinikanan ko, medyo may edad ng akon iloy, no?
4: So, nami ni sa mga may edad na nga ginikanan.
8: Correct. Lalo na subong ang pandemya, bawal gin mga tigulang magwa. Ang D3 Bio gives una-una protection laban sa ginatawag nga virus through monolaurin. Yung name mo sa nga lawas, tano, protektado na nga akong iloy against viruses and bacteria. But, manami pa ang memory sa akong iloy, no? Kay iniga remove sa ginatawag nga beta amyloid plaques sa brain nga gatuga sa Alzheimer's.
4: Kaedad siya, sir boy.
6: Hindi magbalipaton?
4: Kilala ka pa niya.
8: Kilala ka pa. Kay tungod
4: nga D3 Bio. Oh, grabe, no? Paano makabulig ang D3 Bio sa brain? Pare ang rason. Because of the lauric acid. Ang lauric acid, gina-increase niya duha ka neurotrophic factors sa imong brain. Ang responsable para sa nourishment, survival, and maturation of neurons.
5: Uy, kano?
4: Ano ning duha ka factors nga ginabuligan sa ni lauric acid nga makita mo sa D3 Bio? Number one, glial derived neurotrophic factor. Gina-prevent niya ang early apoptosis sa neurons during brain development. Hindi dali mapatay ang brain cells kung naka D3 Bio, sir boy, because of lauric acid. Amo tong glial derived nga neurotrophic factor. Ano naman ang brain derived? Ini naman responsible niya sa pagtubo, sa maturation, kag maintenance. kanami. Sa limon nyo ron.
5: Kanami.
4: In short, pag nakainom ka dito ba, ginamintin niya nga healthy imong brain cells, kaginamintin niya nga hindi dali mapatay imo brain cells.
6: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulamas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong Lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit. Sa
6: ako, tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. K5 News. K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka K5, alas 7 sa aga. Now, sa ato naman nga matagpanamati, ganagopon ka nung adlaw. Habi mo makakipay, Eric, on the break namin, paghigop-higop to sa DTX Coffee Mix. Maliwata ka na.
3: Nami sa Moreno?
2: Ay, natural. Ang nami sa DTX Coffee Mix, kay huwag nang aslo mga imong sunok-sunok.
3: Yes.
2: Huwag gataas ang imong sali-asin. At the same time, mga ka-K5, hindi siya ang nagatagparsa sa imo magod sang chia seeds. Tagdo, hindi ka malang daligot mon kung nagainom ka sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Kanami, sumang sang DTX Coffee Mix, takay may dedication pa sa saludlan.
2: Uh-huh.
3: Enjoy your day from me. Happy birthday, SM Rhodes Palma.
2: Happy Iyagali birthday!
3: Iyagalit ito
2: sa ina.
3: At ito, gala ko man may mga ngala ng
2: happy,
3: DTX
2: happy Mix. Birthday sa aton sa ning station manager sa K5 News FM Bacolod, K5 Rhodes Palma.
3: Happy birthday, SM.
2: Pero ginsulod mo gini, but siguro may pangayoon ka ginitron. Panyaga naman si Yaya, siguro isa yung Rods mo.
3: Nawag na niya siya.
2: Happy, happy birthday sa amon sa ning plangga ng station manager, si Keeper Rods Palma. And bilib ta kay iya ang motivation sa mga tao bla nagbuligay no parang makabulig sa activity tabag na natapos sa anniversary
3: tapo ayo mi si mo no.
2: Gusto mo nga mo nga duha nga picture sa greeting sa happy birthday.
3: I don't know ba ito gin post mo
2: By the way, nakantabay na sa linya, balikan natin yan. Happy birthday sa station managers po namin, si K5 Broads Palma. Now sa ato ka magkautunan dumduman nyo may gin report kita nga isa ka makasaligning nga krimen nga naglunta dito sa Barangay Lapitan, Josefina, Zamboanga del Sur. Involving ini mga ka K5 sa pagpatay sa Iloy, kaupod ay tatlo ka mga minor di edad nga mga kabataan.
4: Yes. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
2: Hindi natutulog ang mga pulis sa bayan ng Josefina para lamang mahabol at makilala ang suspect na tinuturong may kinalaman sa pagkamatay ng pamilya, ng isang pamilya, nanay at tatlong mga minor di edad na mga nakasama po natin na kantabay ngayon ang Chief of Police ng Josefina PNP na si Police Lieutenant Julito Pamalaran. Lieutenant Pamalaran, sir, magandang umaga po sa inyo.
5: Morning.
6: Magandang umaga po sa inyo sa mga taga-pakinig, taga-subaybay ng programa ko.
2: Now, Lieutenant Pamalaran, thank you so much for accepting our invitation na makasama ka ngayong umaga na ito. Sir, pwede ho ba natin mabigyan ng recap o based on your investigation, paano ho ba na-discoverihan at nalaman na patay na itong apat na membro ng pamilya, nanay at ang tatlo niyang mga anak dyan po sa inyong bayan?
6: Sige po sir, bigyan po kayo ng ano lang sir, konting detalye. Noong June 29 sir, umaga 7 a.m. Nakatanggap po kami ng tawag galing sa isang barangay kagawad. Nag-report po siya sa amin na may na-discover siya, natagpuan siyang patay sa Porok 5 Barangay Litapan, si Pinasabunga del Dorotis. Malapit-lapit lang sa bahay niya. Nung pumunta siya na sa area dahil mag-pasture siya ng ano, mga hayop niya, dadaanan niya. May lumabas na kamay sa gilid ng bahay. Kasi yung bahay, ano lang, gawa sa life material. Napansin niya, so sininga niya, patay man. So sinilip niya kung may tao ba sa loob. Pero yung nakita niya sir, eh, kilala niya eh, kasi kapitbahay niya eh, na patay na eh, pati yung tatlong minuto. So tumawag sila kaagad sa amin. So humingi ng police assistance regarding doon sa na-discover niya.
2: Okay.
3: Okay.
2: Nang dumating ho ang mga pulis para gumawa ng investigasyon ukol po sa napaulat na mayroong patay, ano ho bang naabutan niyo sa loob ng bahay? Saan ho ba nakahandusay itong nanay at ang kanyang tatlong mga anak na mga dalawang babae at isang lalaki?
6: Yung apat na patay siya, nasa loob pa rin ng bahay.
3: Uy.
6: Pero yung ano kasi, yung wall ng bahay, yung sa amin dito, ang tawag dyan eh, siya, yung bit of bamboo, yung amakan.
2: Kasi
6: lang mabutas. So parang nabubutas yung wall, lumabas yung kamay ng mattress, yung nanay.
2: Mm-hmm.
6: So siguro may maando na something na nakita niya. So doon, sumilip din namin. Nung makita namin na pati yung tatlong anak niya, nakahandusay rin na visible yung mga stab doon. So tumawag na kami ng assistance ng Sir Suko, pati yung municipal health officer namin para may process yung same. Kasi talagang nakita naman patay na ito. Sinecure namin yung area, sinordo namin yung area para ma-preserve yung kung anong pwedeng makita namin doon.
3: Sir, si K5 Eric, no? Dito din sa Bacolod. Apat yung victims natin. Number one, yung si Arlene Dumalte, 42 years old, itong nanay na health worker, no? BHW. Patay din si Nasel, ang anak niya na grade 10, 16 years old, babae. Patay din si NN, 14 years old, grade 8. At patay din si Arnel, ang 11 years old, na grade 6. Eh parang malalaki nito kasi kuha na sila eh, graders na. May narinig ba ng mga kapitbahay na may sumigaw on that evening of June 27, Saturday?
6: Base sa investigation namin, sir, may kalayuan kasi yung nearest na, yung pinaka-nearest niya na kapitbahay may kalayuan.
3: Kung, oh.
6: sa loob gagawin, lalo na kung tingin natin umuulan o something ganun, no? Hindi talaga sila marinig.
3: Okay.
6: Pero sa tingin namin, sa investigation namin, sir, apat kasi yan eh. Kung isa lang ang perpetrator,
3: hindi kaya.
6: Kung magsabay-sabay niyang saksasakin, mayroon talaga magkasigaw. So, base sa investigation namin, parang hindi siya sabay-sabay na tayo. Parang inuna muna yung isa o dalawa doon naiwan sa bahay. Tapos yung dumating yung dalawa kasi naki-wifi doon sa kapitbahay. Parang hindi siya sabay na, sa tingin namin sa investigation namin, sabay na ano.
3: Naginawa.
6: Naginawa. Hinintay muna yung dalawa niyang anak na makauwi.
3: So sino kaya ang unang pinatay, sir? Sino kaya ang unang pinatay, ang nanay?
6: Ang nanay talaga, sir.
2: Okay.
6: Ang nanay talaga.
2: Pinatay, isa-isa, unang namatay yung nanay, tapos yung
3: mga
2: ang dalawang naki-wifi, sino ba dito yung dalawang naki-wifi? Ang 12-year-old at saka 13-year-old o ang kanyang eldest daughter?
6: Yung ano, sir, yung sa investigation namin, base sa mga witnesses, yung si NN at saka yung 11
2: years old.
3: Si NN at saka si Arnel.
2: So ibig sabihin yung
3: so,
2: eldest,
3: nauna,
2: ang nanay.
3: Si Nasel na 16 at ang nanay yung unang pinatay.
2: Okay. Now,
6: parang ganun, sir, yung ano namin sa investigation.
3: Okay.
2: Makikita namin kasi dito
6: nakakita,
2: sa...
6: May nakakita pa eh. Nakakita
2: okay.
6: Pa na yung dalawa. Bawai pa yung dalawa. Noong June
3: 27, Saturday yun ha, Sabado.
2: Ano oras daw huling nakita itong dalawang mga minor di edad na naki-wifi?
6: 8 to 9 p.m. pa po, sir. 8 to 9 p.m. Yun ang
2: gabi. So ibig sabihin, between 8 to 9, doon pinatay itong ina at ang kanyang eldest daughter. At nung umuwi itong dalawa, pinatay din. Nag-iisa lang ho ba ang suspect? Wala na ho siyang kasamahan?
6: Yung person sa tigari kami, yung suspect namin sa ngayon, ang nag-i-depend namin isa lang. Pero hindi kami nag-i-discount na ito. Pero bari doon sa mga, ano sir, sa sa nakita namin yung visible tabon.
2: Mm.
6: Kung pagbabasihan lang yung sutra, kasi hinintay pa namin yung autopsy report. Kasi yun talaga ang basihan. Pero kung pagbasihan namin yung mga sugat galing sa saksak.
2: Mm.
6: Consistent kasi eh, pare-pareho lang yung sugat. So, ibig sabihin, parang isang weapon lang ang ginamit.
2: Ginamit, so, okay.
6: Sa amin, hindi kami nagbibigay ng impusyon, pero parang isang tao ang gumawa kasi pare-pareho ang ano eh. Ang, kasi kung dalawa, malamang dalawa din yung
2: weapon.
6: Yun lang sir ha, hindi yung conclusive.
2: Initial, now, tingnan natin kay Pai Eric, saan ho ba ang mga sugat ng mga biktima at anong ginamit sa pagpatay?
3: Isa-isahin nga natin, sir, baka maano, for purposes sa reporting natin dito sa Bacolod, you're being listened, sir, ha, sa buong Negros Occidental at sa global network namin na sa internet ngayon sa K5, no? Unahin natin, sir, ang nanay, si Arlene. Mm-hmm. Ilan ba lahat ang stab wounds, ang sugat ni Arlene, 42 years old?
6: Mahirap magbigay ng exact kasi ang basis natin yan yung talagang autopsy report.
2: Okay.
6: Pero yung nakita namin
3: more or less lang
6: during sa investigation, yung mother lang ang pinaka sabihin na natin pinaka kunti na saksak siguro nasa mga 9 stab wounds. Pero yung mga anak niya marami.
3: Uy. So, siyam, sir, kaunti pa yon ang sinanay? Meaning, parang rapid fire na pagsaksak?
6: So, parang ganun, sir. Parang ganun na, sir. Kasi yung mga minor, sir, marami talaga, sir. More than...
3: As in may galit, ha? As in may galit?
2: Okay.
6: As in may galit, sir, or baka lumaban.
2: Lumaban.
6: Para hindi na maka... parang anlaban, nag-resist yung mga biktima. Parang,
2: mayroong personal of interest na lumalabas. Grabe. Ano kayang motibo, sir? Bakit kailangan patayin pati mga inosente na mga bata? Dahil kilala itong suspect na mga biktima?
6: Parang ganun, sir. Kilala. Siguro niya, sir. Pero sa mga ganitong criminal, sir, yung ano, sir, yung suspect, parang kung sa tingin ko, parang hindi siya normal.
2: Na... Tama po, tama. Ang suspect ko ba ay andyan lang malapit sa lugar o kaya baka kasama din nila sa bahay? Hindi?
6: Doon sa institution namin, sir, sighted siya doon sa bahay prior nangyari yung training. Ayaw niyang lumalabas kasi yung relasyon niya parang forbidden eh kasi ano, may asawa kasi talaga si, may legal husband talaga ito si tapos yung ano yung relatives ng husband niya yung yanan niya yung mother at father-in-law niya nandito nakatira so kung makikita siya so talagang mapagalitan siya na bakit pinalitan mo yung anak ko parang ganun sir ba? Parang
2: so ibig sabihin siya, ang suspect ay kalaguyo ng biktima na ina na mga minor de edad na ito
6: yun na yung lumalabas sa mga hindi pa namin may pinalabas pero nilabas na. Pero siya talaga yung ano namin.
2: Hindi kaya, sir, may kinalaman ito sa plano ng biktima na baka gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon at iaayaw pa nito ng suspect?
3: Ayaw ni lalaki?
6: Isa rin yan sa investigahan namin, sir, kasi siyempre baka nagalit yun kasi ayaw na niya. Kumbaga, ayaw na niya ituloy yung release niya. Kumbaga, nahirapan na yung babae dahil ayaw din ng mga anak.
2: Mm.
6: So, parang ganun, sir. Isa yan sa mga anggulo, sir, ng mga motivo, sir, na tinitingnan namin.
2: Okay. So, as of now, ano na ho ba ang estado nitong tinuturong person of interest? Andyan pa ho ba siya sa lugar o hindi na makikita at paduloy ang manhunt operation sa kanya?
6: Patuloy po yung manhunt operation natin, sir, as instructed by our acting regional director, pati yung provincial director namin, sir. Ongoing talaga, kasi wala na siya sa EOR namin sa Osipina, pero kung saan siya nakatira, doon kami nakapokus, pati sa mga kapitbahay namin na Osipina, sir.
3: Okay.
6: So, continue, sir, continue yung ano, sir, na ang
3: sir, itong si Kwan, itong si victim na si Arlene ang nanay. Di ba tatlong anak niyang namatay? Ang eldest na anak niya, lalaki na 17 years old, nakaligtas. Saan ngayon ang eldest son na 17 years old?
6: Actually, sir, hindi talaga siya sabihin natin nakaligtas kasi hindi siya napasama doon. Kasi
2: wala siya nung mangyari ang crime.
3: Wala siya doon.
6: Temporarily, sir, siya nakatira doon kasi nung naghiwalay na yung si Avlin at saka yung local husband. Yung
3: eldest
6: nandoon nakatira sa lolo at saka lola niya.
2: Okay.
6: Siya yung tumutulong din doon sa lolo-lola. Lolo at saka lola niya.
2: Okay.
6: Doon siya nakatira, sir. Kaya wala, hindi siya napasama doon, sir.
3: Wow, grabe.
6: Lalaki yun, sir. 17 years old.
3: Lalaki, oo. 17. Eldest.
2: Mabuti na hindi siya nakasama. Oo. Baka on doon siya, baka ganun din ang nangyari sa kanya. Eldest. Now, on the other hand, sir, no? Totoo bang nagtatrabaho bilang BHW itong biktima nga na nanay ng mga minor de edad?
6: Yes po, sir. Barangay health worker po siya ng barangay Litapan ng Disipino sa Buanga dito.
2: Okay, so sa ngayon, nasaan na yung tatlong mga apat na mga bangkay na ito? Naiuwi na ba sa kanilang bahay o andun sa punerarya? Naka-haya ngayon?
6: Sa ngayon po, sir, ang lamay ng apat. Nag-reside po kasi yung tinirahan nila sa temporary shelter yun. Parang apan doon.
3: Parang bodega?
6: Parang ano lang yun, lagayan ng mga, ano, basta ano yun, sir, abandon na kung ginagawa yung dati ng foundation ng Interfaith Academy Foundation na ginagamit since 2019. Temporary shelter lang nila yun, sir, wala talaga silang bahay kasi yung bahay nila noon nasira na. Tapos nagka-problema pa dahil nakahiwalay sila. So may nawa yung mga barangay official, mayroong abandon area doon. Doon sila nakatira. So ngayon, sir, wala talagang mapaglamayan kasi yung lolo-lola, maliit yung bahay nila, hindi magkasya doon. Doon ang lamay, sir, sa barangay hall ng Josepi, barangay Litapan ng Josepi.
2: Okay. Napakalungkot na balita ito.
3: Sir, may initial investigation ba kayo? Mga saan na yung lawful husband niya at ilang taon na sila na separated?
6: Yung lawful husband sa tinawagan, umuwi ka agad the following day nung na-discover yung incident 29. Umuwi ka agad siya nung 30 kasi kailangan namin yung clearance niya. Kasi kailangan namin din siya yung mag-execute kailangan namin yung clearance niya during sa autopsy procedure if we kami makapag-anong content niya na i-autopsy. Umuwi kagad siya, sir, galing Maynila.
3: Mga ilang taon na sila na separated, sir?
6: So, matagal-tagal na, sir. Siguro, hindi talaga bababa sa mga 5 years siguro, sir. More than ganun.
3: Kasi na-separated.
6: Kasi yan ang sabi niya sa akin, yan ang dahilan na umalis na lang siya. Kasi dahil doon sa third party na involved.
3: So, matagal na pala tong relasyon ni Mrs. sa third party na suspect ngayon, matagal na?
6: Yes, sir. Hindi naman masyadong matagal talaga, pero yun ang dahilan sa palaging away nila. Kaya siya na lang yung... Nagkaroon kasi ng parang usapan sa barangay. Dahil sa silos, parang gano'n.
3: Nahiya na sila laki.
6: Na-BPO si local husband ng barangay protection order. So, sa tingin niya, kailangan niyang umalis muna kung ano ba talaga. So, trabaho lang siya. So, itong alis na pinipus, doon na siya tumira sa temporary shelter.
3: Temporary shelter. Grabe, sakit naman ang buhay na ito. Grabe, no?
2: Grabe.
3: So,
2: as of now, sir, meron na ho tayong idea na saan ba yung whereabouts ng suspect na ito?
6: Yes, sir. Tinitrace namin. Okay.
2: Sige, sir.
3: May surrender feelers na, sir? May surrender feelers?
6: Tinitirahan niya. Ang buwing mga sinigalit na. Siyempre, pag ganyan, magtatago. Pero hindi namin nangyayat. Buwing relinquish
3: naman. Okay, very good.
2: Sige. So, Police Lieutenant Julito Pamalaran, Chief of Police ng Josefina, Zamboanga del Sur. Nagpapasalamat po kami po, sir, sa development at impormasyong inyong binigay tungkol po dito sa kaso para maliwanagan na rin po yung ating mga kababayan dito. Sir, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po.
6: Maraming salamat po, sir, at saka magandang
2: umaga. Mabuhay po kayo, sir. Grabe. Mabuhay po kayo, sir.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Poros.
3: So, nagbulagay.
2: Ibalik na i-play na ito lang na mga ka-K5. Grabe ang video na. At tumulang pagkwa sa mga bangkay kaki 5 Adrian sa sulod balay.
3: Eyes to the board mga kaki 5. Eyes to the board kita.
2: Kaki 5 Eric, ano tabo amo ini? Ang analysis, hindi sila dungan nga ginpatay kay kundi dungan sila apat, na apat nagasiyagit gudon kabataan
3: ngani. Hindi kadlag ko na eh 11, 14, 16. Kaya mo nga
2: sa gipabangkot mo nga wa sila kasiyagit kay gali sang 8 to 9 in the evening, ang tao lang to sa balay, ang kamagulangan nga bata nga babayi, tag ang nanay.
3: Nanay.
2: Amo tong una nga pinamuno, ang una gigagibulong nanay mo. Siyam. Nanay.
3: Siyam, grabe. Jutay pa nang siyam mo. Siyon, tag-dusi, guro ni iman, saksak, guro niya.
2: And then after that, binuno yaman ang eldest daughter.
3: Si Nasel.
2: Ang duwa nga ni, nagkanto pa sa piyak balay kay naki-wifi. Pumuli sila between 8 doon, mga 9 o'clock, pumuli sila. Amo na to, kag sila naman ang gindalahin kay guro, nakita nilang natabo sa ilang ginikanan, o ginbantayan sila sa ilang suspect. Sila.
3: Pagsulod nila.
2: Pagsulod nila, why na sila kapreparar, pinamuno.
3: Pinamuno rin.
2: Naluoy, kaluluoy siyang sitwasyon kay Kipay.
3: Amo patani ba man, kuto kay na kay sir dito, ang chief of police, kay tsura sang balay nila, o daw bodega.
2: Bodega,
3: ganyan. Temporary shelter. Ganyan
2: temporary lang. Shelter. Kay wala gani kay Kipay, mga kwarto mo.
3: Oo.
2: Sa sulod ko tanawon mo to, wala, lapad lang siya, wala division.
3: Kagrabe, no? So, ang ginhalinan sa pagbulagay nila, tungod sa...
2: Nadiskubrihan ka ba na?
3: Nga may
2: relasyon sa isa kalalaki.
3: Nga may sidekick siya. Sidekick. Ining suspect.
2: Kaya buto rin pa Manila na lang.
3: Ang bana na lang. Yung nahuya na guro.
2: Likaw eh.
3: Kaya maprodlagko na rin kabataan nila. Lawig ng relasyon na sa lalaki ni. Kaiting ba na nag-aahali na mga 5 years mo? Ti prior to that, may relasyon na. Siguro, ti ang youngest, ang edad sa youngest nila si Reljan, 11 anyos mo.
2: Imagine nun mo.
3: Oo, si Arnel, lalaki. Ang bata nila, 4 bilog. Mm-hmm. Ang magulang lalaki.
2: 17. Ikadwa, 16.
3: Ikadwa, 16 babae.
2: May 14.
3: 14, si 12. NN. Kaga 11, si Arnel Kamanghuran, lalaki. So, duwa ka lalaki, duwa ka babae. Ang duwa ka lalaki, magulang kagmanghod. Ang in-between babae.
2: Amo na medyo masubo.
3: Grabe, sir.
2: Ti subong ang importante na identify na siya. Kag ongoing karon ang manhunt operation. Kamo mga tao dapat takpon nila.
3: Dapat lang.
2: Killer instinct pati bata innocent. The reason why nga nakita na tondri ka kipabirik. Nga agin patay pati ining kabataan kay nakilala siya ka kipabirik.
3: No, hindi na siya gusto nga may manugid black ito kilala siya.
2: Ang iya nga nga yan, kay nabalaan niya nga ang kabataan ni aware nga na siya sa balay mo. Tingaroon ko magabot mga bata to investigaroon manugid gito kung sinong katapusan nga rasunod balay nila.
3: Kay ang babae gali ni siyang ulihi daw gusto niya na magbulag niya ging on tatlong tananigin.
2: Yeah, tama na niya.
3: Tama na ni ging.
2: Mapuhay ta.
3: Ha? Mapahuway na?
2: Hindi mapahuway. It's because kung hindi niyang pagunta to. Yan, no, yan. Sa kayo, no, siguro sikat na sila sa ilang barangay.
3: Oo, kag ang kabataan niya, dlaga na ni babae. O, 16 years old mo. Nga tidlaga ng bata ko. Tinga kita, hindi kasi ang Adre ka man. Di kakuan. Dasa nagbantog na kita din sa bilog ng barangay. Correct.
2: Doon kilala, naging sinabi. No? Ahay.
3: Tiuya man. Tiubos kay kalamatay.
2: Inubos siya patay kay man nakilala siya sa mga kabataan na siya nag-ibo sa krimen. Ining duwa niya, way panita rin mapatay mo.
3: Ay, gintan eh.
2: Pumuli lang sila linto sa wifi, bla? Naki-wifi lang.
3: Imagine mo, no? Ginpatay niya ang babae nga... Siya man ang naguba sa kabuhi sa pamilya.
2: Kung naga-Tagalog, tabla pati mga listeners, naga-Tagalog man.
3: Anong sinasabi?
2: Tingnan mo si Mercy Martisano.
3: Anong sinasabihon?
2: Ang sinasabihon niya ganito.
3: No.
2: Siya nakakalungkot naman ang sinapit nila. Kung Tagalog na sinasabihon. Maliwanagan na naman tayo nito.
3: Sinasabihon ko na eh.
2: Sing ni Ma'am Gina Bura, dito lang mi ah. Mga bossing, mayo kay giligay nun, kapamati ko radyo. Enjoy lang your day. Merlita Malbas, okay. Wala tong ta, at least kagipabirik ka.
3: Naklaro na.
2: Again, break na tong story kahapon. We have the development ah. Salamat kay nalamutang hepe. Sang Banwa sang Josefina. Sa di na tabo, ining nasabit niya krimen. Standby Wilson Villena. May reklamo nga nakalabot sa K5. No? By the way, call ta na iliwat. Gapilar kita sa mga friends naton sa Baziwa. Mm. Bisitahan na nila to ang Judge Hugo Street sa Tangub.
3: Te, kaya gapon to grabe pa tong record ng alwa. Kaya di pa compute-compute pa ta.
2: Te.
3: Ngayon hindi matakbalo.
2: Bala, sila na. Basta na compute na mo na. Do hindi magkaramahal. Pusak mo pa sige karamahal ang computation nyo.
3: Karamahal gito ka sabon.
2: Bala, kamo
3: sige na ka. Basta ka compute na.
2: Ang hindi importante sa computation, karamahal. ang computation, karamahal. Pero ang punto, klaro. Nga usikan tang tubig nga ang iba nyo, way tubig kakipabirik. Ang usik nga tubig. Ang la

0: Di mungking o.
1: Di kadamo ng balita.
0: Ay, kadimungking na klase isang problema.
1: Gabang yung life ni Hatton.
0: Ikanto ko gapon sa City Hall kayo nagbisita. Tato, kanagtan out of luck ko na nung update sa 6100. Kay sige, eksperimento mo.
1: Ano naman dito gapon?
0: Sa aga, kaya ang purpose nato, i-check ta. Kundi dumduman mo, interview ta sa Mayor Greg about the 6100.
1: Okay.
0: So nag-check ta, may ara gigali well trained na since last year ng mga call center, do call center agents abi ni sila. Nga amo ni ma-handle sang calls. Gintudluan sila nga kun mag-handle ka sang call even if negative ang imo ihambal, inablang do kadami isang dating sa tao.
1: Example abi.
0: For example abi ang imo request abi nga na disqualify ka abi nga yo ka financial assistance. Siguro ang ilas tayo labo ni, ma'am, we're happy nga nagdangop pagid sa amon, no? Una, ang imo concern nahatag na namon sa department head. Kag ila to gitun-an, makaligid ang pila ka adlaw na gagawa. Nga ti gusto ka man tani nila buligan pero sa idalom sang aton guidelines wala ikaw makapasar. So may kulang ka nga mga dokumento base kung kinahanglan mo nga comply. Hindi doon mo nang approach mo lang.
1: Kundi mo
0: nang
1: hambal niya.
0: Oh.
1: Ari ka rin mababanat ka rin si Kuler.
0: Oh.
1: Akala ba, pa mo na kuha ka duga, kaya mo sa reklamo na mo na rapid fire. Diyan nung sabat, abi kung...
0: Pero ma, kundi nag-rapid na. Tapos ka na ma'am. Na-insidihan ko ginag yung mga frustration bangod nga kadamo sa mga ginahinyo. Pero ginatingwa na mo ng matagaan atensyon.
1: Saan lo gina?
0: Kinanglan mo na i-comply bangod kung hindi mo makumpleto, hindi ma-release ang pundo para sa imo.
1: Hindi ko!
0: Kag kung hindi ka, iwan kita sa mahimo, pero buligan ka namon para maghapos ang imo mga pagproseso.
1: Diwa kita na pamahaw?
0: Bayari ko ni ma'am.
1: Amo mo lang tingog yun mo.
0: Ma'am, basi, ano ba siya? Kung gusto mo ma'am, may saging ko ni nga balon. Basi, gusto mo, i-share ko ni si imo.
1: Ipilihado si Tiyol, saging balon niya.
0: Hindi, actually, may kumalo ko ng mga prosento na ito. Pero doon ako na gusto nila. Ang nasugili, kumalo ka sinasugila nung taga-Gapon. Si Ma'am Jubilin Canoy. Ang muna giniplastar niya. Very excited man siya. Kaya gina-activate nila. Gina-train sila. Nag-hindi lang nigilingan sila. Sila yung mismo mumakadto sa department head para nga mag-usisa anong status ni Eric Tinrepe nga may request siya di for financial assistance.
1: Ngaway pa rin.
0: Ngaway pa rin. Sila ang mabalik na yun to sa caller para hindi na wala mag-stack up pa kay Eric.
1: Amo na yung gusto ko si Mo. Cyril, dyan mo naman yan ko si Mo, perme. Kita mo sa kadamo sa example sa financial assistance ko na ito. Good! I like you!
0: Ikaw!
1: I like you!
0: Hindi, sample lang to! Kaya nga, kung gusto ang bal, kamiyara na na
1: si...
0: Hindi na qualified mo. Ikaw na.
1: Namiyakos na iya.
0: Manyagay lang sa kapistuhan ko.
1: Ay,
0: kasadya. Si Mix Delphine, di ba patay ko nung adlaw niya? Ayo, aran na noisy kay Pa Wilson da, naka-standby na. Wilson, standby ka. Si Mercy Martisano, siyempre, Eljan, Sir Eric, naka-live tayo nationwide kanina, nakasabay lang kami, parang gets ng lahat. Ay, abaw. Mercy naman, kailangan mo talaga mag-Tagalog kahit sa comment mo. Baka mag-Espanyol kami dito. Ano kaya siya, Pa Eric, may gusto ko yung balsimo. Kaya gusto ko pa matunan sila kung ano ka versatile ang mga angkor mo. You speak in English. I'll answer in Spanish.
1: Okay, sige. What is your name?
0: Spanish.
1: Sa Spanish?
0: Ihambal ko siya, sir, ko Spanish mo.
1: Isa pa na.
0: Isa pa, English mo liwat.
1: Okay, it's Chinese, sabi?
0: Chinese. I'll answer you. You speak in Chinese, and I will answer you in Spanish.
1: Kung he, ba choy?
0: In Spanish.
1: Mumangya. Kuha mo gino. Kuha gino. Isa lang.
0: Isang tungko Spanish Japan.
1: Oh, Spanish Japan. Okay. Plus report.
0: Spanish.
1: Isa pa na. Isa na lang.
0: Spanish Japan.
1: Spanish Japan na.
0: Okay. Bahala ka. Anything you do. Kaalam mo. Answer in Spanish. Amo ko ni kaalam mo.
1: Do EI ba?
0: Oh, sige.
1: Sardines.
0: Spanish.
1: Nami to dokin gutom ko.
0: Diba patay sila kadlaw ko sa misyo taga pa.
1: Amo na niya.
0: Si Winston ginahulat namon nga makabalik, no? Si Nico lang gabang. Di mungking aga patay niyo.
1: Kasadya. Mga ka K5, nga aga pa kadlaw kami ni K5 Eljan.
0: Seryoso tong balita.
1: All our stories today are all crime stories ni. Nga karumal-dumal na krimen lang siya.
0: Yes.
1: Nabalita namon. Dugay-dugay na po damo kumambatian.
0: May development kita. Dumduman yung kahapon, gindiscuss

0: Moni ka K5 Eric. Kining party iya mga ka K5 sa kaso sang anay vice mayor dito sa Leyte. Nasapuan sila patay na upod yung bata. Karon may mga tao nga ginatudlo person of interest kag may mga analysis kita. But of course, we will just rely on the official police investigation. But there are theories kag ginatutukan naton.
1: Yes, yes.
0: Ang report naton diri karon nga ining mga ginatudlo person of interest ang nagsurrender sa kapulisan sa Pasay. Skanday sinuon sila kakipaybirik ining mga nagsurrender dito sa Pasay, ining mga ginatudlo. Ang may utang, si Utang Boy Blanco niya sa aton kapon?
1: Si Utang Boy ang nag-surrender, gid. Una-una, gid, is Mark James Generales Taboy. He is a 30 years old businessman sang barangay Amandayehan, Basay, Samar.
0: Basay?
1: Samar.
0: Hindi Basay?
1: Hindi, Basay.
0: Basay, gali na mag-ano?
1: May just lang tong dito mo. Andre sa aton niya, Ilunggo.
0: Basay!
1: Pag-aboto sa Samar, Basay.
0: Ah, kano, guro na? Alaging binto?
1: Basay, Samar.
0: Abang guro kung gamay honey, why?
1: Johnny Way. Negosyante siya.
0: Okay.
1: And ang natabo, nga siya ang nanawag sa chief of police ang Pasay, kag maghatag sang filler nga masurrender siya kuno. And sunod sa iya, aksidente lang nga ginpatay nila si Mayor or si Vice Mayor James Buhol kay pagwa kuno sa compound ni James Buhol dito sa Southern Leyte sa Real Jan, waay nila to iyagin kidnap. May laktan sila gidyam, gusto to analysis na gapon.
0: Subot si ganun, may kantuan sila.
1: May kantuan lang sila, yeah.
0: Okay, husto. Oo. Kaya nga ang analysis, klaro, wala sang may empleyado o trabahante nga nanugid yung sinin, nga ginpwersa si boss.
1: Why?
0: It's because gano'ng kanormal.
1: Normal sila ka nila.
0: Okay.
1: Nagsakay sila kuno sa salakyan, pag abot sa salakyan, nag-offer ini si suspect, si Mark James sa Taboy, nga ang utang niya nga almost 1 million, kung pwede, bayaran niya lang anay 500,000 nga cheque.
0: Okay.
1: Naglalisay sila sa sulod sa salakyan.
0: Okay.
1: Paglalisay sa sulod sa salakyan, ginlampusa nila immediately sang dumbbell. Sa dumay exerciser, sang dumbbell ang amay.
0: Dumbbell lang yung exercise mo na? Nako naga,
1: Nag-expand ka ba?
0: Nag-dumbbell...
1: Kasumusubong ka na?
0: Press ka mo na?
1: Sige niya, mo grabe exercise, igot na lang niya, benok bugat. Waya, half kilo mo lang.
0: Inason?
1: Ginlampusan na dumbbells, ang amay ang una. Nagpalag ang bata, ginlampusan, liwat nila sa dumbbells. Pagtapos nila lampos, amuto gindala nila sa isa ka lugar, kag before nila ihulog, ginbuno nila. Ginbuno nila. Pero why kuno sang plano nga patyon? Kay maiexplicar, may laktan gid sila tani iya. Makadtos la tani kuno sa isa nila ka customer nga makwa sila sang mga source ng mantika. Galing kay along the way naglinalisay sa salakyan, hasta nga na lampusan siya namon, ti amo na tong natabo nga gindagdag namon. Kag before siya ginhulog sa banglid, ginbuno-buno na siya para ginsiguro duwa sa bata yan.
0: Grabe.
1: So patay na sila yung daan. Sa Sabado, nag-text siya sa bata nga kuno, sila sa pulis, ngayon may text man kamo sa bata sa Sabado nga muna why kuno nagsabat ini si Kuhan, si JC suspect. Siling sunon ni suspect, why siya nagsabat? Pero klaro, nga sangga text, sang may nag-text sa bata ni Vice Mayor, patay na to sila iya. Patay na.
0: Okay.
1: So pag-abot nila so, dito sa Kwan,
0: nagbinaisay gali
1: sila. Nagbinaisay sila sa lakyan.
0: May nakinakpan sa Pasay.
1: However, ang pulis ng Pasay daw hindi kumbinsido.
0: Ha?
1: Hindi kumbinsido. Kaya daw hindi siya magpati nga sila gidni ang nagpatay. Kaya damo ko no loose ends eh.
0: Kaya mo na mabalaan, tari ko na nung dalagan.
1: Kagapon,
0: so, magwani, at least ara na sila subong. Ara because na. Ang balaton ginadudahan, takali ba si Malayin na ito, buti karong-karang buhay siya. Pamatian tayong istorya because along the way, ang gustong istorya kag wise ang imbinto nga sugilanon, ang ginatawag nga continuity kag consistency of the story. Babatsagan na sa pulis.
1: Nga na, namala niya na kung gawin.
0: Kung gahili angot, you know?
1: Kung gahili no-no na, kung ano na.
0: Kakabalo ka kisa, muna mo. Kay Budlay, abi mag-gahili no-no ang pagkabutigon.
1: Isa pa na.
0: No? Kahit ti boss malipat ka, makutok ka laban, boss lay naman sa batma mo. Di ba?
1: Ti Subong ginakay sa Pasay sila nag-surrender but the crime was committed in Southern Leyte.
0: Sa Japan.
1: Ibalik sila ginaproseso ang ibalik sa
0: diba, si, Southern Leyte. Ti ba bangkot ng Southern Leyte sugaton nila to mga pulis to? Most ang sugaton sa mga pulis ng Southern Leyte.
1: Ang suspect sa Pasay.
0: Tidugay-dugay karon ni check ta si Carol Medino eh. Pamangkuton ta siya kun bala nakalabot na sa tensyon sa
1: Southern Leyte.
0: Southern Leyte nga nadakpan ang mga suspect kay kun bala sugaton nila kun hindi.
1: Kay kun sugaton la di may ni mabalaan ta nga clear picture. Ginulog nilagli sa pilas nga dalom-dalom. Diya ti pag antes namon ihulog, nga dito namon ginbuno. Ang hambal na ang ila panugid kuno sa chief of police ng Pasay, amon na natabo. Di nga dito namon ginbuno ah. Nga para sigurado na gid lang. De, amon ni ang natabo nga sang amuto nga ginaistorya ta kagapon, husto tong tsurita nga nagwa sila nga daw sa wala lang.
0: Ti, wala imagine na. Nga ang bata uli na nag-report kay Webcheck Balong may namlaing ka natabo mo. No? May number ko ginatag, tawagan nila. Ay, gali. Te, sige, bye. Yan lang ko hindi makita. Just leave it there. No? Wag na natin pilitin. Now,
1: nag-Tagalog ka naman ka ng Tagalog.
0: Wag na natin yung tagipilitin kasi kung gusto nila magreklamo, no, ma'am, ma'am kay ma'am da, na gapa-ara na subong reporter namon, ara bla da sa likuan bla no yao.
1: Kurbada gina.
0: Kurbada bla pa kadto to sa may pantingan.
1: Oo, sa kurbada gid.
0: Ano gani si Bukaw pa kadto si Bukaw.
1: Si Bukaw, purok one da bla purok one something. Sa kurbada gina.
0: Kurbado liko pa kadto si Bukaw. Amo na ang exact location.
1: Mga puron yan sa damo.
0: Unan sa eskwelahan bla. Dudritso ka may bakanti da nga lote nga ginalikuan sa
1: may pader,
0: may pader amo na.
1: Oh, dragin sa ginalikuan sa lakyan.
0: Okay, sige. Going back sa atong discussion mga ka K5. Si Taugan Taguro si Carol Medino no isang tangway pa si ano mamangkot kay Carol kumbala may plano ang Southern Leyte Police. Kay man nabatabo sa ni Kipa Berik sugaton mo ginitos lang mo
1: sugaton kitiara na ginaprocess na subong
0: kita na wanta ang pamangkot kayong surrender sila it's because nakilala ng Guru sila Kipa Berik sige naway naman tali kentuan
1: oh because they will be turned over within this day or tomorrow, basta dapat sugaton sila kay para ma-file ang criminal charges sa Southern Leyte. Dapat ma-file. So kung ma-file ang kaso, most likely kung na-file, i-file na ni Subong para nga kwaon to sila kang i-surrender na sa judge. Ikwan sila, i-remit, panawag na i-remit na sila sa judge.
0: Oh, sila ni Susan Gillian. No? Yes, sir Eric. Ato kagalitos ni Gross Power. Ato man ko to. Kaya nagreklamo man ko kaya wala kami gin-reading sa Purok Pine Tree.
1: Kita mo, ay tanakita na ma'am. Number 183 ako sa PP.
0: Basi nalipat siya siguro.
1: Priority payment, bla, PP. Kaya yung senior mo.
0: Senior.
1: Ang upod ko.
0: Oo, oh, amo na. Oo, oh, wala ikaw. Hindi pa na yung mga salaan niya.
1: Number 183 ko gapon. Pag abot number namon.
0: Laban-laban si
1: 155.
0: Ma'am si Ma'am Susan Gillian Guru. Ara na siguro sa 181.
1: Ay, sundan na yung gabi.
0: Si Carol Medino na kantabay mo na po sa Tacloban. In line sa report kanina na natanggap po natin ukol sa pag-surrender na ng tinuturo mga person of interest sa pag-allegedly yung pagkidnap pero hindi pala kidnap paglabas eh. Pero silang pinuntahan batalong doon, nagkaroon ng problema. Check natin si K5 Carol Medino from Tacloban. Magandang umaga, K5 Carol.
1: Morning.
2: Yes, Aljan at K5 Eric, good morning po. So, kahapon no, nakuha natin itong impormasyon na update doon sa regarding doon sa pagkidnap at pagpatay dito sa mag-amang Bohola. So, banda alas 10 ng gabi noong Hunyo 30 ng sumuko sa Pasay PNP itong tatlong mga sospek sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang sina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Ito ay kinumpirma mismo ng Pasay City Police Station sa ating panayam kahapon at agad din itong dinala dito sa Leyte para naman i-turn over sa police station na hahawak sa kaso. So nakilala itong mga suspect na sina James, Mark James Taboy, tatlong taong gulang, isang negosyante at si Riniel Galza, 24 na taong gulang at si Kim Taboy Solayaw, 27 years old at kapwa naman itong mga residente ng Basay Samar. So itong si Mark Taboy, ito yung sinasabing may utang dito kay James Bohol. at isa rin itong negosyante. In fact, may mga pwesto ito dito sa Tacloban City at doon sa Basay Samar kung saan ang ibinebenta nito ay mga bigas at mantika na inaangkat daw mula doon sa Mag-amang Bohol. So bago sumuko itong mga suspect, no, nag-video pa ng kanyang sarili itong si James Taboy kung saan inamin nito mismo ang kanilang nagawang krimen at isinalaysay din nito ang buong pangyayari. So ayon dito, no, so paalala lang itong
0: may video itong ba tayo? Meron ka ba video na pwede nating makita? Nakita niyo ba yung video ni Bohol?
1: No, Taboy,
0: ano,
1: Taboy.
0: Ni Taboy? Ni Taboy.
2: Actually exclusive dito sa atin sa K5 News FM Tacloban.
0: Baka pwede natin 'yan ma-play video dito.
2: Actually, hindi ko na prepare ka K5 Aljan at K5 Eric yung video kasi ngayon lang ako na-inform na magre-report
0: sige,
2: ngayon.
0: Sige.
2: So, hindi ko na-prepare yung ano. Pero na-post ito doon sa Facebook page ng K5 News FM Tacloban.
0: Hanapin mo, Dre. Hanapin mo.
2: Na-post ito sa Facebook page ng K5 News FM Tacloban. So, statement ito mismo ni James Taboy kung saan isinalaysay niya lahat ng pangyayari. Ito, paalala lang, no, ito ay batay lamang sa statement o panig noong mga sospeka. So ayon sa kanya, no, ayon kay Taboy na nagkaroon daw ng kumosyon nang magbabayad na siya noong Hunyo 27 doon sa warehouse mismo ng mga biktima, ay nagkaroon daw sila ng kumosyon. So nagbanta daw itong Mag-amang Bohol na ipapapatay sila. Kasama na rin yung mga pamilya nila na ipapapatay dahil daw hindi nakakapagbayad ng utang itong si James Taboy. So, ayon kay Taboy noon, dahil sa kanilang pangamba na baka nga ay patayin sila doon mismo sa loob ng warehouse, ay kinidnap or dinala nila itong Mag-amang Bohol. At yun nga, nag-message itong si Taboy doon sa anak ni James Bohol na si Faye na hawak nila itong mga biktima at isa sa uli rin kinabukasan. So yung nangyari ka Kifib Aljan at Kifib Eric, ayon sa statement nitong si Taboy mismo, no, na noong 28 June, isa sa uli na sana nila itong mga biktima doon sa Abuyog, Leyte. Pero yung nangyari, nanlaban daw itong si Carlo James Bohol, yung anak ni James Bohol, at doon nga aksidente nilang na nasaksak. At ayon pa nga sa information ng Kakifib Aljan at Kakifib Eric, bago pa raw saksakin itong mga biktima, ay hinampas ng matigas na bagay ang kanilang ulo at kanilang batok na siya namang naging sanhi na nawalan ng malay itong mga biktima. At bago daw ito itapon doon sa bangin na kung saan natagpuan itong mga biktima, ay pinagsasaksak pa daw. So yung una nating information na nakuha, no, mula sa PNP ay tagtad ng bala yung katawan ng mga biktima, pero nakuha natin yung information na hindi pala binarila itong mga biktima kundi pinagsasaksak.
0: Pinagsasaksak. Yun pala, marami pa nagtama, no? So kagabi pa dinala diyan pauwi itong mga suspect.
2: Ayun sa ating panayam, no, noong June 30 pa daw ng gabi. So alas 10 ng gabi, sumuko itong mga suspect doon sa Pasay City. At nung gabing yon din ay agad na itinuring over or dinala itong mga suspect dito sa Leyte. So yung hahawak ng kaso nito ay yung Mayorga PNP.
0: Okay. So andito ngayon, papakita natin yung mga itsura ng mga suspect kay Pep Adrian. Ano? So hinahanap po namin itong...
1: Andiyan na. Video.
0: Okay, video.
1: Andiyan na yung video.
0: Ipakita natin muna itong mga itsura ng mga suspect. Ano? Let's try to watch now, live on our CC, on our Facebook Live, yung mga suspect. K-5 Adrian, andiyan na ba? No? Andito ang itsura ng mga suspect. Tatlo ito sila. No? Ang mga suspect, ayan, tatlong suspect sa pagpatay sa Mag-amang Bohol. So sina ito na ba sila? No.
1: Hindi to.
0: Hindi, mali to.
1: Hindi, mali yan. Andiyan pinadala ko.
0: Sa kabila.
1: Yung no? ang tinagalog mako. Yung pinadala ko bala diran sa inyong kuana picture.
0: Sorry,
1: bala.
0: Sorry. Iba pala picture na padala.
1: Iba. Andiyan yung sa akin, ay kunin mo yung akin bala.
0: Ah. Kunin mo nang sa akin.
1: Andiyan.
0: Okay.
1: Andiyan pati andito ang video.
0: Video.
1: Andiyan din.
0: Yung pag-amin niya ng krimen.
1: Oo, kumplito, kumplito lahat dyan.
0: So ito mga suspect, no? Si Kim Taboy, Sulayaw.
1: No? Yun.
0: Magkapatid siguro sila ng isa sa mga suspect dito, no?
1: Oo. Si Sulayaw.
0: Rinyel? Rinyel
1: Garza. Rinyel din. Garza lang galing.
0: Mark James Generales. No?
1: Siya yun, siya yun. Mark James Generales Taboy, siya yung primary suspect. Siya yung negosyante. Tapos, ito siya, ito si Mark James Generales sa K5
0: Carol
1: at saka sa mga tagapakinig natin there was a time last May 26 kumuha si James Taboy ng NBI clearance.
0: Okay.
1: At for whatever reason si James Taboy nang nagkuha ng NBI clearance ng May 26
0: may hit.
1: Oh. Alam mo kung anong hit niya?
0: Anong hit niya?
1: Double murder.
0: Oh. Ito ngayon, double murder
1: ito
0: din.
1: Ito ngayon, totoong double murder na. Because in May 26, nagsabi pa siya sa Facebook account niya, walang iyang buhay to, kumuha na ako ng NBI clearance, suspect na ako sa double murder.
0: This time around, nagkakatoo.
1: This time, nagkatotoo. Double murder talaga. Grabe.
0: Parang omen. Ano? Omen yun ah. Carol, thank you so much for the update. Ipi-play na lang namin later kasi magko-commercial break na. Carol, thank you for the update. Baka magkaroon ng development dyan, magpapalabas ng statement.
1: Just give us a call.
0: Give us a call at bigyan mo ng update din. Meron naman tayong K5 News Center para sa lahat, para makukuha din at ma-post natin kagad. Salamat po.
2: John at Kakipip Eric, no, idagdag ko lang, accounting information lang ito. Ngayong araw kasi gaganapin yung pag-inquesta dito sa tatlong mga suspeta dito sa Regional Trial Court sa Abuyog, Leyte. So magbibigay tayo ng update maya-maya lamang kung ano-anong mga kaso ang isasampa kontra dito sa mga suspect natin.
0: Ibato na lang natin sa group chat ng News Center, if ever, ang lahat ng mga pictures at video para makuha ng lahat ng mga stations
1: network
0: natin. Salamat po, Carol.
2: Alright, Kakifib Eljon at Kakifib Eric, mula dito sa Tacloban City, ito si Kakifib Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, +7:54 pagbalikta, ipakita itong video.
1: Video kag mga kumplito
0: lang. Ginako niya kung bila paano na tabong krimen.
1: Yes.
0: Oras, +7:55.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Globe. G Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo niyang mga may edad ko nga mga paryente. Amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
5: So kung pala inom ka DTX 500 yung Mighty C, layo ka ma stroke, layo ka ma heart attack, Sir GP. Gusto na Sir GP, dako nga bagay nga hindi kay moya maka stroke ya. Hindi ka maka stroke, pinsarabla, mabatian ta na lang aton tupad balay kakilala relative kag kun ka isa aton mismo pamilya ang gulpi na lang matumba, nalipong, nakuma kag wala na makabugtaw. Kigaligin, atake na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kon paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na kay pala inom kaya DTX 500 kay medicine, di na ya maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sang blood flow sa imo utok. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag medicine bilang prevention. Sara siling tana damo ta nga mga previous discussion, nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fat sa imo nga arteries. kumbaga lupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat kay hindi ka pala inom ya DTX 500 kag Mighty C. Tiina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol. That's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
6: Justo.
5: Dok Sam?
7: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramela, mo ang ginatawag aneurysm o kun ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga nagahabok ang imong ugat o nagabalon. So kangay sang balon, once nga nagahabok, nagahitad, mas naganip peace ini. So, bangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
5: Stroke na yun eh.
7: O hemorrhagic stroke mga kauturan. No? Amo na nga mag DTX sa 500 kag Mighty C, agud mabakod ang imong nga mga kaugatan.
5: Sa nasiling tanadok Sam, ang Mighty C bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
4: Amo na pinakalap.
5: Medya kag adventitia. Ginpreserba sang Mighty C ang elasticity sang arteries mga hindi maglupok kag bakod ya while ginapabakod ang structure agud masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na ka importante kung palainom kag idya DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, no?
8: Correct. Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uho.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubok
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
6: Dok Ramil, nadumduman mo to ang itong controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo niya yung ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag na thoracic aorta, pag panaog na di, may mo na siya abdominal aorta, gasupply ni siya dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulation ng free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag Mighty C nagnipis na gid, no? That's why that prone kasi ginatawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag Mighty C every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maputiktahan mo ang lawas mo sa traidor nga tawag nga aneurysm.
5: So muna permi na mo gina-remind adlaw-adlaw ibagid ko makainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako kagina, ang lima mo lang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
6: Super.
5: Amo na akong pamahaw, ya. DTX 500 kag pineapple juice.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis!
8: DTX 500!
3: DTX 500! Health! Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
9: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
8: Sa diin nga gapangluya imulawas
9: tapos magtrangkaso,
8: mag D3 Bio ka.
9: Ang D3 Bio
8: uno sang MCTs
9: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Diabetiko ka bala o may high blood?
8: Rason nga pigaw ang imo immune system.
9: Di magkabala ka.
8: Mag D3 Bio ka abyan.
9: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
8: sarang makaprotekta sa imo lawas
9: kontra mikrobyo.
8: Biskan pigaw ang imo immune system.
9: Mag D3 Bio ka na.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
8: Hindi na magkabala ka.
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
9: bastante sang antioxidants
8: panghontra sa mga halit nga free radicals.
9: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka!
9: DTX 500!
8: DTX 500!
9: Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat?
8: Kalaman ang abyan!
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500!
9: Ang stress,
8: malikawan!
9: Pagkamuringon, malimtan!
8: DTX 500!
9: Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa akong tutunalamat sa MyTC.
11: MyTC!
12: Mabakal sa mga butika.
11: MyTC! Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang MyTC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC. Epektibo.
11: MyTC!
12: Mabakal sa mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
11: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog.